0: at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Ato ang atak na alas 8:05 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Anya karon taw-taw ato ang i-check ato ang makaubanan. Dito na kay naabot na sila sa area. Kun asa mananom og kahoy. Para sa ika-74 nga anibersaryo sa makasama sa Radio Mindanao Network. Apa na to asang basahon no ning niang balita mga sukindig paminos dumanhog. Kay matod pa padayong imbestigar sa Municipal Health Office ang reklamo sa usa ka inahan sa City ani sa City o pito ka bulan ang bata nga namatay og gibasol ni ini ang bakuna batok sa measles og rubella. Sa usa ka statement gikan sa lokal na gamhanan sa lungsod dagi pahayag ni ini nga wala pay konklusyon na kung may koneksyon ang vaccination sa kamatayon sa maong bata. Amo ni ang pamahayag sa Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog, ang Department of Health sa Central Visayas sa ilahang bahin na mahayag nga ilusad usab ang gitawag og adverse event following immunization investigation aron pagsuta kung unsa gyud ang hinungdan sa kamatayon sa pito ka bulan nga bata. Sa usa ka post sa social media, usa ka Lucel Zuzubrado ang nibasol sa bakuna nga nadawat sa iyang anak niadtong Agosto 10 nga hinungdan nga namatay kini niadtong Agosto 24. Ipasalig hinoon sa Municipal Health Office o sa Provincial Health Office nga ilahang imbestigahan o tarong ningni ang maong hitabo. Kung malaumon usab ang pamilya sa bata nga makakabot sila o gahustisya sa maong panghitabo. Samtang ato ang i-check ro no nga to ang makaubanan dito sa pananom lang kahoy dito unsa mga kahuyan ilang gitanom kasamang nens ha nakitaan to sa video ni kuan man to murag unsa man to santol ba to ha, ha? Santol ba to nga kuan ha pero mas maysa no nga kanana ang ato itanom ba kato mga prutas pwede sa nangka siko kasamang nistor, mga abokado, ana, lugay lang kayo ni mga tubo-tubo. Ang siko, medyo dali rin ang siko. Kanda na ang santol, lugay man ang santol, abokado, lugay san. Kani mga siko, nangka, kani, dali rin eh. Bulahan, na munsuro itas bukid kasamang nistor, dito sa busay, naputay madala, inigpauli. Ha? Oh, so muna, ang kanang kuhan kayo sab, ha? To ang mga nindot sab no nga kana na ang sundo ni sa uban nga mga kuan usab sundon mga sukidig paminaw sa uban nga kanang na ang mga organisasyon labi na sa tuang nga mga politiko sana. Okay na si kuan na Radio Man Paul kasamang names ha sa may pwede makuan ka na to si Consul Francis ha. Si Kwan ka, basig si Aga kuan baka kutob lang dito kay ubay-ubay man to sila dito si ag sama ang Rajuman Jane ba pwede si Jane ha si Remart ha o si kasamang Paul ba o baka ha, si kuan Idol Tweety dito ani Marilinda ari sa tatong greetings ginagmay kay kuan man kana na ang anniversary bitaw ron kasamang Nestor ha kasamang Arnel Uano Cubo ha naminaw na to o si Marilinda La Norias Masikampo kasamang Arnel Uano dito ni Sigihulngan ani Maria Elisa Navarra o si RG Gada Anyura o si Nida Khan o si Ann Mahal Arellano o si RG Gado Anyura o si Alan Navaja. Happy 74th anniversary DYHP RMN Cebu. Karon way labot sa DYHP ani RMN lang no. Ang nag-anniversary ang DYHP sunod bulan pa. Ang Narcisa Tiopis Amistad daminaw sad nato. Okay, onya mo kwan sa ta break sa tagamay kasamangke. Okay, standby lang sa kadali wa kasama ha kay sumpag balik ato ang hatagag pagtaga dugang nato mangisgutanan ato ang mga issue sad mga suki indig paminaw standby. Alas 8:10 na sa buntag.
0: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus Bonus data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS.
4: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: Mga kasama ako ninyong kasamang Radyo Man Pulauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa muna kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mo na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante paibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa pangon ng Charm
9: Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos ng vitamin D3 levels sa tong dugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Straight to the point.
2: Ato ang attack na alas 8:18 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
1: Straight to the
2: point. Onya sa ato ang mga naminaw, no? Ato ang mga sukindig paminaw sa diha. Onya ato nagtan-aw sa ato ang YouTube channel. Ah, mayong buntag ninyo diha onya kuani lanta ka sa mga names sa screen sati lanta sa mga pwede na to ipang greet sa desa tua nga nagmonitor si Utso onya diri sa tua nga Facebook at least makita na to ito ang text line makita sa dato diri onya ana okay na ka sa mga Nestor ang kuan na Sige, ato lang kung ano, ato ang makauban dito. Sige, signal, sad. Pero messenger, murag messenger, naara kay... pwede tingali messenger lang. No, sige lang, mga naminaw na to sa so mga kauban dito. Kananaang basin maka... report sad sila, no? Nato sa ilang gipang tanom dito sa Bukid Town. Okay, so itong hatagag pagtagad, no? Ni ato lang insert karon taud-taud mga sukindig paminaw. Ato asa nga tagag atong balikan do atong gisgutan kasamang Nestor pero kanang naang kabahin ani bang sa impeachment o niya kanisang ang ato ang ipebalo daghang mga nangutana nako kabahin aning sa baboy no kanibang sa ESF no niya katupong sa issues dumanhog ato ang kuhaag pagtagad doon mga sukindig paminaw po ning ni ang issues dumanhog nga kanini ani ka ni bata lagi human bakunahi sa kanini ni ang BHW kasamang Nestor nga kuan ko no kana na ang gipasangin lang sa maginikanan kaning measles and rubella nga vaccine kada ba iturok bitaw sa ato ka sa sentro asa kani sa sentro baka ni bakunahi or sa ilaha baka ang RHU kasamang Nestor. Oh, so ang katong sa baboy update na to ha mga nangutana na to ako makababayan dos Negros onya mga taga Negros Occidental, Oriental, Sikihor. So wala pay kuan ato untang pizza 20 sa kanang naang Agosto pizza 21. Nahuman na unta ang 45 kaadlaw nga pagban sa mga baboy nga makasod sa Cebu. So pagkahuman sa Agosto 21 pwede na unta nga makasod ang mga baboy sa Sugbo. Diri Cebu pero gi-extend no gilugwaya ni Governor Pambari 4 tungod kay duna pa may hulga sa ESF dito sa Negros. So gidungagan niya og laing 45 kaadlaw nga bawal musulod ang mga baboy, produkto gikan sa baboy, mga karne kasamang Nestor gikas Negros paingon diri Sugbo. So laing 45 kaadlaw so og imong kwintahon gikan atong Agosto 21 22 sa Agosto nya 45 kaadlaw adto pas bulas Oktubre. Unya pa sa unang semanas bulas Oktubre mahuman ang maong kamanduan. So wata kay balo og pirmirong semanas Oktubre og mahuman na ang iyahang kamanduan nga 45 kaadlaw og wala nay ASF no diha sa Negros. Wa nay ASF kasamang Nestor mo na nga makasod na pero naa pa gani posible sad nga ma-extend. Malugwaya na pod no pura mo na nga ato ang hangyoon sab nga kanang naang i-fight sa ato ang gobernador Negros kasamang Nestor kay dili man tanang lungsod ang naay sakit sa baboy nya kibalo beta nga usa sa mga paningabuhian taon sa mga Negrinse kaning baboy gawa sa pagpanguma dunay mga baboy nga usang nga mga gipanguhaan paninguhaan nila paningabuhi para makapaeskwela sa mga anak nya didto taon ang baboy barato kayo mahal kang lawk mahal kang pasaw okay ra unta og kanang naang barato ang baboy barato sad ang lawg gaw sa to pa kanang makapildi-pildi man gani gamay lag pildi karon mahal kang lawg kasamang Nestor unya ang mga baboy di magkasud dinhi sa Sugbo pero nanay uban nga nanay ka istorya nako kasamang Benji kawat-kawat ra magsakay pambot nila. Ngon ko madahan di man pwede kay madakpa na kuyaw na og madakpan na pero namay kana bantay dagat na kana na ang namay mga bantay dagat na to di lang mo mag di lang pud mo mag kanang na ang sulod-sulod naapay kana restriction kay lisod kay musulod kasamang Nestor nga balitag madakpan ingon sila nga mas maayo kunoy maghimo sa kunog vaccines baboy kay namay ang taon ay vaccine sa taon na putay vaccines baboy unya ang mga baboy pwede pud magpa face mask ning. bitaw kana na ang eskulo komedya banga paagi niya okay na kasamang Nestor wag yun so sige so atong hatagan sa pagtagad ha ning ato ang agisgutan mga sukindig paminaw dito sa pero kaning ni ang sakuan ba na kuan ba to ang katong official statement sa kanang na ang dumanhog bitaw sa dumanhog kanang naang natoy kuan kasamang names pwede ba to nato ma kuan ka no kanang naang kay daghan mo nang utana pugod nato nga unsa man ning hitabo sa kanang dumanhog nga kuan man ang uban na hadlok manoon sumuna nga ayo na sa mugka hadlok po dayon ang uban no dili gyud kalikayan mahadlok pero mo na nga mo konsulta mo dito sa inyong mga pinakaduol nga kanang na ang mga ubakadong na doktor or adto sa kanang na ang RHU gyud mangonsulta unsa man ni nga bakuna ang iba bakuna kay ang uban nga hadlok naman gud tungod aning ni ang nahitabos Dumanhog pero ningon ang taga municipal health office sa Dumanhog nga wa pay final wa pay conclusion nga ang namatyan sa bata kadto gyud to ang vaccine mga sukin dig paminaw. So dunay official statement no ang kanang na ang Dumanhog kwan kanang na ang municipal no Dumanhog primary care facility o kaning Dumanhog office municipal health office sa Dumanhog ha. Oh so mo ni ang ilahang kwan mo ni lang statement ha katuntuan sa daghan na nawag na to no nga kana na ang sa mani magpabakuna ba luwas man ni bakuna so wa ta kayo mo kagat ato kasamang nistor kay naabi po yung mga daghan yung fake news niya mo na nga kuan so at least ang Dumanhog pasalamat sa tas Dumanhog nga ilahan nga gi aksyonan no gi aksyonan nila kay ato pong kuan pug ayo in town oy nga mahatagan og hustisya ba kanang kamatayon sa pito ka bulan nga bata ha usab mga sukin dig paminaw so dunay sila official statement ha niya ato ni basaw no karon to taod nya to ipakita to ang bata ang tiluya taon oy sa bata nga namatay mga sukin dig paminaw basig dunay laing sakit sa no ang bata ba niya na trigger ha pag kuan sa bakuna pero ingon man tong inahan tog amahan ka sa mang nistor nga kuan kuno kana na ang himsog ra man kunong bata ha ato lang kuan ni ato ni nga tagag pagdagaro standby lang sa ha alas 8:25 na sa buntag.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
10: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
11: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Kailangan ko mag-withdraw.
20: Himala, may BPI dito.
19: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
20: Isang himala.
21: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
22: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong abot. Mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
18: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Tanduay Light. Ganang may kasama.
23: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
24: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
23: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
24: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
23: Heavy duty linis, bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
27: ACS.
28: Pagkasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
29: Straight to the point.
2: Ato ang takna alas 8:31 na sa kabuntagon. Balita makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
29: Straight to the point.
2: Now, atong hatagag pagtagad, no? Kaning ni ang sa di pata mo balik sa impeachment mga sukindig paminaw. Ato sa hatagag pagtagad kay aron nga mahupay ba tao, no? Mga kaigsuunan tao na to nga ingon nga hadlok na sila ni bakuna ayaw lang sa kay kanang na ang wa pa may kwan, wa pa may final nga resultas investigasyon ang ato ang otoridad na kung ang kinibagong bakuna maoy nakaingon, no? Pero ang uban daghan naman nga mga bakunahan ani kasamang listo dani dugay naman ning bakuna sa kaning rubella o kaning naang sa measles, ha? Dugay naman nga kanang bakuna unya basig na kuanan lang yun, ha? Kana na timingan lang yun ba nga kuan, pero muna dili pa nato mapasanginlan kay wa pa imbestigasyon mahuman mga suki digwan. Pero ang uban dayo kalikayan hadlok yung uban, oy hadlok yung uban kay ingon nga na dili ra ba gyud lalim paghimog bata taw. Ato sang i-check si Radio Man Paul Lauro mga sukindig paminaw be kay nakasanbay na speakers linya aton so taon karong ilang pagpananon bidog kahoy. Yes, Radio Man Paul, kumusta dia?
29: DYHP Tata Araman Report.
30: Kasama ang Benji, again happy anniversary na to.
2: Happy anniversary.
30: Ika-64 years na nato to ay kasama ang Benji sa Radio Mindanao Network. Atong anibersaryo karon, nagpahigayon tag trip planting headed by our as atong station manager attorney sa DOE IFM si Idol Boyke Brent Linus, atong mga ka-idol o atong mga kasama o atong mga drama talents sa admin o sa research, no? Ni ataron sa sityo Tupas kasama ang Binje, takop sa barangay Tap-Tap, di ata magpahigayon karon. So ika 74th years anniversary sa Radio Mindanao Network sa atong tree planting activity. tagil na stage, no? Lain ni siya klasis, mga tunuan sa atong gitanom ang bahin ang idiri sa magbindi. O dili ka pariyag sa patos ako nga ang lapalapa mo rin piloder. Ma-slide.
2: At saan mo na yung klase sa patos, ha? Kuha na, burangkol na, dili.
30: Ano, dagog spike akong sa patos nga.
2: Ah, dagog spike.
30: Kuha man, bakilid man siya, mga 11 o'clock ang imong dulmog.
2: Ah, mura rin nagligid sa bulldozer.
30: Oo, mura rin nagligid bulldozer. Sa kanaligid bulldozer nga, mulugbong siya o lapukon niya, yuta, kasama ang bindi.
2: Ah.
30: Sa patos. So, ang ato mga kaubanan, yan, sa patos, huwag ka na murag pang jogging. Medyo naka slide-slide gamay, pero manageable ra ang pagsulhog yun nila dito sa bus upang sa atong station manager. So naka-ugsok pagtagilma ka mga seeds, no? Ilatong gingan lang at ay interview niya sa taga-diri kasama ang bindi, doon ay abukado, sa itong mga kahuya, patungi ang ipangan lang.
2: Oh, sa kung nakita ginas video, doon ay abukado, doon ay santol.
30: Oh, santol, abukado, ara. Punoan sa kahoy, no? Nga, sa tingin nga natin, punoan sa kahoy, basta, yan lang to sa ako yung interview ng tayo, tiguang niya mo itong...
2: Ang kanang imong gibitbit, mura malagi na ugkuan, mura malagi na ugbaliti na imong gibitbit. Asa imong sapatos, may ipakita, imong sapatos, may ipakita, kung may kinagaman, nag-ingon nga, asa man sapatos ka sa mampul, may kay, aw, kana, hala, grabiha, deg, grabiha, ngipin na, ah, ngipin, ngipon na na, oy, mura mag-ngipon sa buaya, ka sa mampul.
30: Oh.
2: So mo ni dai mong gisapatos dia so. Oh, so kuan na bakilid na dia.
30: Ana nawag si kuan dia, si ikaw man nawag diran. Si diran na nawag sa Sugbo ito bag no para natay video diri sa.
2: Ah, sige to kuno kuno video kuno diha kay ate sa bisag wala mi diha, ate mura na migna dia makita bisag video pero ganahan ko nimong sapatos, di man kaka-order ani mong sapatos.
30: Ah, factory jo ni kasama binji daw.
2: Ah, sa factory yo nagikan di ay.
30: Ah, kanay kanay dalaw dalaw.
2: Oh. Ah, mura ka to. Ay sa ay sa kana kana kana oh kana kana oh. Oh, grabe ha di sapatos no.
30: Nagikan kasama binji kay. Nilubong ra na siya sa lapukon ug humok na yuta dito sa buntod no.
2: Nilubong
30: siya kala binji. Ato mga kaubanan.
2: Pero wag ka mo ato dito, wag ka mo ato sa bakile, di arakas patan.
30: Dito.
2: Ah, dito ka, so ni...
30: Ato mga video niya, ambot ko na.
2: Ah, so kana, oh.
30: Ato mga kasama, o mga ka-idol, o mga drama talents, nga nagsige pa o pugsok sa mga dipanggan na to, ng mga siblings, o mga igitanom na to, diri kasama niya, Benji. No?
2: Oh. So, unsa ning barangay kasama ang Paul? Unsa ning barangay inyong gitamnan?
30: Sitio Tupas din siya kasama ang Bindi.
2: Tupas.
30: Takop sa barangay Tap-Tap.
2: Ah, sa barangay Tap-Tap. Oh, layo gini ay.
30: Oh, mountain barangay ni. Unahan pa ni sa Ayala Heights kasama ang Bindi.
2: Oh, layo. Oh. Unsa man na unahan pa na sa kuan? Ayala Heights sa unahan.
30: Una. Ato mga sakyan na long the road ra niya. Kita mo ini suot dito pa doong Bukid. Kaya padung-dungog para i-ugsok ining mga seedling, ining mga lasi sa gitang pangtanom na to kasama ang binji, no?
2: Oh, so dunay, kuan diha, dunay, kuan diha, dunay kanang naang. Unsa man yung mga kahoy gipantanom, mga prutas kasama ang pool, o dunay po'y kahoy nga sa mas jimilina, mahugani, pag-ulingon, kahoy?
30: Sanpre, Japanese.
2: Oh, Japanese?
30: Di ko na to basilis. Ha? At mambinak eh. Sito-sito.
2: Ah, sito manis pambinag mga kahoy. Unsa man na? Pag-ulingon ba na?
30: Basta kayo.
2: Oh.
30: Kani, Moni? Oh. Moni, kahoy niya. Oh. Eh, dako na kayo ni siya. Huwag mo, puron-puron, mutubo to. Sige, hagkuhan din eh. Ah.
2: Oh.
30: No? Dali rin ang pagtubo.
2: Unsa man ng kahoy nga? Mura mo nagbiyanti ng kahoy lagi. Kan man na? Kanang nanggabukon man na?
30: Dito ka pala yun sa tumahan. At roll, at rin tawag doon si Golok, si Tatiana ni. Si nag-jacket. Sir Labitad, do. Sa asa ni siya gani? Sa MCWD. Sir Labitad, sir!
2: Makuha na ko doon niya, huwag naabay ka ho, yung binunga. Kaya kanang na ang binunga, ang andahon sa binunga, lapad man na. Mamanay kasagaran, gamiton ka sa mampul sa unag na ay mag... kanang mag balak-balak, magbalitaw dito nga kanina yung ako ang gugma. Poston kunis dahos binunga.
30: Ini pag-uksok na to, magamit nila sa mga background sa balak-balak tinood ko sa mga DJ.
2: So imuha pila ka, matag-usa na to diya kasamang Paul, nagtanom og lima ka buok, lima ka sidling.
30: Kada tao, pila ta, alam ko kaya po ng pila ta tanan, naghan kayo.
2: Ubay man ta.
30: Sir, adali lang sir. Ay, ikalay do older sir kay, gamay lang sir, Mr. Labitan sa MCWD. Okay. Uh-huh. Sir, unsa ni mga tanong mga sir, at hindi tanong?
1: Na ay Santol, Rakata, o Lumboy.
30: Lumboy.
2: Lumboy.
30: So, ang prutas, ano kini na Santol? Santol, Lumboy.
2: Kana Lumboy, prutas man na. Lami man ng Lumboy, sad ka sa Mampol. Kay...
30: Oh. Lami ng Lumboy, no?
2: Oh.
30: Labi na din ang balbangaan na, sir.
1: Ayun.
30: Ito sila kadali, pagtubo na, sir. Dali ra ba ni siya mo dako gyud o labi na mag-uwan-uwan?
1: Siguro mga tay dias no ang lumbo ni bu. Kanton kini uban mo saka na sad.
30: Salamat kay sana.
2: Katong usa. Unsa tong usa ka sa Mampol?
30: Hindi ka sa Mang Bindi no.
2: So
30: human na tag tanom ka sa Mang Bindi sa pagkakaron naron na diri ni balik ta kada plin sa daan para sa pagpanakay na sagbalik nato. Unya si Attorney Rufil ay mensahe. Kalili lang ha.
2: Abi ko ato ko nang paminaw sa Tony Rufil ko no dia.
30: Wala ba?
4: Ikaw pila mo. Marag lapas to lima pero hikap-hikap lang.
30: Yo ang alis mi dako. Alis lang ha, ato lang pa. Wala si Attorney dia. Dali lang kasama ang Binji ha kay. Dili na to mapaduol ang location ni Binji kay. Gamit man ta sa ato kahimanan niya. Medyo ato lang ikuan. Okay na. Sila to ka siblings tanan sir atong among natanong sa gilmalim na may may
1: mga 300 plus dito sir
2: 300 plus daghan na kayo na
30: 300 plus sa mga one kasi mga bindi no
2: daghan na kayo
30: kaya si Attorney Rufil nun sa iyang mensahe no sa pagkakaroon
2: kanang Lumboy kasamang Paul kuan na kanang duhay dala anang Lumboy andahon pwede pwede nimo ta kuan nimo
30: pwede tabakon
2: tabakon oh tabakon
30: kasamang Binji no
2: tabakon oh
30: ilikit mo na siya
2: kana mo na a problema ana og dili ka kabaong muligis na mo na problema po
30: Ano na technique
2: oh naman na technique kay dili man na kuan na kanang na may kinahanglan muligis kag Lumboy imo nang usay arikas gabi kay humok o baka arikas sa kadlawon di man kapud patakag ligis anang udto kay og panita gahi kay na mga lugti man na unya kanang bunga pud ana kasamang Paul kanang bunga kanang bunga makaon ang bunga mo to sa una nga elementary mi sa una kasamang Paul mo kating classmate usay di mi mosulod sa klase kay pabayloan na magpapil ng bunga sa Lumboy
30: kining bunga ning Lumboy hindi pa ni fisikan og kanang what
2: as pwede pwede po no
30: labi na balbangaan ya ba ikaw ni mana pero dili na nimo maapil ang
2: liso dili nimo kanang liso
30: dili iluwa yun ang liso na.
2: Kana Santol pod, lami po na Santol, ha? Pero sa una kasamang Paul nga, tunlon mo na mo ng liso Santol, mo gawas na. So, na yung mensahe sa Tony Rufil, pero madungog raman, pwede raman, o kanang, ang audio lang, kasamang Paul.
30: Ang station manager, ato na yung ano, napanitay kay Storya kadali sa taga MCWD dire, ato na yung patagaon sa iyang mensahe kasama ang Binji kadali lang kayo no kay
2: unya ko sa matong imuha gi kwanto nimo nag unsa may gigamit nyo pagtanom ato bara or guna or
30: kamang gi kwan kasama ang Binji gibangaga na ni daan sa taga diri
2: nanay bangag daan ang inyo ha ingon lang pagbutang
30: bangaga na ni taga diri ugsok na lang sila kita ato gi pagbitbit og mga kaubanan ato mga kaubanan nagbitbit sa silang ila so dito na lang siya dito sa panabangag kasama ang Binji, no?
2: So, kinahanglan man ng ilubong o kwan? Kinahanglan ng ilubong o laom-laom?
30: Kaliit lang kasama ang Binji, si Attorney Rufil, no?
2: Kani. O, yan na.
30: Si Attorney Rufil. Kasama ang Binji, si Attorney Rufil. Attorney Rufil, lang itong activity karon na tapos na.
2: Yes, Attorney.
30: Salamat sa iyo, kasama ang Binji.
2: Yes, Attorney Rufil.
30: Salamat sa pag-takeover sa programa karon. Kaya itong gituyugan dito sa mga kaubanan na pinagtibukang puyo sa DYHT Alimensibo, Gaitem, sa atong gihimo nga triplang ting sa paglaom, no?
5: usa ka meaningful kayo nga buhaton nining atong ika 74th ika 74 nga anibersaryo sa RMN. So third generation na no ang atong kumpanya gikan sa atong founder si Henry Canoy, ari na dayon sa mga anak pinanguluhan ni Sir Eric Canoy, nya karon nga rin na ni Sir Enrico Canoy. Unya nagtanong ta kahoy kay kini usa ka simbolo sa paglaom, simbolo sa padayon pagpaglambo no, kay kahoy mutubo man siya. Inala ko sa ang atong kumpanya sa RMN nga padayon ang iyang pagtubo. Kumanday ka sa mabindi ang atong radio nag-anantan ni Innovate sa ta o mas isamot o kaligon ang atong programming, ang atong pag-innovate, ang atong mga pamaagi sa programming o karon ni adapt na sa ta sa kinabaguhan sa internet, ang atong traditional transmitter, ang traditional media, medium as radio padayon, plus nadugangan pa ang pwersa na to gumikan sa atong pag-uso na sa internet sa natin mga social media platforms. So magkabantay ta, inana ka paglambo ang atong sibyanan, ang atong kumpanya. Muna nga, atong ikuyugan ko dyan nga, uban po sa MCWD, pasalamat na ako nga naka-implementar ta sa atong

0: Ano man to ni Rufil?
1: Ah, lima ka seedlings kasama binji, lima.
0: Ah, lima unsa man tong kuana?
1: Unsa ubang kay para nga kuan kuhutog pa nanong murag ma.
0: Ah, wa na boy tanong mang uban, unsa man tong mga prutas sa imong gitanom?
1: Dunay santol, dunay toy kasama binji, ana kanindot kay priba, no?
0: Oh.
1: Santol, dura poy lumboy kay ang bunga ana mura na siya kanang violet niya mura julin ba mudako na nga kahoy ana kanindot sa lumboy kasam binji kay duha gawas nga mudako kahoy mahimong mga mapasilungan ikatlo ang iyang prutas lani nga kanon ikatulo ang iyang dahon laning tustuson
0: oh tinuod na onya mak
1: carbon na
0: tinuod na so nga tuwa nga mga tagadiha og panlitag mudako na puhon og kana na ang ilaha ana nga magkamao silang mulikit ana makakwarta pa sila.
1: Kaya kwarta po, dahil baligyan ang karbon.
0: Hmm. Oho.
1: Bitaw, sita kayo itong sa itong radio diri, kasama binji, kadaghan kita mga listeners din na napita.
0: Oh, buyag, buyag.
1: Itong mga nigayad na itong NCWD, sila si Mr. Labita, sila si Mr. Nonoy, grabe sa diay ka mga listeners na ito sa itong sabihan ng DYHP o Gay FM.
0: Okay. Sige, isa mong katapos ang mensahe na lang, Atty. Rufil.
1: Salamat sa makausap na. Happy 74th anniversary sa RMN, Radio Mindanao Network. O, of course, ato pasalamat sa tanan, sa Ginoo, labaw sa tanan, sa atong founder, Mr. Henry Canoy, o sa mga Canoy family. And of course, natong mga kawani o mga tagdumala sa DYHP RMN Cebu IFM o sa tanan ato ng mga listeners na padayong buhi, padayong active ang atong asibianan, ang atong kumpanya, gumikan sab sa kaaktibo sa atong mga tigpaminaw kasamang binje.
0: Okay, salamat attorney og sa tuang mga kaubanan dia oh. Kasamang Paul.
1: Kasamang DJ ang atong station manager Attorney Rufil Fernandez Pangyo sa pagtapos na nato sa atong tree planting activity. Nindot kay ang panahon kasamang DJ kay dili init, naglandong-landong lang yun dili, no? Landong-landong lang yun dili kasamang DJ. Nindot kay ni abag yun ang kahimtang panahon sa wa kayo ta kutasi sa pagpananong kay hindi man init ang sitwasyon diri landong nindot ang huyuhoy sa hangin.
0: Ah, inyo man katong gikuan ka sa Mampol. Radyo Mampol.
1: Happy 74th sa anniversary sa atong mga kaubanan sa Radyo Mindanao Network. Yay!
0: Yay! Eh, kuan na ayuha lang nagtabon ha kay basig mabanlas po na sa uwan ka sa Mampol. Bitaw, so nindot kayo, no? Ang ato ang kuwan. Kapag tanom dito, mga sukintig paminaw, so maori available nila dito kasamang ni store ang kaning ni ang kuwan dito, lumboy o santol o katong usa. Ang santong usa, wakit ko kaklaro atong usa. Kasamang ni store. So nainingon nga, pwede nindot ato buongon, nangka, apilan po na. Niya, kung maori available kay ang uban, mao po ipananom sa uban. No, ang nabilin, mauna lang na. Kay doon na po yung mga grupo dito di ay, ha? Ano po yung mga grupo ng ilang ipili? Siko, nangka, mga buungon na kasamang ni store. Ayan lang, kapayas, ayan lang kapayas. Uy, kanino na lang kapayas po? Kaya mautan man na kasamang ni store. Pero, ha? Kanina na ang, ayan lang kapayas, maroon na garden naman taan. Sige, o niya, saman na ni Sinyas ka kasama ni Sir? Ni Sinyas ka, wapa ha? Okay, so balik na karoon tataon mga kasama na itong balikan na itong mga isgutanan sad ha? Dari sa tuang pagkulo kabildo karoon tataon. Sanbay lang sa kadali ha? Alas 8.48 na sa bunta.
2: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928 504

0: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
1: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
2: para sa Senate Manalo.
1: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
0: Cash shali na!
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
6: Mga kasama, sa trabaho na to, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga basta nalang buhunong. Kinahang lang perming present. Pero ang kuno na to, ang upan, pasagdan lang una ang runny nose o pag-atching. Tubig-tubig og natural nga remedyo lang. Ingon ana sab ko sa una, pero karon nagbag-o na ko. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, mag-Usap Z Plus with zinc na. Kun padugayon manggut, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Usap Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Mao sa unang sinyales sa sipon, mag-Usap Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usap Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Usap Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
7: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 8:54 na sa kabuntagon. Balikta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga.
3: Straight to the
11: now, atong hatagad pagtagad sa ni Hakay ang Dumanhog Health Office. Ha? Sa ilang statement mga sukin digpaminaw, atong basahon eh kay aron ba nga ang atuang mga opisyalis o otoridad ilahan ng tinuod og imbestigar kasamang nestor. Nga unsa bagyo ni ka tinuod og dili bagyo pero pagkakaron ha wa pay finality. Wa pay conclusion base sa official statement nga gipagawa sa municipal health office anim pagkamatay pito ka bulan taong bata. So atong basahon ni sa di pa nato basahon ng ilang official statement. Ato sa ipakita ang bata taon kasamang nestor pagkabataa pa di ay no. So nang kagpito ka bulan pa, ha? Babae ra ba ni bataa ka sa mang names, no? Ha? Pwede ba na ito makuha ni, mapakita ning ni ang kuan in town, ha? Kaning ni ang maong bata ka sa mang names, no? Kay, ha? Luuya in town sa kuan, oi? Kanang na ang, pero pasin, og doon na nila ang sakit, baka ha? Ha? So muna nga ang pamilya, ato ang gi kontak ang pamilya, ani, kay basi og ma, kuhaan na to og pamahayag ang pamilya unsa ni unsa man do na bay sakit ang bata or wa ba may na nga makatubag sad ang mga ginikanan anay kay mga batan-on pa ni maginikanan anay kasamang nisto so maunay ang bata di in town oh sus kanang na ang kakuan oh may ra bagit sura ang bata kasamang nisto oh ha? Ang bata makasama maunay ang niya sa litrato nga ato nga gi pakita o niya kana na ang kuan kayo taon no kanang na ang may gitsura ang bata babae ni mga sukindig paminaw ha babae ning ni ang bataa di ay oh. So kaning ni nagkugos mo ni ang mama. Nato lang nga ikuan lang i-blur lang sa nato gamay. Ha? Pero mo ni ang kuan di ay no. Oh, so kaning ni kuan ni siya kanang picture ni sa wapa na wapa pang hitabo taw. Nga luuya pud sa bata nga pito ka bulan taw no. Ha? So katong kuan ni siya kanang naang taga dumanhog mga sukin dig paminaw. Ha, taga dumanhog ni oniya mauni ang bata taon di ay ha, sa 7 month old ang bata kasamang ni Store ang nakabsan in taon sa kinabuhi di ay. Oho. So katong to ang kuan kasamang nim. So naman to pwede ba to na to mapakita tong video? Ha, katong video ba nga kanang murag ba na to ang pagkuan tingali kasamang ni Store mauni ang bata oh, ha? Oh, marabuyang ang bata o kanang hingatawa din bata kasamang ni Store. Muni ang kuan sa bata taon muni unsa man ni gitabang ni nila unsa man ni pagka kuan nas video bi kuno ato kuno ni kuano ni bi oh tanaw gi kuan ni taon oh sus kaluoy taw sa bata oy oho oh so ako ni siya kana na ang sus yawa ang taon oh duuya taw sa bata. Muna na gawin ni katong pagkuan, ha? O, oh, mauni ang... Sus. Pamuning uban ang hadlok taon ani? Luuyas, kuano? Aba una ni tingali ang pagkuan, kano nang hilak maning nagkugos. Uya tao, no? Mauna ni ang kuan kasamang nisto. Ah, kanang naamoni ilang bata in taon nga kato na tingali ni pag-ataki na tingali. Sus kaluoy ba in taon? Uy, wala ni madali dahil sa hospital? Naluya taon sa kuan, no? Ha? Kaluoy ba yung taon sa bata po taon? Oy nga, ha? Pito pa kabulan taon. No. So kani mga ginikanan na gawin taon niya nga naghilak nga gihagkan ang bata? Pagkatunan yung pagka-grabe na sa bata tingali? Oh, sus. Kaluoy ba taon kasamang nistor? Ha? Sunan ka og pito kabulan pa, wapay tuig. Ha? Wapay tuig taon ni bata ah. O nga, kanang naang na matay mga sukindig paminaw, o niya, ang ipasangin lang lagi sa mga ginikanan, na pasangil noong paning ilaha, kana lagi ka itong vaccine. Ha? O, so, muna ang pabistigaran ni kay, kung sa baka tinuod, basing doon ay underlying kwansam ka sa mga istorba, condition ang bata. Kay, pero sa picture, base sa picture sa, o gapos sa mama nga, kanang naang kuan man taw, na kanang naang himsog man kunong bata hinga tawa na mo ni in taon oh sus pagga kanal uya taon sa kuano sa bata taon oh so mo ni ang kuan di ay ha mo ni makasama ang hinungdan ani uniya ha oh hinungdan wa pa nato makuan ha og kuan bagyod kanang naang ang katubag yung vaccine pero imbestigar naman kuno hinoon. Oh. Susluuya sa bata in town oy pagka kuan pa man ani kanang naang puti pa in town pagkagamaya kasamang nistor. Ha? Puti pa in town pagkagamaya. Ni ining bataa taon mga sukindig paminaw, ha? Kaluoy ba in town nga kuanon oy kana naang ha palandungon taon oh. Oh, so ang kuno kani murag inahanin ang gakugos taon. Unsa man ni dito ba ni sa ospital or sa ilang balay ni? Ha? Sige dala pa nila sa ospital taw. Na? Kakuana ani no kanang naang muni in town ang katong pito ka bulan mga sukindig pa minang bata dito sa dul-dul dumanhog. O gyapyod-hapyod niya kasama ni Sir kay kuan man kuno ang mata ba kuan nagkuno ang mata taon. Ha? Nag-sigara ito, nagbuka ba? Nagbuka rin taon ang mata. Ha? Sa bata, mga sukindig paminaw. Ha? Sus, sabiha aning kuhana, no? Only ang kuan in town, ang bata, mga sukindig pa rin ang namatay. So muna, no, ang bata makasama o ang ginikanan sa bata dito sa Duldul Dumanho, ilanggi ko ang video ang maong panghitabo. Kanya ilahang gipo sa social media arong kakabot sila o gustisa. So manghinauta o niya, manghinauta po, awhago na to si Mayor Gungon nga kanang naang atuan tabangan, Mayor, no, nga maka nga kabot o gustisya ang pamilya taon sa kaning ni ang bata taon, no, labi na maginikanan. Ha, kay murag first kuan pa ni nila di ay? Ha? First baby pa ni nila kasamang nistor? Ha? Kaning ni ang bata taon osus. Ha? So ato ko nung kuanon di ay kanang video kasamang names, no, nga katubito ka nang lasa kong gisend nga video. Atong basahon kay doon ay post ang mama, kani-kani mo ni ang post sa kuan ha, sa mama. Moni ang post sa mama o niya ang katong kuan sa papa. Medyo detalyado tong kuan sa papa kasamang name si sa ubos lang. Sige, padayon ang video. Padayon lang ang video. Kay doon ay kuan to sa ubos kay ang papa. Unsa gihinungdan ani pag-adto nila dito sa sentro. Ha? O, nasa ubos. Sige, ubos pag yun. Ha? Kay aron nga makuan na to ni kay sus. Ha? Aron ba nga ma... tabangan na to ang atong taga DOH kinahanglan nga mo imbestigar ani dili ni tulog-tulogan ang atuang taga kani mo na no, kana na mo nang amahan kana si Kent na kana na kana kana aki kadiot lang sa atong basahon na unsa ginahitabo dito mga kasama pag adto nila sindro sa ginahitabo di ay ha sige karon taud taud ha atuang basahon na karon taud human lamang sa importante kayo alas 9:03 na sa buntag.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026. It's a belly.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Straight to the point.
10: Ato ang attack na alas 9:09 na sa Kabuntagon. Halik na magkasama diri sa tuang Bagulong Kabildo karong buntaga.
9: Straight.
10: Now atong hatagag pagtagad ni Hakay aron kani dili na ingon nga og unsa pagdaot sa vaccine kay wa pa man ma patud-i nga vaccine bagyod. Ha, di man ta dayon makakundrod pa nga mogyo na matyan ang vaccine. Ha? Kasamang ni sir labi na kay duha pa ka semana usa pa nahitabo nga namatay gikan sa pagbakuna so wa pa. Ha? Nga dili pa ta maka hukom karon nga ang namatyan vaccine gyud. Pero muna, itong giauhag nga ito ang mga otoridad nga imbestigaro nilag tarong o kung sa bagyo na ingnan. Ha, unsa bagyo hinungdan aning pagkamatay sa bata. Kanibang vaccine nga gituhuan sa mga pamilya or dili ba? Ha, so, manginauta nga ilahanin nga imbestigaran. O niya may pagpaminaw sa desa caretaker, dito magkasama sa ilang gitanuman si Aladino Burris o si Violeta Arcelia Burris. Ha, may pagpaminaw nyo diyan, may buntag nyo diyan, sir, ha? Okay, atong balikan, mga sukindig, paminaw, ha?
9: Straight to the point!
10: Asa man to, kasamang names, ato kunong i... So, katong nagmas na sila, na ay nakakuan din, na ay nag-chat na to, nga sa kuan dito, dito na to sa hospital, di ay giyod, kasamang ni store, ha? Nadala pa sa hospital ang bata.
9: Straight to the point!
10: Ha, kay Moraga ni Akso na ba, o kanang kuan, nadala na dito sa hospital. Now, atong balikan, kay ang ga-post ng asawa, katong video, gi-post sa asawa, ni comment ang bana, ni padayag mga sukindig paminaw ang bana og unsang hitabo dito sa wala pa vaksine ang iyaha nga bata. Ha, beko no kani ipalito padako kasama ni sa masahon be. Ha, muni ang kanana nga muning hitabuan di ay. Ha? Ato ning ko ano na ato aning hatagan og pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kanang na ang aromatagan ba og kanang katinawa no mo ni ang comment sa bana nga si Kent na Bayawa. O si Kent Jan Bayawa. Aha, so ningon siya nga who? Who na? Who na iya? Asa ni nang Naya? Si Naya. O mo ni ang iyang comment sa po sa iyang asawa na nagguhoy taw. Ha, na nagguhoy siya nga matod pa si Naya na Naya kalit nangita ta og kalita nangita ta gustisya inday immunize ra ang giadto puliura imuha nga schedule pag August 10 ha giinsert ang MR siya or kaning measles rubella ha nga vaccine ha so kuan na kuno puliura unday kuno tong schedule kasamang ni store pero giinsert kuno ha ang kaning ni ang maong vaccine makasama. Ha? O niya, matod pa nga, sa wala, sa wa pa ka injiki, ha? Pag temperature nimo, ni ana ang BHW nga butang-butangi lang. Ha? Butang-butangi lang na ugpilay temperature. Uy! Ha? Ningon na na? Ha? Muna gingon sa bana ka sa mga misur sa manitinood ni nga. Ningon butang-butangi lang kuno. Ugpilay ibutang sa temperature. Ha? Ang BHW mo iniingon kuno. Uy, madahan. Ha? Madahag tagnatagda ra gumahon. Ha? Sa ligay nakita na nila nga himsog ra ka tan-aon. Kay sige ra ka gatawa. Dapat i-temperature gyud unta kay wa ta kahibalo na ay init sa sulod. Di na ma silbi ang ilaha. Kinabuhi inyong gikuha. Dili lali mawagtangan og anak. Amon ang sumpay sa comment ni sa amahan in town. Dugang niya nga mensahe diha. Ningon sa isip usa ka ginikanan kamo. BHW mo kamo daw bi. Inyuhang 7 months old the 7 month old pa-inject mo og duha ka tusok og makaya ba? Ha, munang gingon ka sa mga nisor nga bekamo kuno bi. Ha, pa-inject mo og duha ka tusok kakaya ba mo ana? Og musugot ba mo? Ha, nga dunganon dayon pwede ra tuog pulyo. Ha, din sunod bulan or kanusa ang para sa vaccine sa kaning ni ang vaccine sa kuan ka sa mga nisor tipdas, manay nga kuan na lang diha. Ha? Ha? Pwede ra kuno ba sa isunod lang, sunod si mana ba, inana, okay ra unta kuno niya. Ang nakaapansad, wa mo nag-orient sa mga tao if musugot ba or di. Ha? Ang tao magpa-inject. Ha? Dapat inyong explainan. If unsa gyud ang side effect sa vaccine. Akong bata, nang lagom dayong ni Violet. Ha? Nang lagom ni Violet ang mga kamot hastang kuko. Muragi hiluan. Sus kaluoy ba in towns bata? Ha? Kana naa nga nang lagom taon kuno kasamang listo. Ha? Nang lagom kuno ang bata. No, nang lagom ang bata mga sukin tigpaminaw. Oh. So, nadire aton tiwason ha. Nang lagom ang bata ni Violet ang kamot hasta ang kuko mura gihiluan si Inday. Okay raman unta year kapina among bata. Di man sa ingon nga dili mi musugot. Ha?
9: Straight to the point.
10: Amon ang kanana ang iyang post kasamang nistor. Ha nga akani mo iyang comment ba? Muni iyang comment sa post sa iyang asawa nga kanana musugot man ta may basa. Unsa man wala din, unsa di paagi aning pag-inject ka sa mga nistor. Dili di ay mo explain nga. O kaniha nga bakuna para ni sa kuan. Muna mauna. Ha? So muna kinahanglan nga ang atua nga RHU sa Dumanhog. Ha? Ito nga Municipal Health Office. Kinahanglan nga inyuhang mapatawag ning both parties. Paimbestigar ani unsa ka tinuod nga una diha, wala man kuno tirahig temperature check. Wala kuhai o wala kuhani o kanang temperature check. Ha? Ha, kuhan mo, ingon ko na, butang-butangira na diha. Ha? Butang-butangira kuno diha, kasamang listo. O niya, wa kuno pasabta ang ginikanan o wa po sila sultihi nga tirahan de anang klases bakuna. Oh. Pero naaman to'y kuhan, naaman to'y sa report ni Radio Man RV sad nga kanang naang murag dunay ang sa kapitol bato nga site nga usab mga sukin tigpaminaw kay no. Pero muna nga do naman toy niingon nga ang kana kunong injikan kuno anak ka sa mang nisor kana kunong noybi anyo anoy bi lima siyam ka bulan ha kana kunong siyam ka bulan paingon na sa 1 year anak pa kuno usa i-inject nang naang kanang naang maong vaccine nya kani 7 ka bulan pa man. Na dapat na kuno dito sa form batong ilang gi fill outan nga kana na nga dapat ang bata nag pinaka maba nga edad siyam ka bulan ngadto sa usa ka tuig kasamang nistor. Ha, muning atuan ning kuanon kana ipasubay na to kay ipasubay na to kay kanang naa nga kuan ba na lisod pug ayo og at least mag-abot sila dito, kinsa nagsultis tinuod, kani si Kent, isulti bas tinuod, ang BHW, pananglitan og tinuod, magaling gisulting Kent, nganuman nga naka, sulti man ang BHW, anak, kisa may nagsugo niya. Ha, basi gisugo ra po siyang labaw kasamang nisto. Ha, kay kun mauhuni nga, sus, ha, kakuan ba po, kanang naang, doon na po yung manubag, ano yun, sa proseso lang daan. Ha, panlitan sa proseso lang daan, doon ay kakulian sa proseso. Ha? So, ato ang nagikwanan, ato ang nagisoyan pag contact ang maginikanan, mga sukindig paminaw, aning ni ang bata tao. Ang pito ka bulan pa. Oh, so, muna nga ang kwansa. Ha? Ang, na ano, asa man itong kwanigod? Ibalik ko na itong kwansa bata, kasamang names being. Ha? Kaluoy ba yung taon po na itong bata at taon? Nga, nang lagom di ay ito. Ha? Nang lagom kuno ni ang kamot kuno, ang kuko kuno, mura kuno gihiluan taon, kaya nang lagom. Ha? Krabihaan eh, no? May kuno no? Only di ay taon, oh? Sus! Uh-huh. So, muna ang kuno, puti luuya taon sa bata, oy. Ha? Nagikumo to ang, kana na ang kasing-kasing, aning hitabua, kasamang nistor, oy, kagamay pa taon sa bata. Ha? O niya, mauna ni ang gidangatan taon niya. Ha? Muna ni gidangatan taon nga, namatay mga sukindig paminaw, muna nga ang kaguol sa ginikanan, sangko langit taong kaguol. Kani silang pagpadayag, sila nga Facebook, ha? Facebook accounts nila, na kuan gud nato nga, di lalim, isang kinsa man naman tingali. Ha? Kasamang nisun, muna kasabuta sa side sa ginikanan taong kiningom sila, himsog man ang bata, wa may, ha? Wa may sakit ang bata. O, muna ang uban, ang hadlo, kasamang nisun, nawag nato diring ang sumapabaksin. At ito nga, inalang ang kuwan diha ang doktor, og dunay doktor diha, og dunay taga Aritzio, dunay taga municipal, kuwan lang diha kay atulong mo pangutan na giyod sa doktor. Ha? Oh. Ay, kuwan man taon ni, may hinaot na nga tinod, o niya, si Mayor Gungun Hika, mang hinaot na nga mo, kuwan sa ani mo, tabang siya og paimbestigar, ani, o baka ha, ang ato ang provincial health office, ha? O niya ilahan ng imbestigaran. So dunay statement, no? Karon ang or official statement ang Kapitulyo mga ang kanang naang ang municipal health office ani. Ha? Oh, so dunay kuan ani. Mm. So mauna 9 month ang bata tagaan sa anak nga bakuna, sir. Mauba so mao gyud kunoy kasagaran di ay. Ha? So mao gyud kunoy kasagaran kinahanglan nga ang bata siyam kabulan, maunay usa pa bakunahan anak ka sa mga listor. Ha? Siyam kabulan, nga doon sa katuig niya, nga nung pito pa man ni kabulan. Ha? Kinsa may nagsugo sa BHW, ani, but buot ras BHW, or doon ay nagsugo niya. Ha? O, so, dili po tingali kumutuo nga ang BHW, magpataka, arapog panturok niya, kikinabuhi, baya na, naanaka, taya niya ka sa mga listor. Ha? Di po tingali tam, ingon po, nga nakalimot po dagoy ang BHW. Ha? Di po dagoy ginana nga nakalimot ang BHW nga kanana ang dapat siyam kabulan. Ha? Pero muna, tanaw ni, kinsay, dunay lapses ani ang head ba sa kanina makunahay o kanibang taga BHW. Ha? Kay kanana ang nagama, muniklaruhon nga unsaman, tinuod ba nga siyam kabulan regyod ang minimum nga edad sa bata nga matusukan anan ang bakunahay o niya nganong nga ni ro nga kwan pa 7 month old pa nagitusukan na kasamang nistor ha ato pa kana na unsa man ingon ana ka kwan ninyo ang taon ang kinabuhi nga luuya po daw no pero na dia sila statement ha dia sila kana na ang statement ato sa masaon ang statement kasamang names be ha sa
11: straight to the
10: municipal health office makasama no mo ni amo na ilang statement pwede ipadako lang kasamang names para kanana ang makuansad nato mabasa o niya makita asad sa ato ang naminaw. So muna official statement. Oho, so the Municipal Health Office of Dumanhog expresses its deepest sympathy to the family of the infant in Barangay Duldul who recently passed away last August 24, 2026. So matod pa nga ang Municipal Health Office sa Dumanhog ni padayag o ni paabot sa ilahang kanang naang kinasing-kasing nga simpatiya kasamang nistor o pakig-unong sa pamilya ni ining bata in town nga namatay sa barangay Duldul, ha, nga namatay ni atong Agosto 24. We are aware of concerns raised by the family regarding the measles rubella or MR vaccine received by the child on August 10. So, nasayod sila, niining maong or naabot nila ang maong concern, pinaagis pamilya nga kabahin aning ni ang measles rubella nga na-receive sa bata o nadawat sa bata ni adtong August 10. So, gi-confirm dire sa official statement nga ang bata na bakunahan gidi ay. Ha? Pagka August 10 ang bata na bakunahan gidi ay sa measles rubella nga vaccine mga sukin dig paminaw. Ha, standby lang sa kadali, ha, standby lang sa kay Sinas kasabang listor. Alas 9:23 sa buntag.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system, magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
5: Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bi ima igmata sa bumitan.
9: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Armor up for adventure with Biogenic.
15: Zen Living Testimonies.
16: Taas ang sugar mao ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
17: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Zen Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Zen Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
17: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
15: Living Testimonies.

0: Bygone, 100% Knockdown. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Straight to the point.
5: Ato ang takna mga sukindig paminaw alas 9:28 na sa Kabuntagon. Ani karon daw taod ha ato ang makauban ang apuhan mga sukindig paminaw sa bata. Kasamang Nestor kon mahimo sir og naasad ang mama or ang papa baka ha. Pwede rasad no nga kwan taon ka at least maka kwan silo sa mga hitabo ato mataakay. Karon ningon pa man nga di pata mo tuo anak. Na ningon ang otoridad nga di pata mo tuo anak kay wa pay final result sa investigation kung anamatian, mao bagyod to ang bakuna. Pero muna, mangutana ta nga, sa wapang bakuna, doon na ba'y sakit daan ang bata? Unsa may sakit daan sa bata, kasamang listor? Ha? So magkatubag, ana, ang ginikanan, kumbaka ang apuhan nga naa dool sa kanang naang kuan, ha? Kanang naang sa ilahang, labi nagdool na diha. Ha? Sige, ato lang kung anong sa ato ang kadiyot sa kayo ha kay ato para nga makuha na to kay to dito naka standby no karon sa pikas mga sukindig paminaw no nga linya sad nato ang papa no ako lang ang lolo di ay no lolo nga listener sa kay nato dinhi kay do nato igreklamo sad sila kasamang Nestor na kabahin sad atong kuan ha kanang kabahin kani Sir John ha kanini akong gikuan nimo sir o kana na kana akong gi send ni mo nga messenger kana maoy palihog kong accept pa na sir para matawagan kang kasamang names. This, naminaw sila nato dahil kasamang nisto. Ha? Naminaw, kanini amoy kwa ni sir, kanini maoy chati palihog para nga makuanta ka na naang makunta ka na mo ni kasamang names. There is sa kananaang messenger. Ayaw lang sa dito sa page sa DYHP kay kananaang kamerang tulo na rin mo nabilin. katong gikuan ni mo sir katubang messenger nga gisindan ni mo langaw pero nakita na mo diri nga nakakuan ka no nakay reklamo ato sa kanang kuan langaw pero sige nya kuan na nakita na nimo kasamang names kana na ang Sir John kana akong gisay ni mo nga kuan messenger salamat kayo kay kuan ni taon kayo ni kanang na ang listener kayo nato kani si kanini ang mga pamilya ani mga sukindig dumanhog sipa kasi dumanhog kasamang ni Storbia ha probuyag sipa ta sa dumanhog so at least kana na ang makuha na to karon tutod makauban na to kay ani chat at least si chat na to dire unya pwede sad ang aton taga RHU o aton taga BHW o mo chat atong messenger ha o baka mo tawag sa telepono para mo explain sa ilang side pwede sad ha para nga mabati na to ba ha mabati na to para sa kanang apuhan ay nakuha na ko ni contact na ko nga kana na ang pwede ba nga makuan sige mas maayo hinuon nga kuan ha ato nga ma kuha ilang side sa na so makita na ka sa mga names ha si kuan kaning ni ang maong messenger ni sir oho so dire mas akua ni kuan ha kadiot sa Sir John ha kay nga kana na ang kuan kanini ang messenger akong gisend ni mo sir na kanini HP Sugbo ba niya ikuan i-click lang Sir John na i-click anak niya na ay messenger diha ha para makuha na to kanang na ang makuha na to ang imuhasad niya kuan kanini akong gisend ako ni mo nga kuan kanini maoy palihog ta og kuan ani kana maoy kana na ang chat or accept kay nagchat naman nimo si Kwan kasamang names bot. Okay, so mo ni ang Kwan ha ato sang kanon kanang na ang samtang nagandam pa makasama taon dire. Karong ma, masayod sa taon sa man ang bata. Taon sa may gibati sa bata taon. Kay nagamang mga interesado mga naminaw anay kasama ni so labi na tunay mga bata taon ba. Ang gagmay kayong nangahadlok in taon ang ubat. Ha, ang hadlok tang uban so manghinao taon tanga kanang na ang masolusyonan in taon ni. Ha? Oh, oh. So ari sa to sa ni usuntog basa tong official statement kasamang ni Store no katong official statement sa kanang na ang buan sa municipal health office no atong ko anon kanang na ang tiyosuntog basa kasamang names asa to ilhang kanang na ang official statement tong ikuan sa tubi kay para nga makuha na to ang official statement mga sukin dig paminaw ha so na kanang tataw dato lang ko ano kay kanang na ang tupang giandam din eh usab makasama no kay kuan kayo kanang dito sa saot kasagaran to saot or paminaw na ko lay kasamang ni sobrang nahadlok na sang ubo muna nga manginaot nga dunay resulta sa imbestigasyon para kung samang yun pananglitag mingon DOH nga ha mingon ang DOH or taga provincial health unit nga dili maoy kwan dili maoy hinungdan aw okay para mawala ang pagkwan sa mga tao pero mingon sad nga duha-duhaan pag mo hinungdan so at least dili na na ikwan oy dili na to na ihunong sa nagpamakuna kung maoho kay kanana ang kwan man sad dalisod man sa gayo og ang kanana ang kinabuhi bay nakatayaan ni taon so, kung nagikaingon gani ha nga matun pag sa manis o dili gidalim taon pag himog bata be. sige atong kung anon lang kanana ang gi-contact no money ang official statement niya samtang nagpaabot ha nga makontak na to ang puhan ng kwan. Pero pwede naman sa tingali og di gyud makuan kasamang names pwede na sa messenger lang aka nang cellphone naman sa gihatag niyang number ha kana na ang nato dire pwede ra pud tingali unsa may mayo pero og messenger og kusog ra signal sila dito pwede ra sad ha okay so muna atong tiwason tong kuan be kay aminado ang municipal health office nga ang bata mga sukin dig paminaw na bakunahan gyud og measles rubella vaccine ni adtong Agosto 10. Sumuman din rin, ha? We are aware of concerns raised by the family regarding the measles rubella MR vaccine received by the child on August 10. So, kay balo sila. Kinana siya pikas linya, mga sukin, digba minaw. Ang apuhan sa bata, no, gikan sa... sa dumanhog batingali ni Sananukad garon si Sir John. Sir John, maayong buntag ni mo, sir. Live daron sa DYHP. Arimin Cebu og sa IFM, sir. May buntag si Radioman Benze Tanghian ni sir.
6: Sir, good morning.
5: Sir John, unsa man baka, kung rakas kong complete name ni mo, pwede ra okay, mention imong complete name?
6: Yes, sir. John Bayawa, sir.
5: John Bayawa. So, ikaw ang papa sa o apuhan sa bata?
6: Bali sir, ang apuhan gid ani sir akong maguwang bali sunod na maguwang gid nako nya lisod magud kontakon din sir kana atong bukid ako na akong city karon.
5: Okay. So lugar imuhang kuan ni kanang apo na pero apos pag umangkon.
6: Pag umangkon, yes sir, tama sir.
5: Okay. So kaning ilaha sa duldul dumanhog yun no?
6: Yes sir, bukiran sa dumanhog sir.
5: Bukiran sa dumanhog.
6: Naasad ko ibay dito silingan me nya. Mauli ko actually padong ko dito sir, mauli ko.
5: Okay. So naa kay knowledge ani sir naka gipahibalo kag unsa ginahitabo aning sitwasyon sa bata?
6: Yes sir, kay grabe man gud katap magini sa kwan sir, no? Na trending man siya.
5: Na kwan gyud, na viral.
6: Pero at least ma-aware po ng mga katawhan sir ba nga dili gid ingon nga diha dayon pag humagbakuna na dayoy reaction bitaw. So actually before rin nahitabo sir, nagsuka kalibang gid ang bata. Mao gyud tinuod.
5: So pagkahuman na pag-vaccine.
6: Mga pila ka adlaw sir kay August.
5: August 10 man to.
6: Oo, so ang nahitabo nga nagsuka kalibang ang bata dere naman sa murag sa 3D sa hapon.
5: Sa 3D sa anang
6: hapon karong 24 atong Saturday, atong Saturday sir.
5: 2020 kuan? 22.
6: Oh, mga ngunana. Tapos pagka Sunday sa morning, wala pa gito na lang ako hospital kay murag agatog. Natural lang ako an ba, ana?
7: Mm.
6: So, murag na giladala lang. Ito nga pagka Sunday sa morning, akong manghod isa, niadto sa ilaha, ninawag man ang istorya mismo kong manghod nga, iyan ang giingnan nga, ipadanag yung hospital kay luya na ang bata ba, nang lawam na ang mata.
7: Mm, so nadala nila dito Lunes na or anak ng Domingo?
6: Domingo, sir.
7: Domingo sa?
6: Hapon na.
7: Ah, hapon na nadala?
6: Oh, hapon na siya nadala. So, kanang medyo parapod sa ko, ako isip, apuhan, daghan apo ko'y apugid sa ko ang apart.
7: Mm-mm.
6: So, pag dehydration gali, sir, murag lisod yun, gabi na bata.
7: Tinood, oh. So, pagdala nila, asa mo nila gidala ng hospital, sir?
6: Sa Barili, sir, Barili.
7: Sa Barili, okay, mamay dool-dool.
6: Mamay dool ng hospital na mo.
7: Oh, so pag-abot dito sa Barili, pagdala nila ang bata, kuha na, unsa man, grabe na ang bata pagdala hospital?
6: Dehydrated na gina ang bata, sir. So, tinood lang. Kanang nang laom na ang mata, so ko, nakuha na gina akong manghod kay laom na gina ang mata, luoy na kayang bata ba?
7: Sus, biya, kuha na, no? So pag-abot dito sa hospital, mga pila ka oras, sir, usa siya na, okay, kuha naman, Domingo, so abot pa rin sa pagkaugma. Kay Lunes man na.
6: Oo, mga naabtan gisya gugma. And then, wala sir, kanang murag igo na lang yun nakaabot sa hospital.
7: Ah, maubadi ay?
6: Kanang video ha. Ang papa na, gikan pa na nag-duty sa Gaisano Dumanhog, nitagbo na lang sa hospital niya. Wala na yun.
7: So wala na niya na-update yung anak in town? Nga buhi?
6: Murag pa na yun siya.
7: Oh, so kaning ilahang pagkuan niya, kuha na di ay ni, kanang na ang, kaning murag paghagwa na sa bata, or kanang murag ni haploy sa bata, ang bata wala na kinabuhi. Ani, pero murag magnagbuka pang mata lagi.
6: Nagbuka ang mata, sir, pero wala na, sir.
7: Mm-hmm.
6: Wala na, tungod kay dehydrated, mga ng bata, siyempre, pag dehydrated ka, yung mata di magina mo, kuhan kay,
7: dili
6: mo close ba, pero wala mm-hmm. na siya.
7: Murag mga batanon man kaayo ang maginikanan, sir, mga pila edad, ani nila?
6: 20 pa gina, sir, kapin. Bago pa lang gina nag-kuan, dibo.
7: So, first kuan nila? First child din nila?
6: Oh, first na nga apo sa kumaguwang sad.
7: Uy!
6: Mm-mm. So, sa ako ang parkin, katag magini, sir, no, nga vaccine. Pero ako 50-50, kuan na, sir, sa kuwa kay ako mga apo, bakunado, maginatanan. Pero, dili na po na ito, ipag-kuan nga, kanang ipawala sa kuan nga about sa vaccine, dapat nagi, kuan po, kanang investigation nga klaro ba?
7: Tinuod. Tinuod. So, 20 ang edad sa imuhang pag-umangko na kaning...
6: 21 na, sir. Bago na gadibo.
7: Ah, 21. Kaning laki. Ang babae?
6: Di ko. Mga prepareho rasad na sila.
7: Prepareho rasad. Okay. So, first baby nila ni. So, kanang na ang nahitabuan ni D.I. So, atong Sabado, medyo nagkuhan ang bata. Pwede lang sa mga nangaon, ha? Kanang may pasintas mga nangaon. So, atong Sabado, naglain ang lawas dayon sa... bata kay nagkalibanga ang bata taon unya pagka Domingo gidala dito sa Barili District Hospital dayong anang pagka ugma
6: Domingo sa hapon na sir
7: Domingo sa hapon gidala so namatay pagka ugma na okay so kaning ni sir anang pagka Domingo sa wala pa sa nabakunahig kaning ni ang measles rubella o kaning sa polio niya kay murag gidungan man kuno ni unsa may nakasulti ba nimo ang kaning ni ang mga ginikanan o katong apuhan yun dino igsuon nga unsay sakit sa bata?
6: Wala gid sir. Ako saksi ko ana kay bago lang sa mga reunion kanang healthy kay nga bata bukod as in kuan kayo kanang malipayon kay nga bata kanang kuan kay ba bibo jud kay ba?
7: Mm-mm.
6: Wala jud na wala ginay sakit nga gibati sa tinudanay lang wala gina. So dito lang na pag sa third day mo to na gibati siyang panglawas na kuan to da LBM ana. So kuan, mauto siyang kuan yun nga, nasakwa pa na so far, wala gina na sakit nga bata.
7: Okay. So kaning ni, nga, anang pagka pizza jis, pagka 11, 12, 13, 14, 15, abot pa pizza 20, wala pa'y na matikdan ang maginikanan nga ang bata, marag doon ay laing ipamati.
6: Wala. Human sa bakuna, wala. Dito na yun, pagsugod na sa kuan, mga katong Sabado.
7: Pag Sabado na dayon? So, dili po to ingon nga dunay nakaon baka ang bata o galing kay di pa man imong bukaon in aning idara de guyo.
6: Actually tutoy man siya sir, natutoy pa bidbiron na kay siyempre nagtrabaho ang mama ug papa na.
7: So dili so sa inyong bahin mga pamilya dili ninyo mapasanginlan nga tungod ni sa bibiro ni kuta o sa pagkaon baka.
6: Mao na akong ginahon na karon kung dunay sobra tong gatas nga ilang gipatutoy wala pa may mga istorya kay padung pa manggugo uli sir.
7: Oh.
6: Oh mao na ya mo ang gi akong ginahon na nga kung duna pati sobra ang usang gatas ilang gigamit pwede siguro to mapa
7: oh mapa-check na to.
6: Mapa-check. Oh. Basin kay wam gi siya laing gi kuan ka gatas raman kay gigatas man gyud siya kay gatrabaho man ang kuan na ginikanan.
7: Mm. So bitaw so katong balitag na nabilin dito mga kuan na to mga apuhan ba kaysa nabilin dito mas maayo nga
6: ang
7: dili nila yabo
6: gidana, ang katagad gina ng bataas ang apuhan nga babae asawas kung maguwang kaya ako maguwang drive man adres syudad. So nga naagin ang apuyo sa ako ang ako magawa asawas kung maguwang sa bahay nila kanang bataa mo yung katagad.
7: So kwan eh kanang na muna nga makuha na to para masuta na to kay unsaman unsamay ganun na kalit man kaayo ang yahang kurang insigida kay ba nga nanda kalit kayo
6: kami na nasyak din may man gud sir niya pag kuan gud sa kong manghod nga mao lagi naga kuan na nanigibati sa baddo pa lang nga kuan ko nga dili siguro 100% nga makaingon ta bakuna kay although bakuna August 10 pa siya na dapat. Sabi na naamig na reaction ng bakuna either hilantan ka or something na ikuan
7: na mga adverse effects niya
6: adverse effect pero katotaw-taon naman good nga katunta ramay gibati. Kuan lang ato murang na kuan lang murang na connect lang ba? So pero di na mo pawala ang kuan po sir nga dapat na lang gi investigation nga klaro lang po kay wala kita kay balo unsa gi tinuod nga hinungdan.
7: Kay kaninong ang mga adverse effects sir dili man nimo kuan dayon dili man nimo epekto dayon 3 to 5 days dili pa man na mo kuan na mga adverse
6: pa
7: effect.
6: Dili pa so
7: oh, kana hakon kana hakon dunay mga adverse effect or mga negative
6: kana, okay.
7: Effects pero kun wa so mo na nga okay na katong gatas o sato kwanto pananglitan og naay sobra naay sobra baka og unsay patsek to o niya unsa may laing nakaon sa bata o dool dito sa butanganan. Kay kanini pagkasabado nya tan-aw nga murag ang bata nga nagsigi na og kuan lain ang lawa sa bata og gimayt pagidali to og dala sa tambalanan basi og makuan pa intawon to dogoy.
6: Mao lagi kay basta ingon ana nga sakit jud dilbi in kita gani nga mga dagko nga medyo.
7: Oh, tinuod oy.
6: Mao to yamong gikuanan sad nganong wala madali ba. Nila og dala didto.
7: Oh, kay nakuan og maan pa man nya sa baddo pagod nya. Ila ra ko intawon ko as bata nga may ning bata labi na di mo na magkasulti nga murag lain ni kong lawas.
6: Oh, ya. Listen sir, mahuddan tag fluids di gyud.
7: Tinuod. Tinuod.
6: So medyo na alay problema po dito nga park.

0: unsagi sitwasyon nila dito nga wala gid madala dayon ba.
1: Mm. Pero imuhang mga apo, imong bayan, imong apo og imong mga anak sad sa una nakaagi og bakuna ani nga measles and rubella nga vaccine.
0: So grabe ni bakuna ko mga anak sir kay sa private hospital mga booster book kading ana 5 in 1 6 in 1 pati nagana dunganon.
1: Mm.
0: Kompleto ni siya sa mabakuna niya. Kani akong apo ron na natirahan sad ni ani nga bakuna.
1: Kani sa kuan na measles and rubella.
0: Ah, oh, na natirahan sila.
1: Oh, so pure buyag, okay raman sad.
0: Ah, oh, pure buyag okay raman. Okay raman gid inoon, wala may problema.
1: Mm-hmm. So muna nga kaneng na ang kuan, da mo ni ang pero si imong kuan kya sir, imong tan-aw ka ani unsa man kaha gihoy kuan ani mo ni ingon mo gani ha nga murag 50-50 ta maka kuan sa bakuna. Sa ako lang
0: part sir, sa ako lang part syempre, isip apuhan man sa jud ko ani gisuon na ko nga apuhan.
1: Mm.
0: Di pod ko kabasol sa ako ang igsoon nga mailang pagkuan nga naagid sa vaccine pero kung ako'y pangutanon sa ako ang part 50-50 jud ko kay syempre hulaton man gid nato ang
1: tinuod og investigasyon
0: nga oo unsa gid tinuod nga kuan di kita ka ingon nga 100% bakuna ang hinungdan
1: okay.
0: Sa ako part
1: okay pananglitan og ba eksperto mo ingon nga ang adverse effect or mga side effects ani mo ning ang bata magkalibanga ba or unsay kuan sa bata kay pilita nagkalibanga unsa may hinungdan sad sa iyahang pagka
0: daghan mago ning dan syempre ang kuan mago ning kalibanga kay syempre sa depende na sa pagkaon or unsay na inom ana. So usa lang diha ang bakuna nga moy gikuan kay syempre bag-o man siya naturukan. Pero mao na giingon ako sir ako 50-50 ko sa ana nga part karon nga dili pa wala pa gay tinuod nga resulta ba gikan sa kuan ang laboratory o rong sa buhaton nila na.
1: So, one is siya in town? Luoy po ng town aning...
0: Luoy kayo siya, luoy kayo. Bibo kayo na nga bata. Niya nga nang asin pinangga, diga na sa puhan.
1: Mm, kanino kay kuan man niya, pinmiro pagong apo.
0: Oh, pinmiro. Kuan yun, tagad yun na. Actually, tagad yun kayo na sa apuhan kay mga igabantay, ana. Mao lagi, disgrasya man yun. Magintay ma, kuan.
1: Mao di manato ma tagna gyud ang kwan.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Pero sumona nga kwan ni pero basin og dugay ni nga adto dito sa hospital kay bukid pamanggod taon basig ilaha pa ni kwan
0: mao gyud sir kay kwan man kanang kani pud ako apo kani ako igso na amo gini mga anak anad naman siya aning mga inganing sakit-sakit pud sa bata.
1: Mm.
0: Ora nga ko ana pod ba nga ako atol na siguro na to ni kuno basig mga kuan ra madara kun sa ilang gipay nang tambalan eh papug ko kabalo.
1: Mm.
0: Basig na sila gipay nang tambal sumutong patpaabot sa nabay kuan nga mao na di magdid ka kumpensahan basta il kuan sir kani ngon ani dehydration.
1: Mm-mm. Mao lagi kani kuyaw ni. Kuyaw nang mahutlan kag fluid tuod unya una nga kanang na ang maluya na kana manglagom gyud nang imuhang kuan. Ha manglagom okay. Nang Mautingal itongan ingon man, katong comment ni Kent ba sa poseng asawa nga nang lagom kuno ang kamot o kuko. So, muman ni ang usa sa mga kanang epekto, no? Kananang sa dehydration.
0: Yes, sir. Kabalogid ko na nga maudyo na usasad nga kuan. Makita ni mo ba? Sa epek sa dehydrated ang bata.
1: Ganun nga man dayon to madala sa hospital, sir? Nakahibalo managoy ang ginikanan ato dayon.
0: Mao lagi na iklaruhon ako sir kay mao to akong asumbuan sa akong ako ang manghod isa nga buntag sa Domingo nga sige na siya kuan nga ipadala jud kay at least madextrose ba. Oo nya. Ambot usay problema nila dito kasakyan ba or unsa wala ako pa po nang klaruhon jud dito kay padung palagi ko uli karon mo ni parking lang ko kay tungod sa interview. So ana sir mao nay kuan gyud mur naagi gamayng diferensya ba anong wala na dali bitaw.
1: Oh kay kana nang atis ma kuan ba taga na to og ma fair sad gay bulahan akita igo patas tagna ani gyud o kana na ang pamasin ba nga sa Bagyo kaha so at least karon mo bitaw na nga giswayan ako og chat kato si Lucille og si Kent dewa paman pud ni kuan wa paman poy reply
0: lisod mga god dito kuntakon sir lisod jud siya kay bukid
1: bukid
0: ang paagi sa wifi dito sir kana bitaw butcher
1: oh
0: mag apalit kag butcher nya mao nang makakonnect ka.
1: Oh
0: gawas dito sa kuwa sa balay sa ubos kay nami PLDT nya layo raman sad mga 200 meters man sad gikan sa mua padong sa ilaha.
1: So muna nga kuanon kay ang ilaman pong kuan nga ang kanin

0: no nga vaccine dapat 9 month old ngadto sa 1 year usa pa kuno turkan ani. Unya muna nga 7 months old pa man ning bata muna nga tanaw sa nila nga basig usahin no wa makayas bata. Pero muna ang doktor, ang doktor man gyud makatubag ana
1: kay ang doktor gyud makakuha ana sila ra gyud kay sila may before na gi kuan na nga vaccine syempre na amon gyud mga guidelines.
0: Oo.
1: Oh, unsa gyud pwede so di ko kakuha na ng 9 months ba gyud ang turukan.
0: Oo, oh, oh, oh, tinuod oh, unsa gyud mga guidelines ana.
1: Unsa gyud guidelines ana kay daghan pa kay nagsikitos usapan na ipagawa sa public na nga vaccine so sila gyud kabalo ana. Dili lang kumukomenta ng 9 months nga kuan nga mao gyud dapat.
0: Mm-mm, bitaw. So, kanik, ano sa amang kuno ni Kuan in town? Ilubong ni Bata at town, sir?
1: Karong Domingo sa hapon, sir. Lubong ano, diharapod sa Bulak Cemetery. Eh, part mami sa parokya sa Bulak, Dumanhog.
0: So, ang ilahang Kuan, sa imong nahibawaan, doon na ba yung mga complaint nga gihimo ang kaning ginikanan, ani, sir?
1: Karon murag wala man ko pa kabalo nga nagkuan sila complain basta kay naibaw-an ako diha na ang taga Dumanhog nga kuan health dito na wala ko kabalo kung sila gi sabutan kay na-inform ra man ko kay nagstorya sa mini base mayor gahapon kay nawag siya nako kan kita mi dito kay na alarma po siya niya migo man ako na sila god sila
0: so si vice mayor kay balo na si Mayor Gongon kay balo na ani
1: oo kabalo na sad si kami ni Vice gahapon nagstorya may mag-abot may dito karong gabi
0: Kay kuan man nini ang immediate cause no kay immediate cause na nasa iyahang death certificate acute respiratory failure no so murag lisod ginawa
1: lisod ginawa sir kay kung ano mahudan kag fluid usahan pa may ginawa ni mo sir wala na jud
0: o niya ang iyahang antecedent cause septic shock o niya underlying cause status epilic tikos unsa man ni doken nga epictilicus asani kana kuan ani kun nakuan ani kanirang acute respiratory failure ang kanang murag sa baga ba nga murag lisod og ginawa ang bata taon luyas bata sir no nga
1: doy kay sir Jesus magtanaw lagi mi bisag sus luya gid sa bata luya kayo
0: okay sige so pero ang kuan ani ang imo na lang kuan magistorya mo dito wala pa mo nakakwala pa ka nakauli dito ngon ano nga nagkita mo sa kuan sad iya maginikanan
1: oh padong ba ko sir gahapon palarga lang sa kyanan pada akong mga parang pang snack ba lamay dito akong gipauna ang sa kyanan isa karon maapas nako karon padong sad ko dito
0: Sige no sige sir salamat kayo ha kay ni kuan yugani ni chat kanako natis na batayan okay. Ako imo ang kanang
1: Listener, makita sir, among sakyanan, way pang-pahong ng DYHP yan eh.
0: Ah, mauba. Salamat kayo, ha? Kaya ka na naanga. Kanya, kumusta naman itong kwan dito? Kanang langaw dito. Sabi itong langaw to?
1: Oo, oh, mali problema na mo. Kada harbi, sir. Grabe, ha? Mauna yung usas sa mong problema dito nga kwan, kanang sa barangay dul-dul.
0: Unya, si Vice Mayor, wala na mo mapaabot na diyan. Di kwan, sad, Mayor?
1: Kabalo man sila, kabalo man siguro sila, anak, pero... ambot unsay ilang kuan na ginaksyonan man na nila ang mga kuan niya mao lagi mawa siya sir after harvest ni harvest balik mo ni problema jud kay namo eh
0: So kuan dia ang taga kuan dia ang taga DOH so ade mo susi ana
1: so far wala pa taga radio na abot dito sir
0: taga DOH sana sa Department of Health ba
1: sa region
0: yes sir oh
1: wala pa yung region nga naabot dito nga DOH. Mapasad na. Oh, wala pa yung nagkuha na dito.
0: Sige. So, salamat kay Sir John ha sa imuhang gihatag na panahon. No, nato diri sa DYHP. At least na natay kuan. Natay nakuha na to nga ang bata mo na nakuha di ay ni kanana ang naglibanga taon ni pagka Sabado. O ni kanang na ang kuan taon.
1: Amo na nagiklaro lang ginan ako sir bakay. Basin magtuo bito ang uban nga ni Daritso lagay ngon ana nga way kinungdan lain.
0: So, onya mo na tan-aon sad nato kay palitan og nagsuka. Nagsuka po dia sir ula ra.
1: Suka kalibang gid
0: sad. Suka kalibang. Mo na tan-aon nato unsa hinungdan sa iyang suka kalibang sad. Palitan ang suka kalibang siya. Unsa may hinungdan na magyunay kana na ang kwad na nato ngano nagsuka kalibang man ang bata.
1: Oo, siyempre nga kay nakaon nga di mayo.
0: Nga kay nakaon baka o do na bay kwad ka. Sige, unya mga ilimini mo update sir, abot na dito sa kuan. O unsay sunod update ani. Salamat kay Sir John ha, may buntag
1: mo. Sige sir. May buntag, sir. May buntag.
2: RMN Exclusive. RMN Exclusive.
0: Okay, mo to makasama ang apuha no sa bata. Ah, onya kwando siya kanang igsuon sa amahan sa papas bata. Si Sir John Bayawal, sinin kay nato kasamang kin nagkuan sa nako, nagchat siya. Ang magkuan sa atis ma na dungog sa nato ang iyang kanana ang pamahayag onya mas maayo sad nagchat man ta noon sa ginikanan po para nga makuha nato. So kuan din siya. Akyota ipi ni epileptikus. So nana ang pasabot ani de gasisor ang bata. Ga kuan kanang naang murag nagkumbulsyon siya no. Sumuna nagkumbulsyon sa kasamang listor nag nangurog ba. Nagkurog-kurog ang bata. Muna ang kuan kaya na may kopya diri sa death certificate in town. So muna nga sige lang atong huwaton ang investigasyon na usab ani mga sukindig paminaw sa DOH o sa Provincial Health Office sa Kapitolyo unsa gyoy kanang naang hinungdan ani kay palitan ang bata og nagkuan siya nag-LBM siya unya plus nagkuan pa gyud dugwa pa gyud anan sabado unsa may hinungdan sa may nakaon niya unsa may last nga nainom ha nainom kasamang nisto ha or unsa may hinungdan gyud na so muna dili baka adverse effects sa anini ang bakuna og unsa baka na muna nga kita igo tas mga pangutana karon nga matagag katinawan kay aron nga ang uban nato makaigsunan og pananglitan og dili man gyud galing ang bakuna mo hinungdan at is makuha nagkatinawan mula ang mga tao dili na mahadlok nga di mahadlok pa ba kay kanana ang importante sa bani nagkasulay kag babakuna ana Moderna kanang sa measles sa rubella o sa una bata pa dugay naman ni bakunahan ha dugay naman ni nga bakuna pero si kwan si Inday Maris hadlok ha da kwan sa bakuna kadayot ang sa magkasama sa ito ang pagbalik laing hisgutanan na ito at dagag pagtagas. Sanbay lang sa ha? 3 minutos sa di pa mag-alas 10 sa buntag.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: sakit. Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod i trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Straight to the point.
0: Ato ang attack na alas 10:30 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
12: Straight to the point.
0: Ania happy 74th anniversary ha RMN Radio Mindanao Network. Salamat sa mga nipaabot sa ilahang kanang naang greetings sa kasama nga Nestor. Unya kanang naang pasalamat sa kuan sa apuan sa bata nga ni contact sad nato na hinabi nato dinhi gitagaan tag oras address DYHBig sa FM og pananglitan ang mama sad og mapaabot sad kasama nga Nestor ha ang mama og ang kanang naang papa sad sa bata or katong apuhan gyud ba mismo. Okay ra pod no ato ang tagag pagtagad og ang taga kana na ang BHW kay sa mato ka tinuod nga kana ina butang butangil na diag temperature na may kwan sa bata so kanang na ang kwan da wa pod na dali og ospital og adto ba nga naglain ang lawas sa bata. Muna sa mga naminaw na to labi na og ang bata ninyo nagtan-aw nga mura og dili na normal ba ang gipamati? Mas maayo dali on yung dala sa ospital. Labi na bata mangod. Labi na og bata dili pa ugmaan ay na pa ugmain ni Newtown. Oh, kay nan lang nga moadto og ospital kay aron nga mientras dili pa magrabi matabangan pa dayon matabang pa. Oh, nya kanang na ang og panlitag mo grabi na so din na kayo matabang pero og munay atong pangutana sa sabit sa bulyo unsa man ka tinuod nga wa sila wala sila istoryahe nga bakunahan day atong measles rubella. Wala day kuno ingna sila nga mo na ibakuna kay ang ilang pagtuo nga katurang sa polio nga bakuna kay mo'y naka-schedule. Na kinanglan po tingali pasabdon o niya maginikanan o dili gustong babakuna ilang anak di po tingali pugson. Oy. Ha, di lang sa pugson kay kanang na ang katungod mo na sa ginikanan sa mo pa bakuna sa dili nga tuwa igo ra magyud ta pag-encourage. Igo ra magyud ta pag-auhag nilang bakunahe para malayo sa sakit. Ha, malayo sa tipdas unsa pa nang sa nagwan sa kwan na Miles Rubila unsay kanang na ang sakop ana niya nga sakit madir kana sa tipdas, mga bungag singot, nana kanang naong hilanat. Ana, mo man na, pero tipdas, magsingot. Samua, kasama ni Sir, basta doon ay tipdas ito sa una, murag, tayhupan, pag sumanambal, o kanandili, napahanginan, unsa to. Or kung anang buhok ba ka, ano na ang buhok na taas ba to, mo man na ikuan, ana? So muna, nga, kuan taon, na? O, kanang mga tuo-tuo ba, nga, ha, kuan na, kanan na, or pabutangan, o ka? Pero kung na nga, piskat, apil ang piskat, ana, o ilabot, tingali piskat, ana, no, nga. kanang tipdas, malitag tipdason kaya kasamang ni Sir. Dili ko ka maligo ang naitipdas kaya malunod-lunod. Ana, unya, ayaw ipadulog humot kaya malunod. Kapitaw na sa una nga kanang naitipdas ay kanang naitipdason. Na, nga, kanang na ang kwan na kasamang ni Sir na dili, kanang lang ipalayo sa humot. Na, mamanay, na, kanang, pero tinuod na na, sabi na tinuod na o patutuon na nga, tinuod na, totoo. No, nga kanang na ang ayaw ipadulog sa humot, unya, kinahanglan nga dili pag yun bas og tubig, di ka magbasag tubig sa mang nistor, magbasa magaling ka kanang init-init tubig kay delikado kayo malunod na, ha? sa maon na yung bakuna, ha? Kanang bakuna, ha? Ngay panghatag nila para na panalipdan nga dili ka magkasakit-sakit. Ngunan na, kanang mga pagpaglibagha, mga kuwan sa panit, anak. Morning ni ang mga bakunaha in town. So, at least magpaabot ha, sa ato ang investigasyon lang sa kanang na ang RHU o sa Provincial Health Office, no? Health Unit o ang DOH nga mo investigar ani usab. No? Daghang mga kuwan rin, daghang mga comments na to down sa ato ang kuwan. Diri sa Facebook, diri sa YouTube, ubay-ubay. No? Nga mga kuan sad mga sukin dig paminaw town. Oho, kay muna pero tanaw na to ni og kuan lang kay uban nagna kuan namang uban na balitag dili pa bakunang uban ato pong kana na ang agnihon sila pero og dili na gani gyud sila mo kuan ha dili na gani mo pananglitan og dili pa kuna ayaw lang sa dagoy ninyo og kuan ayaw lang sa pugsa na. dili pag yung kuno pakaano pakaunon og munggos, ha? Dili pa mo ka og munggos, dili itlog, ha? Oh, bawal, bawal ang itlog, bawal ang munggos, ha? pero sa una kitok lulo manambal man to kaduman ken natong lulo sa una, ha? Tutuan na to kasamang ni Sonia, kursa na to kastol. bawal nang kwan sa manang bawal ang mukaon og munggos na okay musikad na mo kwan kono kanang murag mo musikad ang butoy-butoy spanet. so muna ikuan nila kanang naang maunay kwan sa atua sa una karon na kwan naman ato ng ospital ng uban na. Matod pa kasamang Linda Masong Lago sa di ko na pagkanog munggos o itlog ha. Tanan na lang nga naminaw na to. Salamat kay ninyo ha. Tangi ang sunod nga tulumanon. Ato pa man to itong padungog si Congressman Joel Chua o si East Barbers mga sukindig paminaw nga murag murabag sa imo sa ilahan tunada ba aksyon silang kabalaka kung ipatawag si Colonel Achika. pero ingon good sila nga, sige lang, wala pa tayo maabot niya, pero tulad na ipatawag ko niya, pero sa pagkakaroon, murag wa pa tayo nakita ang basihan nga itong ipatawag sila chika. pero manghinaot nga sa prosecution, labi na doon ay mga kaila dito sa kongreso, mga kongresman, ipatawag sila chika. Ay patawag si Latsika ayaw tong uban nga mga EFE officer o saan niya labi na ipatawag niyong PSA ay patawag yung taga PSA niya si Latsika dili niyo ipatawag binauhag ng klasiha sa ay patawag na si Latsika unya sa Martes or Merkoles ha para aligre mga sukindig bawin ng impeachment. Og matubag ang pangutana ni Rafi Tulfo, ang ginganlan ra ba niya gistupido og tanga ang mga hostile witnesses, ha? Okay, so salamat ka lang na lang kayo ninyong tanan, ha, sa mga naminaw na to. Ato ang mga naminaw sa garong buntaga. Salamat kayo ninyong tanan, ha. Okay, ato ang kuha na lang, ha. Tanan na maminaw, muragdaghan magkaayos sa ato mga ipang-great, no, dirin. Sangalan na lang sa ganito kong pwersa sa DYHP Arriven Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banio. Ani akong kauban diri sa Masin Kontrol, si kasamang Kisos Minea, kasamang Nisor Humisilio, kasamang Nemskin Yunes. Nabot na sa dito makaubanan dito nga, atis dali rin yung pagpananom dito, no? Ani sila ni kasamang Guliat, na dali rin ang pagtanom dito, basig igor yung gibutang o gitabunan ninyo. Tabunan yung sakto, o tabunan kasi mabanlas. O niya, tumban pagid ana, o para mo ugdang mo gahi ba? Okay, adya, ako na lang yung boss, nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpo Sangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o maayong buntag ka na itong tanan, ha, o niya, again, na happy 74th no anniversary sa RMN, Radio Mindanao Network. Salamat kayo, may buntag ka na itong tanan, Tatak RMN.
13: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
14: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Ako'y pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
15: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot. And to forgibot is to divinot.
14: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munguna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.
16: Home of Filipino feels and playtime entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me?, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasya man ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me?, made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
18: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: It's Melly Francis.

0: Saigon, 100% knockdown. That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: DTX 500, ang tubak kontra sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang ka kapsula, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929. Karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie.
7: Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa man ninyo, Marie.
7: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Joel Bensica, uban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa nang mga kagsuna mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan na Melissa. Kinigibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigalaan ang atong magtatampo si Melissa.

0: Melissa, na!
1: Ay, Nay!
0: Na, si Melvin!
1: Ha?
0: Si Melvin, na ah!
1: Ay, palahos lang din sa veranda, Nay! Sa iyo, ang namisitas ka na, han, ah? Na nasa tingali nila kaurong gabi, eh. Munang karong adlawan na misita. Nay, ni Ana, ay.
2: Day.
1: Sa iyo, hagod ni mo. May lakaw ka, no?
2: Oh, Day.
1: Huwag naman lang ka manawag sa cellphone. Uy, ano ni Ani, pamanggit ka? Naghago lang git ka.
2: Ay, sus, manantang personal git ka. Ika talking-talking. Unsang taon ka, eh. Mas nindot, pangulunan ka ng mag-atubang tando, ha? Nga, manangin ko ni mo. Parinig lang ka, nako. Doon ay bawon nga kiss.
1: Huh? Ba, anak ni Ai? Tayong paasa, day ka.
2: Kwan, mag-process po sa akong mga papilis, day, para sa barko.
1: Ah, mularga na gid ay ka?
2: Adili ba, nagsabot naman dito, anak, di ba? Sabot naman ta. O, gai ka pala ka. Ano, prasin ako. O, sa di pa kumularga na yun, o, isaan ako ni mo nga sa di pa kumularga, sa di pa kumusakay barko, pakasal tang doha.
1: Tinood ka dong?
2: Yes, tay. Saan ko na ni mo? Kaya kini akong paglarga. Kini akong papanakay barko. Para ni sa atong furniture.
1: Furniture?
2: Future day.
1: Ah, sige dong, salamat ka ayo ha.
2: Gusto gid ako dahil nga matagag karuhay ang atong pagpuyo.
1: O, ako sang isaad ni mo dong, why lai makapanag-iyan ng akong kasing-kasing.
2: Salamat. Ikaw ra. Salamat tay. Naata ko isulti, pero mingo kag icing sunod na may lami.
1: Ah, hindi tayo lami. Ay, na lang, kapatid ka ayo.
2: Kapatid kayo. Karoon yung ulin ako, gikan mo process para sa akong pagpanakibar ko. Kayon ko dahil yun, ang ato ang kasalday, ha? Naman kayo gamay tinigom diya, no?
1: Ako?
2: Oo.
1: Ako naman, ako may na tinigom?
2: Ikaw, ako, naamang ko'y gamay tinigom.
1: Ang klaro, ha?
2: Lagi. Mga, mauna itong gusto, kasal na to.
1: Oo, sige dong. Lihugon tayo na nga itong kasal.

0: unsa. Magpakasal na mong Melvin.
1: O, Nay. O, may among sabot. Kansa dili pa siya makasakay o barko, kinanglan nga makasal na mi.
0: Aw, mas mayo hinuon. Aw, ako magkipagsupak ng Melvin. Kabisan og siga nagmata, pero buutan.
2: Uy, i-apil pag-iwa
0: ko manaway, ha?
2: Na, wako na siya manaway. Di man asigag mata si Melvin good. Kapundiro naman gani ang mataan niya.
0: Huh? Ganun kapundiro man?
2: Ang-ang, magsige magpirat-pirat. Murag suga nga kapundiron.
3: Huh?
2: Musigalan ang mataan na kung sa puto huh? Na siya, Nay.
0: Nahala. Sige, larga. Magminyo manggagka mo. Nahala, sige, larga. Pero para good na ako, no? Mas tindot manggod ng naara ang ambana nato sa bahay. Kay makadugdog. Unya, ingon ana, nga wa di ang imong bana magpundo sa bahay. Masiga na lantag kuan, masige lantag panghuyab ana.
3: Huh?
0: Sige lantag kabuhion, kay way mo doot.
2: Asa naman taong panay, uy?
0: Ayari ko sa gawas, uy.
2: Asa day ka?
0: Ares gawas. Mangitag kinsay makamaong mo doot sa panuhot.
2: Bungod sa ito, eh.

0: Congratulations, Premier Ben. Tol, congrats ninyo ni Melissa, tol. Nakasala jud mo.
1: Salamat ninyo, mga tol. Pasensya na kayo mo sa akong handa, ha? Pinubririg yung tao ni amo, ah.
2: Way problema na, tol. Ibao na kayo ni mo mga barkada. Mga tunay kayo ni. Dili na importante na mo ang bunda. Ang importante, malipayo na kumplito, ta? Congratulations, tol! Welcome to the club!
1: Salamat, mga tol!
2: Oh, ang surprise ni Tol Kevin! Ipagawa sila ninyo!
0: Yara, tol! Bugnaw pa kayo!
1: Wow!
2: Nibao na bitaw ka? Nadilita kumplito kung wala ni ang atong bida!
1: Wow! San Miguel Pelpilsin! Kini ang bida para nako! Hinaot nga naapo din eh! Inigsakay na ako sa barko poon! Oh, unsa pa ikipaabot na to? Ablihin na ninyo! Sukdan ta na ang tagay!

0: Nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho na kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Wala, maninda ko diha, niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapuig. Ako bitong bata, naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapuig ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labiha nakasuksesful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, nga Nies.
9: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
8: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
9: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung iba matinig na rin.
8: Dili na kayo kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber.
14: Super Fiber.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
19: Bio-Draw Herbal Capsule.
20: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
19: Bio-Draw Herbal Capsule.
20: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
19: Bio-Draw Herbal Capsule.
20: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
19: Bio-Draw Herbal Capsule.
21: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
22: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
21: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
22: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
21: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Oh, nagmata na di ay kanak.
1: Oh, nay.
0: Si Melvin.
1: Ay, ito apa, natugpa.
0: Di mo sa tingaling palabanan, oy.
1: Wa, nay, oy. COVID na ay.
0: Di ba, nalabaan na nag-inom gabi, eh. Kaya nag-inom ang kana sila.
1: Ah, maugyod. Pero sige lang. Papahawaya lang sa ito siyag maayo. Kasi sunod adlaw, mularga na raban na siya.
0: Oh, madayon gudi sa glarga.
1: Oh, nay. Nakaschedule naman na iyang paglarga.
0: Paita sa dana, no? Mupagani pagkahuman sa inyong kasal, biyaan na ka.
1: Ay, dili manggod na mo biya, nay. Trabaho manggod na. Para naman punas among kaugmaon.
0: Oo, hinoon. Nala, sige. At bagay hinoon ko dres ko si Inabi mag-andam sa atong pamahaw.
1: Ay, ako na lang, nay. Pahuay na lang. Ako rin magluto og sudaan na to. Natuman gyud ang among plano ni Melvin nga sa dili pa siya mosakay sa barko magpakasal mi. O natuman gyud ang tanan, unya miabot ang adlaw nga mularga na siya. Dong, pagamping ba dito ha? Hinamdumi nga nagpaabot ko ni mo diri.
2: Oray, mas dati man ikini ha. Kini akong pagsakay sa barko, kini ako paglarga para ni sa atong mayong kaugmaon. Makapundar niya tapon para sa atong kaugalingong panimay. Makapalit niya sa tanan na itong gusto.
1: Basta ba ya ha? Basig inigsakay ni mo, inigabot ni mo sa laing lugar, mangita po kaglain dito.
2: Okay, okay. Ito na may tabo. Kaya kini ako paglarga rin. Gibilin ko din ang ako kasing-kasing diya sa imong kasing-kasing. Gipapilit ako. Hangin ka, maybe. Mahal kita ka. I love you.
1: I love you too.

0: Nay! Nay!
1: Oh, ano ka diyan,
0: Nay, Lisa? Nay, awa, Nay, nag-send si Melvin o mga pictures nga na siya sa barko. Mo din yung barkuha ang iyang gisakyan, Nay. Awa, Nay.
1: Be ko na be.
0: Hmm, awa.
1: Uy, dako, mandi ay no.
0: Oo, Nay. Pwerte na kong lipaya nga nakakita sa kong bana nga naana sa barko nga iyang gisakyan. Unya, usa ka paghitabo ang wa damha nga mahitabo. Unya.
2: Balitag kan sa gawas sa nasod. Usa ka barko nga magbiyayan sa gawas sa nasod ang ikatahong lalunod.
0: Halo?
2: Matod pa sa tinubdan sa balita ang maong barko adunay pangalan nga MV Virginia. Usa ka barko nga mukarga og madagkong kargamento ug nalunod sa may Pacific Ocean. Ang maong barko gikatahong adunay sakay nga 25 ka mga Pinoy apan duha ni ini ang namissing. Sa pagkakaroon, padayon papapangita sa mga namissing mga tao.
0: Ano kinuukos si Melvin?

0: Nanawag ko sa ilang agency ug didto akong na-confirm nga na-appeal gyud si Melvin sa na-missing ang mga Pinoy crew. Hangtod naabot ang duha ka buwan. Sa akong pagpinaabot kun unsa nay update, pero wa gyud nila makita ang patayng lawas sa kumbana. Unya.
1: Mao na akong giingon nimo, Melissa. Nga wa gyud ta masayod kan sa atakwaon sa atong Ginoo. Sa nahitabo ni Melvin, dito na gud siya ko. O kinsamanta nga musupag sa kabubuton sa Ginoo. Ang angay lang gud natong buhaton ani mao nga magampo na lang ta sa kag ni Melvin. Kay karon panahon na muduha na ka buwan gikan sa pagkalunod. Unya wa gud sila nakita nga patayng lawas si Melvin. Awa na to eh. Di na ta makaingon nga buhi pa to. Patay na gud to.
2: No!
1: Sakit ka palang dungon. Panwa na tay mahimo. Pilit na gud ato na dawaton. Nga ato na lang. Ato na lang ng buhaton. Mao ang pag-ampo. Kinahanglan nga makamove on ka na.
0: Milapas ng usa ka tuig, apan wa gihapon mawa si Melvin diri sa kong kasing-kasing. Ug sakto si nanay, para makamove on ko, magminyo na lang kog lain. Hangtod nga nay usa nga nasaag si Binok.
3: De Melissa, hebo kong lisod para nimo, ilisan nimo ang imong bana kay nakaukit ng gudit na si mong kasing-kasing, pero wala naman siya. Hapit ng mga katuig sa nahitabo. Huwag yung Melvin nga may tumaw. Pusa, hindi ako. Tabangan ta ka para ka mamuk, makamubo na ka.
4: Binok.
3: Dili ako ipamugos ang akong kagalingan, pero tabangan ta ka nga makalimta nimo si Melvin. Ang akong pagmahal mo ay mupapas niya ng mga pangani ni Melvin diha sa mong kasing-kasing. Tabangan ta ka.
4: Binok, mahimo ba? Biyais ako, Bea. Ayos akong samok-samok ka. Kaya naglain pa niyong gibati na ako.
3: Sige tay. Pero sa ako nang gingon, tanong na mong gusto. Akong tumanon. Kung magkinanglan ka na ako, niyar ko. Just call my name and I'll be there.
4: Binok.
0: Sa gipakitang kabuutan o kamatinahuro ni Binok, murag dali lang nahugang akong kasing-kasing nga niya. O tungod sa tambag ni nanay na ako para makamove on ko, kinahanglan nga may makita ko na kong ikapuli ni Melvin. Unya?
3: Kinahinday, gipari mo kung nakulim mo.
0: Binok. O salamat nga ni Arigid ka ha.
3: Isultihan na bitawan ako nga bisag unsa oras ha. Basta ikaw magkinahanglan ako. Auna ay kudayon ko.
0: Salamat, Binok. O... salamat kay sa imong kamatinad anuen. Busa angay lang nga gantihan ta kas imong pagsakripisyo o banako.
3: Ha? O sa buti mo ipasabot eh.
0: Gidawat ko ng imong gugma, Binok.
3: Ha?
0: Nalipay ka sa kong gisaltiran, no?
3: Nalipay kayo ko dahi. Karun pa lang, gusto ka pagkasalan. Karun na yun, ha? Magpakasal ka sa labing madaling panahon.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo ha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
5: Oh, dahil feeding guide, Mario, nanay number ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka?
9: Oras!

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang Himala.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
8: Said Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yung dahil tulog ko sa paginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Said Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
8: Living Testimonies.
11: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
17: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
17: Super Fiber.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Life extension, vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini

0: mahimong hinungdan sa paggawas og dako kaayong bato og sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Itapos sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa tong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ato, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo. Gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ato na nabuo?
2: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o sa nagibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
2: So basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
1: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pila may sugilanon, gisabutan day namo di binok ang among kasal. Unya?
1: Oh, ay kabala ka nang mamuluhod ay. Naya'y daghang gustong muluhod. Apa magandang gusto nga yak? Ano yun?
0: Ha?
1: Lagi-lagi. Kasi may gusto ni mo itong paludon, ha?
0: Mga ikaw. Sponsors? Ikaw lang pagpuit. Kung kasi gusto ni mo.
1: Sila ka si Atty. Rafael Banyok. O, Tres Marias baka. At ito paludon. Ang mayor, ito paludon. Ako rin bahala, day. Dali na kayo na. Padadala na ito ko invitation letter.
0: Ah, sige, kay bahala, dong.
1: Ay, kabala ka na, ha? Gastuhan ko ni Mayo kining maong kasala. Sige tayo, mula ka usap ko no. Kay, mangita ko mong cater alang sa atong kasal.
0: Simple lang ka nga kasal, Binok.
1: Oo, simple ragot. Lima kalitsyon, unya, tutukabuo kang lapaon.
0: Uy, kanaka na ba, ana? Uy!
1: Para maiba na itong mababoy sa kumpigiri. Kay, eh, naghuot, taon to sila. Uyaw lagi, hayla ka pala, kalakit ay. Ako rin bahala sa tanan. Ang importante nga nasit na pizza sa itong kasal karong month of June. Unang sabado, ha? Sige na, mula ka muna ko.
0: Sige, sige dong.

0: Oh, tanawa. Wag yung kumasayip sa. Mas maayos binok.
1: Nay.
0: Basta awa na tayo at lasaya. Bisan unsa pa'y kakulian. Kinahanglan madayon doon ang imong kasal.
1: Nay.
0: Nay, tao.
1: Ay, basig mo na rong taga-catering ang giingon ni Binok, Nay. Ako mo gayang pabutun ko noon sa mga sudana.
0: Mahalala ka. Susiha dito, musunod ako.
1: Nay. Lagi ka diyot, Nana! Unsay ato?
2: Day,
1: hala.
2: Kumusta?
1: Day!
2: Day, Melissa! Day! Ano mo ka, oy! Day, Melissa!
0: Kisama na, anak! Nga no!
2: Nay!
0: Oy, bangag sa ilong!
2: Ang igido! Kupulo sila na kuyapan! Nay! Melissa, Day! Nay!
1: Ako dahil buhi ang akong bana. Wa siya makauli dayon kay murag na ospital ko no siya. O gwa na siya katultul unsaon niya pag-uli. Niya karon na uli na gyud. Pero kaslo naman pukuslain ni Binok. Nagtuo man gud mi nga patay na siya. Unsaon ko ni uy? Kasi akong palabihon ani. Unsa man og kamo ang pasultihon? Melissa.

0: Salamat sa tanan, Mama Mary. Salamat sa mga pangapo. Ate Brez, good morning!
1: Hello, good
0: morning. Ate?
1: May gadlaw, may gadlaw.
0: May gadlaw na itong tanan. Good morning na itong tanan. Bam!
2: Hello, may buntag!
0: Good morning, Bam. Dong Pedro, kumusta ko itong mga tao ni Kuya ni Pepito?
3: Oh, si Juan. Ibner Castro, konsihal sa Talavera, mano yung siniliga ni Kuya ni Pepito.
0: Diba?
3: Si Jabbar Alpiris, konsihal sa Poblasyon.
0: Brad Edmer, kumusta ka niya sa mga tao ni Kuya ni Pepito?
3: Si Jimar Lapinya Barawids, ang tag-iya sa Gatsa Milti.
0: Okay, Gatsa Milti. O si konsihal, kisa to?
3: Arnold Galiste.
0: Di, katong sa Juan, si konsihal Arnold, pero may intim na. Katong sa Toledo ba? Proper. Kunsyal, Jabbar?
3: Jabbar Alpiris.
0: Kumusta ka niya, Kunsyal Jabbar? Good morning na itong tanan. O niya, sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun. Kumusta mo diha, Ma'am Jasmine Mabini? Sa imong Jasna Flower Shop. Kumusta mo diha, tanan? Sa tanan mga nagtrabaho sa Jasna Flower Shop ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. O sa tanan mga tao ni Sir Raul Alibio Isoto. Apiot o ni Sir Rene. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning yung tanan diha. Dong Lando, ako'y gagaw pa rin diha. Kumusta mo diha sa mga tao ni Kuya Nick Pipito po? Kumusta di Kapitan June Ramos, former Kapitan June Ramos, Dong Lando, kumusta mo tanan diha? Padayon na ta sa pagbaminaw sa itong mga drama diha. Dong Lando, pagkusigi lang po ng monitor niyo diha. Salamat kayo. O niya, sa tanan po mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o sa Brumits PH, Inday Shane Pepito, ayaw lang mo kalimot sa Brumits PH, kay ang kanang Brumits, trabaho na ilaha. Ang ilahang buhaton, limpyuhan ang inyong panimay. Tibok po na may, kung maglisod na limpyo sa inyong panimay kay daghan mo mga trabaho tibok panimay mo'y tabangan o trabahoon ng Brumage Page. At si Jen, ikaw
4: sa... Salamat ako yung alan sa mga mama nga permigyong ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Diamond Yema OBM Espesyal. Anya kagub-gub kaayo tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo!
0: Okay, mga bata, ha? Inom yun mo doon, Pepe Tablia, pa doon mo sa isko ilahan ninyo niya. Ugum-ugum sa OBM Espesyal o Diamond Yema Espesyal. Mauna yung nindot kayong ugum-ugum na ito sa tamag-klase ita. Kanya, kamo mga dagko, kung kaon sa mga Paulitos, mga karunikans, o tasty fish cracker. Kung mag-chat-chat mo niya, kung sa inyo buhaton mo, ito mas dagat, baon mo anang tasty fish cracker kay nami, kay ng kanon-kanon. O niya, mga dagko, mag-chat mo, mauna niya ito isum-sum. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw nga gilang mga tao gipagamit kanunay sa ato ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang nga kaya kagipaglaban sa imuhang trabaho nga tanan mahuman ang imo trabaho sa ato ang said panyawan coffee mix kay kondisyon kita panington ta sa atong trabaho labi na gyud sa mga opisina nga trabaho. Mao na nga sina Sir Ryan Kanki ang mga tao niya sa field pod mao ang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kagipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Press?
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan nga nagtumar, nag-maintain karon ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with Mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, at unang imna ng Set Panyawan Herbal Capsule karadlaw. Katulong sa usa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Idik pa ni Uto maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong pa ni Uto. Mausab gapon sa gabi sa imong pagparehapon, inom na po daan ng usag kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema, aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, Usana ra ka kapsula sa Cogodural Capsule ay mga imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sakit di og UTI Cogodural Capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Salamat kay Ate Pris. Unya sa tanan po datong mga kaigsunan nga bigamit sa ato ang sediment oil sa mga tao ni Paribinio Mandak. Diyas babag sa iyang Bien Aqua refilling station nga ang manager niya si Pari Jewel. Ang ilang mga tao po, mailang ipahaplas ang ato ang sediment oil. Kay maumog ni Pawa sa itong mga panuhot, pamahol, panagkitsa kaluhasan, balikos means, katul-katul, kutus, kabataan, disminurias, kababayanan, kanang mga pinaakan sa mananap, unya, kanang mga pinaakan sa mga butang na ito, mga lamo, kung sa mananiya, niya, kinindo, kutus, kabataan, ay haplasal na ito, orisoan na ito, sa ito ang sediment oil, at ikangkang ng mga kuto niya, mga trabador sa kaning mga construction, ang inyuhang mga kamot, tungod sa inyong pagmasamasa ng atuang kung sa bagay, na may mumasa ka ng madagko kay nga ka ng mumasa nga ang say panganan ng silang imasa diha. Basta ka ng madagko kay sakyanan nga
5: Mixer.
0: O mauna nga ilahang gamiton. Mauna nga inyong mga kamot, naghan kay ng mga simento rin nga, haplasi lang na sa ato ang sediment oil, nga tinuod mo tabang yun ato, pero sabot ka ng mga sediment oil, nga anara mapalit sa butika, di ba, Dwin?
6: Tinuod na sa butika rin kita mga palit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal, yun nga makita na ng produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sediment Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo, gitas butika, yawa sa tikasakyan ng motor, kaya natas kabukira nagpuyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee na lang ta. Kaya ihatod pa sa tuwa. Bam!
7: Good morning, Mr. Sammy Lauron and Mama Myrna Lauron. Summer shoes, maladulid karkar.
0: Basta mo niya, Sir Sam.
7: Yes, ingon man ako po kumang kung nalaunahan niya sa inyo, sir, si Amor. O, ingon man, ano, not Amor, I'm sorry. Si Virgie, I'm sorry. Virgie, o si Chris. Ano naman, Dudong, saan na magraduha? Sa iyong kaligos, Dudong, ha, Virgie? Gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap para sa mga estudyante usap with glutathione and papaya extract. Doon ay mga sangkap usap kini para mapabilin kang batanon, younger-looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga murag itum-itum, murag paso-paso, murag lagom-lagom. Doon na po yung blackheads or whiteheads. Since Celebrity Kojic Beauty Soap with natural moisturizer para dilimang dry ang atong skin. Muta na laman sa butika, ha? Kaya masig na i-mofer ni mo niya dili di original, madaot na niya yung panit. Mas mayo ka makita ni mo sa iyahang sublan na na doon ay level nga nakabutang Seed Marketing. Thank you!
0: Okay, salamat kay Bam niya. Kita mga kaisunan, bisag asa tapadong, no? Nakagitoksin mo suod sa atong kalawasan niya. Ubupundo ng toksin sa atong kalawasan. Maunay makaingon nga mag-poor blood circulation ta kaya nga to amang blood cells may igo na na. Ang kabero po to sa blood cells na to. Unya, ini kadaota na to blood cells. Major nga mga sakit yun nga mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na to balatian. Mga kinanglan, yung kami inom og G-Detox Plus Herbal Capsule kay Usakinika Natural Detoxifier. Natural nga rin, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Simple kay pag-inom atong G-Detox, usara yun kakapsula, usaka oras sa di pakamukaon. Unya, kung doon na nag yung kay balatian, katulog yung kainom. Buntag unto hapon, usaka oras sa di pakamukaon, imna na to walungad to sa dusi kabasong tubig matagad out. Busa kung gusto kang mawagtang ka mga toksin sa imong kalawasan o garon ligon kanunay ang atong balatian, inom kanunay sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutambal o mawagtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender na ito karagadlawa.
0: Atong sender na ito, Press?
1: Si Kisa.
0: Melissa.
1: Melissa.
0: Hindi, Melissa. Katos Melissa, Ate Press, ang... Ang iyang ba na taon nga kuan nilarga sa kay barko nalunod ang barko karon kita sa laing taon at ipres nga mapakasal ta sila ni uli man taon iyang banag kalit awan banda gyud ni at ipres kay nakasalong yun ni sila si Melvin
8: Pag uli ni Bilben, ano kuya pan silang dawawi, kaya pakasal naman sa taas yung binok. Saon ko nun yan eh. Nga, kinsa mo yung piliod.
1: Uy, para na ako gulyat. Ato na lang siyang bana, uy.
8: O, dili saan siya
1: makapakasal. Minyo ba siya?
8: Dili, siya ati pres, dili saan makapakasal o lain? Kayo ba sila ma-anul nilang kasal, di ba?
1: Oo.
8: Iba anul ba yun?
1: Pakasal siya kung wak na gyud yung bana.
8: O ka na, o wak na yung bana. Niya karoon na aman.
1: Mas so, may gani wa si makasal nga
8: tinuod.
1: Yung bana,
8: di ba? Sakto na, hindi, Melissa. Nga in love, kamuro, in love ba yung magiging mo anak tao, Milvin?
1: Nga makiha ba siya?
8: Makiha yung ka, de. Tinuod na. Mausay kiha ka, anak. Bam, arig, bam. Ay, mag-istorya, arig ito, bam. Usay kiha, anak. Bam, kanang makauyab ka niya, binyo ka?
7: Oh, dili, masan mahitabo o panapaw kay ulo man sa kay balo nga buhi pada iyang bana
8: bigami o sara dili na bigami
7: kung kubinit
8: dili ko sure ha kalibutan,
7: adultery
8: adultery maura kayo saan
7: kuan kining ula kayo koy earth earth ana wa koy earth earth pero at mga abogado na to mismo ito na ni kamo dangop ka apan usa gani yang usa gani to yang pangutan na di ha
8: iyang pangutan na kinsa kuno yang pilion bam nga abot magkalit nang iyang bana.
7: Una lugar, ma'am, kanang naang simbaha ko nung usap imong ginika, imong kasing-kasing, oh, kung kinsa joy gipitik. Unsa kada ko imong gugma sa imong bana, nga matot pa ni mabasig na matay na, niya ni abot di ay, sato pa, nawa na imong gugma sa imong bana, di anak ka sa bagong lalaki. Pero...
8: Nagtuon naman sigur siya ba? Mga kanangwa na yung bana ba? Patay na.
7: Oh, pero kung di higugma dyan ka sa imong bana, bisag nawa pa siya pila ka tuig. O, hindi man mawa. Kana, wala man niya butik tuig. Wala pa man niya butik tuig.
8: Tinawara.
7: O, sa katuig, subutang ta. Ah, pananglitan o... Nakakoy lang yung pangunta na, ma'am. Pananglitan o namatay yun imong bana sa bang hitabo. Dili man pwede ka magminyog usab gulyat kung wala pakabot o 1 year.
8: Oh, ma'am. Okay. Ano din ak?
7: Hindi ko masahubkas. Pwede una pa mga pwede mo minyog usab.
8: Ha, kana. Abta silag tuig. Ha, abta?
7: Ba, ako ka namatay.
9: Wala kinaabta lagi tuig.
7: Abta lang tuig? Oh. Hmm. Karoon, sa ako nang ingon, ma'am.
1: Ano, 7 years ba ya?
7: Ha?
1: Oh, 7 years. Una pa ka makapakasal.
8: Hindi ba, ma'am?
7: Ka na mga beautiful.
1: Oo, oh, kanang
7: ilana. Hindi ka tuig.
1: Kung mapag-uikuan ba, makita.
8: Oh. Kaya ka nang magbuwag, ma'am, 10 years mo sana. Basta wala mo'y contact, 10 years.
7: Ma'am,
8: anak mo na.
7: Udyo ko'y kert-ert.
8: Mayroon siyong waka mo minyo.
7: Kadiyo, sana ko'y i-share lang. Old Testament o New Testament. Genesis 2, versikulo 24, o Mateo 19, versikulo 5. Nagingon ni tungod ni ini ang lalaki babiyan siyang amahan o inahan o mutipon siya siyang asawa o sila dili na duha o sana. Karon dili man ni siya mahitabo kay buhi pa man imong bana ni abot man. Unya, kung muingon ka na problema kay na set na ang kasal, na ready na ang kasal sa imong umaabot ng ikaduhang bana, naman makita po yung anagulay, kaya padayo ng hikay, padayo ng kaon, bahalang di padayo ng kasal.
8: Tinoda.
7: Kung giihaw na.
8: Oh, mga, giihaw na.
7: Ang mga sudanon.
1: Nga, kung siya sa bana, no?
7: Ha?
1: Katong pabano nun niya, yung gasto. Nga kanon ninyo, eh. Nga, wako makasal.
7: Pumikaw sinyo. Pumikaw
1: na ako, uy.
7: Pumikaw sinyo. Sige na lang. Dahil lang tayo mag-isigutan ng hikay. Importante, ang kanilang imuhang ingnunta pagbati. Ang imong kasing-kasing, maayong tugkara, ma'am. Ikaw rin yung makahukom na natugkara, maayong imong kasing-kasing. Kung nabanhaw ba imong gugma, nga nakita ka rin imong imong bana nga ni abot. Oh, pananglitan, ug namatay na ang imong pagbati, nga ito sa imong bana. Unya, tuwa mahatakle sa ikaduhang lalaki. Paminun ako, ayaw lang yun. Ayaw lang yun. Ug di naman gani ka magkibalik sa imong bana, ayaw yun po pagpiking minyo itong ikaduhang lalaki. Kaya ka nang laki, para na ko gulit na, may ingon gulit nga. Naapa ba ka na ko anang istorya gulit nga, kung imong gimahal ang usa ka binuhat, imong iskripisyo ang iyang kalipay.
8: Iskripisyo?
7: Oo. Kaya kung ang lalaki, si binuhat, kung tinuod siyang nahigugmanin mo, so, ang imong kalipay, may iyang tanahon.
8: Pero nagiuban ba no, kung inana ba nga sitwasyon, baka na makita na tuod sa mga social media ron, nga ang iyang asawa nagbinuag lain. O ako pa na, isakripisyo. Sige, ganahan ka diyan. Sige, ana lang ka diyan. Ano ba?
7: Maupan?
8: Ano, mga asawa nga nagbinuang sa yang bana, niya inana parang nakuhan. Sige, anak, ganahan mo kaka. Imuhan na. Imuhan na ako asawa. Ang ngita kong lain. Anak, rin, simple ra.
7: Ah, maupan?
8: Oo, oh, inana, rin, gana ba?
7: Pero sa ba?
8: Magpatay lang yung gato sa kanang kuhan. Ang upan, magpatay mo yun, ma'am. Pamusilon pa. Lungguan pas liog ang asawa.
7: Pala, pala, kung ibalita ka rin buntag, no? Katong sa Sibunga.
8: Hmm.
7: Oh, katong ipatay yung kuhan uya mga babae at boarding house. Oh. Pero, maulagay eh, kung magiguni mo nga, sige na lang, imuha na lang ang asawa, kami pigminyo kong lain.
8: Hmm.
7: Dili mong guna pwede po sa balaon.
8: Ngayon.
7: Buhi pa mo ni mong asawa.
8: Yeah, siya, siya may nagunoon na. Be. Siya may nagbinuang una, babe.
7: Mahug, mahug na siya, mananapo, mamang duha. Tingali, huwag mo tulubagon sa balaw sa yuta.
8: Pero sa balaw sa langit na,
7: balaw sa langit na, mga pa'y tulubagon.
8: Ay, skalabig, pati yun to niya ang nakauyab siya ang sawa, be. Ay, kanakuha ng kuhan, problema.
1: Be. Okay, Ratali, bam, uwi, kun ang bana, di na mo dawat sa sawa.
8: Hmm.
1: So, di na, uwi.
8: Kaya ba, naman, ang ginoon, nagtanaw nga.
1: Laan mo sa kay paminahon.
8: Hmm, ang ginoon, nagtanaw nga, oh. Ang babae, nakasaw niya, kitaan pag yun niya nga, nagdug yung, inana, naabdas hotel, nagdug, niya, wapay panti, bre, pangkuan.
1: May palitan tanin mo.
7: Basta mo na lang ni, ato lang ibalik na, nga, simbaha pag-usap, tugkara pag-usap, bagay mong pagbati, asay nagpalabi. Unya, explikari ka na imong bana. Kung mahimo, nga wagyo'y dugo nga mubanaw in town.
8: Mao na.
7: Ano, no? Usad kayo mo guliat ka ng, biyaan namang, wala ko ka, kalipa niya, ano?
8: Oo, biyae, lisi
7: naglaan. Dili na kinanglaan nga mapatay ka pa.
8: Ayaw.
7: Isa ko, kung ako, Pedro.
8: Manaman.
7: Ipabarong lang ko bumbong, patay na yun. Salamat ko, nakating tulaman nun.
1: Kona ko ang paso, Tihon.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
12: Bitaw, tinuod mo na.
11: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
12: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
13: Jo, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Jo.
12: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko nimo, Mateo.
13: Jo, maluway ka, Jo.
12: Mateo! Scammer?
14: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
12: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
14: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
15: Bisan ako?
14: Oh. Oh. Lola?
16: Lulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw. Makakilig. Tagsulat. Baby Omega Flores. Direktor. Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Nakaka-problema sa paglibang?
4: Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
3: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Wa pa ko mahuman ni Ma, Diyos ha. Ah, gang, dunit ako.
1: Nakadaog ramaday ka na ako.
0: Ayan, pagduha kay tingalig, di ko kabal na sumatumbat.
1: Butang na lang ko eh. Katamunon man ko.
0: Ayun na, ayun na. Nainay ka naman eh. Ha? Doon na lang bitaw ang elevator.
1: Bahala ka.
0: Unsan din imong bukok? Putaw? Anong bukat man kay ka nga? Di makatambok.
1: Nalimot kang karkador kus merkado sa una?
0: Oh, oday. Praktisado na imong muscles na. Oh, elevator na yun. Ibutan lang tika kay nahurog ng tuhod.
1: Sunod. Ayaw na pagtuga-tuga, ha?
0: Muro lagi ka guwa na matumba.
1: Okay, ramang gugko. Ikaw ramay overacting, good?
0: Uh-huh.

0: Nansana? Kung na nagdagata ni mo? Nalaparuha na hinoon ka dito? Kibaw na kang bugaat kay tugbuot ni mo? Kibaw ka grabe sa tubok tugbak sir, bugaat ikong gamot. Nanghagit ka.
1: Hindi liyang yung pagsagpa na ako mo yung gilakan, oy.
0: Si Mateo.
1: Ngayon nga magitong-tong yung kaugalingon mo, niingon pa siya nga hila, sir. Iyan ba yung gihagan ng buset na Diyos sa akong atubangan? Narangin pa man niyang magpa-pretend? Nawa man unta ang iyang lola?
0: So, nagtuo ka nga nagpa-pretend lang siya?
1: O sa pamanihay? We both know he doesn't love that tomboy.
0: No. Oh. Diha ka masayo. Paminaw ko, Jesus.
1: Are you trying to say nga may feelings good siya kang Diyo?
0: Yes!
1: No!
0: Jesus.
1: Nakadungog ko mo. Ako mismo nakadungog niya. Katong nag-istorya mo sa Moonbox. Nakadungog ko nga misulti siya. Siya mismo niingon nga everything is about his lola. Nga willing siya buhaton ang tanan para lang sa iyang lola. Ngayon anak niya kamahal iyang lola. Nga willing siya mo sakripisyo para sa iyang lola. I heard it all, mon. Mga, don't let me believe nga mahal niya si Joe. Kaya naipauta nga dili na tinuod.
0: Tinuod? Gisulti na ni Mateo. Nga mahal kay niya iyang lola. Nga willing siya nga mo sakripisyo para sa iyang lola. Those things nga iyang gisulti tinuod to. Pero nakadungog ba ka? Nga minensyon siya nga napugos lang siya kang Joe tungod sa iyang lola?
1: Kiba ako, apil na na. Apil na sa gusto may tapo sa iyang lola.
0: Oo, bitaw. Pero sultihan din ka. Ako mismo, saksi, unsa kamahal ni Mateo si Joe. Tuyo kang kukuna. Ganun mo akong sagpa.
1: Tungod kay bakakon ka! Di mo lang gisakyan ang mga bakak ni Mateo.
0: Bahala ka na eh!

0: salbahisa yung bayhana, oy!
1: Ala, kalma lang lah, ha? Kalma lang yun. Huwag naman kumaunsa.
0: Pero iya magkang gitukmod! Natumbabya ka!
1: Huwag man kung magtoo nga iya kong itukmod lah. Maong natumba ko. Pero okay rin ko lah. Huwag yung problema.
2: Okay na to, lola. Kaya nasugpaan mo to ni Joe. Gipasuya sa to na kumayo.
0: Maba! Pero gusto yung kong makasagpa! Gusto ko makasagpa itong babayhan na ka ng ako yun mismo ba?
2: Ikaw?
0: Ako yun.
2: Sagpa yun ka? Kaiso yun sa akong apuhan, uy.
0: Yeah. Mm. Mabibibuhay ka! Kati nga rin yun, uy, akong matamparusan ron.
2: Ah, sige. Buhay natin ka. Hindi ko patamparus.
3: Kanindot, ganyan yung duha, uy.
2: Nindot nga iyara kung sayo nun og dakol. Kundi tamparus, ha,
0: Joe?
1: Story yara mo ko na kang lola, good. Pero pinangga mo kay kana.
2: Oo, pinanggas bunal.
0: Oh. Aray! Masakto na
2: po! Bisit ka matagang!
0: Sakit na kayo!
4: Josephine!
0: Ma, nganong dili mang ko pinangga ni Papa? Ako, bakit siyang tinuod ka, Papa?
4: Pinangga ka sa imong Papa, anak. Ang iyang pagpunal ni mo, apil na ka na sa iyang pagpangga.
1: Huh. Pinanggas bunal?
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Palustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
11: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
14: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalanggyod. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jo?
1: Sorry. Tabi na ninyo.
0: Mateo? Uy, nagkasi na ka na sundi. Sundi dito. Murag may problema si Jo.
2: Okay, Lola.
0: Ang happy na ako eh. Anong nalitok man doon ako? Anong waman ako kapuki ang akong baba?
2: Jo? Jo, abliay ko.
1: Kadiot!
2: Pasod na ko.
1: Sorry.
2: Doon na kayo gustong share? Nagsabot na rabata, ha? Ngakaroon pa lang, dapat open communication ta.
1: Oh. Pero, wala to eh. Doon na lang ko inumduman. Pero, wala ko to. Pasensya na.
2: Jo, sa mubo nga panahon nga nag-ailat ha. Kay bawo na kay ko kung na inakahasol ni mo, awa. Ay ko ing nga wala to. Imugog na hinumduman. Unya, affected kay ka ha. Unsa din ha. Sultihin ko.
1: Ingon manggog ka, pinangga kas bunal ni Lola. Nainomdom lang sa dinoon ko. Nagdako mang kas bunal sa kong papa.
2: Oh.
1: Niya, ingon ako sa kong mama nga, maotoy pagpangga ni papa na ako. Pagpangga ba din ng pagpamunal? O niya apilan pag pamalikas o pangtunglo? Wa magtugma, no? O dili kay ako lang iyang bunalan. Hasta akong mama. O niya akong mama, magpatara lang. Di gan masukul. Maunang lagot kay ko. Lagot ko sa kong papa. Huwag naglagot sa ko sa kong mama kay musugot lang siya, bunalan siya. Maoto. Maoto nga musukol na kong papa. Huwag mabunog na hinuon kong maayo. Bisag ka to ko igsuon nga nag-suicide. Binunalan sa tong papa. Maotong nakiktaban siya. Pero gipasakit na sa digihapon siya. Mauna naglagot yung kay ko sa mga lalaki. Sorry. Sorry.
2: Dili talang lalaki parehas nila. Dili talang. Ako, Jo. Lahi ko. Dili di kapasakitan. Promise.
1: Siyempre. Di ko kunin mo pasakitan kay hadlok mo kang lula.
2: Oh.
1: Gawas pa. Dili makamupasakit na ako. Kay partner naman ta.
2: Unsa'y partner ha?
1: Partner ta. Sa pagtuman sa gusto ni Lola.
2: Oh.
1: Si.
2: Pero nagtuod ka nga pagtuman ragid sa gusto ni Lola nga kung pagpakasalon na ni mo.
1: Kay unsa pa man di ay?
2: Kung inunti kang tinuod ng mahal di ka. Muna'y tinuod siya. Mahal di ka.
1: Ayaw rin ko pagbugal-bugal di ha, Mateo.
2: Huwag kong magbugal-bugal. Oh, sa sinudanan, di pa ko sigurado sa akong feelings na mo. Pero sa paglabay sa mga adlaw, nasiguro na ako na na-fall na ako ni mo.
1: Ang katawa mo na sa tag-ahati mo.
2: Di ka mo to?
1: Siyempre, dili, uy.
18: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes, Miti Sarap Adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes, 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities. Maximum.

Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNM.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat na ang kwarta sa banggo! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
5: Pagkaon ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurdat Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Pila pila win, San Miguel pila win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
12: Smart.
11: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Bahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo,
13: smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsehal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Espoblasyon, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabay sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga ay kabukalimot karong September 2, 2026. Inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
16: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pamukumakabang.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangloob, kumbaka proof sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw koy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay nako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Naghimo na sa milagro ang akong igsoon.
2: Well, o sa'y buot mong ipasabot?
1: Nasakpan ako ang duwala kasakop nga mikidnap o batanong babae.
3: Namasangil ka ba ni Federico?
1: O akong namasangil, Miss Marga. Si Federico mismo. Mo'y nanawag sa iyong mga sakop o ako ang iyong gikasulti.
3: Pasangil mo na lang ka na.
1: No, dili kini pasangil. Ang duha ni kasakop, sakop sa kakibot ka o siya ang pangulo.
2: Dugang sa laon ang gihipo ni Federico.
3: Rafael, darling.
2: Marga, darling. Tabagi ako.
3: Saan di ka pagtabang?
2: Nagtahod man kanimo si Federico. Giisip ka man niyang ikaduhang inahan.
3: Yes, Rafael, darling.
4: Kaluot, kaluot.
3: May gisulti ka ba, Ola?
4: Wa man, Miss Marga.
2: Tabangi ko, o Marga.
3: Unsa o nagiti ka pagtabang?
2: Tabangi ko. Kunta ka sa Federico, ang imong inanak.
3: Ha? Ini ako, makontak na ko. Unsa o man ako?
2: Hangyo siya, nga musurrender na lang sa kapulisan.
3: Rafael.
2: Pasurrender siya. Tabangan ko siya.
3: Ha?
4: Tawagan na kaya po ni Ma si Federico Nyor?
2: Ola. Of course, anak ko si Federico. Busa tabangan ako siya. Hatagan ako siya og labing maayong laking abogado na makalaban sa iyang kaso.
3: Darling.
4: Saludyo ko ni Monyor. Bisan og sa kadautan nga gibuhat sa mga ngilad nga binuhat ang Federico. Pero imo lang yapon siyang tabangan, no?
2: Tabangan ko siya, Ola. Og ikaw, Abel, kung mahigayon nga magkasulti ka mo sa Federico, ang UAC nga mo surrender na lang.
1: Ako na kinanggihimo si Rafael, pero pakyas ko.
2: Abel,

Huwag pa ganito ha, si Apela. Paabutan ko lang siya. Di lang sa kumasuwid. Kimrag, maglagot kong magtanaw ni Marka. Kipuang lang di ay niya si Don Rafael. Kaluoy intawas di kawang.

0: Mobeya kana Abel.
1: Oh, sir.
0: Gusto unta ko nga ni aka uban kana ko.
1: Maunta na yung akunting ko, sir, pero sabta lang tingali ko. Magpalayo lang muna ko ni matungon kay di ko gusto maamong ka sa kasuko ni Federico dire ka na ako.
0: Abel.
1: Kuni ako, uban ni mo, daan na siya supak. Samuta ka ron. Nga ako ang hinungdan, nga nasikop ang iyang dokasakop. Tungod ka na ako. Musamot ang iyang kasuko. Magmaamong ka na. Makahi ka sa iyang kasuko, dire ka na ako.
0: Kuhan, kineng Abel, ang ako bang...
2: Ayaw nilagot pa mo, Gus, pa Rafael?
0: Nilay ko ikaw po nga, Abel.
1: Ayla ka bala ka, sir. Laomi, magsunod ko kanunay sa imong arino.
0: Abel...

0: Mukkala Gort. Mukkala Gort. Ay, baya! Ingon mong sa akong paghikitan na akong giabil sa binong akong ginom. Oh, si Barga. Si Barga na siya. Kasamo ko nito. Oh, hello?
1: Federico.
0: O, saan mo siya? Ha? Nagsipok ng uko ko.
1: Tungod ni Abel?
0: Oh, Barga.
1: Di ako rin din si Abel. Nang hambog, nga siya ang nakadakop sa duha mo kasakop sa kakibot gang.
0: Onsa?
1: Ngayon nagpakidnap kagbatanong babay.
0: Onsa?
1: Ngayon nagpakidnap kagbatanong babay. Onsa man? Imano ko ilisan, ha? Federico? Buhatan mo gani ka na o silong tagid ka.
0: Ha? Marga?
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
0: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bilang kilo sa karne?
1: 500.
0: Hulo.
1: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
0: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
2: Sarap magkasama.
3: All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
5: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na bukol man.
14: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
13: The original Koy Herbal Capsule.
16: This time check is brought to you by mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
20: Yabag ka!
21: Mayabag yut ko kung magbinuang ka.
20: Marga!
21: Basta kinilete man eh. Buangon gani ko ni mo pat yunti ka.
20: Marga!
21: Ay pagkatawa. Seryoso ko.
20: Pagkilumay. Usog ka. Asa na gano'n sa bill?
21: May biya na.
20: Oo, mama. Labing bayo. Ah. Gano'n naman siya niya? Hmm? Kahit kunwa pa, bungkag mong tanan niya.
21: Unsa? Ngano'n si buhato ni mo?
20: Mortal kong kaaway si Abel. Siya ang hinungdan. Siya may hinungdan ka. Baya... Nagkayawa-yawa na kinikinabuhi ko tungod niya. Huwag sa taong nagmaskara.
21: Federico.
20: Kining doha, si Maskara o si Abel. Mo'y nagdagbusit sa kong kinabuhi. Bisik asa may magkita. Kamatayon ang ilang sangputan. Kung magpabilin si Abel niya, bungka mo. Tungod kay nabayon mo, Granada. Nabayon tabaw.
21: Federico.
20: Asa mo na sabil?
21: Tingalig, may balik na to sa gasolinahan ngayong gitrabahoan. Sa gasoline station nga, gipanag-iyan ni Mr. Mangkaw.
20: Salamat sa informasyon.

0: Pitay sa look yun, di mo ba yung bila? Bilibag na ako, di ba?
1: Oh, thrilling ba yan? Ba yung ting?
0: Thrilling niya din, mga motorsiklo gamitin mo.
1: O, nakailang karangpan. Di may taong aksyon nagsakay sa motorsiklo. Upaandar mo tayo sa motor. Akong ilugan. O, mawi akong gigamit.
2: Mayo kay ni sukot sad.
1: Oo, wasa lang na mo, nakalitan man. Na akong gilugan yung motor. Pero gipasabot na kung gamiton ako arong pag-ukur sa kidnapper. Kaya ako pantay mo, sabi siya, na doon ay batang babae nga misingkit o pakitabang.
0: Oo, niya, naapsan yun mo?
1: Naapsan ako ang sakinanbay. Pero, hapit sa kumatikbak. Tungod kay nakamatikol mo sila sa akong pagsunod kanila. Kipusil ko. Oh. Samtang nagkukod kanila.
0: Ha?
1: Oo. Oh, nakalihay ko. Ilat akong ibagno sa Dublin. Pinagis pagbabag sa ilang sikinan. Pero, wala ko ilang nahimo. Anong muhunong sila, gipusil na ko ang ligid. Explosion ang ligid. Nabangga ang van ng ilang sakin. O nahitabo na ang pinusilay na mo. Nakauna ko. Hinungdang na sikop. Huwag ang driver sa van, huwag nahimo kay naipit man siya sa madubila. Sa dihang nabangga ang van ng ilang iba niyo.
2: Yeah, human.
1: Ang thrilling. Kay may nanawag sa cellphone sa taong ako na po sila. Ako ikaw ang cellphone ako yung meeting ko. Nadungog na ko. Nanguta na. Kakibot asa na ka mo?
0: Ah, kakibot? Sa ato pa?
1: Si Federico ang nanawag.
0: Sa?
1: Nanganti siya. Nga iya kumpatsyon.
2: Abela.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Tap! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya Oji Kompokrakasa, magpahibao na sad ka ninyo. Ya ang damang satan ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Harrio, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na, may 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup
5: para sa Senate Manalo.
3: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: pasay gusto mong buhaton ko nining tigo. Gusto ka bang bawa na siya din sa mansyon? Wala siya silbi din sa iyang pangidaro.
1: Sir.
2: Gusto kong...
0: Unsa? Say it, my son. Say it!
2: Gusto ko nga mo pahuway na siya.
0: Sa dayon!
1: Sir.
0: Sayon ko na kayo kanang buhaton. As a matter of fact, mahimo ko kanang buhaton din mismo sa imong atubangan. Ang papahuwayon siya sa dayon.
1: Sir.
0: Hup!
1: Oh. Kitiunan ko ni mo sa imong pistola. Sir.
0: Igo ka lang niyang gitanaw, Sedes. Yes. Dili kayo malayo pagkatagak. Gikan sa iyang punuan ang bunga. Dugo ko ang naglatay sa iyang kaugatan. Busa, dili siya layo sa akong batasan. I think... Baliwa, aray ka niyang gapat yun, tika Sedes.
1: Sir.
2: Ayaw siya kilapti.
0: My son, nasuko ka ba?
2: Ayaw siya kilapti. Dili ko gusto may mahitabo niya. Hinungdan nga, dili na ko gusto may buhaton pa siya din isabay. Tiguang na siya. Ang ilang nga mabahuway na siya. Mawag ka na'y gusto na kong isulti ganina.
0: Damn. Mau ba din ay? Taos kayo ng swerte, Seres. Kaibisan, wa mahinumdong, ay nga kong anak, karimo. Di pagyapon siya buot, nga maalaaw ka.
1: Piyolo.

0: animal. Riot mi maabtin sa Orlando ka kanina. May nalagani, kinalasad kong nakahuna-huna upaagi. Ay, di patuo ko siyang tulo kong pasakitan sa Sedes. Ay, Sedes. Karoon nga nabalik ka na din, Hesumansyon. Wa na ko'y mahibo. Maglesod na ko sa pagpanalipod kanimo. Ginungagan mo lang yun ang akong hunahunaon. Eh, wa ko magahimo sa pagluwas ni Ilagi Kandene. May dungag ka bang yun? Di ikagikan, tagutagoy man ka.
1: Oh, dito.
0: Diin nga dito.
1: Dito. Basta good. Wag mo sayo nga. Amo na sabde, takarunda. Kay, kinahanglan akong mo report o kapili mo kung asa ko pa ingon.
0: Ay, Gurio. Ay, kung saan niya balita sa anak ni Sarah?
1: Man.
0: Nakamata na ba siya?
1: Wa pa ganina, ambot ang karon.
0: Unsay gibuhat ni Sedes din eh. Nga nung niya siya. Ganos alang siya nabalik, ha? Ug nga nung may balik siya. Nga nung
1: magun... Time pa sa ha.
0: Unsa man?
1: Tagsa-tagsa lang sa mga pangutana ni mo, kay murag, daghan ra kay da.
0: Ay nga nung niya lagi si Sedes. Ganos alang siya mabalik din eh.
1: Ako ay gisugo ni Sir Orlando sa pagkuha niya rito sa gitpuy-an ni Ma'am Dinis. Ang uyab ka ni Anton ni Sir Paulo.
0: Dito siya? Ay, pero gano?
1: Sa ko ni Bawan. Time para sa...
0: Gano naman siya? Uy, purong ka time?
1: Gano? Gano rin nga? Gano nga ako may mong pangutan on bayan anak? Gano man?
0: Igorio.
1: Di na ko obligasyon tubagon ka, uy.
0: Eh, ikaw ba? No? Taliguan lang ta.
1: Guwang.
0: Amigo mo ta dili ba?
1: Guwang utrom sa ga.
0: Usahay,
1: amigo.
0: Usahay. Eh, gulo. Unsa ko ta. Kadugay na itong nag-uban din, his mansion.
1: Maong gani. Dugay na itong nag-uban din eh.
0: Oo nga.
1: Maong nga, nagkailhanay nagyuta sa atong masig kabatasan.
0: Ayaw ba?
1: O, tinood nga akong gisulti nga usahay, kisagad magkalalis mong tanduha, di ba?
0: At kung udbangod kay, sayaon di kang dako.
1: Kay Bintahuso kasang dako.
0: Eh, bisig ka doon sa agroyo. Wala kong umintahan mo.
1: Kay Bintahuso ka, uy. Ikaw ang saligan ni sir. O, kanunang dadon sa iyong mga lakaw.
0: Eh, sa ko ba di ay kung misalisan ako?
1: O, kinsam din ang sa. Mas manghod ko kunin mo. Ang ilang unta nga, mas masalig siya na ko kay kung abtik kay og kusganay mas abtik pa kunin mo. Kay mas manghod ko kunin mo pangidaron.
0: Nakasiguro ka? Ha? Nakasiguro ka, ha?
1: Kalit ko na yung gitiunan sa mong pistola.
0: Oh.
1: Sam...
0: Abay ba na kong mas abtik ka? Kanya ko. Kay mas manghod ka na ko. O na? Hinaunhan malagit ikas pagbunt o gusto lagi ka sa ang hawak.
1: Malimal ka, tinoy ni Malka. Mangunay ka gina na ko, ay!
0: Ang gili! Kung gali ikaw sa mangunay na ko!
1: Iluklok nag...
0: Ang sabangan?
1: Iluklok nagbalik sa imong hawak.
0: Iluklok?
1: Iluklok? Oh! Balik ba? Ay, nagitiyo na ko. Ah, kung tingali ko, iluklok nagbalik. Nga no, basang magsigi pa man kag... Luklok ka na nga pistola, ay, nga... Niya makasood sa itong baraks. Sim kagdadana.
0: Eh, kay kinahanglan sa tanang higayon, Goryo.
1: Kay?
0: Magbinantay doon, ta?
1: Binantay yun?
0: Oo. Oh, kinahanglan ibutang ta kanuna yung usakatil dito sunahan.
1: Ha?
0: Eh, nako.
1: Ano man? Puyagod. Bisag maghigda, ato gihapon nga ibutang sa unahan ang usan na ito katil. Alam, kayo mo ka na, kapuyagod.
0: Eh, kamay manduklo ni mo, Goryo.
1: Nukul noon.
0: Eh, ikaw ang kapoy! Eh, siguan ka na pero huwag kagipon masayod sa mga panutihon. Kapoy mong siguan na ka.
1: Oh.
0: Ba't tiinaw mo?
1: Bala! Mas siguan ka. Eh, kung ipagkaubos, ha? Kay, huwag ka masayod, oh. Huwag ka masayod.
0: Masayod sa unsa?
1: Huwag gani ka masayod. Wasab ko'y planong sayran ka. Maong pagbantay. Heh.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: Pila-pilang win! San Miguel, pila win!
4: More than 50 million pesos niya GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
13: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
12: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
14: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
15: Strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
16: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinue mo.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusupo.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang bangis ng layon.
24: Gerald Anderson,
25: EZ Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of BBDK.
28: Leon, extra strong beer.
29: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: It's a belly.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ah, Dekan, oi. Ang gawas ko balik, isamukik lang katubang, oi.
2: Nyakto. Bebeset, makilagkot. Uy, sa buot yung ipasabot siya ang gisulte. Hey, guriyo, bebeset!

0: Ah, duha pa lang kadto ka hungit ang imong gikaon. Bundang ka na.
1: Dili na ko.
0: O sabay ganahan imong kanon, ha? Di ka ganahan sa Sudan. Magpaluto kong lain kaputahe, aron sa imong gana ang imong kaon. Tingaligwa ka makauyon ng beefsteak. Hmm? Magpaluto kitag lain. Crispy pata. Nakasiguro kong ganahan ka ni Ana. Seres, lagaw na. Antonas kusina. Lutui ang akong anak. O siguro duha. Ngalamion ni mo sa pagtimpla. Kundi kay gustong ilabay ko kini sa imong naong.
2: Matuman, sir. Pero, sir.
0: Pero unsa?
2: Mas ganahan man siyag utan nga Bisaya, sir. Ilabi pa kung daghan ni og okra, unya subakan og pediritong isda. Mas ganado siyang mukaon, ana.
0: Osa? Tanaray. Tanaray imong ipakaon sa akong anak.
2: Sir.
1: Utan. O si Yaya. Gusto ko mo higop og sabaw sa utan. May mo pang palutuan ko ni mo, anak?
0: Yeah. Sure. Kung mo imong gusto. Pero mahimo kayong magpakaluto kitag potsero, anak. Ha? Mas lamian ka ni anak. Mas lamian ka na ang potsero, di ba? O saman.
1: Mas gusto ko sa utan nga gaingon ni Lola.
0: Oh, baba. Ala, sige. Kung ano sa imong gusto, mo'y matuman. Alalakaw na, Seres, pagluto na. Gawas na gikan din eh.
2: Sige,
1: may mo bang ikan yung busugo sa kubang katapang? Dad? Ayaw lang si Lola kay tiguan na siya. Nga imong palihukon. Panugo na lang sa uban.
0: What?
1: Pero, busog na masab ko. May mong delete na lang.
0: No. Palutuan, tika. Palutuan, tika ni Ana. O, sige. Manawag na ko. Dali na, Sires. Gawas na kita, gikan din eh.
1: May mo bang magpabili ng una din si Lula?
0: O, siya? Sige. Sure, iho. Ganong dili. Pero kadiyot lang, ha? Seres, balik ka.
2: Sir?
0: Mugawas ko. Apan kung daw kunon sa imong ipanulti sa kung anak. Pagmatngon sa imong ipanulti. Kay masayran ko ganing may gibuhat kang wa kumakauyon. Balintian ka na ko. Nakasabot.
2: Oh, sir.
0: Uy, set. Paskusto pagyapon niyang ikauban si Seres. Gusto ka ko sa kong desisyon. Gapabalikon siya din is ay kong kogalingon. Animal. Unsay sunod nga mahitabo. Kung mabalik na kaniya ang iyang panumduman. Dili ka nga maglisod na unya ko sa paglikidar ni Sedes. Pusat!

0: May hangyo ka nga uban nanti kasi mong pagkaon ka ganina dito sa kusina. O karon na. Ni anas ta dinhi sa inyong lagwerta.
1: Ganan ka dinhi kaneto, dili ba? Mao kini ang paborito nimong spot. Kay ganan ka nga matan-aw sa mga buwak dinhi sa garden. Kuha ka ba makabantay? May mga bag-o nang mga tanom nga mamuwak na dinhi. Mas gipadaghan ko pa ang mga orchids. Kay kana ang labi nimong paborito. Look. That's Vanda Sanderiana, or Waling-Waling. Gikan pa kana sa Mindanao. It's now rare and preserved. Mga kinahanglan nga ati manunog mayo. Kay gusto kinigbugnaw. And so, gipasiguro ko gyud sa pagpaatiman ug maayo sa gardener. Aron mo makita sa imong pagbalik. Ano kon? Wa pa kini mamuwa karon aron makita unta nimo ang kaanindot. It usually blooms on July and December. Do you like it? Kun maminyo na unya ta. Punun ko sa nagkadaiyang mga buhak kining maong hardin. I will even expand it aron mas taas kag malantaw. And if you want, magpahimo kita og greenhouse. Baby, will you marry me?
0: Unsa?
1: Og dili ko gustong balibaran ko nimo.
2: Tofu sisig? Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist,
6: hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha, og maglingaw!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Balit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining ibati ko,
1: I love my teacher, yes I do. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal sa ka 46 nga lalaki nga giisip ko sa ka high value target individual dadakpan kini sa kapulisan og dakwaan kini illegal nga drogas samtang mga awtoridad sa dakbayan sa Bugo nangita na karon sa tinubdan ato sa ka online nga pagpanghulga nga mitarget og mga estudyante magtutudlo sa saka Catholic school sa maong syudad samtang Sugbo gikabalakan usab makasinati nining epekto sa El Nino phenomenon og makasinati og kainit sa panahon. Samtang dito sa kaulohan, ang mga motorista makapaabot og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo karong sunod simana. Good news na ini. Kaysa nilabay nga tutunga to sa upat ka mga simana pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo ang misugat sa mga motorista. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kaya. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mao atong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Umulto akong sigur na ginutuntui ko kung sa akong angay. Ipumarun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
20: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke. Tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
19: Hindi po kayo gumaling?
20: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, ang hassle na mga patong na fees, no? May mga patong na mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, at more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Load, G-Load, dahil siksik sa bonus. May bonus, data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance na manalo o to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in na partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25758 to series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Samtang sa pikas, gabay ni ka ba, taas bang presyon sa imundugay ka ba dunay hypertension? Basin taas imun sugar o basin may diabetes kanyo ara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapaghay kinis mga arterial walls sa mapalapot sa imundugo kung saan nakarason. Nga nang magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagdaon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputulo sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa ay pabuta. Nga mo grabe imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantin gikan sa paliyaga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kun lado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot ni sa imong katulog, makapugong pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Og bisitaw sa bangklinika, di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakin mo tang sa Media Coastal Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Huwag ka rin sa detalye na sa atong mga balita o sa ka-40 anyos nga lalaki. Nag-iisip kinis kapulisan nga sa ka-high value individual to HVI. Nadakpan kini human. Nakuhaan kini 55 gramos nga ginudahan nga shabu nga illegal nga droga. Gibraban na usap kinis kapulisan nga mobalor og 364 mil. Atul sa ka-bybast operation. Diya sa may magsaysay extension sa barangay Sawang Calero ning syudad. Pero kadlawa ang suspechado nagpabilin nga ana sa police custody samtang nagpaabot kini nga mapasakaan og kaso may kalabutan sa illegal nga drogas.
16: Radyo mo nationwide.
18: DYHP RMN Cebu, the official overall number
0: one. Number one.
21: Rush Boy Nationwide.
22: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa ni musod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhaga ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommend ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nahibutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life.
24: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan og sulod lang sa pila ka adlaw, nakita nako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
25: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946 0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog ka og dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos

0: imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address, ug contact number. Siguruhang ang kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Appeal na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: At oras karon, alas 12:48 na. Ang musulod na balita tud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timayin hangi ko, adunay daghang toksin si Malawas, mandili ka regular. Magpagawa si Muhugaw, dugay kang mahilisan, magbuto ng imuntian, magkasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Dili pagid hami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Sige mo na pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayong panlawas. Pagin mo tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mabalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa linaing ng mga butika din sa Sugbo, Igamanusab, sa uban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, mga otoridad dakbayan sa Bugo, nangita na karon sa tinubdan o para pag-ila ni adtong responsable sa hulga din sa online. Nga matod pa ni target kini mga estudyante o magtutudlo sa saka Catholic school, sa saka o sa maong nga syudad. Puman kini nagpost o makahulga nga pamahayag labot sa shooting incident unya miscirculate kini diha sa social media. Ang subay nini ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Bugo nakikoordinate na nga to sa school administration. Ingumanasab sa Bugo City Police Station o ang Peace and Order Council. Umanasab na sayod sa maong pagpanghulga nga nadawat sa maong nga eskwalahan diha sa online. Nakikoordinate usab sila karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-trace o ma-identify ang source ni ato nga maong nga post. Subay usab sa nagpadayo nila nga investigasyon sa kapulisan. Matod sa maong nga post, naghulga kini nga mamusil og estudyante magtutudlo. Usa ka semana gikan karon ang gituan nga responsable sa maong nga post. Ni angkon nga nag-eskwela kini sa maong nga eskwelahan, nahagbong kini o gireprimand sa usa ka magtutudlo. Ang maong nga post, particular nga nagtumbok sa estudyante sa grade 7 ngadto sa grade 10. Hinoon gipasalig nga sa kapulisan nga nagpadayon ng ilang investigasyon o para pag-ila ni atong responsable sa nahimo nga pagpanghulga diha sa social media.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
15: Bisan kapoy na,
16: kayahon tanan.
17: May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
19: Revicon, tabang aron masagad, imo kausog
20: with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kung moingon si mama nga,
22: sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
23: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
25: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako.

0: Paskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: At oras karon, alas 12:54 na. Ayaw gakalimot ha, kung ganahan gani kang mga pehinom dumi ang imna mo ginag Vita D Plus Coffee Mix. Parehas karon nga bago kang nakapaniudto o nya para makarelax ka din gamay, padung ka mo balik na sa trabaho gikan sa imong lunch break, nala pagpangapi una o nya inom sa Vita D Plus Coffee Mix kay kini pinakaunang kape. Nandun na po sa goal nga vitamin D3 ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kinitorid ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract. Nandun na mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga gitawag kini og mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagi kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali nga pagadaos sa atong mga selula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka, maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika pila sa dinas sa Life Extension na clinic. Amino na to karon si Chacha Boyles, mag-greet ni Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amary Van, Nicolette Boyles, Ugula, Minik Boyles sa Obay Bohol, nga namati sa dato karon. Padayon ta sa itong mga balita, makahuman sa sunod-sunod kapag taas sa presyo sa mga produkto ng petrolyo. Karong simunod si Mana, ang mga motorista, makadaginot-daginot na. Tungod sa ipatuman nga rollback sa presyo sa mga produkto ng mga petrolyo, pinagi sa mga local oil companies. Sa advisory, ang pipila ka mga gasoline stations mo paubos o 3.50 ngadto sa 4 pesos matag litro alang sa presyo sa diesel. May na lang taw ni kay dako nga rollback. Samtang ang gasolina mo ubos usab og 25 centavos ngadto na sa 75 centavos ang matag litro. Samtang sa pikas nga bahin ang enhanced nga southwest monsoon kun habagat moy muda og mga pagwan-uwan sa Luzon ug Kabisayan karong adlaw hangtod na sa nabilin nga adlaw sa weekend. Samtang masinati usab nga pagwan-uwan sa western part nga bahin sa Luzon ang habagat gipakusog pa gumikan ining bagyo nga si Saudel nga nakagawas na sa Pilipinas. Obit patoy nga niya sa dihang nakasul siya sa PAR o niya nakagawas ra po dayon. Nga gipaabot nga mo landfall dito sa eastern sa China. Eastern nga bahin sa China. Samtang dunay low pressure area sa northern na Philippine Sea nga nakatampo usab sa pag kusog sa habagat nga mo'y mudag mga pag-uwan sa rakumbahin sa Luzon o Visayas.
3: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alas 12:57 na ito paminaw ng ato balita gikan sa abroad.
3: TYHP Abroad ngayon.
6: Kini nga balita, atod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ni Talye sa itong balita, ni Tanyag ang Osaka Medical College sa Kathmandu, kapital nga syudad sa Nepal, o libreng pagtambal sa mga biktima sa miigo nga flash flood sa maong nasod. Ang Kathmandu Medical College gitukod ni Dr. Kumar Sharma, usa ka Nepali Congress member nga ni Silby sa Federal Parliament. Ang maong private college adunay duha ka mga teaching hospitals. Diin usa niini ni padana usa ka rapid response team ngadto sa apektadong mga distrito sa Nepal sama sa Rasuwa, Nuwakot ug Dading. Ang maong ospital ni padana usab og laing team of doctors ug medical officials aron mohatiman ug mutamba sa ubang mga biktima sa miigo nga kalamidad. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies. Ni YHP, tatak, amen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas epektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: At oras karon alas 12:59 na. Samtang ang musulod gabahin at ang kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Ang laing mga benefit na makuha nato sa adlaw-adlaw kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mao kini pagpamenos sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apilan niini ang breast cancer, prostate cancer sa kalalakinan, colon cancer, uban pagmatang sa sama niini nga mga sakit. Nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. O gani na matud-an na usab sa mga clinical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients nakagantos na gidiining cancer sa sakit nga cancer, mutaas ang ilang survival rate kon sufficient usab ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas unya mubalik pag function ang immune system samtang siya nakibatong sa sakit. Dili dali nga maluya og mutaas ang syansang maka-survive sa maong sakit. Sa mga dunay cancer o katong pasyente ni ining maong matang sa sakit, gawa sa ining medication pag inumog 6 to 9 nga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human sa pag-take ninyo sa inyong meals or makakaon. Gawa sa mga cancer patients sa kadtong nagbintay usab og mga tambal para sa diabetes, hypertension o guban pang nag-require o maintenance medicine, makatabang usab ang pag-inom, no? Idungan ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata or hamtong, mahimo kayo nga mo inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya, affordable usab kaayo. Mapalit ninyo ang Life Extension Vitamin D3, matag soft gel diya sa mga butika. Apilaw sab din na sa Life Extension na clinic. Unya, sigurado ha nga inyong mapalit nga Life Extension, liliag yun ang kada soft gel. Kung doon na ba kinimarka nga LE, muna siya ang initial sa Life Extension. Kay maunay tima ilhan nga authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Unya, ayaw kalimot, pwede ka maka-visit sa Life Extension na clinic para maka-avail kang libre o quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nakinibay mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Duc o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon. Doon na po yung Life Extension Clinic, kanami punta sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O ganda ba, Getty City sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Dool ka na sa may Kamanhak Terminal. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag inuman yung super fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyo pagkagandaman yung super fiber, kay usaman siya kasasay nga powder o sulod. Imulan niya siyang imix o saka baso nga tubig. Pwede kang mainom ani before ka mamahaw. Kung ari sa buntag, kung makadeside ka nga ari ka mo inom sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dogani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sa din na sa Life Extension Clinic. Samtang sa dilipat na hingpit tayo nga mo endo na tayo pahibaw ha, si Bishop Ruben Labajo, na malihog taon siya pagpahibaw po din sa DYHP para nga to sa ilahang mga kaparyantihan. Igumanusab sa ilang mga friends, no, or mga friends sa ilang pamilya kay ang iyang amahan, si Bienvenido C. Labajo. Kuhani siya ang papataw ni Bishop Ruben Labajo. Mi taliwan ni Adtong Agosto 26, o niya gihaya sa karona sa may St. Peter Funeral Homes diri sa may Imo, Cebu City. Ibali na yung patay nga lawas nga to sa complex nga nahimutang kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila de Nastalisay karong Agosto 31, so karon dahil ning Lunes, no? Unya alauna sa hapon. At to dito ihaya o pipila ka mga adlaw hangtod na sa September 3. Unya inig ka alas 3 imedi, alauna imedia sa hapon ni anang pagka September 3. Dunay misa sa alang na sa iyang paglubong. Kay katud ay taon si Sir Bienvenido Labajo, papa ni Bishop Ruben Labajo. Fan kaayo ni Attorney Rufil, minaw gid siyang programa kada buntag. Okay, so sa mga higala ha og mga nakaila sa papa ni Bishop Ruben Labajo or friends sa ilahang pamilya or mga relatives, mo to ang paibaw gikan usab mismo gyud ni Bishop Ruben Labajo. Samtang sa pikas nga bahin asay dugang pahibaw sama Jesse Sumampong, no, kay dunay pahibaw sa diay nga labot sa kamatayon. Ipahibaw sa akong kasubo nga si Dr. Edelberto Berting Hemina Istomo, kanhi Ronda Municipal Councilor usab ni siya, namatay niya itong Agosto 22, 87 ang iyang edad. Naak siya karon diri sa may St. Peter sa Talisay. Unya, bubiya ni Ugma, Sabado, alas 10 sa buntag, padung sa Ronda Catholic Church, alas 11 ka Misa Requiem, pagka alas 2 sa hapon. Iyabang nga higala o mga paryente, giauhag na mag-ampo alang sa iyang kapahulayan nga dayon. Pahibaw ni ini, si Rolly Jimena de la Cruz, nga gipaagi sa ni kasama Jesse Sumampo. Wala naman tayo nga oras. Subana ko dito sa control kasamang Jerome Yap. Dito sa atong transmitter, si Sir Rebel Boyser. Gumanasab dito sa newsroom kasamang Gerald Albio. Sa kasamang yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon. Inyatangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
3: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alauna 5.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
7: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
8: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
11: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini
10: ang akong suliran.
12: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
16: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
17: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
18: Uy, nga naman, Marie.
17: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
18: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhig baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
17: Yun sa man niyo, Marie.
18: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
17: Unifins?
18: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
17: Kada ko di ay Marie. Tudlo iko.
18: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
20: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
21: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
20: Ah, lagi. Basiglas na ni.
21: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
21: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Set Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
23: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istoryang panyawan capsule. I-try na ko. O niya,
22: ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
23: Paghikas niya
3: siya tutunlan,
23: wala naman.
3: Living Testimonies.
21: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabi.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
5: Hey, okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha na itong ganagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
3: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.
6: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
12: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
13: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
12: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
15: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha. Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko. Taas ang grado sa akong mata.
18: Bili di ko kaklaro, bista layo. Soon kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan.
19: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: Bianca de Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
22: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capitol Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana dun akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
23: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrope Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrope Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kami yung tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Marisa, 19 anyos, taga Compostela, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong inahan nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Aron inyong hisabtan, akong sugdo ni atong nag-edad pa ko 15 anyos. Ingon ini ang mga panghitabo. Naon sa manus, Mama? Nagsiki makilak. Ako yung doon. Ma? Nga na de ka?
1: Day, anak. Gibiyaan na ta ni Papa ni mo.
0: Ha? Nga naman?
1: Nailang babae si Papa ni mo, anak.
0: Saan?

0: Ma, kaon na. Ila kaadlaw na kang may kaon kaon. Sige na kagunahunas pagbiang papa na to.
1: Marisa, ingon sa dili pa na ako madawat ang pagbiya ni papa ni mo na to.
0: Dawato na lang good na to, ma. Nagbiyaan na tang papa. Ay na lang pa sige kaguol. Masakit to niya ka. Magunsa naman lang unya mi. Mga gagmay pabiyaan ng uban ako mga iksuon.
1: Anak.

0: Unya, kumusta man si Mama Ate? May kaon na?
1: Kalois kinuodong, may kaon na.
0: Maayo yun noon ate. Mag-usa ka si Mana na good nga, dili mo kaon nagtawang si Mama. Karoon lang gani o. Oh. Usa na good ng oras sa? Magalas duas na sa hapon. Nakaroon pa na ikaw si Mama.
1: Maulaki. May nalang gani, kay naminaw sa kong tambag. Nadawato na lang niyang pagbiya ni Papa nato.
0: Ate.

0: Ngano na sige magkaghikap sa imong suso?
1: Nak, nakabantay ko ba? Doon na may mga bugon ang akong suso.
0: Wala, ngano man ma?
1: Sa tinuod lang, nak. Dugay naman ko nakabantay ini. Gamay pa man ni sa una. Pero karon nagganama naman siya kadako. Nagtuo magud ko nga mawaran eh.
0: Pinsa? Kun mo na ma, ipatanaw ta nagdoktor.
1: Pero nak, wa man in taon tay kwarta.
0: Mangayo lang ko tagtabang ni Lolo.
1: Marisa.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa ginoop, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masinug.
3: May diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
4: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
4: Ug de-sugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
4: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
3: Sa mga butika.
4: DTX 500.
3: Ang tuba.
4: Kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
4: Efektibo.
3: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
4: DTX 500.
3: Ibo sa de-sugared sugar cane extract.
4: Ang anti-diabetic property.
3: Kikan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
5: Uy, Marie. Muundang na lang siguro ko pa muwi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa 15 katuig na mong pagpamuhig baboy, wag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
5: Yun sa maninyo, Marie.
6: Nag-unifits me, Marie. Why ilis-ilis? Kan pa sa una hangtod karon Unifeeds ra gyud gihapon. Tiaw mo mare sa matagsako sa Unifeeds. Makasi mig 200 pesos matagsako. Barato na nindo pagil kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifeeds?
6: Kaayo mare. Imagine na mare ha. Sa lapo ka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasi na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas buda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kada ko di ay mare. Tudlong iko.
6: Oh, dai feeling guide mare oh. Dani numbers ila technician diha. Kay libre po ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, Ugsa Ubay 0385001686.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Ang simple, Razor Max, paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kong padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Sed Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
12: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
10: Living Testimonies.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Sed Living Testimonies.
11: Taas ang sugar maong nay bikin sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
14: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
10: Living Testimonies.
15: Mga igala, may ngadlaw ka na tong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya. Sa

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit duro, wala eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano ay.
3: Pwede na, makakas pila ibang
2: ito. Ano ka, no? Binta na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original.
8: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Ginood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
11: Eric Ko,
12: ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life extension. Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
12: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! May kabutas!
13: Bugas-bugas o katul-katul?
14: DTX 500 na!
13: DTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: o pag-ayo sa bugas-bugas
13: o katul-katul!
14: DTX 500!
13: Mabalik sa pinakadul ng butik sa lugar!
14: DTX 500!
15: Para sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat ka
14: sa DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dugay na din kitadasa kung inahan ang iyang kipati, nga doon ay pugon ang iyang suso. Misamot ang iyang kaguol sa dihang nasayod siya sa iyang sakit. Dako po ang among pasalamat sa among apuhan nga mao'y misuporta sa mga panginahanglanon aron sa pagpaalim sa iyang sakit. Ugun niya. Lo, salamat kay sa mong pagtapang ni Mama, ha?
1: Haway sa payan, Apo. Kini pong imo inaan ba? Wala sa git siya musulti na kung nga na di ay siya gipamati. Nausap na manggo na siya sa dihang naminyo namin. Mula ba maikog na namo ni Lula ni mo musulti kung sa iyang gipamati o baka problema o man sa iyang bana? Ako ba, nagdodagod ko nga ang maunang nasakit ang imong inahan tungod sa kagrabing kagoon sa pagbiha sa inyong amahan niya ninyo nga way puangon.
0: Mitalo, huwag yun maluis papa na mo eh. Upat biya ming managsuon, unya gagmay pang ako mga manghud.
1: May nalang gani, Apo, kay nahalinan mi ugyota o naasab mi mga paabangan. Bahong kami lang ang misuporta sa pagpalit sa mga tambal o pagpakimo sa inyong inahan. Busa ayaw kay ikong sa pagpanghayo o tabang namo. Kaya okay lang yung kaayaw kami nga duha ni Lula ni mo.
0: Salamat, Lula.

0: Mas, manon sa ka?
1: Sakit kayo ang akong lawas. Ngamurag apil ang akong kabukogan kasakit anak.

0: daw ka makulak ka.
1: Saloy na kay mini mo, ma. Nagigda na lang kakalunay. Midaot na kagmaayo.
0: Sakit kay sa among dugan nga magpaminaw ni mo na mag-agoto ka sa grabing kasakit. Huwag na kita rungtok mag-apii.
2: Arisa, Arisa, anak, imang gipang ang suga.
0: Huwag man, ma. Gano si Ay?
2: Ngit-ngit, manggod ang akong pananaw. Ingon sa, banod ka ayong akong mga kamot o tiil.
0: Basta, ma.
2: Hindi ko ko ginawa.
0: Ma! Ay, kung pag-ingon na, anak, ma! Ma! Ma! Ma!

0: tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marisa.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related yung mga problema. Kay usama nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klasikasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat suliran rin ka na mo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Udri ba sa mong batan sa third floor UCR Martinez Building Usmeña Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa mo kini nga if you want to be the best kuno, you have to do the things other people aren't willing to do. So magpailaw mga trabaho, di kasi lang kag mandar-mandar niya ikaw di ka mo trabaho. So leadership by example, no? So mao na nga trabaho kita kay mao man eh trabaho tao kay tabangan sa Ginoo. Alright, so ang ato matatampo karadawa si Marisa, 19 years old, taga Compostela, Cebu. Compostela, Cebu. Gusto mo mga taga Compostela kung kaila. Of course, si Mayor Richie Wagas. Mayor, bisita niyo ko si mga pickleball niya. Mga Wagas family, mga paradyang family diya sa Kabadyangan. Mga kabatingan, yung silingan diya, no? Nalinda, Kuni, Arnold, Mostar Manol, guwapo kaya pong Arnold. Sige ba ko gana diya sa Compostela kay bisita ko ni Brad Pipi para diyan. O, mga na ako yung atubangan rin, mga taga-sibungan ni sila. O, dugay na nila kung ikon, ako lang yung basahon ko sa akin. Taga-sibunga, poblasyon Sibunga. Mostar naman kinabuhi diya sa Sibunga. Si Bidon de la Cruz, Juliet Isabelo, Ken Tenebro, Anali Nera Caniada, Lisa Torres, Yanex Torres, Uncas Gascon, Eduardo Torres, Lolita Torres, o Jason Minyosa. O ang akong suki, diya sa Kaang, diya sa Abugon, Sibunga, musta naman si Tiban Kaang Bulante. Si Mr. to James Laputan, Nilo Gnarding. Akong suki sa Buko Diyos. Basta na kong suki sa Buko Diyos, ha? Si Ruel o si Monique o Dinisa diya sa Bagakay, Butungan, sa may Sibunga. May kumpalit niya. Salamat na kay Ruel, ha? O Monique, nga, tagaan ko niyo magkuhan. Buy one, take 10 plus 1. O sa mga Balansag family, ha? Gikan niya ni Marie Jory Javier, Mernalyn Salinas, Charina Aguirre, Jessamar Albarando bare, Rudel Carpintero, Lynette Aludina, ma'am, sa mga taga sa mga sisters ni Jessa sa Lindugan, no? Maayot mga okay ang mga ang atong mga sisters da, Mama Mary, no? Si Frater Marty, Frater Joseph, Sister Marie Paipa og Sister Elizabeth, nanggikan kini ni Marie-Jorie Javier diya sa Sibunga. Okay? Huwag kining uban, sunod na naman po ning uban, no? Okay, mahurot na lang atong oras. So, going back to sender si Marisa, punto medical ng problema ni Marisa. May tungkol kini sa iyang mama ba to? Namatay ito iyang mama tungkol sa breast problem. Unang pangutana ni Marisa. Nagsigiw kaguo lang akong inahan tungod sa pagbiya sa among amahan. Wala na siya itarong kaon ug tulog. Grabe ang stress nga iyang sinati. Maoba ni hinungdan sa pagsugod sa iyang cancer o nakuha ni niya gikan sa iyang mga kaliwat. So, kining balikon ako ang kusa cancer sa big question mark that there are some breast factors o kining mag-uulta, muluwer atong immune system. Orang matarget tanan yung mga problema ha, no? Pero mayingon tang kaliwat, sometimes it runs in the family but doesn't always mean nga una kay na cancer nga parinte mahimo pag kang cancer patient, no? Careful lang ta sa atong activities of daily living, atong diet, mag-exercise.

umagampo nga dili ta masakit og cancer. Kay sa pagkakaroon mo mo gini inunta problema gini sa kuaning cancer lagi kay naay mga tambal naingontag ang tambal sa cancer mo pareha pug tambal sa schizophrenia sa mo pagpractice sa psychiatry doesn't always means cure. At ang tambal can just give an alibyo sa suffering sa na nasakit nga tao. So kung malguol ka, very emotional ka, lower ang atong immune system, more prone ta mo develop not only cancer but some other medical and psychological problems. Ikaduhang pangutana, breast cancer ang unang sakit sa among inahan ug nataptan kini og lain na sab nga cancer nga mao ang bone cancer. Posible ba di ay nga mo-develop og lain nga cancer ang original cancer cells sa usa ka tawo? Yes, gitawag na namo sa mong pagtuod og metastasis o nilamay na. So originally nasa breast. Unya kung wala mahatagan og saktong pagtagadayon, na operahan o na chemo o na radiotherapy, posible na siya nga mo metastasize. Na mo na medical term ana. Metastasize meaning mo lamay na ngadto sa laing parte sa lawas sa pasyente nga usa niya na ang bones nga mao'y maapektuhan. So posible nga mao na ang nahitabo sa imong mama. Ug lisod na gyud kayo ang intervention kung nakametastasize na kay multi-organ kuan namang dysfunction na ang mahitabo. Dili lang usa kundi halos tanan ng mga vital organs sa lawas sa tao na apektuhan. Sunod nga pangutana, katong mga bugon nga nitubo sa suso sa akong inahan, posible ba nga dili unta to makanceros kung nadali panig namo og dala sa doktor? Posible ba sab nga matapdan mi og cancer nga iyang mga anak? Katong bugon magsugod na siya benign, no? Mo na nga akong kasugyot sa mga babae, especially kining mga naay mga family history or na history of trauma or infection nga mag self examination mo sa inyong breast kung wala bay bukol diha. Kung naamang gani, mahimo ba og inyong kuhaan og sample through the aid of the doctor for biopsy? Kay magsugod pa man siya benign, di man ni dayon mo dahimong cancerous. So kung ma-biopsy, unya moingon nga benign ang result, ipakuha kung less ang chance nga mo-develop, mo-deteriorate into malignancy or cancerous. Pitungod sa mga pangutana, posible ba mong matapdan? Hindi sa kumakayon nga immune na mo ani, exempted naman ani, anybody can have this kind of problem. Ha? In fact, member of our family died because of breast cancer. No? Adili ko maulaw musulti ninyo, akong younger sister, akong manghud, namatay tungod sa breast cancer. So, ayun na ni katindi ninyo problema. Ha? Kung naay mga bugon diha, ipabiopsy. So, there are three stages sa kinabuhi sa tao, sa babae especially, na magkausab ang hormonal level. Pag menarch, meaning pagkadalaga na, mausab ang estrogen progesterone level. Pag buntis, o pag menopause. Kanon saan mag-inopause ang babae, late 40s and early 50s, with the main age of 52 years old. So, kaya mga aware mo ni Ana, ha? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Namatay yun ang among inahan tungkol sa duha ka cancer nga iyang gihambin. Ang sa breast o sa bones na ito. Nawala ang pananaw o namanhod ang mga kamot o mga tiil sa among inahan sa wala pa kini namatay. Say na ba kadto nga mamatay na siya? Mawala ba di ay ang pananaw sa usa ka tao nga mamatay ang kung mamatay na kini? Ah, siyempre, mawala. Mo-stop ang tanan nga mga functioning, no? The last ko nga mawala ang brain. So, muna nga, mawala, no? So, muwanan na pananaw din. Ang mga five senses na to, mawagtang na, kaya mamatay naman. So, muna ako ika-istorya ni Mamaysa. O, why exempted na to? Including Dr. Rene Obra na Atty. Ilin Batan. Kitang tanan mamatay. Why dili mamatay na to? Ha, o dili ta kay bawo kanusa unsa nga pamaagi og kuhaon nato sa Ginoo. Ha, dili lang ta magdungan. All right? Sino ta kasabot ka sa kung explain ni mo Marisa di sa Compostela of regards to mga wagas og mga paradyang family. Ha? Dula niya tag pickleball dia Mayor Richie, anak niya ko nimo.
So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, again, Dr. Rene Obra at your service. Hasta la vista, until the next time. Bye-bye!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita. Padayong nagmonitor ang imbahada sa New Delhi o Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu kabahin sa sitwasyon sa Northern Nepal. Human miigo ang halapad ng flash flood ng miigo sa mong nasod. Ang imbahada na kigalayo na sa Nepali authorities. Anong pagsuta? Kundun ay laing mga Pilipino ang apektado sa maong pagbaha. Una nang ikataho nga usa ka Pinoy ang namising human sa miigo ng flash flood sa Nepal nito Agosto 26. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tuluka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Crime and Drama presents Hanju Manan So So Ta Awe. Ano pa ang sayang kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Seattle Negros Occidental. Gato matatampo, nagdasingan nga art.

0: This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
1: DJX 500. Ang tubak. Kontra sakit ng diabetes. DJX 500. Epektibo. Sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500. Imo sa the sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500. Garantisado. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
2: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DTX 500. Walang kakap. Kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500 pamali sa mga butika
3: para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
4: Ipin ay max talaga. Max protektado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max protektado pa unique.
3: Max Alaga, Max protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasya man ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
11: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
12: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliba, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Am I speaking with William Hill?
16: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
15: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
16: I have the D3 right here, Life Extension.
17: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
18: Ha? Tagadari na di ka sa kabangahan?
19: Oo, oh, Art. Tagadira na bang kuko?
18: Wala ko makakita ni mo din sa kabangahan.
19: Ang-ang, daga pa man ko nga nagsige na ko upang trabaho. Hangtod nga, naabot ko din sa Singapore.
18: Yeah, kadit sa. Sa ganito yung gingan ni mo? Daga ka pa? Nagsige na kagpanarbaho?
19: O, taon dong.
18: Nga sa ato pa, minyo na di ka?
19: Minyo na ko, oy. May duha ko ka mga anak. Pero, buwag biog sa kumbanya.
18: Oh, mo ba? Okay ra nimo, Vic, kung mga tanak ko nimo, kung ano nga nakigbuwagas yung bana?
19: Okay ra, oy. Paminaw ha, kasultihan di ka nga nung nagbuwag biyo sa kong bana. O, sultihan sa tika kung kinse akong mga parents.
18: O, sige, sultihan ko kay maminaw ko.
5: Ha? Nakasa ang bana ni Marivic sa ilang kaminyoon?
18: O ba, Charlie? Mo'y ingon ni Marivic na ko?
5: O, unsa kayo ito yung mga ingon ba? Nakailakas ginikanan na ng Marivic?
18: O ba, silingan na din mo. O, suod ba ginako ang iyong mga anak? Kay, pinamimina na ako makitan.
5: Muray gidangat. O, niya ang iyong bana?
18: Huwag ko makaila sa bana niya. Huwag mo ko makakita siyang bana. Aba, babasig, wala sa tingali sa mong tapit.
5: Niya ba, so may plano ni mo ng Marivic?
18: Saan pa di ay? Inamiga rin ng ako niya.
5: Inamiga? O niya akong may gugma ka niya?
18: O, maminaw tayo ni ba? Ikaw na sa isunod ka may tabo.

0: Di na mahinong ko magkatoge na eh. Naanad mahinong ko nga na si Marvick. Kapirmin ako ikasulte. Ako siya tawagan be.
1: Abin ako, di na kaganaan makikistoryahan ako.
0: Yan naman.
1: Ang, wala man ka manawag na ako.
0: Nahadlok man gug ko nga magsige og panawag nimo.
1: Masabi mo kahadlokan.
0: Nahadlok ko nga mahigog man nimo.
1: Oh. Nga naman ay mahigog man ako. Sabi na ka, Ana.
0: Nabay, kay Bana.
1: Buwag naman good mini bird.
0: Nga, di na ka siya magsamok nimo.
1: Di na to magsamok eh. Malipayo na to siyang babae.
0: Nga sa ato pa. Pwede na rin ko nga musod sa iyong kasing-kasing.

0: Uy, abno mo ni Marivic?
1: Oh, bay. Nagkasinabot na mi.
0: Ano man? Higug mo rin ka niya.
1: Kwan, kining gaan ka yung akumbot niya, bay. Kung naibaw ko nga, paingunan ni sa gugma.
0: By art.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaong tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
2: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospitalid at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
6: Living Testimonies.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
12: Ha? Mupauli ka dari sa Pilipinas?
13: Oo, oh, Art. Kaya gihatagan mo kong bakasyon sa kong amo. Pero mabalik na sad ko.
12: Kung mao ka na, magkita dito tayo ni.
13: Oo, syempre. Magkita ta ako dito mga buta.
12: Ikaw yun. Sige, Vic. Magpaabot ko nimo.

0: Wait, kapatangan sa kong kalipay. Magikaupan ta ka, alright?
1: Salamat, Vic.
0: Gika din ni... Mualto ta sa amo, ha?
1: Huh?
0: Ayaw ka pala ka. Kaya naibaw na silang tanan. Si mama, si papa, ang akong mga anak. Kaya baw na silang may relasyon ta.
1: Mau ba?
0: Mau welcome kay ka sa amo.
1: Salamat, Vic.
2: Wako isupag sa inyong relasyon. Tudal, buwag naman ni si Marivic sa iyang bana.
1: Salamat, ay.
0: Salamat, ta.
2: Manginaot lang ko nga di lang unta mangitagsamok ang imong bana sa inyong relasyon ni Art Marivic.

0: Nagkita mo si Mumbay na sa una?
1: Oh, alright.
0: Ano ya?
1: Naibaho na siya sa tanan. O nakailasad siya ni mo.
0: Ano ya?
1: Gusto siya makigbalik na ako. O iya kang pabawakan.
0: Mo ba?
1: Wa man siya na himo. Kay dili may tabong makigbalik ko niya. O di sa ko makigbawak ni mo. Kaya nadutlan ako ni mo, Art.
0: Salamat, Vic. Ano naman ka?
1: Ugma, mabalik na ko sa Ignacio.
0: Maupa? Kung dili lang na di ka mabalik?
1: Di na mahimu, eh. Nakasign ako dito contract. Pero ayaw ka pala ka. Last na ni. Di na ko mabalik.
0: Bantay, ha?
1: O, lagi.
0: Sige, kay idigbalik ni mo. Magnegosyo na lang, ta?
1: Sige, ha? Nindot ng plano, ha?
0: Pag-ambisay mong biyahe, o ba, ha? Paabutong di kasi mong pagbalik. I love you.
1: I love you

0: Pila pa lang ka rikadlo nga may biya si Marvick na ko. Kimingaw na mahinaw ko niya.
1: Bay! Oh. Eh! Ay, nangita, ano mo? Mas gawas.
0: Kisa man?
1: Di mo matungkan si Pangan. Ah, tuwa lang. Basi importante yung tuyo.
0: Kisa man, nangita na ko.
2: Ako, Brad.
0: Oh. Oh. Kinsa man ka?
2: Ako si Bert, ang bala ni Marivic.
0: Oh, oh, ikaw di ay? Ang samay tuyo ni mo na ko, Brad?
2: Naibaw ko, Brad, nga nagdako ng mas kusawa. Pero, mahangyaw lang ko niyo, Brad. Palay iyo kusawa.
0: Hindi ba buwag naman mo ni Marivic?
2: Siya rin nakibuwag ako. Pero ako makibuwag niya. Maung, palay ko lang, Brad. Buwagi si Marivic.
0: Pag-effort siya, Brad. Huwag ipakita ni Marivic na okay na ka. Nga andam ka nga magbago. Kay naibaw ko. Una ka nga nakasasin yung kaminyo ni Marvick.
3: Mayo hinuon nga mo ito yung gisulti niya.
0: Kung bawat ko yung hunaw-naon, pamakoy bawat niya kay imo mo siyang bana.
3: Pero buwag na, Mia. Ula saan ko masugod kay imo kong buwagan.
0: Di isa ko makahimo sa pagpakigbuwag ni mo, Marvick. Kay nadut lang na kay ko nimo. Bisa mo tanga kung kugma nimo sukad nga may naitabot nato. Na

0: Salamat kay ako gitang nakitaan, Art.
1: May tuyo ka na kanoy?
0: Naa. Og importante kayo ni.
1: Unsa man noy?
0: Ah, mangita tag dapit nga magkasulti tag darong, Art.
1: Unsa man tanong imong pagkisultihan ako noy?
0: Nakailangan ko ni Muar kay silingan ta. Og nahibaw sa kong nabuotan kang pagkatao. Og swerte kayo nga kung anak nga si Marivic nga nagkauyab ni mo. Pero, dako lang sayop ang inyong relasyon.
1: Oh.
0: Nahibaw kamagyod nga na ako sa simbahan na galagad. O gusto lang na kong tarungon ang sayop nga inyong nahimo ni Marivic.
1: Uy.
0: Di ba yun ikalimot doon na minyo ang akong anak, di ba? O gusto sayang ba na nga mag-uli sila? Aron iyang mahulipan ang sa nga iyang nahimo sa akong anak. Maumuhangyo ko ni mo, Art. Palay ilang ang akong anak. Kay sa mata sa Dios ug sa mata sa mga tao, dakong minyo ang akong anak na si Marivic.
1: Noy.
0: Makasaad ka ba na ko, Art? Ngayon mo nang kalimtan si Marivic?
1: Noy. Isaad ko na ni mo. Makigbuwag na ko ni Marivic.

0: kayo ni mong mawa sa marivix yung mong kinabuhi. Ang buti ni bayo eh. Kinahala na ako gininga kayahon or nga matibok pagbalik ang ilang pamilya.
1: Oh. Si marivix na silang nanawag, no?
0: Oh, bay.
1: Tubagas na, eh.
0: Busy lang ko, Vic.
2: Busy kasi mong babay?
0: Ha?
2: Nanagailain di asa. Muna dili ka mo ito magtawagan. O di ba, nagbalik po si mong ex?
0: Mari, Vic. Makigbuwag na ko na yun mo.
2: Ha? Kung ano yun mo kong buwagan? Tungod ba kay nagkibalik kasi mong uyab sa una, ha? Mau ba?
0: I'm sorry. Wala ko yung kugma ni mo.
2: Heart.
0: Kalimkin ako, Mari, Vic. Ubaliki ang imong pamilya.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
8: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency og RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu og kontakon pinaagi sa ilang registered yung mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Mao kita mga higalaan kaagay ni Art nga taga Seattle, Negros Occidental o bansa awit nga yung ipangayo. Awit nga regulahan. Mind over matter of the heart.

Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo agaring magubos sa direksyon ni Priscila Ricadaos. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingka sing kugidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kahawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanood.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak, RMN Esquadro!
1: Si Anan Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Zed Living Testimonies.
7: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lang kong tila, kay mababa man ang imong meeting.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies.
9: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
10: Zed Living Testimonies.
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
7: Ang Zed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
11: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: o karong sulay sumpay ng atong sugilanon. Isit Quadro!
1: Maraming ungo o tingog. Lain na bilang. Lain na magbigay ng insika. Ang sila mga taon ng buhata. Busli. Bangag sa ilo.
2: Sige na, Pito Kaspar. Ikaw lipay sa ako pa. Ako din sapa sa misklina pa. Promise.
1: Busli.
2: 150,000. Usang kakim. Sukot o tele?
1: 150,000? Aw? Sukot ay? Sa iyo na ng trabaho ah?
2: Kanda! Para kita duha injil ma. Ha? Ikaw ayaw ka pala ka. Kila ako trip-trip lang pa.
1: Trip-trip?
2: Oh, trip-trip lang. Ako lipay. Ikaw sa lipay. Kaya ako payad man. Si ako, dako pa, ha? Trip-trip lang.
1: Maya, ang insik ko.
2: Medyo ka pa.
1: Salbahis man din ang insika.
2: Sige ta.
1: Double blade.

0: Bay, unsa may buhaton ni mo ng cordless impactor by himself?
1: Magamit ka na ito aron sundon ang gipuyan niya itong mamita, chikading, by Sarge.
0: Akit bahay kirada ni na itong kirada ron bay ta?
1: Aron mabawi na ito ang kwarta nga gida ni Glina sa iyang pagbiya, by Sarge.
0: Mayroon ta bay? Aron maturnover na ito ni Sir Mark? Ako itong katabang?
1: Hinaut pantang ato paghihapon ang kwarta dito ni mamita chikading.

0: Daddy. Kumusta naman pamati ni mo sa imo ang samad?
1: Okay naman, iha.
0: Sure ka?
1: Medyo may panahon nga muhapdos apan kaya ra. Naara may tambal.
0: Naara masab hinoon ang imo ang private nurse nga mo ay nakatiman sa imo mga tambal, Dad.
1: Oo, iha. Gusto na kong mapauli sa bahay.
0: Oh, okay, sige. Akong pakisultihan bahay ni Anna ang doktor.
1: Please, iha, liha. Ang iyo, Asia. Ingnang, adto na lang kong magpakaayo sa hingpit sa bahay.
0: Akong suwayan, Dad.
1: Salamat, iha.
0: Dad, mapauli una ko sa bahay, ha? Naaraman ng imong nurse.
1: Okay, ayaw na ko kabalaki. Di pa yung taon pa tiyon hon kining imong amahan.
0: Dad?

0: Taka ba naglatan ining bumbong sa luing bahin, by Sarge?
1: Sakto na ning mga gabay. Kaagin ako ini kay gamayang kong taong.
0: Sige, by Sarge. Ikay sold aron pangitao ng atas sa case. Nagipataguan ni Glina din eh.
1: Ubay!

Klaro kayo nga tiniyang aning kwartuha na gistar si Miss Glina. Kay ihamanin mga sanina nga gyanger. Kiniklusit. Kinimoy akong ablihan kay tingalig. Niya tagoy ang attache keys. Uy! Ano? Kiara! Niya glini tagoy! Kuhaon ko, huwag akong tanawin kung naabgidin niya ang kwarta. Daggam kong bisu ni kwarta. May bawaan ginirong ba? Ako ni Plaster's kama.

0: Dirección 0000. Kita akan kuarta ini. Pinan doon na rinibog. Pagkinintos. Bay! Bay! Niyan na! Nakita na lang, bay! Diyan na ba, Misay?
1: Okay na siya, bay, sir.
0: Huwag ka masayap sa imong gituhuan, bay. Dinigan ng bayan niya gitaguan.
1: Imposible manggod nga iyakin nila doon. Siguro kayo nga, interesan kini sa kakaw ng Major.
0: Sakto ka ba'y?
1: Tanga. Mubiya din tayo inidapit ha.
0: Dali!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kong padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog nga plema, afford pa.
13: Patay na! Nasuntan to sa mga pulis, bay!
14: Mintin na gininindaga na, bay. Kay, nangandam sa kudiri. O niya, pedaplin na yun. Kay ba si, dili kita mo igi-alarma, anak?
13: Oo, bay!
14: Oh. Movertik sila, bay.
13: Baaway! Ano kita mo igi-alarma? Dili di ay!
14: Sa diversion road ka agi. Kay basin og na i-checkpoint sa unahan.

Cuarta. 150,000. Baya. Sa una, 150 pesos gani. Karon 150,000. Baya. Pagwa ko magdahom nga ingon din ni ana ang big boss kasi busli. Giluod ko primero pero nagkadugay. Baya, marumag nagkalami. Double blade. Bangag sa ilong.

0: Hapid kami makasugat si Miss Alea. Mayo na lang gani kay dali ko nga nakatipas ug agianan. Ha. May adlaw raw niya tanan ko papayana ka. Ipamatuod ko nimo nga dili sa tanang panahon swerte ka. Mm-hmm. Tuwa siya pa ingon sa kawasin ning ospital. Mupaulit tingali siya sa ilang. Si Major Gaspar. Hello, Major.
1: Unsa ni kailangan kini mo diha karon?
0: Karong adawa, akong paningkamutan nga mada ang general. Kompleto naman ang plano.
1: Kana. O ka na gusto ko, Pilina.
0: Ako rin bahala. Isali ka na ako kanibahina. Kaya tagan ko kamuog nindot na kalampusan.
1: Salamat, Glina. Bangag sa ilong. Talipay ko na nag-ipadayag mo karon.
0: Pabuta ang resulta ining akong misyon karon, Major.

0: Estila, nabala ka ko ni Sir Mark ng imong gibiyaan dito sa ospital, Aliya.
1: Okay ra mangut ko, no, Miss Aer. Huwag man ko rin angay nga kabalakan. Nananghit mangut ko niya.
0: O, lagi. Pero ang kaaway mo ay dili ka kumpiyansahan.
1: Miss Aer.
0: Maglakaw mi si Bysarge.
1: Ha? Asaman mo?
0: Sa ospital. Pulihan ti ka sa pagbantay dito ni Sir Mark.

0: Nanglakaw mo lagi to sila o balik, hindi Aliyah?
1: Nabala ka si Misael nga gibiyaan ako si daddy dito nang...
0: Ay na, may private nails ka nagatiman niya, di ba?
1: Ang iyang gikabalakan, mao ang mga kaaway nang...

0: Okay na, sir. Naturukan natin kasi mong bukton.
1: Time pa? Ngano ba ang gituruk manhimo na sa akong bukton na ang tanang medisina ng injectable na aman gibutang sa dextrose? Tingali bayag na sayop ka, nurse.
0: Dili ko mahimong masayop, Sir Mart Uknis, sir. Tangtangon ko ning akong face mask, ha?
1: Glina! Ikaw!
0: Nagatuog na siya. Tawagon ko dahil nang ako mga kaubanan sa kawas nga nagpa-disguise ng mga nurse.

0: Research. Murag na alert to among court sa hospital o man makabiyak ka itong ambulansya.
1: Saan ka na ito buwan sa suod, baby, sir?
0: Kikulpaan sa pagkong.
1: Saan?
0: Kaya inagipati ko karong kakulpa. Research.

0: Paingon na may diha, Major Gaspar.
1: Ah? Tinawag ka ba, Kina?
0: Oo, Major.
1: Ang target, si General Mart Oknis.
0: Niyanas siya o ba na ako? Sakay nining nakarnap na mong ambulansya sa ospital.

0: Sie da die Maid. Sa nagkikain ng karoon niya, Misael.
1: Klaro ang mga kuha sa CCTV. Sigli na ang babae nga nagpagkaroon inong nga nurse.
2: Isugdan ang gidaw ng espiritu sa demonyo ang utok at ang misli na bay. Nagpauli po nag-iisis mga kakaw.
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mupatuman ang NGCP o Red Alert Status alang sa Visayas Grid alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi karong adlaw, gawa sa Red Alert, ipatuman sa NGCP ang Yellow Alert Status, sugod karong alas 4 sa hapon, hangtod sa alas 5 sa hapon o alas 8 sa gabi, hangtod sa alas 9 sa gabi. Sigon sa NGCP, ang available capacity sa grid operator niabot lang sa 2,334 megawatts, samtang ang peak demand niabot sa 2,412 megawatts. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mong labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang brand. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My body.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pila pila win. San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabognaw nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
8: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
9: strong for the Philippines.
10: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
10: EQ Diapers. From day one to toddler. EQ-tinyo mo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

pagahigala at ang iangupan pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangis Gary, audio editor Lloyd Gabbiana. Balik kayo sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo, Johnny.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamaha.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lunganan.
3: Johnny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon man ko ungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Akong bugas-bugas,
7: akong katul-katul,
6: na ikaw butas.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: DTX 500 na.
8: DTX 500
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500
8: mabalik sa pinakabulong butik sa inyong lugar.
9: DTX 500
10: sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX
9: 500. DTX 500
8: sa mga butika.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, mula, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basig glass na ni.
15: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
15: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
0: let's go with the flow.
18: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
19: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBTK.
12: Leon, extra strong beer.
1: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
2: Kahit ang kwento mo!
10: Ang bangis mo!
3: Drink responsibly.
20: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
7: Igala, nakakape na ka?
16: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract?
7: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
21: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
24: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
23: Hindi po kayo gumaling?
24: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
22: Life extension, vitamin D3 for longer life.
25: Hala, Magi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi!
26: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
25: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
26: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
27: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ha? Ha? Ano naman? Ito na kayo nabantayan ng tao sa sudsabay?
2: Oh. Mura kong nakakita ganino sa sudsabay ng Mikilup.
1: Unsa?
2: May tao sa sud.
1: Ay, ay, ay. Action, magkulo-kulo-skulo pa akong atay noon.
2: Gininakas gawa sa ako lang sud.
1: So, uy, mahimo eh.
2: Ang ganun naman mahimo. Oo, mago. Mahimo rin gumusod. Bisa kisang bay.
1: Huy, kanang ungo, mananghin ba na?
2: Ha? Kisa may akong panahingiran. Ang anino? Basinog, unguun sa ng anino na nasa sud.
1: Uban na lang, tagagod. Ako'y back up ni mo.
2: Ah, sige. Ay, napatagag pa mo sila. Mag-iin na lang ta.
1: Sigurado ka? Na doon lagi ka nakita ang anino sa sud?
2: Kulagi. Anino, dito ako nakita.
1: Pita, ano sa katong klasya sa anino, no?
2: Ang anino, kustang.
1: Okay, bay. Pasig doon ay adik-adik sa sud.
2: Andama lang ng imo aran masabay. Kaya ako, batulay niya ako gibit-bit. Ngayay. Oh. Ha? Ah, dali na. Bupad doon, tas putahan.

0: Sir Darwin ang kupa.
1: Nagtuo ko nga iyan ang gibutang utaguanan nga kinandaduhan.
0: Tuod sad no. Dili kini niya i-display kay mahalun gud ni. Mahalun kaayo ni.
1: Mao na. Masinog. Doon ay sikreto butangan ng ini si Sir?
0: Nakakita ko sa lidas sini. Ang bongbong usahay. Naadihang taguanan. Bili mailang taguanan.
1: O di ba, loyos mga libro?
0: Husto. Sige na dili. Atong tanaw ng mga bongbong.
2: Hunong. Hunong sa tabay. Muginhawa o na ta. Ha?
3: Pulpak man sa din yung trapahos, detective, no?
2: Ulaw.
3: Ano siya, Ben? Ikay mga blisputano ako?
2: Ako'y mga blisputano. Huwag itiundaan ng armas nga. Imong gikunitan sa sword, ha?
3: Oh, sige. Tabi sa manukad sa ko.
2: Pero, bay, ayaw pabuto, ha? Kundi kumuingon nga pabuto na.
3: Ulaki. Sige, sige. Oh, nana. Nakaporma na ko. Mura na ko inig si Wonder Woman.
2: Sige, ako nang abliyan ng butahan. Pangandam. Nay daw! Uwa!
3: Toy daw!
2: Uy! Bay! Hulong mo na! Hulong!
3: Ari na, nakapabuto ko, bay.
2: Ano siya, mga bay? Huwag mo gumaingon nga pabuto. Ganong may pabuto, mga?
3: Nakalitan man ko nga doon ay taong nidagan.
2: Di alaga, ha? Ako lang taong doon usat mga rahwana.
3: Sige, bay. Pagamping.

0: o agilid yung bulawan.
1: Pero nakasiguro ko nga naagin ni taguanan si Sir Darwin.
0: Paita. Di man kahanap to makuha ang kupang bulawan.
1: Humay naman tag chat sa mga bongbong. Ang sawg sa mga itong tanahon.
0: Sawg?
1: Oo. Nakikita sa pusi sa lida nga doon ay uban na mga sekreteng tabaanan sa sawg.
0: Muna kasi minto man yung sawg nila.
1: Oh, takibaw, tanahon na ko dato. Basta pwede ay doon na sa ligilungagan.
0: Oh, sige. Atong tanahon ng sawg.

0: Ina naman ni Stanley. Huwag naman mapalik. Nagkusam ka na siya si Sud. Chani! Bay! Bay!
1: Bay, mabik! Dali! Tanawari!
0: Oh, saan kayo nakita ng Chani?
2: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal
4: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV na dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mukaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Uwa mong kay kalainan ang sahog ining kwarto ni Sir Darwin.
1: Bitaw, no?
0: Hain mo kit ka ni Tagoy ang kupang bulawan sa?
1: Maugid. Oh, uy, uy, hala.
0: Oh, may miabot.
1: May miabot.
0: Ay, manggawas na ta. Dili.
1: Oh. Oh. Oh. Milje, nasabdan mo, Brown Face?
0: Bahala na nadiya, dili na.
1: Oh, uy, uy, what ako?
2: Bay, nakakuha naman yung suits mga kwarto din yung staos.
1: Bitaw, no? Klaro kayo nga, gikawat ang mga butang din. Ikaw ba naman pultahan sa kusina?
2: Ano guna, ginimbayo eh. Makita bang lungsod gikan inibinta na, oh? Mm-hmm.
1: Ah, bay, ni ang litas kwarto ni Cleofi Alquera?
2: Ha? Nanong naibaw man ka?
1: Na, naipicture niya sa bumbong.
2: Oh, naatood?
1: Huwag nagkaguliyang ang mga nahibiling gubaong butang din eh.
2: Tinitingali siya gilugos o dipatay, no, bay?
1: Posible.
2: Maugitingali nga gibiyaan na lang ninilang baya tungod sa sakit na panghitabo din eh.
1: Dali. Naog na ta.
2: Asan mo sa to?
1: Sa kwarto sa silong. Atong darawan kung wabay underground yung baya.
2: Ha? Nga nung mangita man tag underground?
1: Basin ko na ang nagkidnap ni Inday Ina kay Midania sa underground inibaya.
2: Ha?
1: Dali na!

0: Melche? Melche?
1: Oy, Bindo. Oh, nabalik pala kita yun mo.
0: Oh. Wala mo pala yun si Papsi sa paghatod sa airport. Sa bisitang doktor.
1: Oh. Oh, niya on sa men. Mukauna ka? Banda, matikas ka tabang.
0: Nga naman. Ating manan ko rin mo.
1: Oh. Oh. Unsaon nga, wala pa masagoy mabuhat ron.
0: Oh, sige. Manglimpyo ta karon sa clinic.
1: Mao ba? Oh, sige, manglimpyo ta.

0: may underground ng baya.
1: Di tingali ganahan ang tag-iya o mga karto nga posibleng puyan o multo ba'y?
0: Walagi multo.
1: Ah! Tuana, to nagi lagi multo ni baya ba'y?
0: Mahadlok na lagi ang mga multo karon nga mo puyo o baya nga sama ini kay dagda naman ang kadik-adik. Mapil o niyag suyo pang ilang aso.
1: Joke to?
0: Kung makatawa ka, o joke. Pero, hindi ka makatawa, ay, di joke.
1: Bay, na ay mga tunos tao?
0: Ha?
1: May multo, yun lagi din eh.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo ganin ano nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maimong to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila nila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule Matag Adlaw, Arumalikay at Tungkalawasan sa kanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almorana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, o guman pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule, doon sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koi Herbal Capsule, gisagapan sa organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado ang katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
3: Balik. Hindiin ko man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakus o kasumbungan sa

0: mas masaylo ako. Nagkaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kil akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Haroon akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tuol sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Renal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go! With
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy!
8: Charmy, let's go with the flow.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-ise mong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
11: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Happy tanan na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun ni siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanaro yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bii maigmata sa bumitan.
17: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: Mala. Ay, di ko ganahabing ka. Budbud na ako ganahan!
1: Unsang budbud ang imong gipasabot? Turanding.
2: Hi, Daddy!
0: Patay si Don James. Ang nagdance budbud.
1: Chelsea?
2: Embrace ko, Dad!
1: Biyay sa Miss City, tuturanding ni mo, Chelsea.
2: Okay, yes.
0: Uban ko ni mo, Dad James.
1: Biha ka lang, turanding. Sige, ipadutar kang tito ni mo. Huwag na magpanagsulti. Kapila ta nagkasulti ito, Handing. Nga dili ni mo tuduan si Chelsea kung unsa may kabuang ni mo. Mulimod kapag yun. Ang sabi nito nabatiin ako ni mo nga ginisulti kang... Unsa to? Nga ito ni Chelsea, ha? Unsa to?
0: Unsa? Unsa ganito, no?
1: Palaguton gi ko ni mo to, Handing.
0: Ayaw, nung ayaw. Nung isang kayo, maglanggot ka, nung. Masukugib ka.
1: Unsa magi gusto mo yung buhaton ako, to, Handing? Nga mangita na nang kuglain, nga mo'y muhatod ug kuha ni Chelsea din sa eskwelahan, ug papauli untang na nagadito sa inyo? Mm. Bani gusto ni mo?
0: Huh? Ayaw, maluhay ko na ako, isuog. Hindi naman sabdong, murbadong, ginagyod.
1: Mga pila nakakahigayon nga nagsigi kag ingon ana, nako, ha? Nga dili na gyud.
0: Ako ano kalimot ko.
1: Kapila na!
0: Kalimot ko kapila, dong. Basta, di na lagi. Promise yun, dong. Tinig yun ko mag-isis ko itong bud-bud. Nag-iigil mo pa, oh. Agwantahon na lang ako. Iloom ko na lang sa tago.

0: nga mag-atuan dahil kung natong mamoy kami sa itong tindahan.
1: Hmm? Kaya sa isultin mo?
2: Ako lang.
1: Ikaw na sa turandik?
2: Ako lang itandong mo yun. Pero, ang sister nga si Greta na sultin ako.
1: Greta? Hmm. Kaya may suon rin kang Greta.
2: Tiboloko ko dong. Greta mo nayangan ka.
1: Ay, ni Maturan din. Kano sa pamantaon mo mga ayo ni Goryo eh?
2: Basi giniglino ko kusap dong.
0: Masulti ko, Dada.
1: So may isulti ni mo lang ga?
0: Ayaw kit padaan ng Ma'am Rica May, Dada. Bisag kwa pa to siya. Ayaw ba yak, Jud?
3: Tanaw lagi ka na ako dong. Ako na pata ron.
1: Wala ko'y gisulti to randing.
2: Mabi to, pero imong mata ay...
1: Kingano man ang akong mata?
2: Ha? Ang imong mata? Ako kikikot kayo.
1: Ikabuhi ka man siguro to randing? Hingapi kay kano?
3: Gamay.
1: Gamay snaong ni mo? Basta na ibaw ka na. Kung unsay magkaayo o unsay dili magkaayo ni Chelsea. Ha? Mamalihog na ko to randing. Ang ako ba ng phone?
0: Ang ima rin, Dad, uy. Kay lahi man ang akong ringtone.
1: Oh, to de. Kadit.
0: Basing kun si Mami Melanie na na, Dad.
4: Ah, oh, ikaw to ang basing si Melanie.

0: na na.
1: Bag ko man nga number. Hindi mo lang ako familiar. Hello?
2: At last! Nag-confirm na ko nga maokin ang imuhang cellphone number, Sir James.
1: Oh.

0: times. Pre, di ba ako kung anong nanawag ka? Nagsamok na sab si Ricamini mo, no? Di ba?
1: Oh, pagani ko yung sulti bisan unsa. Yun naman ako ni mo.
0: Kay, ibaw ka naman na, pre. Ikunay kong gadaan niya mo na ako kung manawag si Ricamini mo o naghasol ba ka sa iyong anak.
1: Kalma lang, pre. Defensive ka lang kayo. Di na may ako tuyo ni mo.
0: Ibawaan na, pre.
1: Mo ba? Ibawaan na di ay. O, nahibawa ka naman di ay. O, di tanong nagkasultihan sa kaayuhan o mayong balita nga ako ang tayisultin ni mo ron.
0: Ha? Ay, saan kaayuhan na, pre?
1: Bye.
0: Ay, ayaw. Pre, hello. James, pre. Hello, pre.
1: Tuman.
0: Ikaw ba, pre, ba? Dili ka naman kakomedyahan, oy?
1: Mau ba? Mau ba, pre?
0: Kalimtin na tong akong gisulti pagtubag na ko diretso ni mo, pre. Kabuawan ko tong ako. Umugpiling ako diri.
1: So, mao nang ako ang imong ikabuangan?
0: Ha? Wa, pre, oy. Kabuangan ko.
1: Bago ka pa ganing miingon nga, kabuang rato, pre?
0: Ikaw yun, pre. Wala ka magwak magkailog. Masahito na ako. May magkakalog ba yung kusahe?
1: Di ba dahil permi, pre?
0: Ha? Oh. Pre, di gihapon. Mamang ka. Sige na lang eh.
1: Ah, hayin mo. Alusot kapag yun.
0: Ikaw ba, pre, ba? Di na lang magtaano eh. Istoryahe lang ko kung sa'y kaayuhan ngayon mong isultin ako din.
1: Nala, maumaga.
0: Gusto may ba yung balita di ay bro, pre?
1: Gitawgan ko sa kanhing GM na to. Nagpaybaw nga madawat na kuno ang katunga sa balance nila sa to nga separation pay sa kumpanya.
0: Uy, mo ba pre? Grasya na yung di ay. Maayo yung naunda. Kay wak na. Nahurutan yung taon tong presya nilang bayad o papaw na ko din. May nalala, pre. Kamahunan, bisag. Kaman nalang natindahan.
1: Pag-gresya sa Ginoo, pre. Dali ka na mahurot basta sa gulan o bisyo.
0: Bitaw pa, dir?
1: Bitaw pa, dir. Bitaw. Masuntukan, di ka.
0: Huwag na lang kusuntuk ka, pre. Kung madawat na itong kwarta. Unya. Kanoon ang schedule sa pag-release sa kwarta, pre?
1: Unya, natakasultihan. Kung dili na magsamok si Rick kami, nakutawhana ka.
0: Unsa? Kahapag na pre.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon kung mahilo na ba ang pagpanahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMN

0: Bato ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
2: Sir Hans!
3: Hatang gini siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga karintan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus G.G. Cano sa Tugad News. Break karo kapura. Habod ka ko sa DTX 500. Pili bang mamatanon ang naanaydad mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 na ba superior at those guns nga maoy graportika sa Basiliola apin mas kinsaulos batok sa nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution. Uberismo bisyo sa mas pinom sa alkohol o ang pagparabako. Sa toga balita, nadakpan sa Bible Superation sa mga partiba sa PDSA, may kinusaka yung tadog drug poser diha sa may sitio Salvador Barangay Tanque sa dakbayan sa Talisay kagahapon sa hapon. Ang nadakpan na ilan sa alias nga Peter, 53 anos sa kapanigon ng trabaho o na nagpulisap sa may barangay tanki sa Mauga, Sinanda. Si Peter nadakpan kini sa gihibog na Bible Separation sa mga operiba sa PDA 7 o makinigipanilan soon sa Osaka Gasimana aga illegal nga kalihukan ini gingong nga nasuta nga positibo nga namligya kini gilusa din usa ka bypass operation nga miresulta sa pagkasikop sa mauga suspect. Nakuha sa mauga dakpan ang mga pinakitang dahang sa mga motibo kini 80 gramos nga mubalon kapin sa 544 mil pesos. Ang mauga suspect gingong makadispose kini og 100 grams matag semana og gingong pinagsab sa confidential informant mao'y nagtagog info o informasyon sa mga operatiba sa PDA 7 dahil gilo sa langusaka anti-drug operation. Parang news break, gagawin na po nga ito sa DTX 503 ang DTX 503 kampiyon nga proteksyon na 1.3 million oras kini sa underfans efektibo kini mga kontra sa mga free radicals of the oxidation sa DTX 500 ang atong panit pamataon internal organ ayon ang DTX 500 din isbatas na betas Fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, acidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang GABAX 500 ang sekreto sa magagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
17: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
18: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
17: TTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
20: Suramires po. Baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Bumili na Ginebra San Miguel and other participating products.
22: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
23: para sa Senate Manalo.
22: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Cashali na!
24: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
25: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
28: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, and Iscariot Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box? Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilana. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas, limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag gwanta pa.
0: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagway Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
8: Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayok ko.
9: Makabuhay.
0: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
10: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
10: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, aga, aray.
3: Tawag ka si Ayesa.
2: Ma'am Claire, ayaw lagbunlo tayo tao na kumbok, agay.
3: Tawag ka si Ayesa!
2: Ay, tigat sakit.
4: Uwiin siya ng asong, Claire.
3: Kent!
2: Ay, salamat!
3: Ikaw na, Kent!
2: Salamat! May abot ang Superman! Buhiin na taon ng akong buhok, Ma'am Claire!
3: Kent! Kent, salamat ka niya, Kent! Salamat! Salamat! Nagagay! Kent!
2: Ay!
3: Kent! Anong kisagpapang ko ni mo?
5: Bayad dos yung pagbugno ni Nangason.
2: Salamat!
5: Nangason! Tipo siya mga gamit.
2: Imo na ko palayason, Dugent.
5: Muban ka na ko. Mamiya tayo ni Baya.
2: Ay, salamat! Goodbye, Impirnos Yuta!
3: Kent, dili ko ni mo mahimong biyaan.
5: Huwag nga nang dili, man.
3: Tungod kay asawa ko ni mo.
5: Asawa ang may kabit.
3: No! No, ako'y kabit!
5: Claire, dili na kinalang ipa-DNA test ko pa ang imong anak. Sa itsura palang daan og kulor, ebidensya na eh, nga dili ko siya anak. Kay wa mi kaliwat nga lang niyo.
3: Asawa gihapon ko ni mo.
5: Bisa kapila pa na ni mo balik-balikon, Claire. Di ka makapugong nako. Makigbuwag na ko ni mo, Claire.
3: Kent, dili ni mo mabuhat ako. Dili.
5: Ano dili man, ha? Claire?
3: Ligala nga tong kasal.
5: Way papel nga makapugong nako, Claire. Giilad ko ni mo. Dili naman yung kamubatig ka o bisang gamay na lang, ha? Claire? Pagbatong sa gamay, oy! Sa gamay na gawaw!
3: Dili ko masugot ka magbuhag ta!
5: Sa masugot ka si Di, mubiya na ko sa kinabuhi.
3: Kit, pamati na po. Hatagi kong laingi kayo. Uwan ang itong mga bata. Malimtan na ni mo kinig nahitabo na to karon kay wa na ang bata.
5: Unsa? Giunsa ni mo imong anak?
3: Kuan, gikawat siya. Pero may nasa pagkikawat siya.
5: Ipatay mo ang imong anak.
3: Wa! Wa! Lagi! Kalitan siya na wa. Pagbuhat sa kahigayunan nga mawa ang bata aron mo balik ka.
5: Claire, mas maayot tingalingam patanao ka na, doktor.
3: Kinatagi kong lagi gayon. Tatagi ko. Ipaliguro na ko ni mo. Ang sunod ng anak, liwat na gindi mo.
5: Ang bata ang nakaingong, Claire, kung ano nagapos ko sa kaminyoon o ba ni mo? Pero siya gibuhat ni mo?
3: Oh, makuha gibuhat sa bata!
5: May gibuhat ka! Nason! Nang!
2: Dong Kit! Oh, andam nang akong malita, dong!
5: Hain ang anak ng bayana.
2: Aha? Pasti lang, Dong Kit. Ang talit lang yung kayong nawa ang bata, dong. Gibilin ako sa kwarto. Gibutangan ang panakong unlan ang kilid, pero kalit lang nawa.
5: Ikaw at ang bata?
2: Ambot lang po. Pero, wabas ako nakitang taong misod. Kamera man din eh.
5: Di ako na.
2: Asa ba ka, Dong Kent? Dong, ala ka?
5: Pagkita ko na kung bata lang sa ubo sa pangpa. Tungon sa beranda.
3: Kent, balik nire! Kent, ako'y gibuhat ka na utang sa bata!
2: Naonsa ka naman, Ma'am Claire. Oy, mura na ba yung taong kagnayabag?
3: Mahawa niya.
2: Mahawa ha! Mupahawa, God!
3: Dili may mabiyaan ko ni Kent. Dili may magbuwang kasal, may busa mga matay, may kami.

Kailangan na masubay na ang ubo sa pampang. Uwa na ganyan sa maayong panguna si Claire. Angay na rin ipadoktor. Hindi na gusto mo sa beranda sa umpay. Uwa may ilan ang dininga. Doon ay gihag po. Pero... imposible nga mawa ang anak ni Claire. Gawin mo kuha ini.

0: Bygon 100% Knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong ayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa...
8: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko ani. Nahupay na akong dugan ba di na magsakit. Basta makainom ko ani. Mo, duhan na rong katuig. Mo, doon na akong imnon. Panag ko na kong vitamins kanina kong inom kadua sa usa ka adlaw bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mawdyan na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
8: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Pila pila win, San Miguel pila win.
14: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
15: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Armor up for adventure with Biogenic.
5: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, dito ako believe.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Doctor! Giyon sa ni mo yung anak.
1: Kent, wala gi ko'y gibuhat sa bata.
0: Kung wala gibuhat sa bata, niyaon ta siya karon.
1: Kalimti na lang ko ng bata. Di ba sa kaganahan na mutanaw niya, di ba? Magpasalamat na lang na nga nawa siya.
0: Naunsa namin tao ng utok ni Mugleroy. Niyabag na magkabayo.
1: Huwag ko mabuang! Huwag ko mabuang. Pasailuan na lang ko. Pasailuan ko ba?
0: Di ka mo pasailu si magibuhat sa akong kinabuhit. Labi na sa pag-abandonar ni mo sa kagalingan mo, anak.
1: Anong concern magka sa bata nga di makaganahan niya?
0: Ang imong gibuhat sa mong anak, ang wala ko po yun eh. Dili ka angin mahimong inahan. Paabutan na lang ang akong abogado, Claire. Kaya mo file na kong legal separation.
1: No! No!
0: Yes, Claire. Mauna na ang akong hukom. Dili na ko magpatuntok pa rin yun ni Kuya Hans. Dili na ko paggaon ninyo. Buhat nun ko ng gusto na akong buhaton. Nagason! Dali na!
1: Kent!
2: Ay, goodbye, Ma'am Claire! Pagkanaa ang lagab ni Ayisa, ha?
1: Kent! Dili ko ni mamahay magbiyaan!
0: Kent!
1: Ayaw ko biyaan! Mabuang ko kung biyaan ko ni mo!
0: Daan ka nang nabuang, Claire!
1: Kent! Kent!

0: Dugget, asa man ta paingon ini karon?
1: Sa akong taguanan, nangasok.
0: Ha? Hala no. Ay, pastilan dong. Salamat yung kaayo dong, ha? Nga gidagyo ko ni mo. Kuyaw kaayo kung kauban ako kanunay si Ma'am Claire dito dong. Uy, kung dili ko mabunog, siya akong madunggaban tungod siyang kamaldita. Grabing isuga papayana, uy. Murag yung buang. Ah, eh, kanang tinuod. Tinuod na itong imo, ano? Tinuod itong imong giingon nga makigbuwag na kaniya?
1: Oo, nangasun. Makigbuwag na ko na Claire. Ah, sobra na ni siya. Makipibuhong yung kayo ang pagkawa sa bata. Sa anak ni Claire.
0: Aha.
2: Ambiang bata, ma.
0: Unsa?
2: Naibaw kong dili na welcome ng bata, Adini. Ambi na. Ako'y atiman, ana.
0: Uy, pagsura, Isa. Uy!
2: Haulagi, ma. Ambi na. Dali.
1: Nangason?
0: Ako ano?
1: Nganong kalit magang ilom niya?
0: May magyuna-una lang ko, dong.
1: Unsa man?
0: Nahinumdob lang ko sa bata ba? Sa anak ni Ma'am Claire nga katubang marchokulit.
1: Oh.
0: Naluoy ko sa bata. Pero ang inahan, murag pra-pra namin yun. Eh. Huwag yun maghuna-huna sa iyang anak. Gusto siyang mawagtang ni.
1: Huwag nga dakog posibilidad lang. Nga ining glabay.
0: Tingali. Wa man sad ta makakita. Pero magampo lang ta. Nga kadang do na gyud mikuha sa bata og misagop ni ini.
1: Pero ang pangutana, kinsa?
0: Basin og gipanghatag na ni Ma'am Claire kay praningon ra batong babayana. Pero na Ginoo na lay bahala sa anak ni Ma'am Claire dong oy.

Bibiroman, nauntsaman ka. Ano na nakilakman ka, ha? Hayo ito ang pagsigikilak, uy. Hala, may nanuktok.

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagawp, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
5: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
7: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabog na nga pang negosyo.
7: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
8: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
9: Strong for the Filipino.
10: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
12: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
11: Gambling is for persons 21 years

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ka! Kaya pa din yan!
4: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng, at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Pilang kilo sa karne?
8: 500. Hulo. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki.

0: ng 700? Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
2: Sarap magkasama!
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na.
5: Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
6: Tosiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy fiesta!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert!
14: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Armor up for adventure with Biogenic.
18: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix. Uba!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:04 na sa kahaponon. Uluhan sa itong mga balita karong hapon, sinkhole sa dakbayan sa Sugbo. Nganito mauni itong Agosto 20, giisip sa MGB7 nga high risk. Samtang notadong drug pusher sa Tangki Talisay, nga matod pa unong kabuan ng gipanidaan sa kapulisan o PDS7, na dakpa na atol sa bypass operation kagabi. Diin ang mga pinutos sa Shabu na sakmit sa mga operatiba sa PDS7 o sa kapulisan sa syudad sa Talisay. Samtang mga PWD sa dakbayan sa Mandawi ni paubos og CPR training. Kinang headline sa itong mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon mga kasama. Adlong Biyernes na mga kasama. Agosto 28, tuig 2026. Kumusta man inyuhang kahaponon? Mayroong pagpaminaw sa itong mga kasama ron nga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga Radyo 612 sa itong AM band. Ingon man sa nagtanaw sa itong Facebook Live, DYHP RMN Cebu. O sa nagtanaw sa itong uban pang mga social media platforms. O sa DYHP app, mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa itong mga kasama ron kasama ng Jerome na nagbiyahe. Ito ang mga kaigsuunang mga estudyante, mga magtutudlo, kay long weekend ra ba mga kasama. Kumusta man, mayong pagpaminaw sa itong mga ginikanan karon. Atong sayron ang nagunang mga balita ning kahaponon mga kasama ning adlawng Biyernes. Apansangan sa itong regular anchor ning program news update ng si kasama Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Ito na yung mag-uban-uban mga kasama, kini si Rajuman Remart Pugoy. Ito ang sayron ang nagunang mga balita karong hapuna. Sa di pa dahita sa detalye sa itong mga balita, Happy 74th Anniversary Radio Mindanao Networks RMN Family. Karong adlaw mga kasama ug mga idol, isaulog sa RMN ang ika-74 na kasumaran ikan sa pagkatukod sa ato ang istasyon diin nga kanunay mong kauban mga kasama ug mga idol. Ug karon sa detalye na sa atong mga balita mga kasama, sinkhole sa dakbayan sa Bugo nga nitumaw ni atong Agosto 20, giisip sa MGB7 nga high risk. Kasama mo sa balita, Rajuman RV Veloso.
0: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gideklara sa Mines and Geosciences Bureau kung MGB7 nga high-risk ground collapse area ang nasuta nga sinkhole sa sityo Indilisyo Purok Libog 1 sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Bugo. Kinitungod sa nagpadayang pagdako sa maong sinkhole o maabot sa 15 ngadto na sa 25 metros. Tungod kay dunay mga residente nga namuyo duol sa dapit, gipaubos nila kini sa briefing o unsay angay buhaton aron nga malikay sa risgo. Kalakip na niini ang sayong pagpabakwit kanila, ilabi na kung dunay masinating pag-uwan. Gawa sa maong sinkhole, duna sa in mga nabantayan nga laing duha pa ka mga sinkholes nga nahimutang 100 metros sa habagatang kasadpan o 65 metros sa amihan ng Sidlakan nga namugna human sa 2025 Bugo Bay Fault Earthquake. Usa ka ground penetrating radar kon GPR survey ang gihimo sab aron pagtrace sa cavity extent apan giingong lisod na kini madetect sa mosobra 5 ngadto sa 6 metros hinungdan nga maglisod sab sa pagdeterminar sa aktual nga giladmon niini. Subay niini, girekomendar sa MGB sa lokal nga kagamhanan ang kanunay nga pagmonitor sa dapit aron nga masiguro nga malikay sa risgo ang mga residente sa lugar. Gikinahanglan sab ang kanunay nga pag-report sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun dunay mga bag-ong liki nga nabantayan. Pasidaan sa MGB 7, gidili una ang pagduol sa sinkhole o dili sab pwede nga mohimo og documentary o vlog sa maong dapit tungod sa karisgo sa maong lugar. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Radyo Mo Nationwide, number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
1: Dengan salamat kasamang Radyo Man RV Veloso. Samtang makasama og mga idol, subay sa ito ang pag-celebrar sa ika-64 nga kasumaran sa RMN kanong adlawa. Gatusan ka mga seedling sa lain-laing punuan sa kahoy. Gilangkuban ni sa punuan sa Santol o seedling sa Santol, Lumboy o Biatilis nga gipananom sa mga personnel sa DYHP RMN Cebu, IFM Cebu sa gihimo nga tree planting activity kanong adlawa dito sa barangay Taptap sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama. Subay kini sa kasaulugan sa ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Networks kun RMN karong adlawa. Mao kini napili sa RMN Cebu nga kalihukan isip pagpakabana sa istasyon sa pag-amuma sa kalikupan isip kabahin sa responsibilidad ni ini dinhi sa komunidad. Kaabagsab sa DYHP ug IFM sa maong tree planting activity nga gitawag o giuluhan og tanom para sa paglaom ang MCWD o Creative Studio 87. Salamat sab sa itong mga suking tigpaminaw o viewers nga kanunay nga nagsuporta sa itong CBANan din sa DYHP o GIFM. Gikan pa kani ato hangtod karon. O ganun mga kasama, nagpadayon ta sa ito ang kining ni ang DYHP Answer to Win a promo. Tungod kay anibersaryo man na ito kasamang Maris. Doon naman ko yung mga nagkalain-laing activity ang gibuhat ang mga RMN stations dito sa Manila. Doon na sila pa job fair at ang sister station dito sa RMN Manila. O niya doon ay nag-medical mission. Din sa DYHP RMN Cebu, mo niya ito ang himo nga tree planting activity karong adlawa. Yeah, unyang taw-taw, ato ning ipakita ang ato ang kining mga highlights sa ato ang gihimong tree planting activity. Diin, nangunay yun mismo mga kasama mga idol, ang ato ang mga staff din sa DYHP RMN Cebu. Ingin man ato ang mga artista, no? Sa ato ang DYHP RMN drama, ato ang mga IFM DJs. Yan atong pasalamatan, MCWD o Creative Studio 87. Isip ato ang partners sa maong kalihukan. At oras mga kasama, alas 5.14 na sa kahapon nun. Kininga portion, hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagpaligon sa atong immune system. Tungod kay depensa ni sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall mga kasama. Busa importante kayo nga matag-adlaw, uinom ta og duha nga to sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctor, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mga kasamog mga idol, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ni mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebudok o Cebu Gospel Church o sa Barangay Konsolasyon na ni sa ADM Building, Barangay Kansaga at bag sa Jollibee. Pwede sabta nga mukuntak sa numero nga 4161655 o dibaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Oras mga kasama, alas 5.15 na sa kahapon ng dugang mga balita sa news update. Human lamang sa mga pahinomdom, standby.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung mapasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilove ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DY HP Tatak RNN.
1: Oras mga kasama, alas 5.18 na sa kahapon. Upadayon ta sa itong mga balita mga kasama. Notadong drug pusher sa Tangki Talisay nga unom kabuwan ng gipanidaan sa kapulisan og PDIA 7. Ikatahong nadakpan na atol sa bypass operation kagabi eh. Diin nasakmit ang mga pinutos sa Shabu sa mga operatiba sa PDIA 7 o kapulisan sa syudad sa Talisay. Kasama mo sa Balita Radyoman, Arnold Bustamante.
0: DYHP Tatak RMN Report.
8: Di pa lang bupas sa kapulisan sa syudad sa Subo ang ilang pagpangandam sa mga tunghaan sobe sa sunod-sunod ng insidente sa pagpanghulga sa seguridad sama sa pagpamumba. Pusil ko man pa, nunot ni ilang ipahigayan ng simposiums kung nun sa ilang himoon kung mahitabo ang gagikahadlukan sa tanan sama sa active shooting incidents o bomb threat kagipahigayan sa University of San Carlos Talaman Campus sa Barangay Talamban sa Sudan Subo na itong Miyerkules. Among kalihukan, itambungan kini sa mga faculty members o staff sa universidad din ang tumungmaw ang pagpalambo sa ilang kahibaw, kaandam o kapabilidad sa pagtubag sa mga kritikal ng insidente na naghatag hulga sa kaluwasan o siguridad sa mga tinunan o mga school personnel. Ang CCP o representahan kini sa Acting Chief sa City Community Affairs and Development Unit Consicado nga si Police Major Marvin Figueredo nga may mihatag siya aga kahibalo sa natad sa pagpanalipod kung ato ni mga kaso sa pagpanghulga o insidente sa active shooting. Atol sa simposyo, ilan natuki kung saan pag-ila o pagtratar sa usa ka posibleng pagpanghulga unsa sakto nga buhaton alang sa seguridad, pagtuman sa gipatuman nga emergency protocols, pagpahigayon sa hapsay nga evacuation kung gikinahanglan og ang pag-report sa labing dali nga panahon sa insidente sa Tanugyanan sa Balaod. Labaw sa tanan, gipahibaw ang mga misalmot sa simposyum nga mukalma, likayan nga mabutang sila sa peligro ug tumanon ang mando sa autorisado nga responders atol sa emergencies. Among kalihukan nagsentro kini sa kamahinungdanon sa koordinasyon ug komunikasyon tali sa school authorities, police personnel ug mga ahensya aron dali nga mahatagan sa pagtagad, organize o ang sakto nga pagatubag sa usa ka active shooting nga insidente, bomb threats o ubang related nga emergencies sa mga pakikisandurot naghatag ni dugang karigun para kiusa tali sa kapulisan sa dakbayan o sa academic community aron magmabinantayon andam o hiniusa ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga tinunan, faculty staff o ang pasilidad sa eskwelahan. Pinaagi sa inisiyatiba sa CCPO ubos sa liderato ni Acting City Director Police Colonel Ricky Somalde, subling may pamatuod siyang pasaldi nga suportahan ang kaluwasan o siguridad sa educational institution sa dakbayan sa Sugbo nga nakatampo sa naling pagtubag alang sa pag-ubos sa risgo o ang labing luwas nga learning environment sa tibok school community. Kasama mo sa Cebu City Business Office ang inyong Radyo Manar Blue Samantha DYHP, Tata Carmen.
0: Radyo mo nationwide.
1: At oras mga kasama, alas 5.21 na ang maong balita ni kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Naghisgot mga kasama labot sa gipahigayon yung simposyum o aksyon nga gibuhat unot sa kining sunod-sunod nga mga insidente sa pagpanghulga sa mga eskwelahan dinhi sa Sugbo. At oras mga kasama, alas 5.22 na sa kahaponon. Samtang ato ang lakbitan ang pipila ka mga update sa kauluhan mga kasama. Giklaro ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga way nakitang ligong ebidensyang naglambigit sa usa ka online community nga adunay violenting content sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Kinihuman gipangutanan ni Akbayan Party List Representative Dada Kira Ismura si Rimulya kung aduna ba'y kalambigitan ang True Crime Community kung TCC, particular na ang gitawag nga 764 Movement sa maong insidente. Matod ni Rimulya nga why conclusive link nga ang maong grupo nga naka-impluwensya sa estudyanteng namusil. Bisan pa man niini ni pagawas kun nigawas sa investigasyon nga matod pa na expose ang maong tinunan sa violenting online content sa wa pa nahitabo ang maong insidente. Sa laing balita sa kauluhan, ikumpirmar sa Department of Justice kung DOJ nga nadawat na nila ang reklamong obstruction of justice. May kalabutan sa netabong insidente sa Senado niya itong Mayo. Matod ni DOJ Undersecretary Aya Norman Dato nga ginuso na ang mga reklamo sa Philippine National Police kung PNP niya itong Agosto 11. Samtang wapay nadawat nga opisyal nga report Ang Department of Foreign Affairs kun DFA alabot sa giingong Pilipino nga naapil sa namising human sa nahitabong flash flood o mudslide sa Nepal-Tibet border niadtong Agosto 26. Subay kini sa unang pamahayag sa Nepal Tourism Board adunay Pinoy nga padayong gipangita human nahitabo ang maong trahedya. Ang opisyal nga report sa gobyerno sa Nepal direktang ni Sukwahi sa unang statement sa Malacañang din matod pa way gikatahong Pilipinong naapektuhan, naangol o nakalas sa maong panghitabo. Nunod sa maong bag-ong impormasyon gikan sa Nepal, padayong gikumpirmar o giberipika ang tibuok detalye ni ini ingon man ang identity sa gingong Pilipino nga na-missing. Oras mga kasama, alas 5.24 na sa kahapon ng dugang mga balita, human lamang sa mga pahinomdom. Standby.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
10: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamin Maliate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Bayou Draw Herbal Capsule.
13: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Nawan ana makaugana sa kama?
17: Basin og
16: may diabetes ka?
17: Ang DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Adunay powerful extracts,
16: no phytochemicals,
17: ug antioxidants,
16: nga gigan sa palaya,
17: ug desugared sugar cane,
16: mga organic compounds,
17: nga effective
16: batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500
16: sa mga butika.
17: DTX 500
16: ang tubag
17: kontra sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500
17: epektibo
16: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
17: DTX 500
16: ibo sa desugared sugar cane extract,
17: ug anti-diabetic property,
16: gikan sa palaya.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: Highly recommended
16: sa mga eksperto.
17: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
18: Ako si Lady Linta Mayor Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3. Tunay, natural, at original.
21: Kailangan ko mag-withdraw.
22: Himala, may BPI dito.
21: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
22: Isang Himala!
23: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
24: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guwapa ka? Stress Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
25: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: DJX 500 ang tupa kontra sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500
1: Kusi Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula at sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500 pumalit sa mga butika.
2: Oras mga kasama, alas 5.32 na sa kahaponon. Samtang sa di pa tamo padayon sa atong mga balita mga kasama, padayon ta sa tuang DYHP RM in Cebu Answer to Win promo. Dito na mo chance makadaog og 200 pesos nga GCash mga kasama og mga idol. Basta makasunod lang sa tuang promo mechanics nga dapat naka-follow og naka-like sa DYHP RM in Cebu Facebook page. Sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Niya ayaw kalimot nga i-share ato ang program karong hapunan news update. Unya dapat saktong tubag inyuhang mapadangat dinhi sa tuang comment section dinhi sa tuang Facebook live karon. Atong pangutana nga nunot sa pagsaulog sa ika 74 nga anniversary or anibersaryo sa RMN karong adlaw. Unsa man nga kalihukan ang gibuhat sa DYHP ug IFM karong adlaw. Unsa man mga kasama, comment na. Ato kaganinang gilakbitan ang atoang activity, ang activity sa DYHP ug IFM karong adlaw subay sa pagsaulog sa 74th anniversary sa Radio Mindanao Networks nga dito gali gihimo sa Barangay Taptap, Bukidang Bahin ning Dakbayan sa Sugbo. Comment na para doon na mo yung chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash gikan sa tuang sibiyaanan mga kasama. Samtang padayon ta sa itong mga balita, mga PWD sa Dakbayan sa Mandawi ni paubos og CPR training. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
3: CYHP Tatak RMN Report.
2: Yes, kasamang Ken. At balikan ang...
4: Ubay-ubay nga mga sakop sa persons with disabilities sa Dakbayan sa Mandawi nga nagpubo sa Basic Cardiopulmonary Resuscitation kon CPR Training. Ang training ipanguluhan sa pag-uha sa Mandawi City Persons with Disability Affairs Office sa Dakbayan nga si Joseph Humantok. Misalbo to sab sa kalihukan ng mga chapter presidents para pagbansay kanila sa CPR nga magamit panahon sa emergency nga dunay mawad-anog panimot labi na sa insidente sa pagkalumos. Nakig-alayo na buwatan nila ni Humantok sa saka pribado nga buwatan alas pagpaygayon sa maong training. Mato ni Humantok ang kaantigo sa CPR, dakog matabang ilabi na sa ilang sektor, gila magamit sa pagluwas ug kinabuhi sa panahon sa emergency nga sitwasyon. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
3: Radyo mo, nationwide.
2: At ang oras mga kasama, alas 5.35 na sa kahaponon. Samtang nagtanaw sa itong Facebook Live karong hapuna, si Lizelle Guerrero, mayong hapon. Nagtanaw po sa itong Facebook Live, Cha-Cha Boyles. Si kasamang Jumel Arizo. Si kasamang Andres Alpas, mayong hapon. Fisco Great ni Nanay Iri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amarivan Nicolette Boyles o Ola Boyles. Ingon man si Minik Boyles from Ubay, Bohol. Daghang salamat kasamang remark gikan ni kasamang Cha-Cha Boyles diha sa Ubay, Bohol. Mayong hapon, sir. Palihog ko og greet sa akong Mama Dina, Papa Boy, akong mga manghod, si Sansay, Rona, An-An, May og sa among mga silingan, Lula Linda, Tia Lita, Tio Tonio, Dainora at Tirina, Tia Tere, og sa tanan na lang taga Candelaria Uson Masbate na naminaw sa inyong programa. Daghang salamat. Thank you. Gikan ka na ni kasamang Rooney Tilior Araneta. Samtang dunatay pahibaw din hi, pinaagi ni kasamang Marisa Abadjes. Gikan ni Bishop Ruben Labajo. Mamalihog lang ko og pahibaw og pagpaampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Bienvenido Labajo, namatay niya itong Agosto 26 ang haya. Anaa karon sa St. Peter Funeral Homes sa Imus. O ibalhin ang pating lawas nga ito sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Dakbayan sa Talisay sa Agosto 31, alauna sa hapon. Padayon ang haya dito hangtod sa September 3, inigka alauna imedya sa hapon. Ay inaga alauna imedya sa hapon, himuon ang misa sa paglubong sa maong namatay. Palihog lang ko og pahibaw ngadto sa mga kaliwat. Ikagana ni ka Bishop Ruben Labajo. Samtama kasama, doon na natin mananaog sa tuang DYHP RM Cebu Answer to Win a Promo. Lagid kaayo. Sunod gyud ni sa atong program kasamang Marisa. No? Sa itong pangunta na kaganina, nga unsa man nga kalihukan ang gibuhat sa DYHP o GIFM. Nunot sa tuang pag-celebrate sa 74th anniversary sa RMN karong adlawa. Niya, nakasunod sa itong promo mechanics, naka-follow, naka-like, o gag-share ang itong program news update. I-follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Unya sa iyang tubag nga tree planting ato ang mananaog mao si kasamang Bibilonia Gandana. Congratulations sa tuang winner. Kadawat og 200 pesos nga GCash kasamang Bibilonia Gandana. Message lang sa DYHP RMN Cebu Facebook page ang imong kompletong pangalan ug imong active nga GCash number aron ato namo i-send o direktang ihatag ang imong premyo nga 200 pesos. Atong oras mga kasama, alas 5:39 na sa kapon ng dugang mga balita, human lamang sa mga pahinomdom, standby.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado! This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Take us to the bridge, girly. Now your confidence has no end. Hair so smooth and just protect.
11: Di makaundang og kalo tungod sa dandruff?
12: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
13: Sway it with Sun Silk.
2: Oras mga kasama, alas 5:41 na sa kahaponon.
3: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Yung mga oras sa mga kasama o mga idol ato ang siren, ang sitwasyon diha sa kadalanan, ilabi na gyud nga long weekend na ron. No, adlong Biyernes mga kasama, unya holiday inag Lunes tungod kay atong iobserbar ang National Heroes Day. Kumusta ka diha sa kadalanan karong kahaponon? Asa pika sa linya si kasamang Joseph was JQ Kihano. Yes, kasamang JQ mayong hapon.
14: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kasamang JQ. Ito ang balikan mga kasama si kasamang JQ karong taod-taod. Ito ang sayron ang sitwasyon na diha sa kadalanan karon kay Bernes na pipila sa itong mga kasama ilabi na gud kining mga estudyante nga mangulig probinsya tungod kay long weekend sunod simana mga kasama og mga idol. Karong Lunes National Heroes Day. Og mga adlaw adlawng Sabado medyo makapahuway-pahuway gyud kasamang Marisa no. Samtang arita sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karong hapon na ito aning hatagag pagtagad mga kasama. Nana sa ito ang pikas linya si kasamang JQ. Yes, kasamang JQ, kumusta dias gawas?
14: DYHP Tatak RMN Report.
15: Yes, sa mga kasama, Radyo Banda Remote, sa itong kapagandina din sa Gawas, kabahi, na karmang rasa sa kabunon, bago na tanabot, ikata na respondi o shooting incident diya sa may Orhilyo, sa saka universidad, sa Madakong Universidad din sa Dakbay Sumapan, may kiltoyog, tutriwa man nyo, bisag kasikas ng mga kagubot, og doon na by police, nga makita na super wakman ta, ni balik ng tasangi, og ato na sinati, agwila ka mga dapit, mga lugar, mga daan, nga ito experience tungod sa kaon sa dagat sa masa. Kaya itong naon din sa may Jones Avenue sa kong nagian, mudari tala padunggay sa may downtown area, gikan sa may Finti Osmeña. Pero pikas lane, kung gikan sa may downtown area, padunggay sa may Finti Osmeña, mudari to heavy traffic, Carmorasa, padunggay sa may Mango Avenue, o Glaus din sa may gikan sa Cebu, o kung gagikan sa may Finti, padunggay sa Cebu Provincial Capital, mudari tala ang dagat sa masa, kaya ang baga orasa. Ang iskariyura, o ay nakasinati o gas, lumoving, no? Utan dagat sa mga kanan, padunggay sa may Skinny Framus Extension, padunggay sa may Juana Osmeña, laos din sa may Gordo Avenue. Samtang Iskari Extension, gikati sa may Skinny Gordo, padunggay sa may Ubos Kabahin sa Flyover, do sa may Pag-ibig, mudri to heavy traffic, padunggay sa may Governor Cuenco, ang Bantal Road, padunggay sa may Talamban area, ang Picas Lane, ang padunggay sa may Archbishop Prias, nakasinati sa mga o gaon sa daga sa mga sakinan, karong gabaga orasa. Napikuan ini ang Ace Fortuna, no? Mandawi Habig, ang Banilad, Mandawi Habig, padunggay sa may Highway Sino. Samtang ang madaan rin atong nag-iansab sa may F. Ramos, slow-moving gikan sa may Mango Avenue, subay sa F. Ramos, padunggay sa may Hungkera Extension, padunggay sa may Hungkera Street, slow-moving sa masakanan, padunggay sa may Colon area. Samtang ang ang Osmeña Boulevard gikan diri sa may Finti padong diri sa downtown area nakasin nato sa abni sa kaunsilaga sa masakanan ang South Gabayan ang Invercargo gikan sa may South Bus Terminal padong diri sa may flyover Mambaling nakasin nato sa abni sa kaunsilaga sa masakanan padong diri sa may Basak Pardo Highway sa National Highway padong diri sa may Bulacau Cebu City Bulacau Talisay ang SRP both side Waray Kabalakaan padong sa Talisay padong sa may Plaza Independencia. Samtang ang abig din sa may downtown, sa may uptown area, ang M. Villas, ikan sa may Osmeña Boulevard, agi sa may Donahel Garcia Extension, slow moving ang masa kanan, padong din sa may Esquina Banawa, nagulas din sa may Salvador Extension, abig na sa Barangay Labangon, din sa Dakbayan sa Subo. Ang Vero Dreguez, ikan sa Finti Osmeña, padong din sa may Verama Avenue, slow moving sa Garbaga Orasa, doon ay magawa sumusod sa Vicente Soto o doon ay magawas sa waling-waling lahos ito sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue waray ko ida waray ang ikabalakaan kay Mudretra andagan sa mga sakana padunggay sa may Natalio Bacalso Avenue. Gika rin sa gawas lang sa traffic update ang inyong radyo man Joseph Osgano DYHP Tatak RMN.
14: Radyo mo nationwide DYHP una sa lahat traffic update.
2: Daghang salamat kasamang JQ sa imong traffic update. samtang makasamaan hita sa tuang mga dugang papremyo. Tungod kay makasama og mga idol, ani-ana ang kahigayunan nga makabitbit mo og mga papremyo. Sa inyong ipaabot, apil mo sa tuang Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sa iyo nagyud kayo makasama og mga idol ang atoang dapat abuhaton aron nga makadaog ta sa atoang Bio Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Sa mga naminaw ron, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, kung nung tanaon saon man pag-apil, una lang ninyong buhaton, mupalit mo o 20 kabuok ka paracetamol biogesic nga 500 milligrams diha sa atuang mga partner nga mga pharmacy o tindahan sa usa lang ka resibo. Again, 20 kabuok nga mga biogesic. Unya ito ang mga partner nga mga pharmacy o mga tindahan nga pwede mo adto mo palit makasama mao kini nga musunod: 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug. Ingon man ato ang mga partner nga mga supermarket o convenience stores: 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Unya kung nakapalit na mo og mga by Jessica nga 20 kabuok sa usa ka resibo mga kasama, inyong buhaton ipa-validate ang inyohang original nga resibo dinhi sa RM and Broadcast Center na mahimutang sa ground floor sa Capitol Central Hotel and Suites dinhi sa North Iscariot Street, corner F. Ramos Extension, Capital Site, Cebu City, dinhi sa itong Sibianan. O niya, ang inyong resibo, amuan ng alidan o raffle stub. O niya, inyong tubagan ang maong raffle stub. Nga doon ay mga personal details. Then, lakip sa mga gikinahanglang impormasyon ang kining inyong email ad or email address mga kasama o mga idol. Humanin niyo ma... tubagan o ma-fill upan ang maong raffle stub. O sa inyong ipaabot, ihulog na ang inyong raffle stub din sa RMN Cebu Dropbox. Matag si mana mga kasama o mga idol, aduna mo'y tsansa nga makadaog o 2,000 pesos o diba kaha 5,000 pesos. Tungod kay lima na lang kaadlaw baya po, mohimo na ta o pahigayon na ta sa ito ang first weekly draw mga kasama o mga idol. Karong September 2, 2026, alas 2 sa hapon, o niya ito ang schedule sa itong first weekly draw. O niya, at nga, pinaagi sa itong Facebook Live sa DYHP RMN Cebu sa September 2. Doon na tayo ipahigayon nga first weekly draw alas 2 sa hapon. O niya, upat ka mga...

0: Unya ang atuang major winner sa maong simana, makadawat og 5,000 pesos. Mauna mga kasama atangi ang Facebook live stream sa DYHP RMN Cebu og 93.9 IFM Cebu around September 2, alas 2 sa hapon alang sa atong first weekly draw. Kana ang alagang Biojessic, adunay cash prize nga mahimong madag-an. Nga mauna nga ang Biojessic di lang makapaayo sa sakit o hilanat. Makabit-bit pa mga papremyo niya sa atong grand draw mga kasama o mga idol karong September 30. Doon na may chance nga makadaog nga to sa 100,000 pesos. Promo runs from August 10 to September 30, 2026. Mga kasama o mga idol, apil na sa Biojessic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Again, karong ng September 2 ang ato ang first weekly draw. Muna ang atangin ninyo kung kinsa. Diba sindi ay kamuna diha ang swerteng makadaog, swerteng makabitbit og papremyo gikan sa Biojessic. Para sa mga kasama, alas 5.51 na sa kahapon nun. Standby alang sa duga nga mga balita human lamang sa mga pahinomdom.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Bio-Draw Herbal Capsule.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Oras mga kasama, alas 5.55 na sa kahaponon. Samtang mga kasama ning tungura, ato ang atanaon, ato ang

ang highlights no, ang pipila sa mga nakuha na itong mga hulagway, mga video sa ito ang gipahigayong tree planting activity sa DYHP Ugay FM Cebu dito sa Barangay Taptap ng Dakbayan sa Sugbo kaganinang buntag. Subay kini sa pagsaulog na mo, pagsaulog na to sa ito ang ika-74th nga anniversary sa Radio Mindanao Networks mga kasama. Ang mga RMN stations, Luzon, Visayas, Mindanao. Doon ay nagkalanlaing mga inisyatiba, nagkalanlaing mga kalihukan kanong adlaw. Isip pasalamat sa itong mga kasama o mga idol nga wanibiya sa itong sibianan. Padayon ng suporta sukad pa sa unahang tod karon. Nga din hiya sa DYHP o GIFM, pinanguluhan sa among mga station managers kasama ito ni Rufil Banyok o Idol Boyke. Nagmalampuson. Ang ato ang gipahigayong tree planting activity nga gitawag ni og tanom para sa paglaom. Ato ang mga staff sa DYHP gikan sa news department, newsroom department, ingon man ato ang mga artista. Niya ato ang mga IFM DJs ni participate nakihiusa sa maong kalihukan ni ato aning tan-aw nang pipila sa atong mga highlights. Pinaagi pod ni kasamang Gerald Albios. Kasamang niyam sa tuang tanaw na. Ang atuang ipahigayon nga tanom para sa paglaom tree planting activities sa DYHP ug IFM Cebu Karong Adlawa.

0: Ito ni, sa imong reaksyon?
1: Ako, dili kay sa radyo lang, nakita gi karong panahon, nakita gi nako karong si Ambot Aga. Si Ambot mo diri. Alipay kay ko. Sigo pa minan radyo, mo ko kita gi niya. Karong kita lagi ko.
0: Kita ka ni?
1: Attorney Rupel. Sigo pa minan, kada adlaw ko, minan ko niya.

0: DYHBRMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
1: Mga mga kasama og mga idol, ang ato ang nakita sa tong Facebook Live karong hapon na, atong mga highlights sa tong gipahigayon nga tanom para sa paglaom, tree planting activities sa DYHB ug IFM karong adlaw, nunot sa pagsaulog sa RMN sa ika 74 nga anibersaryo ni ini. Unang daghan kayong salamat mga kasama og mga idol, ang maong tree planting activity di lang ni basta-basta nga kalihukan o sanika kalihukan nga maghatag unta og paglaom dili lang sa karon apan sa umaabot pod nga henerasyon, labi na gyud nga nakahibaw ta nga usa sa mga problema sa komunidad ang kining pagbaha gyud. Dunay tay masinating mga pag-uwan-uwan mga kasama og mga idol nga unta ang amuang gipahigayon nga aktibidad kaganina makahatag unta og importansya o pagpakita og suporta alang pod sa pag-amuma sa kalikupan mga kasama og mga idol. Unya mo ang pasalamatan of course sa mga station manager kasama Attorney Rufil Banyok og Idol Boyki sa IFM nga nagmalampuson ang maong kalihukan. Unya dako pud among pasalamat sa mong partners MCWD og Creative Studio 87. Thank you kaayo. Nakatanom kita dito mga gatosan ka mga seedlings mga kasama seedling sa Santol, Lumboy, Biatilis dito sa Barangay Taptap ning Dakbayan sa Sugbo. Tanong para sa paglaom tree planting activity sa DYHB ug IFM Cebu. Samtang sa di pa na to di pa tahingpit nga manamilit mga kasama ato ang ipahibaw og balik ang mensahe ni Bishop Rubin Labajo pinagi sa ato ang sibianan. Gipahibaw ni Bishop Rubin Labajo nga mamalihog lang ko og pahibaw og pagpaampo sa mga kaparentihan og mga higala nako og sa pamilya alang sa akong amahan nga si Benvenido Labajo namatay niya tong Agosto 26. Ang hayaan naa sa St. Peter Funeral Homes sa Imus. Ibalhin ang pating lawas ngadto sa complex nga nahimutang sa kilid sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Talisay sa Agosto 31. Unya padayon ang haya dito hangtod sa September 3 inig ka alauna imidya sa hapon himuon ang misa sa paglubong sa namatay palihog lang kog pahibaw gikan kana ni Bishop Rubén Labajo. Mga kasama wa naman tay igong oras magkati naglangkob sa to ang mga balita dinhi sa news update ning kahaponon sa adlaw nga Biyernes mga kasama og mga idol. Sa nga na lang sa kinatibukang pwersa sa DYHP RMN Cebu, mga station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok. Niya ito ang regular anchor ng program news update kasama ng Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pika Salawa kasama ng Nems Quiñones o kasama ng Jerome Yap. Dito sa transmitter site kasama ng Robel Boyser, kasama Oliver Atis, kasama ng Alan Taladua. Ako sa inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radyoman Remart Auristila Pugoy. Happy 74th anniversary Radio Mindanao Networks. Diamond in the making. Happy weekend mga kasama og mga idol og mayong gabi. Mosunod na mga asoy ni Kuya Goliath.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating ngani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko itayin makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagkaiwan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
7: May buhay sa Makabuhay!

0: Hello mga bata, kumusta, kumusta, kumusta? Adlaw karong Biyernes mga bata, hala. Padayon na ta, ditso-ditso na ta sa itong aso ninyo ni Sibinaw na nga naguluhan. Munyika ni Kain.
1: Dili na, Chika. Ikaw na karon ang naghatagan ako kalipay.
2: Espiritu man lang ko nga ni Asud aning dakong munika.
1: Apan malipayon ko uban nimo.
2: Temporaryo lang ang atong panag-uban. Mahimong usa unya nining mga adlawa. Mawao galit ang munika. Ug dungan sa unya nga mahanaw ang akong espiritu.
1: Dili ko makatugot nga mo kanay may tabo, Chika. Mohangyo ko ni Kate kung katingala ang tingog. Aron hangtod-hangtod na unya ka nga ako makauban.
2: Naluoy ko ni mo. Tungod kay imposible kayo ka ng imong ipangandoy.
1: Pasagdi ko sa mga pangandoy na kung imposible kayong butang. Mas palabihon ko pagka nang mahitabo kaysa makiguli ko sa maluibon nga babae.
2: Kain!
1: Kausar ako tuntuhon. Og dili na ko mahimong tuntuhon pa sa ikaduhi kayon. Busa di na ko makigbalik pa ni Nika. Dili og dili na.
2: Unya, kung mahanaw na sa punya ko, ikaw?
1: Wah. Gawas nga magpaabot kung kano sa matuod nga kung mamuabot. O baka ha, magpaabot talang ko sa wah.
2: Sakitan ka kung mawa ko ni mo? Nga munyeka naman ko? O usa ka espiritu lang kining nakigsulti ni mo karun?
1: Sakitan ko. Sakitan gi kayo. Tungod kay nimo nga usa ka munyika lang nako natagamtaman ang matuod kag ugma ug pagmahal, Chika.

0: ay di maayo ni Nika.
1: Tatay Polito.
0: Kung kuhaon na niya kana si Kain sa matuod niyang pamilya, mausap niya ang dagan si kinabuhi, ha? Mausap mo kalit.
1: Tay.
0: Na kung dato ka ng tawanay ni Nika, usa ayaw ginintawan uglong ihangtod ka magkabalik mo.
1: Ay, sinantali man sa good. Usa sanahin mong babag ba? Supak mangod siya nga magpaduol ko balik ni Kain.
0: Manin, ha? Dili ni matuod nga inahan ka si Tali. Tali ba? Tali. Ha? Ang paningkamuti yun nga maduol ka pagbalik ni Kain. Kay dako kayo gugma ni mo tunawala. Hindi ka na kong guwapa.

0: Mokanay tuyo na ko niya kung pagtawag ka nimo. Trisyo. Buriksyo.
1: Unsa di, madam? Ikaw na yung matuod nga inahan sa akong suod ng higala nga si Kain?
0: Tabangi ko, Trisyo. Ang wala ko pagtugan sa kamatuuran nga to sa akong amahan. May hinungdan ko nga nung aborido ka dunay ang akong oo.
1: Akong paningkamutan, madam. Nga makatabang ko nimo, bahay na lang problema ha karun.
0: Nakamagyo yung motor. Dalikyata matagkaroon o kunya si Kain sa ila. Please.
1: Oh, madam.
0: Salamat, Trisyo. Buriksyo.

hangtod ka ron. Murug di ikong kato. Nga si Buskain, anak di ay ni Madam Amelia. Kadato na isa kong suod na higala. Unsa makay reaksyon ni Nika? Bahin ini. Gibuwagan niya si Kain. Kay nikuyog siya og lalaki nga kwartahan.

0: Nanabasin ni ka sa ila. Nagbawon og daghang mga bunog gikan sa lalaki nga iyang gikauban o gihulip na ko bay.
1: Aw di ay.
0: Og nahibawon na sa kamatuoran matungod sa akong pagkatao bay.
1: Unya. Makibalik pa kaniya?
0: Ha. Balik ba oroy? Dili ko ingon niya na kahugawan bay. Humana niya hugaw-hugawi ang iyang pagkababay uban sa laing laki. Og di nagikumudawat pa niya balik.
2: Sa dili pa ko padayon mga bata pendumdum sa ta.
3: This newscast is brought to you by mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talaga sa ungahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
5: Smart.
4: Ang galing for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Galing-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: RMN Newsbreak.
13: Mayong gabi, kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa Said Marketing. Ang tingamaw, tingapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney. Ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Gipaabot nga sugdan ang partial operation sa gisugyot nga food storage and processing hub sa Pampanga. Natinguha mo palambo sa food security sa nasod sa dili pa matapos ang tuig 2027. Ang 40 ka hektarya nga Clark National Food Hub nahimutang kini sa Clark Aviation Capital sa Pampanga nga muhaw sa facilities alang sa food aggregation, storage, processing, distribution and marketing. Subay sa gipanglantawang pondo nga 4 bilyon pesos ang food hub maglakip sa food ug cold storage facilities, processing areas, food safety laboratories, export processing facilities ug wholesale and retail spaces. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
14: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil. Kanianto, said liniment oil na karon. Kay kini masgi pa kusgan, masgi pa nindot, masgi pa humot, ug masgi pa epektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic, ug 12 pesos sa baalang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy, sa Kawain Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
15: RMN Newsbreak, Newsbreak.
16: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Armor up for adventure with biogenic.
20: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
21: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: og karoon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Kaya magani mo? Ngamawaan mo si singpit.
2: Si Jay kamoy diya sa kukiliran sa dihang mitsyaba o miping at sa kasakit ang ako kasing-kasing by Tricio. Mga nga, bisag usapay may tabo. Si Jika lang mo yakong piliyon.
1: Jika? Kinsang Jika?
2: Si Jika, ako mo Nika. Jika?

0: Maluoy ka na ako, iho. Mubo na lang kayo ang akong kinabuhi niining kalibutana. Pusa, ihatag na ako ang higayon nga ikauban ka sa akong mga nahibilin nga mga gutlo.
1: Granpa.
0: Anak ka ni Amelia nga bugtong sab na akong anak. Busa, ikaw ang nag-ilusarang ilidero sa atong pamilya.
1: Granpa, huwag bili ang mga bandi kung huwag diya ang matuod ng kalipay.
0: Bisag tungod o alang na lang ka na ako kain. Please, gusto kong mupanaw ining kalibutana nga magbaon o tulokibon kaayong mga handumanan uban ka nimo, apo ko. Bisan tungod na lang yun na ako. Kana ang imo untang katugutan.
1: Apan dili na ko kabiyaan si Jeka.
0: Kinsa ka na siya? Imong hinigugma.
1: Si Jeka, mao ang ako munyika.

0: Pakia sige hapon ako, Amelia.
1: Daddy.
0: Apan. Wa pa ko kawadi og paglaom nga mupuyo ra unya siya nako dinhi sa bahay. Ug makauban ko siya hangtod na sa pagkabugto nini akong gininhawa.
1: Ayaw pagsultik sa mga anak, Dad.
0: Nabatyagan ko. Nagkagamay na lang ang ako mga adlaw ni ining kalibutan na. Sa matagabi, sa dayon kong katuog, gusto na gani unta kong ingnon ang akong nurse nga dili na lang ko tauran og oxygen. Kapoy na!
1: Dad!
0: Dapat, sikain. Sikain. Siya ang naghatag ka na ko og kadasig aron dili lang una ko magpada sa nagpangamay na sa akong kamatayon.
1: Ikauban na lagi nato si Kain, Dilidad. Diyo tayong pailop lang.

0: Caín. Kapati kepadaku.
1: Katihkun katingalang tingong.
0: Bawion kuna kalimu angun ika ngasitika.
1: Maluwi ka, Kati. Ayos siya kwa agikan ako. Nagkinahal ako kang jika. Diyan lang ko nagmalipayon.
0: Nagtisok ikaw og lusay nga gugma. Huwag siya umaabot ko niyang mga adlaw. Anihon mo niya kini. Uban ang matuod nga gugma. Sa matirudan ng babae na maugin natin kanimo sa kapalaran.
1: Chika, chika, ayaw ko biyai.
2: Adios kanimo, Cain. Adios, mahal ko. Hangtod sa ato unyang panagkita o panagkailag palikpon. Dili ko gyud ikaw mahimong makalimtan.
1: Chika!
2: Adios!
1: Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Chika! Wala siya! Naitabugin ang akong ikanlokan nga mahalogin ka na ako ang akumunika! Chika!

0: Kaon, oy. Naon sa banga igo karamang iinom o tubig?
1: Wag ko'y kana na itali. Sakitan kay ko.
0: Uy, abi ba na akong nakamove on na kang Nika? Wag pa di ay kain?
1: Dili kang Nika. Kung dili, si kang Chika, aga ako mo Nika.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plan, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga News for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of News. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate pa ilisi og official raffle stamp. So wati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada semana duna kay chance nga makadaog og 2000 pesos cash o 5000 pesos cash. Og sa grand draw pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisitahan lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Maoni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog og dunay maayong pag-atiman nga magpaay yo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!
6: May budget! So

0: Dapat ah kita butuh supaya saku aso inyo ning sebenau nang nagulan bunjikan ni kay dinilang sa mga aso ini kay guliat kini tanan dalit kada to sa aremen drama
1: tanga bata ni tatay mutuma.
2: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
4: Napagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naanoy tinig kong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasilita.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
2: this newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
15: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
14: Kabog na nga pang negosyo.
15: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
16: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura,
17: strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla Recadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sumbayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa gan nga Jo Marie. Dako ko kaay kog utang kabuputo ni Ma'am Carla. Bisag wa pay kasigaruan kung ano sa resulta aning pagmasahiro nako. Pero pagkangan, nawa ko niya taktaka o papaulian sa Pinas. O gipagamit pa ko niya sa sakyanan. Siya mo'y naghatag o laing oportunidad ka nako. Gataga niya o kahayag ang akong pagtrabaho din sa lain nasod. Pero dili igun, anak kapaspas ang danan Priscilla. Kinahanglan nga may buhaton una ni, una ko makapamasahero.

0: ipagamit ni Ma'am Carla ang sakyanan nga wala na nilang gamita.
1: Kunya, okay naman kang kita, anak.
0: Wapag ko kibawa, Ma. Pero main lang eh, at least, anira magyapon ko magpuyo sa ilang Ma'am Carla. War ko'y abangan. Ug ang importante nga magkakwarta gyapon ko. Di mausik nga kung paglarga nga ni California.

0: Unsamam, ako na mo drive para nimo?
1: Yes, Jo Maria. Kinahanglan nga maka-drive ka og at least 1 year din he o na ka makapamasahiro.
0: Si Robert?
1: Siya lang una maoy mamasahiro. Og once nga ready ka na, mo balik na siya pagka-driver na mo. Og ikaw na maoy mamasahiro.
0: Sige, ma'am. Way problema na ko. Bisag unsa, basta may trabaho lang ko. Suklan ako, ma'am.

0: Salamat sa imong gipadadong, ha?
1: Uy, sa payan, uy.
0: Pero, murag, sobra man lagi ni dong.
1: Gipsobra na ko gamay, uy. Mayan lang na ako'y ikatabang-tabang gamay sa imong tambal.
0: Dong.
1: Isi pa salamat na sa nanako ni Munoy sa pagtabang ni Munako sa higayon nga ako pa mo'y nakalison.
0: Daghang salamat, Dong.
1: Salamat sa Nui.

0: kumusta imong pag-drive diha?
1: Okay raman, ma. Dalir mo ko nga nakatun sa mga lakaw nilang, ma'am.
0: Ay, gusto na ituod si Dong Buboy ba? Happy naman mo graduate. Gusto niya nga anak kasi ang graduation.
1: Na, maglisod ba mong kugulis pagkaroon, ma?
0: Ay, istoryahe yung bangodana. Kaya mahiubos yung tunay mo. Sigurado gitong malain to.
1: Ma.

0: lain.
1: Orum?
0: Anong lain mo, kuya, nga? Nakasabot mo ko sitwasyon.
1: Dung boboy.
0: Nilalim ang imong sakripisyo para na mo, kuya, eh. Maong digin may tabo nga, malain o may ubos ko ni mo. Kaya nakasabot yung kay ko. O para namusad na mo ang imong ibuhat.
1: Salamat, Dung. Salamat yung kayo sa imong pagsabot.

0: bilang ng kadlaw. Huwag mabalik na si Sir Robert isip. Boy driver na ni Ma'am. Mas inaasan ko nga, mamasahero rin ko. Kaya diligay ko magbantay sa kong liho kay Waas Mom Carla. Yung labo ng Waas Mom GC. Waas Mom GC. Hello, Ma'am!
1: Where the hell are you?
0: Oh.
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuk-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako, believe.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
13: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
14: Drink responsibly.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
20: May tapang na hindi sumusipo.
21: May angking diskarte para magtagumpay.
22: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
23: Yan ang bangis ng layon.
24: Gerald Anderson, EZ Mill,
25: Mark Mugen,
26: Emil, and Vince of DBDK.
27: Ngayon, extra strong beer.
28: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
29: Inagwento mo ang bangis mo!
30: Drink responsibly.
31: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's a belly.

Wala ganun ta ako'y problema. Sa akong pagka-driver ni Ma'am Carla Pesela. Pero pirmi sa kong kontrahan sa iyang anak, nga si Ma'am Jessie.

0: I'm on my way, ma'am.
1: Kundi na ako nagpaabot ni mo. Di ba kikilingan man di ka? Nasa yung anhe, kaysa yung kumahuman?
0: Oh, ma'am, pero may gipahapit mamungod si Ma'am Carla na ko.
1: Wag ko'y labot kung nung si bisogo ni mami ni mo. Ang ako mamutuban ka sa bisogo ni mo. Are you really that stupid?
0: Ma'am, sakit rake ka manulti.
1: Wag ko'y labot. Wag ko'y labot, you piece of shit.
0: Pabuta lang ko, ma'am. Padoong naman sa kudya. Magdali lang ko, ma'am. Oh, hello? Ma'am? Ay, ipatasan niya na eh. Ay, magdali ko. Pero, badayan akong akong dragon kay Masinug. Ma-overspeeding niya ako. Madakpan pa ko.

0: I'm sorry, ma'am.
1: Larga.
0: Magdalit,
1: larga ma'am. Larga na, nage! Kabugo pa!
0: Ay, kanugos kagwapa ni Ma'am Jessie. Eh, nitabunan sa kagil at simbatasan.

0: Ma'am.
1: What's wrong, Jesse?
2: Ha, mami? Wisit nito, Hana. Bugo! Di ka sabot. Ako giingnan nga pa sa iyo. Hulo ko, anak ko, kay sa'yo. Kung buol ni, pero gipapaabot kong dugay.
3: Ako mo'y nag-ingon niya nga dili una kakuhaon.
2: Kunsa? Nga naman, ma'am?
3: Kay may gisugo ko niya.
2: Ha?
3: So kung may tawgon ka man nga bugo, dili si Jo Marie. Ako.
2: Ma'am.
0: Ma'am Carla.

Wa makatingaw sa mam GCA. Eh. Ta, mirisi niya. Nga daw bitong ngilit at kigbutasan. Di ka mo musabot. Taas mo di ka yung tanaw siyang kawalingon. Maragyo di siyag. May nagsildo na ko. Ta, supalpaligis na siyang mami. Kanang batasana wa gay lalaki nga makagusto niya.

0: Jo-Marie, can I talk to you?
1: Yes, ma'am.
0: Since ikaw pa man mo ay nag-drive na mo karon, may gusto unta kong pangayoon nga pabor ni mo.
1: Unsa man na, ma'am?
0: Gusto kong mausab ang akong anak. O ikaw, ikaw may nakita na ako nga tarong nga pagkalalaki. Gusto na ako nga ikaw mo ay mo pausab sa akong anak.
1: Unsa may gusto ni mong buhaton ako, ma'am?
0: Panguyabi si Jesse.
1: Unsa?
2: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suk.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects, sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasila ug with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kuha na gudang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila nang namugkoy ba kasi may mga pamati na nila.
8: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: TTX 500 na!
11: TTX 500!
12: Aduna kini antimicrobial properties
11: nga makatabang sa pagkuha
12: o pag-ayo sa bugas-bugas
11: o katul-katul!
12: TTX 500!
13: Pabalik sa pinatul nga butikin sa inyong lugar!
12: TTX 500!
14: Para sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat ka ayos sa DTX 500.
12: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako o suporta. Dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsaman ang kinhanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Hala, madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
18: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
17: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
18: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
19: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
20: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at orihinal.
22: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
23: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
24: May buhay sa makabuhay.
25: Kailangan ko mag-withdraw.
26: Himala, may BPI dito.
25: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
26: Isang Himala.
27: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
28: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.

0: Wa ko magdaom nga maotoy hangiyo ni Ma'am Carla kanako. Sa tinuod lang, dili ko gustong mabalipa diya. Pero dili sa ko gustong manguyap ni Ma'am Jessie. Mga kasama at ang sundan ng mapagpaminaw, ang laing sumpay na isuatampo ni Jo Marie, dinining atong tulumanun, bagong bagyari. Kundo na kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paraiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko ng patyo sa para! Siya ang nagdagi, Marat! Diri ka tulapit!
2: Ayan!
4: Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan! Ayan

0: Ambara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambara.
1: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to, inom na pod ko. 3 times ini, kapi gyud ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, anong, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Paragis, Bila-Bila.

0: Dili.
1: Ja? Ninganong niya ang sakrin eh.
0: Ikaw ang akong atngan, Amit. Bantayan ti ka. Basig binuangan ni mo sila.
1: Di na mahitabo, Adonis. Gusto ka nang gusto na ko siyang sukdon. Nakon magpakita ko sa amiga ni muna niya si Amy, tanaw na ko og dili ba siya mahadlok na ko. Kung dili ba siya mahadlok, ang kunon ko na siya. Diba?
0: Sa abon ang gisulte ni mo, Amit, dili na to sila pugsun.
1: Ayaw niya, ganahan man kong mamugos.
0: Mamalik na sa tumbay, Amit.
1: Ay, ikaw ulit balik. Ay, ko hilabdi din eh. Gusto ko ng angkunon si Amy.

0: lang, Jeff! Pagdali, diha kay malita!
1: Kaniyat lang, di mo na!
2: Jeff, pagdali na! Nag-uunsa pa man dahi ka!
1: Nagsiyasa ko pa naman!
2: Wata lang yung mong manghod mo na.
0: Opa! Mayon ta kun, naanasad siya mag-atang sa mo agianan ni Emmy.

0: Moapil ka sa intramurals na to, Mona? Na may daghang games.
1: Apil man ko basketball at yung ime.
0: Oh, mo ba, Jeff? Mayo noon. Ikaw, Mona.
2: Mo, tanaw lang kong mga games, Emmy. Ikaw, Em?
0: Papilun ko ni Miss Irish og dance contest.
2: Oh, kana! Kana, kaya nga yan, kayo ka. May makamusayaw.
0: Ikaw di ay muna. Kamaumang pod ka, di ba?
1: Ikaw di muna! Ting na si Miss Irish nga kamunduan ni Ate Amy ang moapil.
0: Oh, kana, mas may pa. Akong sultihan si Miss Irish, ha?
2: Uy, ayaw, uy. Mauwaw ko, uy.
1: Ay, ikaw, Ate! Ipakita sa mga teachers o mga students nga kamakamasayaw.
2: Contest na, Emmy?
0: Isang kata sa first year, second year, og third year.
1: Apil man doon ni Ate Amy!

0: Kawa.
1: Unya, kina sila. Unya, na mauli ta din, hey.
2: Lain magod kag plano,
1: ha? Ba di ay labtan noon, yung kaya bisag kung sao na doon,
2: kung di ka magbinuang, di ti ka hilabtan. Di ti ka pugnan.
1: Ingan ini mga nga akong style kung makagusto ko. Pinusanay!
2: Amid.
1: Saan na siya?
2: Di lagi na maayo. Dili ang ipamugos ang imong kaugalingon. Batik ka ng imong style.

0: na uli na lamigikan sa eskwelahan. Pero wala siya magpakita na ako. Nga naman ka? Unsa makahinungdan nga, wala siya magatang sa ubos sa dakong punuan sa kahoy.
1: Ate!
0: Oh! Dung Jeff!
1: Kiyawan ka, ti?
0: Laino ni mo dung uy.
1: Tuyo na ko, ti. Kay layo kay kagpananaw. Huwag ganit ka makabantay na kong paingon ko ni mo. Nga naman ka, ti?
0: Uwa raman.
1: Ha? Kitsa yung mong yuna-una? Ang imong suitor?
0: Shhh, uy. Hinaya na imong tingong dung. Naabis papadam yan sa kusina.
1: Ti. Ayas siyang sugta, ti ha? Kundi ko kagita niya. Himpisan sa nakong siya, ti.
0: Paghilom di adong, uy. Murag yung kagdakong tao mo dag storya.

0: Ano, Tore, kumusta ninyo yung pag-iskila?
1: Okay naman okay pa.
0: Permi ko gano'y isulti ninyo, ha? Kanit, ito na lang tubig, Jeff. Basta, ha? Salamat dong. Paningkamot nga magkahuman yung duha kay...
2: Maura kini, ala ko ikabili ninyo nga dili mainog sa lain.
0: Mismo.

0: ayon alang gid pangiyabati mo na. Kay matod pa ni Papa Damian.
1: Paningkamot mo nga makahuman mong duha sa pag-eskwela. Kay maura kini ang ako ikabili ninyo nga dili mailog sa lain. Sakto ba ko do?
0: Sakto kayo ti. Maunang ayawan ng uyab-uyab ti.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Okay, sige. Dili na dong.
1: Charog di kam di manimot no. Nang kasag-una ko ta sa isulti ni Papa na to kay pirmi man na niyang ipainumdum na to. Mm. Ako ati, kumanong yun ako ang pirmi isulti ni Papa. Uy, nga muman kita sa tong pag-squigla. Mau nga di sa ta mag-uyap-uyap ti ha.
2: Misailo na lang may supunuan sa akong kahoy. Pero wa siya.
1: Ti! Ti! Minaw ka na ako! Sige, magkaglingi-ningi sa loyong. Wama nang sunod na to!
0: Paspas taglakaw dong. Aron mabot na sa eskwilahan. Hapiton pabiyan na to sa Emmy.

0: niagi na sila. Ngano wa man ka bugawas aron na magpakita gani Adonis?
1: Wa koy gana, Amit.
0: Affected ka ba sa akong isulti ni mo nga dili mo ang isusagusa? Mas maayo nga kalimtan na lang nimo siya, Adonis. Kaya kung mahibawaan eh nila ni ama o ni ina, makasabaan ka!
1: Hindi ka na mahitabo, Amit. Huwag mo'y gililong nila. Nasayod man sila, bahin ka muna.
0: Unsa?
1: Gisultihan ko sila si ama o ina. Nga may naibgan ko nga usa kalina lang.
0: Uy! Okay ra sila? Nga nakagusto kag tagayuta!

0: May kay niabot ka muna. Kayas ni mo eh. O pa magkasugod ang practice kay lugay kay kinabot.
1: Unsa may practice, Andener?
0: Unsa pa, sayaw. Para sa drums.
1: Sayaw?
0: Kanina kay may nagpaabot ni mo eh. Sige lang, sugod ang practice. Dali na. Dali na.
1: Oh, Renner, buhay ilang ko. Ayaw lang ko, bitara.
0: Ay, ngayon di magkamagpakupot na ko muna. Kaartin ko din mo. Saan mo ramang kagskinsa?
1: Dili mo ko kumuapil ninyo sa sayaw, Renner?
0: Say, dili. Artiha ko mo muna.
2: Giingnan na ti ka, Renner, nga dili ni mga pilaan ng group dance contest.
0: Ganon ko na, Amy. Kamao mo ka mong manayos muna.
1: Kamao, Amy. Pero...
0: Pero ansa? Kaya gusto mo nga kamurang duha mo apil? Dili, Amy. Group dance ni atong yapilan o nalista na ang atong grupo sa principal's office.
1: Lo? Oh. Nagbuot-buot lagi ka, Renner. Nakaibaw, Miss May, Miss Irish?
0: Wa. Mister Paburay, itang mungusulti niya.
1: Oo! Kaya siya ba itong class advisor?
0: Ako rin ka gusto mo apili, me. Ayaw! Huwag may mamugus ni mo. Sika rin ramas muna ang kinahanglan nga mo apil siya.
1: Dili ka mo apil, Renner. Sorry kayo, ha?

0: Oh, ready? One, two, three. Okay, step in, step in, step in number one. One, two, three. Okay, kuwalyo, kuwalyo.
1: Pagayon ko dahil sila practice.
0: Saza, one,
1: pasag din na sila, Annie.
0: Okay, ready, ready. Balik na, balik.
1: Garaon kay Serenir. Warbe, angay nga mo sayaw.
2: Huy, ayaw pa na wali, huy.
1: Tinood mo, sad. Diba, mo na? Awa na good, awa. Magbutbut siya to dulo. Kunyang atong mga classmates to, wala na ka di mao. Nay, nakayagaw.
0: Yo. Huy, siya yung kitawan na, Amy?
1: Ha?
0: Siya, hasong mata?
1: Ano ka diyo rin nyo, uy?
0: Pahawa mo, Debbie. Gawas mo din sa room.
1: Gawas ka, uy? Huwag ka na mo hilab di rin nyo. Nga nung suko man ka.
0: Ah, kaklaro ka nang nanaway mong duha sa among practice. Di katawa o gagmayo.
1: Kung mo katawa, dahi ko, nanaway na dahi na.
0: Hindi, abiyari mo sa bago, eh. Sus,
2: Renner, ayaw, uy!
1: Madi ay! Bugiro ni mo, may lakas babay da.
0: Uy, uy, wako gipili, Amy. Sa maglagot ko, wako gipili.
1: Oh, sige! Ilahos na imong kumo sa akong naong, Renner. Tanaong tag makagraduate baka.
0: Unsa? Hilas ko ni mo.
1: Hilas, bitaw! Gay, sige, oh, sukbaga ko. Aro makita ng imong ipangita.
2: Husto na mo. Amy, tana. Manggawas na lang ta.

0: Sag Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
2: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung nag-migot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Sag Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami mo ang pamilya. All-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na!
5: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita lagi pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Spoon's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Armor up for adventure with Biogenic.

Ako si Frenzy, ginaingon. Ang trust, kumaguba, gusto na kining ibalik pa. Sakit man, apandawaton ang kamatuuran. Maukini ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di ginakumahimong, mahikalimtan.

0: Ah, after sa music mo, Reyes, ko natakot doon natutunga na Beatles sa brande, ha? Yung magawas na rin sa Disco Bar, Frenzy.
1: Why? Asa man ta? Mamawali na ta, Dre?
0: Nope.
1: Asa pa man ta, oy? Gusto pa kong sayang.
0: Ito itong men. Men ba?
1: So? Ikaw, Dre, ha? Asa makainom na gani ka? Gusto ka gulahin kalipan.
0: Dimigaw kong Pedro.
1: Isa itong Pedro ba?
0: Pedro, God. Katunay, this size ang Diyos.
1: Oo, din, no?
0: Hindi kami nga ano mga men's.
2: Sorry.
1: James?
2: Oh, now I know you.
1: Francie!
2: Oh, sorry. Huwag ko ikay ng dumi ko.
0: Oy.
1: Ako si Francie. Classmate tapag college.
3: Ako si Freddy Windu Aguilar.
2: Uy, ikaw! Uy, napakayot talaga ka!

0: Oh, so sorry ya, sorry. Menjauh pukul. Wah, gede kamu kehilangan ini, Mo. Pretty window. Banyak pretty window.
1: Fancy na lang.
0: Ah, Fancy.
1: Banyak kong gay name.
0: Amin mo, anugun ka? Anugun ka?
1: Ha? Anong anugun man ko?
0: Anugun kay guwapo ka. Mag-class business college. Karun, wala. Guwapa na.
1: Kano? Hubog na ka, James. Sleep na.
0: Kasi, karun, naman, gidaam ko ni mo din eh.
1: Aron safety ka. Imong
0: kondom ni.
1: Ah, aron safety ka. Ubog naman ka good.
0: Yes, thank you kayo. Concern ka, thank you. Salamat kayo. Ay naman dito ng imong friend nga babae.
1: Same yad to oy.
0: Oy, kagwapa to. Gipo dito siya.
1: Yes.
0: Kagwapa yun yung duha. Bantay ko na. Baan yung mong tunay nga babae.
1: Thank you. Pero katog na lagi kay hubog ka.

0: What? Wait, ito mo rin yung James.
1: What, Jude? Promise. Kaya dili ka mo take advantage sa lalaki nga hubog.
0: Uy, may pa ko. Nakatilaw kong lubot. Ito sa gabi.
2: Hi! Hey.
0: Oh, hello. How are you? Ako si Dre.
2: Hello, Dre. Princey, salamat sa imong pagpakatuog na ko, ha? Adto na ko.
1: Ayaw sa. Dungan sa nang mag-lunch.
2: Salamat kayo, pero... Ano ko sa amo?
1: Can I get your number?
0: Mm-mm.
1: Basi ganahan kang mo attend sa atong Christmas reunion.
0: Oh, okay.
2: Yeah. Darang akong cellphone ako. Ikaw ay save sa akong number. Og, isave na lang po ang imong number niya.
1: Okay na. Na-save na na ako.
2: Sige. Anto na ko. Salamat.
0: Batch reunion pa. Ganun. Ina lang, ikaw rin gusto may bawas yung cell number. Be done.

0: Hello, James.
1: I miss you.
0: Oh, come on. What?
1: Ne ko saubos. Buwan hai ko si Mungkondo.
0: My God. Anong ni amnesia?
1: Hello, Francie. Gimingaw ko ni mo.
0: Wait sa James, ha? Kaya akong tawagan ang guardia nga. Pasudlon ka. Wait, gamay, ha?
1: Ayaw dugaya.

0: Wait. Wait. Nganong?
1: Ay, nagong pangutan.
0: James. Ako na, Seth.
1: Sige, sige.
0: Lipayon to ka.
1: Sige.
0: Oh.
1: Ilong ka na yan.

0: Nahan ako sa masa. Bula.
1: Maulay na, Dre. Yeah. Almost 4 months na, wala siya manawag na ako.
0: Mubo.
1: Wala paramdam. Pero, wala mo't yung binag-sex. Eh. Halos every day. Mo siguro iya kong gilibig maayo kay mawagtang sa akong kinabuhi.
0: Mubo.
1: Mm-hmm.

0: Misulti siya ang name guard?
1: Si siguro siya ni Sir James.
0: Unsa? Oh, sige. Pasudla lang, please. Ignan ako sa fourth floor.
2: Ako si Jackie, maguwang ni James.
0: Ako si Francie.
2: Ni ako kay pahibawon ka nga wa na si James.
0: Oh, unsay wa na?
2: Patay na siya, Francie.
0: Huh? Oh my God.
2: So wa pa siya mipiya. Doon na siya letter nga iyang ipuhat para nimo. Ug dihang nabasahan ko kini, gipangita dayon ta ka aron sa pagtuman siyang gisuwat para nimo, Francie. Niya, basa ha.
0: Oh. Francie, sorry. Kalit kayo nga nawa na kong pakita nimo. Kaya nauwaw kay ko nimo. May HIV ko. Oh my God. Nakuha ko kini sa laing kay. Sorry. Kung mahimo, magpa-check up kisimpa ko. Nakausap ni Ini. Oh! No! No! Ano iya makinigibuhan? Ngano man?

0: O banalo ko ikaw sa imong pagpa-check up, anak.
1: Okay, mami. Kay nagkinahanglan ko ni mo ning higayon na.
0: Kano sa kabuat to og ospital?
1: ASAP, mami.
0: Ah, okay. As soon as possible, gyud aron mahibaw dayon ta sa resulta.

0: Unyong sa mga wakakubla eh, ha? Relax, lagi kay ka diha.
1: Andam na ko, Dre. Unsay mamahimong resulta.
0: Oy, ako'y kublaan, ha?
2: Ay, hindi na paingon ang dress. Nagdanag papel. Muna ka na ang resulta.
3: Sir, for this one, do Aguilar?
1: Yes, nurse? Positive?
4: Yes, sir.
2: No!
0: My God.
2: No!
1: Hey! Anong minilak man mo, mami? Joy!
0: Frenzy, Anna!
1: Mami, andam na ko bahin mo. Baw ko nga positive ko. Nakapangutanan lang ko sa akong kagulingon. Why me? Anong giamong mamang ko ni James? Ano?
5: Bakit right point ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Ubob!

0: nagkaanam ko kahigos. Unsaon man, nisalig man ko ni James. Wa ko magunhona og protection. Wa min gamit og condom dihang nag-sex me. Nagpaabot na lang ko kanus sa bugto sa akong gininhawa.
1: Bago tumang kasama ang kaagi ni Frenzy, dinhining tulumano, what's the style? Nagpaabot ka no sa bugto e sa ginhawa e style. Kinemang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danyesus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nay, away ko tatay, nanay.
10: Palayasa kini bata. Palayasa ni Karol Yudayon.
11: Christian anak ni mo siya. Nanugod na imo mong palayason.
10: Ah! Wa ko'y anak ka, abnormal!
11: Unsa?
10: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
11: Nagkaok ka, cowboy? Kinsa ka?
12: Kumusta ka na, aking mahal?
11: Kinsa ka?
12: Ako kini, si Jigo Salvador.
13: Kaloy, pawasawa ko.
11: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
5: Nagunsa ka din eh.
13: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
5: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
13: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kapi nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pug ko. 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta.

0: Okay, mga higala, kumusta? May nga lang ka natutunan. Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong partner, while ang guwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kung gusto mong hugana inyong pagkaon, o baskog inyong lawas, inom lang mo aning Paragis Bilabila Palas Herbal Capsule o gubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, yung sagkalimot mga higala sa ito ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Igawas nga pampanagsig na, pampagana pa. Alright. Bueno, shoutout nga ito sa itong mga kapabiruan ni Stolido. Si Toper Labajo, April Ray Pungasi, si Dave James Buhawi, Nanik Navarro, si Emlix Villa Hermosa, Boy Badgiala, igat gini ni Pedro Pungasi. Huwag yung man, Rosalina Impeles, Dias Katangkungan, Dos Basak, Basak Parro Sumisini, si Junior Albarasin Des Proxingo Kabunturan Davao de Oro. Huguman si Lucia Buloy Yasa de la Rusa Calatravan Negros Occidental. Huguman niya laing shoutout Dika na ito ni Ricky Bangis Garing mga igala. Laing shoutout sa dia ni Jumbi Madino, Joel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jupri Lumindas, Manager Nilo Tadio, o Newman, Joshua Gawai, Ginalin, Violons Gabanyog, si Haji Karim Nataraski, o Newman ni Susan Katindoy, ikan gini sa itong visa, Pounder Bangang, Salong, walaan ko nga itong writer, director, o Jitumpo Prakasa. Alright! Bueno mga igalan, niya alay supan nga itong sugilanon, di pasalig ang bana ni Clara nga buhaton yun niya ang tanan. Ug andam siyang mamatay ug magpakamatay lamang dili lang biyaan sa batan-on niyang asawa nga si Clara. Miabot ang panahon sa graduation ug proud kayo si Christian nga mipaso sa tablado dungan usab sa atong adlaw ang bunyag sa bata nga si Jesus Lane. Miabot ang kagabion ug nagchatay na sa sila si Christian ug Clara. May gala, niya lang sumpay nga itong sugilanon, Himayang Nahunla.
2: May reply. Basa ako na ko, eh. Gimingaw ko sa itong mga gibuhat dito sa Manila. Kanahan yun ba yan, eh. Gimingaw ko na siya sa mga gibuhat sa Manila. Kayabag niya da. Gimingaw siya sa kong pagsigyog lumlum niya sa Manila. Magkabuang ginibihan na. Magkayabag yun da.

0: Mi pa is nie sien.
1: Jy sal nie jy met die hande boek chat, Clara?
0: Ay da, customer ko. Nagpangutan na, bahin sa kong mga tinda.
1: Bago ba?
0: Nga naman.
1: Tingaling lain na ng imong ikabisihan, ha?
0: Ano? Gali. Tukay na sad ng imong pagkaabubuan, ha?
1: Di lang kong gustong mawa, ganak ko, Clara. Maong wa ko'y kumpiyansa.
0: Dahil bao na ba yagit ka? Nga kontragit kayo na inakong tao nga siloso o way salik na ako.
1: Sorry, Clara, sorry.
0: Ugma sa iyo's buntag. I-display na sa gawas ng atong bay ang mga bisting akong ipalit.
1: Maninda ta rin eh.
0: Oh, good. Mura garage sale ba nga style?
1: Ikay mag-igo, Clara. Mainuundog ang income nato.
0: Kana. O gusto ko na ikay maninda dinhi. Kay ako, mabisi masab kong suris mga silingan ining uban.
1: Oh, Clara.

0: nasakpan man tingali sa siyang papa. Stricto ba ko na to? Pero, ano sa kahit ako formal nga ikaila-ila ang iyong papa? Mas mayo tingaling formal ko nga mangulit tao sa ilang panimay. Tutang, para doon naman ang ilaw niya, inayawan ko ng amo. Doon ra. Ah, mamisita ko.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal ipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang dia naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Siya yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani ko karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oo. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listo.
3: Baka nga sa bukid, ikigol ka sa ka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iha.
3: Pwede na, mamakakat ka tayo ka sa bukid.
4: Mamakakat ka ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige pa kanan ni Mulay.
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tulay mo ito.
4: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, Paganito, Clover. So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili

unsa kay reaksyon ni Clara kon akong pamisitaan, no? Masuko ka siya o malipay? Pero maayo ka nga mamisita ko niya. Kuya, masakpan kong minyo di ko. O kung masayot si Clara nga minyo ko, labi siguro buwagan ko niya.

Tayo na sa kwarto na mo si Carrie. Basahon ko na ning chat ni Christian P. Kimingaw ko niya to. Dito ta sa Manila. Kainik to na to. Magtanday ko ni mo. Kilik sab ko ta. Bradyo ko bagong nataka. Karon, akong pausan, Pi.

0: Yeka, me pals to see ya. Ako basaw on me. Gimingaw kong muka o nasab sa imong hatok. Bangas ka! Pagkayapag kagiyod sa kong kasing-kasing, Clara. Lahi kagiyod sa kong asawa. Lahi ikit kayo.
1: Christian?
0: Mara?
1: Di ako pamangkot sa gawa sabay.
0: Nanigaliliw ko.
1: Dali na. Laom ng gabi eh. Mupahaway na ta.
0: Tiwasoin ko na lang ning usakastika si Galileo.
1: Hundangin na intaw ng bisyuhan ni mo, oy, Christian.
0: Sa ba bisyuha?
1: Si Galileo, good. Nga naman, may lain pa ba dahil kang bisyo?
0: Di man gali ko mo inom. Si Galileo lang ning ako.
1: O, lagi. Pero una-una, ara, good. Wakay trabaho. O niya, makahurot pagid kag usa ka pack sa sigarilyo kada adlaw. Tagunsi ba ya ang buok ana, di ba? Times 20. Dos 20 na. Times 1 month. So, 31 days. 6,820 pesos ang imong buwan.
0: Mao ba?
1: Nangutang naman lang ganita ni Prejeko para palit ugatas kaya wakay gihatag? Maayo na lang unta kayo ng 6,820 nga ipalit ugatas.
0: Aha.
1: Oh, sige na. Muna ako sa kwarto. Sunod ba dayon, ha?
0: O lagi. Borag ba'y punto sa si Mara bahay sa kumbisyo sa pagpanigalilyo? Dako todog magasto na ako matagbuan kung kwintahon lang ni. O medyo nakonsensya ko atong ipanulti niya. May utang may niparejay ko para ipalit ugatas. Pero sa sigarilyo, cash cut. Huwag yung utang. Undangan ko na ng bisyo, ha? Di na ko mo inom. Di na ko manigarilyo. Mamakak na lang. Ah, isun manog basulti ko sa tinood. Sakpag ko nga doon ay kabit.

0: Dali na, Christian. Magduog na ta.
1: Nagpurol ka lang.
0: Diba, maumanay mong paborito? Kanang magpurol?
1: Kabantay ka na.
0: Kabantay ka ayo.
1: Mura ka magkaka nga, putos na ko.
0: Bagdukin ako, Christian. Kimingaw na kaayo ko ni mo. Sukad sa imong pagbalik din, Espinas. Hangtod ka ron. Wapagit ko ni mo, bagduki. Ihatag na ako ang imong obligasyon. Isip ba na na ako?
1: Mara.
0: Bagdukin ako.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon mangguko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili

Mangigala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Pinakabarato nga data
6: sa Shopee na apay 10% off para sa
7: terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBDK.
17: Leon, extra strong beer.
18: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
19: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
1: Drink responsibly.
7: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
11: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
12: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
2: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
4: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tabang aron masagad. Imo
4: with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabigo kabaguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
15: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
20: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
21: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
20: TTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
23: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
26: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
27: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
28: Biotrop Herbal Capsules,
26: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
28: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: This Time Check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
30: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Be extraordinary with MX3.
33: Kaya pa din yan!
34: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
35: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
36: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink.
0: may Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
2: ikaw ang walang sarili.
0: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala kagid perdi.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
36: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal, bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
39: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura.

0: lipunan at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin.

upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Na itong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 28, 2026. Happy Fiesta, Valencia. Happy Fiesta, San Agustin. O sa tanang lugar nga nagselebrar karong adlawa, Cagayan de Oro, of course, Valencia City, at uban pa mga lugar nga nag-celebrate sa lang fiesta today. Laiswatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. Ang atong letter sender, o sa kanag-ngalan, o Jimuel. Understand by Jimuel, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.
Siyempre nga itong Nan's Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Stand by, Jimuel. Alang sa imong sumati ni siyempre sa atong tulumanon. Cecily, Ate Arlene.

Ate R. Nagamasak ito ng among anak babae nga si Yan-Yan. Sige siya balik-balik sa doktor. Nihigayuna. Mas misamot ang among kalisod ate. Nagkautang-utang kami. Ultimo gani pambayad sa tubig o kuryente. Maglisod na mi ate. Husakay gayo ni Ana. Naglingkod si Cynthia sa mahigdaanan. Matun niya papahawaon ako ng misang gipuyan. Kaywa may kaabang. May hagulhol siya ate. Matun niya, hangtod ganusa ang among kalisod. Gignan ko siya ate. Nga di lang mabalaka mo advance ko sa kong amo. Apan matod niya. Hangtod ganos ang nga magsigi mig advance. Advance nga way kahumanan. Gipangutana ko siya. Gipulaan na ba siya sa among kinabuhi? Matod niya ate. Sa kalisod oo. Apan tungod kinahigugma siya kanako, kayahon pa niya. Nagigayo na ati murag, dun ay punyal. Nabitugso sa kong kasing-kasing. Nangandoy ko nga unta, di na magsakit ang among anak. Nangandoy ko nga unta, okay rami sa tanang higayon. Apan mas may samot kami sa kalisod ate. Sadyang nawadan kong trabaho sa construction. Nangita kong laing trabaho apan mas gamay ang sweldo. Sa Cynthia usap, huwag mahimo tuhod kay nagsigi kining atiman sa among anak. Ate, miabot sa punto nga nagkasakit ang bata. Tipdas lamang kini ate. Among gida sa baitang balanan, daghang mga reseta. Nagkadiin-diin ko pangita o ipalit ni ini. Apan kalisod bagid mangita ate. May bali ko. Ngawa madaha ang tambal. Ate R. Wa ko magdahom. Mupanaw siya niyan sa laing kalibutan. Grabing hilak ni Cynthia. Matod niya, kung naalang mi tambal, kung naalang mi kwarta, tingali na buhi pang among anak. Sa pagkawala sa bata ate, halos nawala na usab ang akong asawa. Di na siya makiksulti kanako. Matod niya, maura ba ko nung akong kaya? Nakurat ko ate. Unsay buot niya ipasabot. Matod niya, magbulag na lamang ko nami. Di na kuno siya gusto. Ang mapuyo sa miserableng kinabuhi. Gitubag ko siya. Abi ko bag nahigugma siya nako. Apan matod niya, ang gugma ba makapadato na mo? Pila katuig ko nami na magantos. Pila katuig ko naming moasa. Pila katuig ko no, ayan na mamaangko na mga pangandoy. Naigugma siya na ako pero di na kuno siya mapuyo sa tumang kasakit o kalisot. May tulong ako mga luha ate. Dili itong gigibiyaan ko niya kung dili tungod ka nasabtan ko ang iyang makahadlok. Nasabtan ko nga di na niya kaya makiguban ka na ako. Tingali gusto siya mapuyo sa balay nga dili na matulo ang atop. Dili na siya mangutang ubogas. Ug mahadlok siya magkasakit. Kaya ako'y kapatambal kaniya.
apan mo kani kamatuuran ate, wa ko'y kwarta, wa ko'y connection, wa ko'y maayong trabaho. Ang naakan na akong akong kusog sa pagpaningkamot ang mga paglaom nga someday makalingkawas may sa kalisod. Nabisan ang paglaom na lang nagpabilin ka na ako ate, kayahon ako. Ate R. Salaktod. Dalay ang mga sinina. Mibiya ka na ako ng akong asawa. Nakita na ako ang usa ka papel sa lamesa. Gibasa na ako na namilit siya ka na ako og nagpasalamat. Wa ko na siya mibiya tungod lang kay wa siya may gugma. Apan mibiya siya. Kay wa ko na siya kaugmaon ka na ako. Grabe kasakit ate. Apan pilit akong dawaton. Kay mao ka na ang kamatuuran. Sayang pagbiya halos mamatay ko sa kasakit ate. Ang kunan ko gusto siya mangita o kinabuhi nga sayon. Apan ako kabalugod saon ate. Pilit na akong magpakaligon. Isakitan man ko apanwa ko nagpapukan ate. O sa matag adlaw nga mulabay, mas naningkamot ko. Tanan akong gihimo para mulampo sa kinabuhi. Ate R. Salamat na lang. Ang akong dating amo, naluoy ka na ako. Iyakong itabangan. Ugi saligan ate. Sayahang mga project sa construction. Hinay-hinay. Nagka-income, umamayo ang dagat sa kinabuhi. Ang kunan ko, nakatigom ko, napausap ko akong balay. Napaanindod ko akong kinabuhi. Apano ako nagminyo pag-usap? Kipangita ko gihapon. Ang gugma ni Cynthia. Apan, wala ko'y balita pa kaniya. Wala ko nasayod kung nagminyi ba siya glain. Ako manguta na ate. Ang ipabanga pangitaon kong akong asawa. Huwag ipakita kaniya nga naabot na nakong akong mga damgo para kaniya. Sakto ba ang solusyon nga magbulag kay wa may kwarta? Apan o salang kabutang ang sigurado nagkahigugmaay mo. Sakit ang pagkawala sa mong anak. Huwag tingali mo kaning hinungdan. Nga di na siya gusto mga pagsulay. Palihog tambagi ko. Dagang salamat sa iyong paghataw ang pagtagat niya kong suwatampo. Sincerely yours, Jemuel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na nangutana kung unsay akong sekreto nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney nga mo idako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang Cervic Care Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang Cervic Care, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa Cervic Care Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og Cervicare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kani mo Jamuel sa imong papadangat ati mo swatan pa ning aton tuluman sa sensor li Ate Arlene bugat nga pangutanan no. Igo ba nga magbulag mo tungod sa kawad-on bisag nahigugma mo sa usag-usa? Nahimo nila eh. Anyways. Kamu na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Usta na natong masuking tigpaminaw.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kaninga letter ba, nagpasabot lang yun nga. Usahay sa usaka relasyon na kinahanglang yung kwarta. Kay ang kwarta usahay, mag yun ay magkakos. Bitaw nga no nga. Mulahutay mo sa inyong panag-uban kay kung maglisod na mo, biya magyong isa. Parehas na hitabo ni Jamuel, gabiyaan ni Cynthia. Kung ikaw si Jamuel, pangitaong pa ba ni mo imong kapikas? Human siya may biya ni mo kay di na niya kaya ang kalisod.
1: Kung ako si Jamuel, ma'am, dapat niyang pangitaon niyang asawa. Mm. Kaya marag nakita mo na ko nga, masabta na to ba nga nung nibiya ang iyang asawa, no? Mm-hmm. Kay unang-una, namatyan sila tungod silang kawad-on. Si simple nga sakit, pero tungod kay wasilay kwarta, no? Mm-hmm. Ang tambal. Unang namatyan sila, ang trauma ang naisip po sa kainahandili ilalim. So sa iya, mm-hmm. siguro una-una ni Cynthia nga, kanabang dili siya pwede magpabilin sa sitwasyon nga
0: grabe kalisod.
1: Grabe kalisod. Mm-hmm. Kay posible pa nga mausab na po ang mga nanghitabo. So, mm-hmm. para na ako si Jamuel, karon nga na plaster na siya. Murong, mm-hmm. panahon na bitaw nga, iyang mubawi siya sa iyong asawa ba? Nga, ipakita niya sa iyong asawa nga, naningkamot ko.
0: Nga okay na ta.
1: Okay na ta.
0: Mahatag na ako imong gusto nga.
1: Ang ila pagbulag, imagine ingon gud yang asawa nga wala siya nakigbulag tungod kay dili siya gugmaan. Gugmaan gud yang asawa sa iya ha. Kay ni unong gani sa pila ka panon nga pobre
0: yes,
1: sila, di ba?
0: Oh,
1: pero mula gi tungod sa nahitabo nga namatyan og anak ko to ni biya si Cynthia.
2: Labing mapurday na pud usab.
0: Ya na pa siya balik.
1: I doubt nga mahitabo pa na kap. Kay gika na sila ana eh kung nakabangon na di na musugot nga mabalik pa sa kapobrehon. So,
0: pero mo ni maimong baga usay ang gugma conditional, no? I mean,
1: yes.
0: Kada bang
1: depende sa sitwasyon.
0: Oh, depende gyapon sa sitwasyon, no? Kay kung actually, wag ko nga, di na ko ma-blame sa Cynthia tungkol sa iyang kawad, tungkol sa iyang frustrations ba?
1: True.
0: Nga tambal may kulang sa bata, namatay lang siya, kung ito'y katagatambal. So,
1: so iyan, nagugmaan sila sa usag-usag.
2: Ah, na lugar itong giingon niya sa kasakit o kalipay.
1: Kap, dili mo ko defective kanunay nang moingon ta bahalag saging basta labing di naman applicable. Di na applicable sa karon nga panahon.
2: Sa inyo ang mga babae, kami ni Adan niya bahalag.
0: Saging basta labing.
2: Dia, basta gauban lang ta.
1: Dili na siya applicable sa karon nga henerasyon. So, si Jamuel, karon niyang time nga ma-redeem iyang kaugalingon ba nga kanang iyang ipa, iyang yung pangitaon niyang asawa, no? Nga ipakita niya kung ugaling man nga single pa si Cynthia ron o kung asa man siya.
0: At least may bawa man lang siya kung single pa ba or nalabay-lain.
1: Oh,
0: or...
1: Kinalang ipakita sa kan Cynthia ba nga naningkamot ko nga di ko magpabilin nga alaot sa kinabuhi kay para kana si Cynthia po ma-encourage po ba kay base si Cynthia po mora po diyang gikinahanglan makita ba nga nibong nga ang pagpaningkamot ni Jamuel. Di sa pila biya ka panahon ka iya bigong giunungan si Jamuel.
0: Correct.
1: Nga kanang bahala pobre sila nag-unong gid siya ni Kwan abot lang gid sa punto nga namatyan silang anak tungod silang kapobrehon.
0: Kalabitong puro pangandoy na lang pero lisod kay kabuton.
1: Yes.
0: May mga magtiayon nga puno sa damgo puno sa pagpaningkamot pero doon lagi mga yung nanaha. Doon sa mga couple but not all na pero na yung mga couple ba nga. Bisa kung saan nilang paningkamot lisod gihapon.
1: Sinoon.
2: Sa ito pa magbulag ka dali. No?
1: Basi na ano mga kuan ba? Kanang dili mag-match ilahang kuan ba?
2: Magbulag ka dali para mo asin so.
0: Ilang numbers.
1: Ilang energy.
2: langga. Uh-huh. Anong wakman taga-asin so. Ang advice ni Genova, bulag sa taga-dali para mag-asin so.
1: Dili magut kap. Siguro magut turning point po na katong pagbulag bitaw nila nga. Diha sila mas nakakuha og hugot ba nga maningkamot si Jamuel po diha siya na encourage og mayo nga dili ni pwede nga mapabilin ko ani nga kahit.
2: Duha ka kamot agi approve ni Balong oh. Na yun na rin siya. Asin so magka Balong wa magka kapigado sa magka imo mali magalipay na nga.
1: Bitaw ka. Tinoon murag buti turning point nila nga namatyan silag anak nga pagbupakigulag ni Cynthia murag dara siguro si Jamuel mas natag ang fuel ba nga maningkamot siya ang kaugaling
0: sa labad niya nga pobre siya.
1: Diba?
0: Nagihimok mo niya tanan. Pero abin ni mo, sa bagay, di mo ni mo ma-blame kasi Cynthia, no? Pero,
1: tinood.
0: Kung gano'n sa damor siya kinahangla ni Jamuel, dapat huwag ito siya ni Bia. Pero mo, lagi...
1: Frustrated na po si Cynthia.
2: Mawasinso na yung laki basta wala'y babae.
0: Ay, di ay?
2: Mamay!
0: Bote pasabot nga ang babae, grabe yung ka-expensive, anak lugar.
2: Mamay, sumala sa kasulat, sa kasulat, sulatampo ni Jimwin. Itong nawala ng kiyang kuhan, Hinigugma na sinso magid sa ato pa di ay ada.
1: Nakuha na gito kap na nag
2: tungod sa babae dili gid ay kakapokus dan.
1: Nagkataon lang to kap nga aya pa siya natagang oportunidad. Dili buro pa sa grabe sad kaka.
0: Tingali na lawo iyang bossing gibiyaan naman
1: sa asawa
0: o kay kausa kawadon ato ra pud tabangan
2: tagang biyaan gyud ta sa babae dan og walang wala lagi ta mahimo dan.
1: Kay dili man sad gid pwede kap nga kanang magminyo mo niya, wala lang, walang wala, gid mo. Di ba, lay, pait biya kang kinabuhi nga way kwarta ka.
0: Correct. Di lalim, oi.
1: Di lalim.
0: Di good lalim. Abi nimo sa tinuod lang, ha? In reality, sa realidad, yun. Pag way kwarta, magtiyan mo si kaway.
1: True. Huwag yun, kinala sa
2: mauna, problema sa mga nagtiyan. Mauna, ate, nagpabilin lang yun. Ang inyong amigo sa kanginan nga ulit tao, ang tud karon.
0: Ulit nga tao.
1: Ulit nga tao. Panindigan yun na nimo ka.
2: Engineer na posta ba nimo sinumar na to? Di ko ganahan ka ng sige ko ganang question nun about ana ba? Kay kanang murag ang atong dignidad na magod ang question ni ana.
0: Pero Kap, kanyang sitwasyon karon ni Jimuel? Well, again, usbon ko si De Genova, niya is iya pangitaon na iyang asawa. Pangitaon niya si Cynthia. Okay na ko, pwede na ako ihatag ni mo ang mong kinahanglan. Kung ikaw si Jimuel, pangitaon ba ni mo si Cynthia?
2: Dili, noy!
0: Ano man?
2: Ano pakitahon man niya
0: kung
2: nga
0: kaya? Kung kaya sa Cynthia, ikaw na ba siya nilikay sa kalisod?
2: So, ilikay nga. Kanang, kung ahan ako sa kinahanglan, dito ko na yung gabihan? Niya?
0: Di man.
1: Di man po't pasamot.
2: Mapordoy pa lang ko balik. Ibis nga yahay na noon ko.
1: Si Cynthia Kap, samot po to. Nag-struggle po't Kap. Kaya di po't lalim nga. Kanang, kuan po't siya. Nagsugod po't siya. Pariha mo ba? Pariha mo nagsugod sa permiro.
2: Kung nakikunong ka na ako, kanang, kung unsay ako naabot, atong duwa. Mm-hmm. Pero karon kay sa panahon niya kanang na-down ko, imo kong gibiyaan, dili ta nakapangitaon oi.
1: Kung ako gani dapat pasalamat pa siya kan Cynthia.
0: Oh, magpasalamat siya.
1: Salamat kay tungod nimo na kuan ko mas encourage.
2: Pasalamat ko kan Cynthia kay nihawa sa akong kinabuhi siya ang malason.
1: Grabe ka.
0: Yung na lang yun. Humani mo gihigugma, humani mo
2: Realidad sa sana tampo ni Jimuel.
1: Gugmaan si Jimuel kan Cynthia. Ingon man si Cynthia kan Jimuel. Gugmaan sila sa usag-usa.
2: Realidad
0: pero kaya ba ito nga letter? Napamatuod lang mga
2: ang babae, ang laki niya, ang gilay sa bahay, boy, kwarta.
1: Love is not enough.
0: Kay, bisa nung saan mo kagugma sa usa ka tao, kung wagid mo'y mahimo nga ultimo pagkaong galisod mo.
1: Diba?
0: Ano mag-uban mamu? Ugdikid mo pwede mabuhi ka kamong duha.
2: Hindi na yung giganahan mag-antos kadali ning bayan na po.
1: Taot-taot siya nag-antos kap, oy.
2: Na-prove
1: na po ni Cynthia ang ihang pagmahal kang kuan kang Jimuel.
2: Kaya ako, kung naigugma ko bala kung sa kalisod, basta gauban rata duwa.
0: Pagbiya-biya niya, nagbilin siya letter nga, wako ni Biya kay na,
1: true.
0: Wako naigugma ko, pero...
2: Alibay na lang to niya, para dili kayo well, sakit ba?
1: Sa, masab, okay ron, ang sitwasyon mo ganila namatyan, okay ragwa sila namatyan, kaya siguro mag makakwestiyon
2: siya. Naman, ikaw lang nasakitan? Ikaw lang ang babaeng nasakitan? Kasi pagtuon ni mo na ako.
1: Lahi ang kasakit padahon sa inahan, kap. Lahi ang kasakit sa inahan. Kaya
2: yung untang tangduwa, kay nasakitan tangduwa, nagbiya ka.
1: Ikinahanglan to nila nga mag-separate sa usa.
0: Dahil sa inana ba nga, kinahanglan sa mo distansya.
1: True.
0: Kinahanglan sa inyo taga-agadap itong space ang usag-usag. Kaya
1: mura sa mag-suffocate ba nga, sila na lang yes. Duha bilin, ilang anak, wala na. Imagine na nga pain sa usa kainahan.
0: Correct. Kung
1: na sigurong rason ba nga, nibiyas agad si Cynthia.
0: Taga-asa niya space si Jimuel. Siya sa siya ang kaugalingon. Pakitaan sa niya yung kaugalingon. Unsa pag yun?
2: Morning pait sa mga babae. Kung maglisod na, kinanglan tag space, kinanglan tag kuay, kisufukit na kayo tang duwa. Karong lugar kay yahay na si Jimuel, at kinanglan tag kuay na po, kinili, nanatay space. Ay, lagay yahay, bari. Jimuel, ayaw pa ilan, Jimuel.
0: Suhito na kayo niya siya, ay. Gabi na suhito, yun.
2: Ayaw na pa ilan, Jimuel, ayaw na.
1: Dili mo na ilan, tatawa nga na ka. It's just that si Jimuel, karon yung chance ka mapakita kang Cynthia nga.
0: Mapatilaw naman yung hayahay ang kinabuhi.
1: At least makabawi siya ba kay maski si Jimuel nag-uol siya nga iyang nahatag ang kinabuhi kang Cynthia kay maura to ba nag-uol si Jimuel kay isip sabi ang padre dito pamilya niya yes. Saka provide ato nga panahon so frustrated po silang doa frustrated si Jimuel frustrated siya as pagkaamahan o pagkabana so karon nga okay na siya di niya ma-redeem yung kaugalingon ba o this time okay na ko kaya na nako mo provide so muna yung chance
2: sa mga asawa ha nga dili kakaya sa kalisod remember ang before mo gikasal, gipahimang noan gid mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa kasakit o kalipay, mag-inunungay mong duwa.
1: Mm-hmm.
2: Pag-abot sa kasakit, nihawa ka. Yahay, pagkitaon pa ka ni Jimuel sa kalipay.
0: Ang tanaw ni Cynthia mo, ito'y sulbad sa ilang kalison.
1: Yes.
0: Sulbad sa mga kasakit. Kay grabe ka sakit ang mawadag anak na sa'yo.
2: Yaa naman to karon ang inunungay. Mabuhi
0: ka
2: unta to.
0: Kung naalay tambal. Huwag ito rin kapalit. Diba? I mean,
1: kayo. Pahit kayo naon-naon.
0: Alang sa kainahan nga. Kadabang, kaya pa matabuhi unang bata. Wala lang itambal.
1: Na-frustrate yun.
2: Pagsulay ramang guto, tananunta. Gisulayan ra ang asawa ni Jimwell. Sa panahon ng pagsulay ni Bia siya, para nako, dili na siya ngayon. Dili na siya ngayon para
1: wala sa buwan. Wala man na si Jimwell kang Cynthia. Kasabot na nakasabot siya. Gani si Jimwell. That's why nga. Karoon na okay niya. Na siya. Pangitaon niya. Kay, okay na tagmaingunta nga si Jimwell na nasilag kang kuan
2: Cynthia. Dabi paghawa ato.
1: Wala man.
2: Nag-uyab-uyab na to Jimwell.
0: Amo lagi na.
1: Amo, gani. Dabi paghawa ato.
2: Nagkuan na to. Kung sana, nagpuyo-puyo na to sa laing lalaki.
0: Okay na. At least makabalo siya. Dabi, at least makamove on siya.
2: Pagkita ninyo, maingun tong babae nga libre. Libre na po ko, kaya medyo na nakikwarta.
0: Dili.
2: Yeah, dobi ang imong kinitaan niya, siya man ang babae, siya man ang tigipos, i-sikrito niya hatag atong uyab-uyab niya.
1: Lahit na nang asaya ka.
0: Wala sa script.
1: Nagbuta ang script.
2: Ayaw gid pa, kung ano siyang kikibiyaan, nakasakit na kayo na sa dugan. Basta ayaw gid Jimmy, ayaw na pa, dala-dalaan ng pagitaon pa.
1: Nagbuta ang script ka pa.
0: Ang pinaka maing buhaton, salayan niya pangita.
1: Diba?
0: Kumustahon niya.
1: Kung asa na.
0: Kaya basin siya na hayahil, galisod niya po niya asawa. Diba?
2: Atos nagabaan niya na miya.
0: Wala eh.
1: Grabe siya.
0: Dili siya, wala siya nagabae. Gitagalang chance nga maka...
1: Ginhawa silang duha.
0: Kung ikaw si Jimwell, pagitaon pa ba ni mga misis na nibiya kanimo tungkol sa kalisod sa iyong kinabuhi? Balik ka pa na lamang. Sa Pikas Lamang. Stand by.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi nya. So kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa providence tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan syempre ato sa Antibayaw na itong mga Facebook and YouTube viewers. From Jay Monares Antonio, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Always, gikugdam nyo sa iyong programa from Ramona Village, Cagayan de Oro City.
1: Shout out to Renato Villaflor, still watching from Bacolod City, Negros Occidental.
0: Makalingaw o makawalag stress ang inyong programa, Ate Arlene. Bisan usahay, replay na ang ako maabtan tungod sa kabisi. Wagid ko mapakit sa tanaw kay daghan kog makatunan o malingaw pag yun. Shout out kag Cap June o DJ Nova, Cap June, idol giti ka sa iyong mga tambak o sense of humor. Padayon sa inyong maayong programa o stay guwapo perme from Ramon Tumanda, watching from Misamis Occidental. Occidental.
2: Ate, guwapo ang kinisyon.
1: Pag-iuro, guwapo kayo ni Ana, di si Kapo na na, na porma-porma
0: na. Guwapo
2: mo. Yeah, at least guwapo ang kinisyon, ha? Dili, guwapa.
1: From Paolo Rubio, maayong adlaw, Ate Arlene, I'm listening and watching from Poblacion, Oslob, Cebu.
0: Ayan. From Jacqueline Onungan, Ate Arlene, ganahan kay kumaminaw sa imong tingog, kay malinaon o makapahupay sa huna-huna.
1: From Kat... Ay, sorry.
0: Labi na gyud ko magbasa kag mga sulat o maghatag og tambag. Murag personal nga nakikistorya ka sa amo ang nga mga viewers. Dako kay kalipay nga makatanaw sa inyong tulo nila DJ Nova o Cap June sa YouTube. Padayon sa paghatag inspirasyon ng maayong vibes. Ayan.
1: From Catherine Layaso or Layson, hello Ate Arlene, ang akong mama o papa permi maglalis kung kinsa ang masakto, si DJ Nova ba o si Cap June. From, watching from Dipolog City.
0: Ate Arlene, greetings from Dubai. Kadamingawon ko sa among lugar o makafeel o homesick. Inyong programa akong ginatanaw kay murag na ako'y kauban nga makapahupay sa kamingaw. Salamat sa inyong mga istorya, katawa o tambag. Padayon lang mo, Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. God bless sa inyong tulo from Anna Marie Dayanan.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Ako karon sa Riyadh, Saudi Arabia, pero permigid ko matanaw sa inyong programa. Murag na aragi hapon ko sa Pilipinas tungod ninyo. From Sheila Montefalcon.
0: Hi to Anita Lurin, watching from Santo Niño, Pagadian City.
1: From Nestor Almario, shout out ko sa tanang taga Barangay San Roque, Kibawi, Bukidnon, Lingaw, kay ko sa mga tambag ni Cap John o sa mga insight ni DJ Nova. God bless.
0: Ayan.
1: Ate Arlene, Cap John o DJ Nova watching here from Cabang, Lasan, Bukidnon. Dugay na kay ko nga loyal viewer o Mami Minaw sa inyong programa. Murag nahimo na gini nga parte sa akong adlaw kay dili kompleto ang akong oras kung dili ko makasubay sa inyong mga istorya, tambag o mga pakatawa from Ayan. Ashley Katibog. And from Pasita Gabriel Andre. Reka, good afternoon, Ate Arlene. Shout out from Kalasungay, Malaybalay, City, Bukidnon.
0: Ayan. Okay, DJ Nobs, ibuhang final na tambag para kay Jimwell.
1: Jimwell, sa ako pang iyon kaganina, kinahanglan ni mong pangitaon si Cynthia, no? Kanang aron imong makita kung unsa niyang kinabuhi karon. If
0: masayod man lang ka.
1: Di ba? At least masayod ka. At least po si Cynthia masayod nga okay na ka. Kanabang at least makita po ni Cynthia nga nakabakod pud ka, na kanang naplastar ka, na dili man abot pasabot nga mubalik ka para manghinampog ka sa iyaha or unsa ba kahang. At toalan niya ba nga murag, ikaw mong good sa imong kaugalingon pod, mahil pod ka ba nga? Kanabi itong mapakita ni mga okay na ko, naplastar na ko. Kaya mo po na imong frustration good sa una nga. Yes. Biya imong asawa tungod kay sa inyong kalisod. I know for sure, dili na alalim nga kaagi nga. Walay choice imong asawa kundi mo biya. Kaya para pangitaon po diyang kaugalingon, para makaginawa siya sa inyong kaugalingon, ikaw man. Kaya murag, dili lalim biya no nga ma. Kanabang, kana lagi sa tong ginaingon nga namatay inyong anak tungod sa inyong kapobrehon.
0: And kanabi itong balay nga tulo.
1: Diba? Gatulo ang ato ko.
0: Lisot kayo na kinabuhigyan.
1: Pait kayo. So, ikaw, Jimwell, nasabtan man mo si Cynthia nga nung nibiya siya. So, kinahanglan ni mo siyang pangitaon. And if manggaling kanabang okay na po siya, basin wala pa siya'y karelasyon o unsa makaha, kinahanglan ni mo siyang paningkamutan nga kanang makauban siya usab. Kay diha nga paagi mahinahinay ninyo kaulian ang inyong mga samad sa kagahapon ba nga ma-redeem inyong pagkakamo nga ikaw po imong mabawi ang imong kaugalingon sa imong pagkulang kang Cynthia ni atong panahon. So panahon nga mubawi ka sa iya ha, kay si Cynthia atong panahon po ni unong gitso sa imo ha. Miskan unsa kapait ang kinabuhi no, pero ni unong gitso siya, it's just that namatyan lang yun mog anak. Murag mo gitoy nakaguba og maayo do ang iyang pagigugma sa imo ha, wa man gyud naguba. I know for sure nga ikaw po dagugmaan giapon ka kang Cynthia. So pangitaa si Cynthia kay para basin magkauli mo. Sa kanunay kinayang inyong DJ Nova Damarites, ang maring ng bayan.
0: Okay, Cap Junjun de Asis, bira.
2: Yes, Jimuel, sa panahon nga nawala ang kahayag sa imong kinabuhi, na imong ngit-ngit ang imong kinabuhi itong gibiyaan ka sa imong asawa. Pero imong nasurvive ni mo tanan, buot pa sa buot nga, dili na nimo sa angay pangitaon.
0: Okay.
2: Kay, nihawa naman sa imong kinabuhi. Wa man sa niunong sa panahon nga kikinahanglan nimo siya. Ang insaktong gugma sa kasakit o galipay, muunong na, Jimuel. No? Kanang, kung pangitaon nimo siya, basi mo balik lang siya sa imuha tungod kay nakita na niya nga hamugaway na. Daubing maglisod
0: na po. Definitely. Kaya mo na yung reason na niya nilakaw siya.
2: Yes. Daubing maglisod na po kausap. biyaan na po kausap sa imong hindi gugma. Para na ako, move on na anang imong kapikas, kinihawa naman sa imong kinabuhi, ayaw na pangitaa para dili na maruin pa ang imong kinabuhi. Okay. Panghita nag-babayi, nga kanang dili mo biya sa panahon niya gikinahanglan ni mo. Or susama sa ako, Jimuel, nagpabiling ulitaw na isinumar. Nga sa gihapon, kinisi ko yung kapmuingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako. Naginip na lang ba kita
3: magkakasama? This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
9: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drop, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang tula-tula sa kung mata. Grupo Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod

0: Saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Pasagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di nga ko makuha ng unsabay akong ibati. Noon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan na. Unsabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni buhan. Akong ibati dayon niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Again, thank you so much, DJ Nova and Cap June. Thank you, Jimuel. Sa mo ba pa dangat mo suwata ang paning atutuluman sa sensor li Ate Arlene. Sa mo pangutan na, human nga medyo arang-arang na imo kinabuhi, pwede bang okay ra ba ka nga pakitaon ni mo pagbalik imong asawa? Yes! Kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing ang importante. Kung para ni mo, magmalipayon ka kung imo makita imong asawa pagbalik, and kung pagkita ninyo, pariha mo nga free paghihapon, why not? Okay raman. Pero, ayaw ka ayaw pag-expect. Kay basin ba ya? Kung sa ibang masayran magkita mo, mangita ka niya, basi doon na siya'y lain. At least, ready ka. Para na ako, way daotan, nga, pangitaon niyo pagbalik mong kapikas. Sa ibang pangutan na nga, tama ba? Katugod sa kawadon, mibiya ang imong asawa ka niyo? Tama ba nga, ang gugma, di gin mo lahutay kung maglisod ang tao, depende sa sitwasyon, lala manggod ang iyo na agian. Tungod lang sa iyong kawadon na matay niyo anak kay Moy kapalit og tambal. Tingali, mga rason nga lisod alang sa usa ka inahan sama kasente ang pagdawat ni ini. But again, kana mga pagsuway sa kinabuhi. Gibless ka karon, napausab nimo imong kinabuhi. Sakto nga makikita ka kato kaniya para matubag ang tanan nimong mga kahingawa sulod sa imong kasing-kasing. Kaya kung papabilin ka gani mangita, kanun ay ka maghandom, basin ba yaog, doon na siya laing kauban. Kung ako ikaw, para matubag ang tanan ni mo mga kahingawa, pangitaan siya, aro masuta ni mo nga, para pabamo sa usag-usa. Kaya kung madili, at least, doon ay closure. Tali ka ninyo. Kaya para na ako, kinahanglan yun, nga maplastra ang tanan. Pangitaan siya, para matubag ang tanan ni mo mga gustong masayran sa iyong kinabuhi. Jimuel. Thank you so much. Sa iba papadangat imo swa tampo, manghinaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Sa gihapon, kini si Ate Arlene. Ayan, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan,

0: labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dakugin ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
0: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay ug muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
0: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by GCash Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with the GCash Pay Online. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan ubos sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon. Sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog ug sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hello?
9: Ma'am, bagsa presyo na ganibin sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, naka sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Polycotton, samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
1: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hulo!
6: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod nga apagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
7: Sarap magkasama!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bakit Right Med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Ubo!

0: mali.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Ubo!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Bilang kilos karne?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
11: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mmm, tofu sisig! Pwede sa ulam yan?
15: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay sakit tong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapit may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta ka montanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulokamento.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamat tanta ang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw. Nadasab nga higayon mga sukindig paminaw sa itong pagpadayon, sa tua nga pagpanikay-sikay o sa tua nga pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Ani adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, bitsa 28 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Ah, kumusta ito mga sukindig paminaw, ito mga kaigsunan, usab gadaminaw karon sinatagsa-tagsa ka mga radio. Nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpostangian, ang makiguban kaninyo, ang tuta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Tuang makigsunan ito mga pinanggantig paminaw sab, diri sa... sa Dagbaya Sugbo, sa probinsya Sugbo, kumusta mong tanan ha? Mga Sugboanon nga naminaw na to karon ingon man usab ato makigsunan diha sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makigsunan sa Bohol, mga Bulanon, sa Leyte, Samar, o gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sab ka mga overseas Filipino workers. Maing gabiin ninyo dihan tanan na to mga OFW. Maing buntag, maing udto, dipindig asa mong lugar diha no sa gawas sa nasod, may pagpaminaw kanunay nga pagsunod diri sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsuunan sa mga naminaw kasama nga Jerome, labi na mga senior citizen na ato ang mga senior citizen, ato ang mga kaigsuunan sa nato ron na nakaisikay ito mga nanay, tatay, may gabi inyo diha onyang kato mga kaigsuunan na to nga nakaisikay na naminaw na to nagtanaw sa Facebook Live. Salamat kay ninyo ha. Sa inyo ha nga pagsunod, yaduyugin ko ninyo kuyog tao sa gihapon karon. Hantod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw sa dato makaigsuunan. Ang na minaw no nato tanan-tanan na lang ang mga na minaw na to kutob sa maabot sa labyog sa pagpanagsibya. Maayo nga pagpaminaw dire sa tuwa nga pagkulo kabildo sad karon ha.
2: Straight to the point.
1: Sa mga katulog ha, sayo pa man ha, sa mga katulog kunya kuan sa tanan niyo doyogi sa ta. Dire sa tuang programa mga sukindig paminaw ha. Tuang mga kaigsuunan po din taong naminaw. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una. Tungod kay matod pa, dili na importante o dili na kinahanglanon ang pamahayag ni Kirni Latsika. Rason nga dili na yun siya ipatawag sa prosecution.
2: Straight to the point.
1: Agawas lang mga sukindig paminaw kung ang prosecution mausab ang ilang desisyon nga ilang ipatawag si Kirni Latsika.
2: Straight to the point.
1: Si Latsika mga sukindig paminaw, si Colonel Latsika maoy gitumbok sa mga hostile witness nga gipresentar sa prosecution nga matod pa maoy ni dawat sa kwarta sa confidential funds si Vice President Charles Duterte aron ipanghatag ngadto sa mga pangan nga gidala sa impeachment court nga mga aliases.
2: Straight to the point.
1: Sumuna nga amot lang og nganong ang prosecution nganong mga ni action magbahag ilang eco ground di man ipatawag si Kirni Latsika. Kay ilang rason di naman kinahanglan ipatawag kay nakita na kuno nato na hibaw-an na kuno nato nga na misuse gyud kuno ang paggastos kwarta. Ah, Matod pa ni Ace Barber, si Joel Chua, ni Adjong, ha? Kinsa pa itong mga kanana ang mga congressman, mga sukindig paminaw, nga di naman kinahanglan, klaro naman kaayo. Ha? Klaro naman kaayo nga na misuse gyud. Wa gyud matarong og gasto ang kwarta, giwaldas gyud ang kwarta. Ha? Oh, sumuna nga, usam na pagsigurong giwaldas. Ha? Nga wa pa man gani ma patawag si Kirnel at Sika nga maoy nakadawat sa kwarta unya gipanghatag ngadto sa mga pangan nga naa sa kana acknowledgement receipt unya dili nila ipatawag sila Chika ngano ka ngano man nga di man nila ipatawag ka sa man Jero muna nga dunay pagduda nga basin o kaning mga pangalana ba nga nakadawat sa confidential funds basig dunay mga taga Malacañang ani. At kay Balo na ay taga Malacañang na ima congressman nga nakadawat ani mga sukindig paminaw or baka ha, na ay mga kanana ang ano ni mila ipatawag. Ipatawag mangani nila ang taga Philippine Statistic Authority katong ipatawag manila gani. Anya karon ang usa mga sukindig paminaw nga mao na giduntay makatubag ba. Muna nga si Latsika, si Kirnel Latsika, duha yahang pwede mahitabo dito mga sukindig paminaw sa impeachment court. Una, maoy makaluwas ni BP Sara or maupoy maka kanang naang maka ingon mga sukindig paminaw nga makonbikto si BP Sara. Ha? So duha ra gyud si Kirnel Latsika. So karon ang prosecution murag nagmagahi man pero duda na to ba nga ang prosecution basig unya na nila ipatawag. Wa pa ta kay balo ba basig unya na ipatawag. Ingon lang, relax lang mo. Pero wa man mo ingon ang prosecution nga relax lang mo. Amo ang prosecution mura man og nga di ayo lang ay. Ngano ka ha nung unya si Kirnel at si Karaban ingon siya nga willing siya. Ningon siya nga sige o gusto man tingali mo inyo kong ipatawag, willing ko nga mo attend basta dunalay kanang nang sa pina ipadala nako mga Bulgar gyud ang angayang mga Bulgar. Pag ingon nila Chika anak kasama Jerome ni bahag ang ikog sa mga congressman. At ni hatagag pagtagad doon diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabi una. Samtang nga laing kaso nga malversation gipasaka sa ombudsman batok ni kanhi Congressman Zaldico og mga opisyales sa DPWH kabahin sa giingon nga kapin sa 700 or 77 milyones nga ghost project sa flood control sa Bulacan.
2: Straight to the point.
1: Si Zaldico mga sukindig paminawa na giulana og makaso. Agi og sa kwan pa kasaman Jerome gibunukan na gyud og maayog kaso si Zaldico. Apan ang labaw mga sukindig paminaw ni Zaldico wa paghihapon paghihapon makasuhi. si Zaldico tiluya in taong Zaldico taon na muna nga kani Zaldico ba kana Zaldico wa sa nagdahom tingali nga gigamit ra siya nya ningon ani ang nahitabo karon pero muna nga posible sad nga Zaldico dili nila dakpon kay og ilan dakpon Zaldico musultig yun yung kinsa gyoy mastermind ha kay naan ra ba sa mga initial nga magipang sulti kinsay mga nakadawat kinsay nakadawat sa mga malita si Zaldico may nagsugod ana. So pananglitan og ilang ipapreso Zaldico mingon Zaldico nga adiko maginusara ha so muna nga gingnan ko no Zaldico nga adiha lang sa ka Zaldico ha lingaw lang usa des gawas ha unya. Nga naman, tanawa ra goro, nahilom ang ilang pagpangita ni Zaldico. Dito sa Sync Republic, ingon nga, Zaldico ko no, na-hold ko no dito. So naa naman ay dito, Zaldico nga no, nakabuhi pa man. Nga ang Pilipinas, asa mang Interpol na ina to? O niya, nga tuwa din koneksyon dito sa laing naso di, ay di makatabang kung ugaling ilagyong dakpon Zaldico. Apan nga nung gipaikyas man, gipaikyas o nakaikyas, ha? Karon, ha? Karon, doon na ba ilaing congressman nga napriso? Ha? Doon na ba ilaing congressman? Wa, nga naman, halos tanang congressman, ni hapa, mga sukindig paminos malakan niya. halos tanan ni hapas Malacañang so kisamay nga kisamay kasuhan why kasuhan ang kasuhan kanilang mga senador nga dili kaaliado sa administrasyon ilang pangkasuhan kay aron nga ilang hadlukon kina nga aron nga mubutar batok ni Vice President Sara Duterte kay tangtangon gyud na si Vice President Sara Duterte mga sukin digpamina
2: straight to the point.
1: Asa mo na nga pero mga tao no, di man ka na naambugo mga tao ah, nagkasabot mo mga tao mingo mga tao 28 lang mo ha unya lamos 28 kana maoy wala ah, maabot ng eleksyon 2028 kana kunway mahitabong Marcelo. Ah, manginaot nga dili na oy. Manginaot nga way Marcelo, manginaot nga way kakulian ka sa Man Jerome nga manginaot nga dunay eleksyon na sa 2028 ah, kay maunay kanang naang napatik mga sukindig paminaw sa tuang Batangang Balaod nga dunay eleksyon ah, every 6 years ang sa presidente o vice presidente og sa tuang mga senador o niya diri sa ubos na every 3 years kanilang sa kapitan mo itawhay kayo kay gihimo ng himuon ko nung 5 katuig. Tamtang atong hatagag pagtaga drone kay nagduha-duha man kuno ni mga sukindig paminaw ang mga ginikanan ni adtong 7 ka bulan nga bata sa Dumanhok ang ni pasangil nga namatay ang ilang anak tungod sa measles ang rubella nga vaccine ha nagduha-duha sila karon nga dili na lang kuno ipa-autopsy ang ilahang bata kasamang Jerome ha dili na lang kuno nila ipa-autopsy kay mura man gyapon ipa-autopsy di na man gyapon kuno mabuhi ha human nga ni adto ang otoridad ni adto di ay dito sa ang mga otoridad mga sukindig paminaw sa ilahang balay dito para ipaubos mga sukindig paminaw sa autopsy ang patayng lawas aron masayran gyud unsay namatyan sa bata ha ang maginikanan dili na lang kuno musugot ha kay mura man gyapon nagsakit-sakit lang kuno sa ilahang kanang naang dughan ang autopsy unya di na man gyapon kuno ma buhi ha pero mo na nga pero mas mayo unta aron makatabang ba kay aron nga matagag hustisya ang kamatayon sa inyong anak di ba hustisya may gipangayo ninyo na sa inyong anak. So mamatud-an mo na nga naami diris media tanaw na mo o giun sa pag-imbestigar sa ato ang otoridad wala ba paros-parosa ang pag-imbestigar kay aron makuha na to unsa man ang namatyan ang bakuna ba ginamatyan or di ha kay kanang na ang aron nga makuan sa mga tuang otoridad makaingon sa di na to mo gamit ani bakuna ha kay mao manggaling mo ni mo na maka ha, delikado man pero kung napamatud-an na to nga dili ang bakuna maoy rason way rason nga aga tong uban nga makaigsoonan mahadlok sa mga bakuna ha oh sumuna so nga aton ning kuan unsab nga pero basi og ganang mausab pa ang desisyon ha masig ba usab pa ang desisyon sa mga ginikanan masig mosugot ra sila ipautopsy ning patayng lawas taon sa ilahang anak looy man tan-aon pero di mo tan-aw ana di mo tan-aw og iautopsy ni
2: straight to the point
1: aton ning tagag pagtagad sad mga sukindig paminaw pero ang uban nga hadlok nga unya pero daghan naman nakakuan aning nga bakuna no dili man ni angay kahadlukan ha kay kanang naang pero magbalag unta nang autopsy unta to ang patayng lawas para mahibaw-an ba dito sa autopsy mahibaw-an ka sa mang Nestor ka sa mga Jerome unsay nahibaw-an ba bakuna ba dili ba labay lain nakaingon sa kamatayos bata at least mahibaw-an unta to nya kun duha-duha man kuno pero mo na nga basi na makatambag kay autopsy na lang na kay aron nga mahibaw-an mas maayo sad nga ipautopsy aron mahibaw-an yung unsa gali
2: straight to the point
1: samtang di ay kwan in town ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay di amon to nahitabo nga pagpamusil dito sa barangay Tangki Talisay karong gabi sa kahay update ani mga sukindig paminaw karon ha kay duna in town na samdan in town tos ulo ining usa ka construction worker mga sukindig paminaw di sa may sitio Salvador barangay Tangki Talisay no ganihang alas city sa gabi ato ni hatagag pagtagad drone kay kanang naang unsa makahay kuan ani unsa makahay rason unsa makahay naingnan mga sukindig paminaw ni ini nga maong pagpamusil diha sa may Tangki Talisay na pod na so muna nga kanang naang kuan lang isog kayo no isog kay mga tao ron ha isog kayo ang mga tao mahal naman ng mga paliton noon unya mo nag isog kayo Ah, mahal mga palitonon ba o niya kanang naang kuan? Ah, tungod sa pigado, pero dili man na mo'y rason kay taon, ha?

0: Τα τεμπερατούρα, αδειά, σας αμακατέ να κάνεις ο σλόπ, δε. Α, σας αμακατέ, ο σλόπ, αργάω. Αν ας είναι νύτα, τα γαπάν, να μείνα ως ενάτο. Όξι φιδιλίν, μπαντίκη. Α, να μείνα ως ενάτο, σελάμα τσενιούχαν προγράμμα. Αχ, σελάμα τσεγκάιο σε Ρούβελ Ιντερίνα. Α, να μείνα ως ενάτο, σε Ρούβελ Σανούπαου. Ating paminawan ko na si kasama Glinda Masong Labo, Lagos og si Mondihar Emily. Sa naminaw na to si kasamang Alan Pacanea og Tristan Iway Gulat. Og si Jane Abilia. Naminaw sa nato karon na. Salamat kayo sa mga nipaabot sila mga greetings sa tuang anniversary sa RMN. Sa RMN gyo dili diri sa DYHP na ano ang kanana ang network kanito ta network maning ato. So muna ang RMN muna ang Radio Mindanao Network. So maoy kanana ang pagkahimugso kasaman Jerome no. Ang sa DYHP sunod bulan pa. Ya bantay-bantayin niyo ng pizza ana kay naatay mga pakulo unya ha naatay mga kanang na ang palitan na ay mga ipatubag ninyo unsang pizza ha at is makahibalo mo ay lamog saba nila kay tuganan tamo taod-taod ha nga. Akin na ay mga daghang pakulo ana sumunan ay mga jikas ana aniya ay lamog saba po ninyo ay lamog saba ako yung nanugin aniya sa IFM unsang pizza ha po sa IFM ha pila na katuig ang IFM pila na katuig ang DYHP. Kaya basig sa mga musunod, si Mana ba? Ilam mong saba ako'y nanugid, ha? Akin yung bayan sa natod ka nato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama. Mayo kay alam sa mga kagisuna mga pinanggantig paminaw. At yung mga sakit, dogbalati ang naghihambin sa kalawasan. Kanunay nga magluya. Kanunay nga mangapoy ang kalawasan. Onya dunay hubak na lima kutasan. Kaya dunay hubak sa makasama magparagis Bila Bila Herbal Capsule na tayo. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding's Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butika ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Ay gabalaka! Kaya natag-stack sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Pisitaha lang aka ng inyong mga butika ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onya, balik ta karon sa taon, magkasama, human lamang sa mga importante kay sa itong pagbalik, ato hatagag pagtagad, dendugan na ito mga isgutanan, o ginyuhang mga pa-shoutout. Standby lang sa ha! Alas 10:46 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, Mamigurado!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Mo-party.
3: Mo-adto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract, nga abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape. Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon. Nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
8: At first I was afraid if

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: chocolate, 7-chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw! Mag Farix B araw-araw!
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
17: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
19: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup.
20: Para sa Senet Manalo.
19: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa sales nationwide.
17: Home
21: runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Pinakabaratong nga data
23: sa Shopee.
24: Naapay 10% off para sa tanan.
22: Bagong user,
24: data bill,
22: isura, data
24: sa Shopee na.
25: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
26: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
27: Ato ang takna alas sa 11:03 na sa kagabion. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Sige. Sa mo og katulog ha. Alay sa mo katulog ha kay magdungan latar unya ha. Okay, unya. Sa di pata mo sayog maayo kasamang Jerome no. Ato sang i-check ang report ni Rajuman Josephus Kiano kay nagasanbay na sa Pikas linya. Yes, Rajuman, thank you.
28: DYHP. Aha! RMN Report.
29: Sa labag ka sa mag-Rajuman Binji sa tuga pag-adidres gawas ka bahid na karbarasa sa sayuga o karunan na nagkalabag ang kagabion. Nagbabilin nga malinaon, nagdakbayan sa Subbo karong gabaga orasa. Huwag man ako ang maalala marun niya gito bag atong kablisan din sa dakbayan sa Subbo ga Metro Subo area. Kung sa itong gasayo sa gabion, pasadala sa'yo sa dito sa kalaki agagi pusil o dalikin ninyo ang gida sa tabalan dito sa may Sencio Salvador Bargetanki. Nigadak pa yan sa talisayo sa ka alias Jimmy agagi pusil. Diha sa nisgutag lugar para yan pag-ibisyon sa kabilisan sa talisay tungkol sa aga motibo sa mauga pagpamusil sa taga-biktima. Ang panggitin masam sa mga doktor diha sa may Talisay City at Sika Hospital. Inasusiyon sa kabisang kumabinig kalimitan sa kagahapon na ginundunay gilusan sa mga Bible Inspiration ang mga pagkiba sa Pilihan 7, din nadaktang kinigusag ka alias sa Peter, sila 3 anyos ang pag-iigon, pag-iigon sa may sitso sa Salvador Barangay Tanque, higanak po yan sa Talisay City. Ang damaog suspect na nadaktang kinigusag ka Bible Inspiration, o nakuha ang kaniya ang mga pinakiting rodahag sa mo, ng muting mag-iigon si Dagramos, kamu balo sa pinsa 534,000 pesos ang maoga suspek ingong baka dispose kini og 100 grams matagas si bala ng kabuan ng papalit sa mga operatibas sa operatibas niya 7 og gaya supa na nabalik kini maoga suspek ino sila ino sa Bible Inspiration kaya resulta sa pagka sikop kini. Samtang sa Pikas Gabay, ipas ka na ang kaso katong niya sa kagingong na suspek sa pagpanunggam dito sa may lungsod sa Liloan kagahapon sa Adlawa. Ipas ka na ang kaso ng iyong suspek na ilhan niya si Rick sa maglikid sa iyo. Kasi si Kuanyo sa panigod na pagdito sa may poblasyon occidental la konsulasyon da siya may ditumbo ka suspek sa pagdunggam sa saka sa Cyril Tungayan nga kaduli pwede sa amis o ga temporary nga nagkoy sa sputag nga lumad nga taga Pagadian City sa Misami sa occidental at maong dito magidunggam kini sa pagdunggam nga maligo o nagkatakanta o kagiling nga gidunggam sa maong ga suspek na masuka sa pagkaangol ni ini abaw ga biktima pa panay pa nga gitiban sa mga marabal samtang kining suspeka si Sayod ipandung na karon dito sa Consolacion da police station on board sa patrol ng Rancho Man Joseph Moscow na DYH Pintarak RMN.
27: Okay, salamat Radio Man GQ sa mga report samtang arita sa detalye sa tuang balita. Notado nga drug pusher sa tangki Talisay nga unom kabula na nga gipanid-an sa kapulisan. Dadakpan mga sukin digpaminaw. Auto kompleto detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
28: DYHP. RMN report.
0: Dadakpan ang yun ang notadong drug pusher sa sunod sa Talisay at sa Bybus Operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Talisay City Police Station alas 6-7 kagabi sa sitio Salvador Barangay Tanki sa Dakbayan sa Talisay. Si PD7 Regional Director Joel Plaza ila silang target o dadakpan sa ihaga mga sakop nga si alias Peter, 53 anyos nga residente sa Boga Barangay. Nasakmit sa mga operatiba sa PD7 o sa Talisay City Police Station ang unom kaputo sa gituang sabu nga mutimbang sa 80 gramos gado na estimated average market value nga 544,000 pesos ang mga nakuha ng evidence sa ginuso na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong chemical analysis matod ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, ganong kabuuan nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa laga kasaligang tinubdan gingo nga makabalig ni og 100 grams kasi bumatag simana gikan sa supplier gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok kang alias Peter. Kasama mo sa PDL 7, yung Radyo Man Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
27: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa mga report. Okay, niya kinimbahin na sa magkasama hatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix, 17-in-1 kini, pasabot 17 ka mga prutas sugutanon, nagisagol sa tuang kape kasama Jerome. Ya ang muna ang makasiguro ta kadto na gimaayo nga benepisyo adto na gimaayo mga sukin digpaminaw nga mahatag nga kaayuhan sa tuang panglawas tungod kay puno ni usab sa mga utanon og prutas sa gisagol ani lakip nga sagol ang rose sip adto ni anti-aging properties dunay pinrelieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis onya ayaw mo kabalaka kay nga tuang kape dunay sa laing sagol nga sama sa luya now dunay luya dunay kanang naang kuan sa kanang makabuhay no dunay kanang panyawan ha nga gisagol kasama nga Jerome onya dunay ana may luya gani dire oh nga kuan kanang naang na hinatag ni kasama nga Jerome insa nga ikuan ni kanang ni storm lagi ni ha ka nga luya na gikuan ko luya diri kay dito ni gikan sa kuan na bukid no gihatag dito song listener yo ning ipalit dito or gi ha nangibot ra mo dito ha basig nangibot mo dito sa kuan ha di ay kanang naa nga luya kani nga luya wanay nga gihatagan luya gamay may nalang ni kuan ha nindot sa ning luya ngay muhang imnon sad o kanang naa ang kuan ba kanang naa nga mabuntag o baka ay kuan no kuanon kanang Atis nagang kong luya ha, may noon eh. Nya is, ako ni isagol sa kape, ang luya. So muna nga ang luya, doon ay sagol ani. O nya, doon na po ni siya ay turmeric or kanan duaw. Pamo kapit o duaw dito kasama nga Jerome, no? Way duaw dito no? Kanan na ang duaw o niya, ingon man usab, ba? Doon na ni siya ay kamungay, doon ay mangustin, doon ay tapol ka bisaya nga mais at doon ay bayabas. Adunay insulin plant, adunay stevia, kamay gapalami sa tuwang kape, adunay barley, adunay arabica, o niya adunay ginseng. Muna nga sa nang kakadaghan, anak, muna nga ang ginseng makasama makapa-abdik sa tuwang panglawas. Kung abdik ang atong lawas, dili tadali nga kapuyon. Muna makalahutay ta, patag-adlong panikaisikay. Kung kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Kaya doon na pa ilain ng mga sakutanon o prutas gisagol na ane. No? Ito lang giuna ka ni mga importante kayo o mga minungdanon kayo ng mga sagol no? Sa tuang kape. Munang lamian kayo ng tuang kape. Kanya na kanindot sad no? Magkasama kay Mangita sa Mug Haplas. Wa na tayo lang haplas sa gamiton ang all-in-one on your skincare oil. Pagyon. Ang atong haplas ang EXL Makabuhay oil mga kasama na kanindot ani kasama ang Jerome kay dalatanan ni siya o niya panakit sa kalawasan, panglaylays mga lutahan, mga panuhot, mga kanang naang pangulngulos mga kaunuran, porte nindotang ihaplas, no? Ang atuang EXL Makabuhay Oil. Ang kanindot ane kay mga haplas ka ane niya, gawas nga mawagtang ang panakit sa kalawasan, dili ka pa akon og lamok, ha? Hindi na kanindot, dili ka pa akon og lamok, busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil mapalit makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, Cebu Iber Drug o guban pa nga mga butika o farmasya dool sa inyong mga lugar gihapon. Pangutana lang, naidaghan ng stocks na to. Maguro pa to ni Aris Madam, no? Amat kayo ni Ma'am, no? Sa EXL Makabuhay coffee mix o oil ang ni kwansad na to kana na ang ni Ari kasama nga Jerome no so muna nga kwan ko luyay nga si kasamang kwan ito tanimbayin bahinon salamat kayo sa mga nipa imo ni maligya ha maligya kwan na ni donate ni di magka ni kinawat dito ha pinalit niya pinalit ni dito pinalit mayo mayo kwan man lingkod no pero dagko pero dili ni siya katong pares luyang bisaya. No, tas amo bisaya makani kuan maning loy aha murag kuan kayo. Ha, kana bitang murag dili man ni kuan ang loy aha, oh, naga maning loy a diri pero pero kaning malang kuan malagi ni mga puyasot lagi ni imo gihatag dinhi nako lagi. Ba bitaw no, pero kana na ang naay loy a importante sa gayo to makaigsunan nga kana na bisan nang utan butag loy ab sang gamay lang kana lang makuan nga loy adil lagud daghanon may kay hang man sa gayo kana na ang igo-igo ra mas maayo nga tagakaon kuno nato dunay loy a kasama nga Jerome no kana nga dunay loy a kay antioxidant sa mana no kana na ang loy a unya daghan sad nga benepisyo nga matag sa tuang lawas no so mana bisan ayo lang po daghanag may kay hang sa gayo no kana nga kuan lang sad igo-igo lang sa mga dunay loy adha so dia nagkwantaw ko nga gaan kong kasama ng Jerome Uptown ha kana nga mo hatag ko daga ni ko ni konsehal si kon salamat kay kasama Jerome ha oniya okay oniya andulaw na lang dulaw na lay kwan ani dulaw na lay kulang ani ha an si Nilson na Ariel Villaber og si Domon Imata naminaw na to og si Ryan Scarpe og si Nestor Gingusa naminaw na to sab garon og si Vance Dilcuro oy og si kuan sa DI kasama nga bandik sa Erasmo Magali kuan ni kana na nga amigo ni Nguyuan kasama nga Jerome kanis kasama bandik sa Magali amigo ni Okay, so itong hatagag pagtagad sad mga sukindig paminaw ha, kaning ato asa nga isgutan karon kay kanang naang tungod sa mga comment niya sa Facebook o niya tungod sa mga komentaryo nato diri sa kanang naang kuan. Ha? Komentaryo sa radio tuang mga auhag naabot dito sa prosecution gyud. Nga nganong dili man nila ipatawag si Kirnil at Sika lagi. So karon dunay pamahayag si Congressman Joel Chua. Ha? Si Congressman Joel Chua dunay pamahayag sa Man Gerald. Nga nganong dili nila ipatawag dunay say rason. Ha? Dunay rason si Congressman Joel Chua nga nganong dili nila ipatawag. Ma, unya mo la nga nganong man nga sigim na to nigtikdulan kay para in taon unta nga makonsensya ba? No, kaning ato ang mga congressman nga mo ay mo aprobar diha sa budget mga sukindig pa minong request sa presidente nga naman. Sunan ka ha, para sunod tuig ang naa sa proposed budget, ang flood control, doon na po'y 100 billion kapin nga ibutanga budget. Ha? Tanawara na, pagkadako skwarta nga ibutang sa flood control nga way klaro. Way klaro. Nga kwintada kung asa na ang budget karon tuiga. O niya, sunod tuig, hataga na po nato og binilyon. Nga kwarta, mas may pa ihatag na nato sa diritsos mga tao na lang, sa mga naglisod, or unsao nato nga kita diris Pilipinas, maka maningkamot nga ang atua nga mga unsao nato nga maka angkon dag atua baka nga tinubdan nga kanang salana ba? Ha? Salana o baka katong ang arrangement nato sa China. Unsa mang arrangement nato sa China kabahin sa lana? Kay kining ato ang natanawar no nga ato ang balors kwarta ni gamay og mayo ang balors kwarta ron. Sunang ka ang piso nato ang dollar kasama zero abot nang 62. Ha? 62 kapin ang piso sa tibuok history sa Pilipinas karon pa niabot og 62. Ni samot og kagamay. Sumuna nga, kanang binilyon na kwartas flood control, wa may klaro na. Ha, maghimo mo flood control, wa magyapoy klaro to, mas bulsas mga buaya ragyapo. Mas maayo pa nga, kanang na ang 100 billion kapin nga para sa flood control, tunan sa gobyerno nga, unsaon makakuha tag source sa ato ang lana, gasolina. Nga naman, huwag arisagas mga ayuda, ayuda tanan, okay mo na mga ayuda. Pero nauna nga ang middle class, ang upper class, dili mapil sa ayuda, magbagulbulsan. Kaya kari kag ayuda, go dili man tanan makakaon, dili tanan makadawat. Unsa may unahon, ari ka sa mga butang, or ari ka sa mga, kanang gasolina. Gasolina, krudo, gas. Halos tanang mga tao, gikan sa pinaka dato ngadto sa pinakapubre, makapahimulos mga sukindig paminaw kung mubarato ang atong lana, mubarato itong gasolina. Ha? Kanan diya sa West Philippines na ito, kanang gibangian karos China Pilipinas. Nga, may ngunta nga, dili ginato na isurinder diha. Okay, o gatuan magaling na atong barugang okay, pero dili na mahimo og mag patabang tas Amerika nga Amerika sige kalyado man ta. Ha? Kalyado man ta Amerika kanan dia sa China magkuan media. Ha? Magkuan media og kanang na ang lana diling ato. Di ta magsalig og pangangkat dito sa laing nasod kay og magira dito sa laing nasod. Magira dito sa laing nasod mapiktahan ta dinhi. Or ya usang nga giraso nila nganong ni gamay og value ang atong kwarta karon tungod sa padayon nga gira dito sa Middle East. Ha? So naa man tay mga pwede mahimo. Ha, galing mo lagi na nga kita, isugunuhay ta nga, makuan yun ta sa China, di nalang napagpartida lang di ita. Ha? Tunan na to ng partida. Okay, China, 40-60 ta, inyo ha, ang China, kamutanan mo'y gasto. Nga, amu-aman ang teritoryo, 60-40 ta, 40 amo, 60 inyo. Pananglitag mo sugot ang China, di okay. Ha? Bulag magira dito sa Middle East, dili ta maapektuhan din eh. Ang kuya ulat sa dugan China mo yung gira sa simbako palayo lang tabukon lang pito kalaod. Nganawa ha? Subo na nga mas may unaho na. Nga naman daghan kay makabinipisyo sa gasolina. Halos tanan nato nga makiksunan na nagoy mga motor. O niya, bisan og wing ka katong mga pobre wa may motor, pero og mosakay silag motor, barato ang plite, makabinipisyo gipon sila. Di ba? Gas na to, okay, krudo, makabinipisyo ang tanan. Muna'y angay tutukan ba kay kung magsigitag ayuda, magsigig ayuda, okay man ang ayuda, way problema ng ayuda yun. Ang problema lang, pagkahurot sa ayuda, kumusta man ang kinabuhi sa mga tao? Nibalik ba ang atong gi-invest kay kanang paghatag og ayuda part of investment nas gobyerno? Karon na ay return. Wa. Ngano man? Hatag kag 2,000 ang bulan, hatag kag 2,000 ang bulan. Pagpamalit ana lang ug mingon ka nga gisigi man ang palit. Wa ta kay balo ana guban gi scatter ang uban. So, unsa man, kanang na ang i-budget natin sa blood control nga nung kang kawaton ras mga buayan daggo. Ha? At ito nang, kwanon, unsa o man na ito, atong tunaning ni ang, kwan, unsa o man na ito nga, magtuunta aning ato ang kanang na ang maghimo taba sa kwan kasaman Jerome ba nga, namay, dako, maginang West Philippine City, ha? Daghan ko nag-uwil diha. Ha? Daghan man kuno kay naog uwil diha. Be, sige. Nya kay naa may China nagsimagsamok-samok ang China ug ato pong girahon ang China ha noon amot lang mga tikbalang ug mga kuwi ug kuwak og kanang andam ba silang mo sagupa dito ha labit na namingon ah dili ginato isurrender sa China dili ginato na ikon sa China kay ato na unya ug ato na ditong trabahoon na may Amerika ha. Atong patabagong Amerika, og willing mo tabang na itong Amerika, okay. Og dili, ah sige, wa man tayo, panlitag, wa tayo budget, wa tayo kahimanan, ana, ato inon China nga, kuhan lang taan eh. Ganun man, grabe na takabiya sa ubang nasod o sa Asia. Ha? Wa gyapon tayo, kanang nang uminto. Bisa kana na lang naang sa, lana na lang na to. Ha? O kanang naang sa, kana naang nga, kay mo barato ang atong gasolina o barato atong krudo kasama Jerome? Nga naman, palitan, arin na ta magkuha sa ato ba? Di na ta magsalig ditong angkat. Mo barato na, ang uban nga mga palitunon, mo barato na po. Sa ito pa, magaan-gaan ang paningabuhi sa mga Pilipino. Mugaan. Karon, nagbugat og mayo ang nigaan mga sukindig paminaw, ang simod sa buaya. Ha, beto ko nang paminaon si paminaon to Jewel Chua kasama nga kwan, nakasama Geralbe, ha? Awa Jewel Chua, nganong kwan man si dili na ipakuan si Latsika, ha? Si Kernel Latsika dili niya ipa kanang naang ipa unsay tawag ana nila ipresentar. Mayo na ga aron unta ba nga pananglitan kanang confidential funds aron dili maabusuhan tangtangon unta na. Ha, karon ay si Boying Rimulya ang ombudsman ng ayaw confidential funds. Ha? Ang tagaan og intelligence funds or ang tagaan confidential funds kadto ra untang aduna bay kana bitawng ahensya sa gobyerno nga maoy gitahasan sa mga intelligence activities. Kadto ra unta atong police, AFP, ha, ato ang kana na ang national defense. Ha? Kani mga armed forces of the Philippines nato. Sila mo'y tabangan ha, sa itong mga pulis. Ay, nang kapila-pila na uba mga ahinsa. Oy, naunsa ba? Abe ko na, sige ko na. Ito kayo play. Kansan si Gerald, baby. Kana, be. Kane, sige. Aha, ito paminaw ni si Kwan, ha? Jewel Chua. Ang ano man yung patawag? Kirin, chika, o kane? Kane.
1: Sa inyo, lahat dyan na sa table. Pero, ah. Kukonsider pa lahat. Anyway, hindi pa naman ibig sabihin porque hindi namin sinalang ay ibig sabihin wala na. Dahil yung defense, pwede rin naman nilang gamit. Total common witness naman namin sila chika eh. Mm. So, pwede rin yung defense, eh, isa lang siya. So, at that time, by that time, so we will have the opportunity to cross-examine naman.
2: Ano po dati sa inyo ng statement naman niya na willing naman daw siya?
1: Eh, yun yung nakakatakot eh. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip nila eh, di ba? Ah. At the end of the day, hostile pa rin siya.
27: Tanaw, kadiyot sa ha, tanaw ha. Ah, tanaw, gipangutanas reporter. Gipangutanas reporter nga. Ano yun yung ipatawag ron dayon nga willing man siya kuno? Ha? Willing naman siya, hindi niya ipatawag dayon. Unsay tubag ni Jewel Choa and siya nga, ah, yan ang takot eh, kay, ha? Ano, kwanta ba na, matod pa niya nga, kana mo itong ikahadlukan kay... Wata kay Balog, bisag unsa na ipang istorya, ana? Ah, tanawa ha nga. Tanawa nga, kaning niya, wata kay Balo sa dani, ugunsay, ugunsay na po'y sunod mahitabo, ani? Ha? Kay kana, kung dili ipatawag sa prosecution, si Kirnil Latsika, magduda ang mga tao nga, ngano ka, unsa ka, hay, na kay Balo tingali ang mga kongresman o kinsay nakadawat sa kwarta. Ha? Or, ilang paaboton nga ang defense, kay og di pananglitan og ang prosecution, dili sila makapresentar ni Latsika, o niya ang defense team o mo presentar, pwede sad. O niya kay dugay pananglitan og dugay pa ang panahon sa defense team mo presentar, wata kay Balo og doon na po mo hulga-hulga ni Latsika ba? Awat na kay Balo ha, kung doon na po yung hulga ni Latsika. Unsa may nahitabo sa ex-marines? Ha? Nga, ang ex-marines ni Barog, anda mga sukindig paminaunta ng matubang, niya gipapriso naman ang nagpaluyo sa mga ex-marines. So sila, niya tungod sa mga hulga sa kinabuhi ng ilang nadawat, nirikan sila, nibali ang mga ex-marines. Karon unta ang saktong panahon. Ha? Karon ang saktong panahon, mintras nga wapay ni hulga-hulga sa kinabuhi ni Kirnil Latsika, karon ang saktong panahon nga ipatawag sa prosecution. Nga di man ipatawag sa prosecution. Kasi si Latsika andaman. So pananglitan og buingon og dili ipatawag sa prosecution si Kirnil Latsika, sa to pa pwede sa ipatawag sa defense. Wata kay Balo og kanusay presenta sa defense kay karon ang paglatag pamani sa mga prosecution ng mga ebidensya. Ang defense team wapa. Ha? Wala pa'y presentasyon sa defense. Sus, bako palayo lang. Pananglitag, unsay, balitag na ana po yung mga hulga ni Kirnil Latsika ba? Ha? Niya si Kirnil Latsika, maingon na nga na, diin lang yun ako, isugal na ikong kinabuhi na yun. Ah, betong nga, kung anong betong, tiyosok paminaw sa Manziral, ha, kunabi. Oh.
1: Hindi mo alam kung ano yung kung magsasabi ba talaga ng totoo o hindi. Inakita na natin yung naging treatment nila Acosta eh. Masyadong evasive, masyadong parang may script silang ginagawa rin.
3: Diba? So kahit na sinabi ni Acosta na sa kanya naman binigay yung confidential funds, hindi pa rin yung nakikita na dapat tawag na talaga siya.
1: Kasi assuming, tinawag natin siya, ano, magkano ba naman napapitulayan siya? Eh yung pagbigay lang sa kanya, mali na eh. Diba? Doon pa lang, tapos na, wala ka ng unang-una, hindi naman siya authorized disbursing officer. Doon pa lang, may ano na eh, may pagkakamali na eh.
27: Mm.
1: So tapos yung mga statement ng OWA, sinabi na ng OWA na walang mga ebidensya. So di, kung right from the very beginning, may ebidensya sila, di sana umpisa pa lang, nung paglabas pa lang ng AOM, nag-present na sila ng mga resibo. Oh, tapos yung paggamit nila, bakit nila binili ng mga furnitures na hindi naman kasama. So doon pa lang, maliwanag na yung kwento eh. So kung isasama siya, baka mamaya makagulo.
27: Ah, makagulo ko no, palitag ilang isama siya, basig makagulo na ko. Ah, so muna, nga ningon si Chua, mga sukindig pa minaw, Joel Chua, nga palitag ilang ipresentar si Kuan. Ha, kana na ang Kirnel Latsika, basi o gang magkagulo na hinoon, me? Dalalag tigaw. Ah, sa tanawa ha, so, muna nga, kana na unta, ipakuan nila dayon nun. Ha? Kaya nga nung di man lang ipatawag, nga pwede man lang ipatawag, nga naman duha ka mga hostile witnesses na si Gina Acosta, og si Lemuel Ortonio ni ingo na nga ang nakahibaluan na nga mga intelligence activities si La Chica. Ipatawag na yun ang pakaugba. Or unya baka sa pizza uno og dos, ipatawag sila Chika, ikaw man kuno, be sige. Kaning mga ngalana, ngano maning naaman ni ngalan Soniso Bilat, si Andy Dilim, si Ngit-Ngit, ang sapato, si Pusa, si Pagong. Kinsa man ni mga ngalana? Kana! Ha? Di ba Congressman Zikyo? ngano maning man ipatawag o sa... Kunya, diingon sila nga, sige, pwede man ipatawag sa defense. Ha? Pwede ba? Pwede. Kunya, pananglitan ang defense o dili mo patawag ang defense, kunya, ang impeachment court, moingon nga kuwang man ng mga kwan, murag nahanging man mi, pwede sad ang impeachment court mo ipatawag. Pero karon ang atong problema ani, og maditikan, moingon, o sige, pag-issue og sumon. Ha? Kay pwede man og bisan unsa mga orasa, ha? May tabo mga sukindig ba mino nga dunay pagpang bribe or pagpang hulga ba? Di lang tamo ingon nga kinsay mo hulga or unsay kwan na. Nganuman, nahitabo na na. Ha? Nahitabo na kay maunay uso karon nila. Ang mga ex-marines na malitok na. Ang mga politiko mga sukindig ba mino nga dili mo uyon sa ilahang gusto, gipangkasuhan na. Ha? Sumuna nga kanang naanga. Kwan kayo, ilagin ni buhaton ang tanan. Buhaton nila ang tanan ba para nga padayon sila sa ilahang nga mga binuang diha. Ha? Pastilan taon. Nga munang ingon man nga buhi sa tao kay. Akin nga bayan san magkasama hatod ganato sa DTX 500. Ang atoa nga DTX 500 champion nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Tibok kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX 500 may sumaysa na mga pinanggan tigpaminaw nga adunay high blood, tasog dugog, tasog kolesterol, ani tasog blood sugar mag DTX 500 nata. Ayo sab ang DTX 500 sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunag adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ato may sunag adunay insomnia dili magkatulog ug tarong makatulog magali apan minanok kang pagkatulog mag DTX 500 nata. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilang clinic mao ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center kana mamutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hasco Salim Street, Cebu City. Ani bisitahang ilang clinic ha kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlang Lunes hangtod sa adlang Biyernes. Ha, sa luyo sa gaisa numen, dali ra kayong matultulan ninyo, ha? O niya, hulga or bribe first bago ipatawag, aray niyo. Matod pa ni kasamang Jay Nudge, ha? Malagi taon. Good evening, kasamang Benji, watching from Mandawi. O niya, nana ipatawag kung makuot na nila kasama, ila pa na nga baliwalihon o hulga. Matod pa kasamang Jay Nudge, ha? Na magduda mga tao kasama tinuot. May gabi kasama Benzi, watching from Malabil, Sarangani Province, Luig, yung mga tao katawas Pilipinas. Ang pobre ni Samut o kapobre, ang dato ni Samut o kadato. Lagi taon ha. Kaya balik ta karon doon taon ba kasama, human lamang sa importante kayo, standby lang usah ha, kasama. Alas 11.33 sa gabi.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan
26: Right Man.
11: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
13: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
14: Kung moingon si Mama nga,
15: sige kagaw, imnanani mong tambal.
16: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
16: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers, from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
20: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow. Good.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DYHBRMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.
15: I have Lagnat and I have Sipon. Pag two, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
0: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
20: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo, o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
9: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
11: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang arun masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
17: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX 80 Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
19: SM 3-day sale.
18: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
20: Ato ang tak na alas 11:45 na sa kagabion. Paligtang magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Anya kinibayin na sad magkasama hatod ganito sa Life Extension Vitamin D3 alang sa mga naminaw na tumakaigso ng adunay type 2 nga diabetes. Kadto nga mga diabetikon ayaw nga nagpasagdi makasama ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa mga adunay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Nya pwede ra sad og 3 o sa humagpamahaw, 2 sa humagpanihapon. Ang pag-inom ha. Onya, kadtong mga white diabetes, pwede rasad mo nga mo inom, no? Kadtong pang maintenance lang, pwede rasad o gaduha ka na adlaw para malikas diabetes o sa uban pa nga mga sakit kasama ang Jerome, no? So, usah humagpamahaw, usah sad humagpanihapon, no? Munang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para pang maintenance lang nga white agibatin diabetes kalawasan. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan ng mga medical studies og sa mga doktor onya high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Certified ilisil aromalikayan ang pagkapiki. Ah, sa muna nga kinahanglan yun, digpalit nyo tanawa ang soft gel nga kanang-kanabang urag kuan man na siya. Mura na siya og liso bitaw sa kuan. Ah, sa may kuan ani niya no? Nga basta kay kuan na siya. Sa may kanang na ang lumboy, dagko o man siya. Mura sa lumboy og purma pero gagpino ni siya. Pino. Ah, pino ni siya, no? Ang kuan na to ana. O niya, naasay tatak nga ili, no? Ha? Huh? Adili sa pusa kada dagos lumboy dagko or sakit tong lumboy no. Sa kay pareho sa color ana ya pareho sa dagko kanang mura og oblong siya ba. O niya gagmay kay sa pino kayo. Ah pino siya so mo na nga dunay tatak ana nga ili no. Ay kalimot ta tan-awa gyud ang tatak. Niya ana kanindot sa dani no makasama kay nga tuwa nga Life Extension Vitamin D3 kay mapalit no sila hanga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri Cebu City na Asibudok Building Boyons Mesminia Boulevard sa Consolacion at bang sa Jollibee sa Consolacion padung kasod sa merkado Gross Oriental na sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal onya mapalit sad sa uban nga mga butika og farmasya diri sa Dakbaya Sugbo ang Life Extension Vitamin D3. Okay, onya. Atong hatagag pagtagad sa danginyuhan nga mga mensahe nagtan-aw nato gikan sa Kuwait no si Eva Haruvilia. Uh-huh. Anya si Maricel, si Palay ba may gabi ka sa Mambenzi. Ang nagkuan mi kanang ka mga ka sewer ni Phil Jor. Phil Gore nga nag-over og panahi nila ni Maluna. Og ni Ate Rachel Babatuan. Oh. Onya si Dong Tuling. Oy, namina na si Dong Tuling. Di ay, may gabi kasamang Benji from Compostela. Aha. Davao de Oro, nangurog ang prosecution pag si Kirnel at Chica na ang witness. Ha? Aha, sumatod pa niya. Onya si Kinmar Fernandez, may gabi kasamang Benji kinitibukan sa DYHP. Aha, so naminaw sa nato. Di ay, onya si Chris Pandia Tuyko Senior. Namina to Tuyko family diya sa Lamak, pinamungahan og sa mga Tuyko sa Davao. Shout out from Chris Panya Tuyko and family sa Kanduman, Mandawi. Aha, so naminaw sa dato sila de karon. Giwagtang pana ninyo ang Kito 12 para makatabang sa mga ginikanan ang nag-antos in town sa Galastuan kada adlaw. Wag tangon bitawon ta tuna ni kuan ni Vice President Sara Duterte sa una bagi patun-an niya. Kaya hang wag tangon ya murag gipugngan man sa tunila ha. Nam sa tuni pugong ato moto nga hantod gani resign na lang siya sa kanang naang DepEd wa gyud. Hantod karon wa na pod ma kanang naang kuan wa na pod mahisgot eh no. Si kasamang Nestor Gingoso. Naisangayin mo dito kasamang Nestor. Sakto yung kaserbenze kay mahal kayo ang gasolina. Onya o manghatag po o ayuda. Piliyon rapod ang tagaan. Wag yoy daganan. From Apaw, Upaw, Pinamungahan. Mamunta ang mga taxi drivers at nagbagulbol kasamang Nestor kay. Doon ay mga fuel subsidy. Doon ay fuel subsidy pero ang LTFRB, amotog kinsay, kuan ani, ang LTFRB ba o ang National Baninditso, ipaagi dito sa mga operators. Kunya, kana di ay mga taxi drivers nato, mag-abang sila o kuan man tingali, 1,000 nga to sa 1,200 ang abang nila sa taxi. Kunya, nag-abang sila sa taxi, sila pa ang mugusulina. O sila pa ang mugusulina, kunya, ang ito sa kuan, ang sa ilang amo, limpyo na. Karon ang ayuda, fuel subsidy. Unya, kayon sa mga kitabuang nga ang operator man ay makadawat. Doon ay mga operator sa nga dili manghatag silang driver. Ha, kahakog sa ning mga operator klase, ingon anin. At tagaisa ninyo inyong driver, kay kanang ng fuel subsidy, baya. Ang mga driver biya maoy ni kuan ana. Nay paabotaw nako dire na may minaw to mga taxi gawas las uban nga mga taxi operators ha. Gawas lang uban murag dili man tanan tingali daghan mang mga operators taxi dinhi. Pero dunay uban nga mga operator kasamang nestor amot sa imo nabawuan. Ha ikaw kasamang nestor unsa kay mga amigo nga mga kanana nga taxi drivers ha nga nakuno toy kuan hatag ba 5,000 bata to o 10,000 ba to. Sus tuwara ko no operator tanan oy wa ko no manghatag. Nya kay amotibol day ana ang kana man day ang kuan ang mugasolina ba kana man day mga drivers ha. So sumon na ang akong gikuan nga ato mga congressman unta ato mga senador bitaw nga kinahanglan nga naa may gipropose ang Malacañang nga ang flood control kuno butangan og budget ang flood control bisan og nagkayamukat tag maayo unya gawas ana duna pagyoy 100 billion kapin nga unprogrammed kanang unprogrammed klaro kay gamito na sa eleksyon nawa ba or sa impeachment ni Sara doray doy gamitan ana sa impeachment ni Sara og sa kanang naa nga impeachment oh sumuna nga usik-usik og mais kwarta mas mayo pa unta nga kana lagin sa gasolina unsao na to na duma congressman Sara gwa na masulod sa inyong ulo oy ha ato ang mga gwa sa gobyerno ba ang China willing naman tong China ha ang China ningo naman to nga willing naman to mo negosiate. Willing na mo negosiate ang China nga sige kanang na ang maghimo ta dinhi og na may lana diha sa West Philippines eh. Kaling kay kita god ha importante kayo ang political will ha wa man na magpasabot nga atong gisurrender na dito sa China kay ilahalagi nga adili ta na kay kanang na ang sakupo na ta sa China mo ni mo surrender i surrender na to sa China tanawa ang China ni padayon silang kadat

Kanang mga nasod nga nangadato nga mga nasod, usa sa mga naa nila kasamang nestor, naa sila'y kanang gasolina o krudo dito sa ila? Ha? Kanang Saudi, so may nadatuan anang Saudi. Kanang naang mga nasod sa Middle East. Ha? Kanang mga nasod sa Middle East, so may nadatuan anak. Unya, kasagaran sa awayan, mga sukintig paminaw, kinirabang gasolina, kanang krudo. Unay kasagarang awayan. Ha? Kanang Amerika, dito sa kanang Valenzuela, kasamang Nestor. O kanang Russia, kanang China, naa. Kanang Singapore, naa sila. So kita diri sa Pilipinas, naa tayo mga kwan. Ay, katong sa Palawan, naman to'y na kwan sa Palawan. Kanang wak man to padaki. Kanya kanang West Philippine Sea, diya, o naa mga ni diya, munang ang China, ga, munang gusto yung China nga ilahan ng angkunon. Ha? Gusto na China nga ilang angkunon na kay naa na diya posible, nga naa na diya tinubdan sa dako nga ganghaan mga sukindig paminaw sa gasolina, kwan, krudo. Na? Unya, kay pananglitan o di maginayatag sa China po diri sa Pilipinas. So, naatoy panahon ni kanil Presidente Duterte. Doon natoy kwa nila kasamang Nestor nga 60-40. Ha? Nakuha naman tato sa una, pero pag-abot sa COVID, nahilom. Ha? Karon gi, atong pagira sa Middle East, gituki to pagbalik. Nga, gituki pagbalik, o niya din eh, okay na. Nga 60-40 ta, ang China willing nga mo negosyate. Ang kitang Pilipinas wala kay na bisita sa impeachment. Ah, nabisi man to sa impeachment. So ang China willing man unta. Nya, naapoy mga uban nga mga senador, uban nga mga congressman nga, ah, dili gina to na ikuan sa China kay mauna atua gina. Kisa may nag-ingon nga itong ihatag sa China? Ha? Kisa may nag-ingon nga itong ihatag sa China? Di man ito ihatag? Ha? Nga, pananglitan og 60-40 niya sila yung mugasto, kadako namang tawhay sa Pilipinas, anak, kasamang Nestor? Ha? Unya, kanang naang sa pananglitan, ang DepEd karon dako magkaayog budget ang DepEd. Mas maayo nga magkuha na tas DepEd tingali ang atua nga pa ipakonstrakon ba? Dunay plano si kanang Buing Remulla. Ha? Mga previous months ang tingali to nga ang patukuro na to sa tua nga mga classrooms ang private kuno. Kay ang private og mo imutukod ka sa mang Nestor pulido, bisag mahal pero pulido, way awas ang kwarta. Doon sa puntos Buing, kay nung ka nga kawaton og hurot mga sukindig paminos mga buaya. Ah, pero maayo gyud unta og kanang naangkuan. Ha? Maayo gyud unta kung kita diri sa Pilipinas dita maglisod oy og pananglitan og kanang atong magkuanta ang atong gobyerno og di lagid magtinapula no nga ang kuan gyud gobyerno ba nga unsa may pinaka kanang naang gamit sa tao nga mapuslan tanan nga maoy tinubdan mga sukindig paminaw sa tuang nga mga adlaw-adlong paningabuhi. Ha? Kana itong krudo, gas, gasolina. O ingon ka gas, muna'y gamiton sa mga magluto diya kasamang Nestor. Ha? Gawas lang ito sa bukid, ginamay kahoy sa bukid, nilabi na runting sanggi, naghampakaw rito. Ah, pero diri sa syudad, ha, diri syudad, wa na nagkahoy diri. Ang gigamit, gas na. LPG, butane, baka gas naman to'y gas na kanang stove kasamang Nestor. Ana, krudo, magyapon. So muna'y angay untang kung ano sa gobyerno. Diha nga direksyon ba? Ha? Kana nga direksyon mo'y wag ginakaw na huna, ana, no? Ang ilahan lang yun nga impeachment, halaga sigig meeting, nga kinsay ilang padagan ng presidente. Muna'y stulpo karon nga. Ha? Bantay kang rapitulpo nga, purting isugas rapitulpo ron, basta. Ha? Buting isugas rapitulpo kay nagpalapad manas Malacañang. Nagpasikat na sa rapitulpo arong sa bakon o presidente ba? Ang ato ana nga asa ta mo ato ba nga direksyon nga daghan ang makapulos taon? Kay sunan tao kada semana mo saka ang gasolina. O say mo ubos ana, mo ubos mo saka, gadepende ra

yugta mga sukin ding paminaw sa mga utok nito sa kanang na ang Amerika o sa Iran. Na kay ubang ingon sila, ah, magira na punta kay nakapahuay na ta. Ah, gira na punta, aw. Magira sila ito, gira. Kita mo'y mapiktuhan, kita mo'y maluoy, kay tuwa ta nangumpra og krudo. Tuwa nangumpra ta gasolina dito kasamang nisto. So magira sila dito, way problema. Katugan na yung paggira, tungod kay dili na makaagi ang mga vessels diha sa mga cargo sa Strait of Hormuz. Ha? Dito sa Middle East, ang kanang gasolina dito, ang ilang lungso dito nga kuan nanimaho ng gasolina, nanimahong krudo tungod sa kadaghan nga supply nila dito. Ha? Ah, nga mga taga Middle East naminaw na to. So, nanimaho dito kasamang nisuroy nga awas ng uban kay tungod sa kadaghan. Ha? Tungod sa kadaghan mga sukin dig paminaw ng supply. Oh. Nya. Magdaata din, magduol ra na kay malakaw pa hinuuna bisag magtuang-tuang tag pila ka container. Ah, sumuna nga. Usa man na number 1 na nato nga maka kuha nato nga mga Pilipino town. Nganong ni mahal ang mga palitonon una tungod kay wala tay dipo dire sa or kanang wala tay kuan ba? Ato nga wala tay kana bitong tinubdan mga sukin dig paminos gasolina krudo kay naa pataana dili kayo matam-an ang atong nasod taon oy ha di matam-an sumona nga ang uban nga mga nasod nagtigom sila dito ang uban nga mga nasod mo na ilang una nga gi huna-huna nga kinahanglan kana yung krudo krudo gas o gasolina mo na number 1 sa uban nga mga nasod kay bulahan og muabot ang dakong gira. Dili matam-an ang ilang mga tao kay duna sila'y supply. Ha? Kay mo man na importante kayo, panlitan rong kasama ni Sir, naka nagpuyo sa syudad. Naka nagpuyo sa syudad. Unya, wa man kita'y magamit niya butin. Wa tay magamit niya gas. Ha? Wa tay magamit niya krudo. Nya naa kay bugas, di wa man kay krudo. Sa una paglungag ni Mura. Sumuna lisod kayo, sumuna nga, taga-buke, ato kag-buke, doon problema, naghamang kahoy dito. Nay laya nga Japanese, ha? Laya ditong ipil-ipil, sugnod ka, tigsanggi po, naipakaw lagi. Haling po nimo dito, di na ka magsalig ugas na may bunot. Ha? Sumuna nga, ang ubang nasod, muna ilahanggi, kuan gyud nga, naa sila'y inkaso. Por inkaso og magira, naa sila'y reserve nga, magamit gasolina, krudo, gas kasamang nisto. Kay maunay, kuan gyud nato kayo nga nakita sus simbako palayo bisan og dili ta maka encounter og gira, pero kanang mga des Middle East magira diha, mura patagi kita moy unang nangatuwa dinhi simbako lang. Ah, matod pa ni kasamang J. Nudge nga, ah, matod pa niya nga sana all nanimahong krudo ang Pilipinas nanimahong blapok. Mahog yung yanang tasbaha kasama. Ah, pero amot lang ha, ngano mga wakmang yoy, wako kabantay. Ah, amot na gawin ninyo diha, og nakabantay ba mo nga naay senador or naay congressman nga agresibo yung kayo. Nga ato yun ang ipos. Nga kita diri sa Pilipinas mag muangkon yung tao kinahanglan nga doon natay ato ang timahong krudo ang Pilipinas na nimahong blapok. Mahog yung yanang tasbaha kasama. Ah, pero amot lang ha, nga no mga wakmang yoy, wako kabantay. Ah, amot na gawin ninyo diha, og nakabantay ba mo nga naay senador or naay congressman nga agresibo yung kayo. Nga ato ginang ipos. Nga kita diri sa Pilipinas mag muangkon yung tao o kinahanglan nga doon natay ato ang tinubdan diri sa gasolina o krudo. Ha? Naman ang kuhan na to. Nadia, wingon sila bito nga ha, ka na sa China, money mauna nga kuhan. Ha? Sumuna nga, ka na wingon sila nga, kunti na itong China, money mauna. Pero, mauna-una, may po na to na nga kita, sige, may po tagamit sa mga kuhan, mga produkto sa China, may po na.

0: Ah, so muna nga kuan na lang kayo eh taon. Ha, paboto na lang dagoy nato next si Congressman si kuan, Congressman sa Pulapos kasama nga kuan. Ha, JQ dagoy. Ah, unya si kuan, naikyaw sa mga nestor, ha? Ganang naang, paboto lang ito daw kayo na, kaya kanang naang, kuan. Ang ilaha karon lagi, nga puro laman ng ilaha pang, kuan, ha? Puro ragyod pang, pangwarta, puro ragyod, unsay tawag, ana. Ha, kuan mo na, nga, importante kayo ginabitaw, ha? Nga, tanan good, tanan nga mga, kuan na to, tanan na to, nga mga, pangkao na to din sa Sudan, ha? No, naikurinti, kanang kurinti, nakinahanglan sa nagkrudo, ha? Kanang kurinti, sumuna nga, kuan gyud dinandako kayo gamit bitaw ha tinuod pero sa nawa naman tay oras sa ugma puhon na lang sa kuan na lang ha sa baddo ha sunod semana na pod ha salamat kayo Joy Riyad Joe kasama John Kirante sir maayong gabi eh ha unya sa tanan na lang ang mga naminaw ha salamat kayo ninyo Iglesia Ariel Villaver wa naman tayo kung oras magdayon sa tuntulumanon salamat kayo happy weekend sa kaninyong tanan nya see you on Monday. Ha, puhon, puhon, ha? Sa ngalan na lang, sa ganito mga pyro sa DYHP Armin Cebu, ang kaupan din si Master Kondolo, si kasamang Nestor Homicilio, Jerome Yap, o si Gerald Albiosa. Ito sa transmitter, si Rubel Boiser, Chief Technician, Alan Taldo, Liberatis. Kondolan nyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpo Sanghian. Ang manamilit kayo plangis pag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na tuntanan, at ang napit sa nang panahon, Tatak RMN.
1: DYHV RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim

0: Ang manamilit kay plagis pag-ingon ang Diyos, magauban ka na tuntanan at ang napit og sanang panahon na tatak RMN.
1: DYHV RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and...
4: First Saturday, sa buwan sa September, pizza 5 ne, no pizza 5. Atong nobena, atong magapunapun sa mga misa, sa nikalagayang mga simbahang katoliko. Labaw na nini, ang Holy Spirit Chapel, na niya mahimutan sa East Fortuna, Mandawi, Cebu City. No? Or ni Mandawi City. So naadiya mga kaigsunan ang atong kanunayng hatlan sa atong pagmisa diha sa East Fortuna sa Holy Spirit Chapel, no? Nindot kayo, way mo ana nga way katuyuan ang kutong sumuan na anang simbana na agyoy importante nga tuyo. Importante nga tuyo numero uno mao ang pagpaayo sa ilang mga sakit. Ang ikaduhang katuyuan, mautong mga nakahuman sa ilang pag-eskwela, diin mahimo na silang professional, buhangyo sila diha sa Espiritu Santo, ngaunta makapasar sila sa mga board exam. So muna diha ang mga katuyuan sa mga tao nga muna diha para paghangyo sa Holy Spirit, ngaunta at agad katumanan ng ilang mga gipangandoy sa kinabuhi. So muna, mga kaigsunan. Okay. Unya, pagkapit sa 4, mga kaigsunan, mo, kuyog unta tayo ni, pero Bernes, mani, no? Bernes. Primero Bernes nga may atubangon ta sa preside, sa USCA, sa Office of the Senior Citizen sa Liloan. Mag-meeting, matag-primero Bernes, diya sa lungsod sa Liloan sa mga senior citizen president. Totoo ta para may tao sa taas mga kalihukan sa matagaroon o gunya sa kinabuhi sa mga senior citizen. Ito si Gami ni Mr. Lauron, nila Mr. Daniel o Mr. Mendoza ang amoy kadagpuan diya sa USCA. So muna mga kaigsunan. Unya, pagka-pizza 8, amo na nga pizza 4, tua sa Dumaguete City, Bae City, o Ayungon, Negros. So naadiha ang Ayungon, anak sa Usaka Karinderia, kilid sa Negros University. Unya, mga kaigsunan, pagka-pizza 8, anak ako sa Mualbuan, San Fernando, Naga, o Pulido. Ay, hindi mo kalimutan, ha? Kung ako mo ito at umbuan sa Agosto, kung hindi, naroon ng September, ko na yan, ha? Karong pizza 8 sa Mualbuan, San Fernando, Naga, o Pulido. Pagka pizza 10, mga kaigsunan, na ay maghatod og taybo diya sa Del Carmen, Uson, Masbate. Sa ila ni Conchial Bibot, Pilorina, kunya pagkaudto adto na ni sa poblasyon Kawayan Masbate sa Masbate Masbate. Pagkapit sa 11 na ako sa Oslo, Buloon, Dalagit, Sibunga o Mingganilya. Pagkapit sa 17, ba ni mga kaitan? Pizza 17. Na ako sugod sa Dengleite. Bago niya, na ako sa sugod sa Dengleite. Sa Balinas, sa lodging house. Unya, pag-alas 11, to ako sa Mahaplag, Leyte. O pag-alas 12, hapon, to ako sa Buyog, Leyte. Mga kaigsunan. Sa mga Almendra family, atong pupahin na sa Buyog. Kay kinig, ipangayo na, ipangandoy na sa tagadya. Kay dugay na kunukong wabado, so magpabisita sila dito. Okay? Pagkapit sa 19, San Carlos City, Giholngan o Ayungon. Mga kaigsunan. Pagkapit sa 22, San Francisco, Camotes o Puro, Camotes. Sa buwan na ni sa September. Okay, wala yung oras mga kaigsunan. Basta tangin ninyo ang atong sinugod nga muna sa

0: kailangan Zamboanga del Norte. Pus muna po mga kaigsoonan, salamat ang Daytire o Tsirada sa pagsaulog niya sa Kapistan, kagapong adlawa ni Senyor San Agustin. O manginauta nga unta, daghan pa kayong mga pista nga muabot para makapakaon siya sa mamistay, makapakaon sa mga gigutom, nga muana sa kabistahan sa mga santos nga ilang sa unubon. Walay oras, kinisinday taratita sa uban sa atong co-pilot, Engineer Mr. Hermosillo, mga nalamin ninyo dagan, salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag natong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna o pagatukiun ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Paminaw na sa bagong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Webes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Maayong buntag mga higalang igsuon. Hinaotunda nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasika sa Kabuntagon. Kasika sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
3: Weekend na usab mga kapanyawan, mag-uban na usab ta sa atong programa ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing ang tigama o tigapunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o mga malatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ang sabon nga makapagwapa o makapagwapo ka natong tanan, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, katapusang Sabado na karon sa buwan sa Agosto, itcha 29 tuig 2026 mga kapanyawan. Happy weekend kaninyong tanan! Pipila kaadlaw na lang ang nahibilin mga kapanyawan ng buwan sa Agosto o magsugod na ta sa Bear Months. Early Christmas time na sa Pilipinas mga kapanyawan. Kinsa excited niyan ninyo din ha? Bitaw. Kinsa may dili ma-excited aning Pasko no mga kapanyawan. Bahalag wala tay kwarta. Importante, kumpleto ang pamilya. Daghan patag-anga ikapasalamat sa Ginoo. Apil na ang atong kinabuhi. Muna ka mo diha mga kapanyawan. Ang pingig yun din tao ng inyong kinabuhi. Dili abusuhan, dili yama-yamaan. Inay ato kining panggaon pinagi sa pag-atiman ini og tarong, pagkaon o healthy nga mga pagkaon o pag-exercise. In relation to this, mga kapanyawan, maghisgot na sabta o kayuhan sa atong panlawas. Naghisgot man tabag o lang, no? Bahin sa yoga, mga kapanyawan, kung kainumdum pa mo, o ang maong klase sa exercise, makahatag yun o kayuhan sa atong kalawasan. Mahimong dunay koneksyon ang atong hisgutan karong adlaw, mga kapanyawan, kay maghisgot ta. Bahin ining migraine. Ang pag-yoga mga kapanyawan mahimong makaalibyo usab niining sakit nga migraine. Dili man gyud malikayan mga kapanyawan nga makasinati kita matag karon og unya og kalabad sa tong ulo, ilabi na kung daghan kayo tagyo na huna, daghan kayo grason nga malabad gyud ang atong ulo, apan dili ta mo kumpiyansa mga kapanyawan ha. Kay ang pagsakit ra ba sa ulo kung kanunay na sunod-sunod na nga masinati o mabatsyagan, lahi na na mga kapanyawan. panawan. Gawas nga angay tang magpa-check up na sa doktor, makaabag sab ang pag-inom sa atong mga produkto sa said marketing. Nga mao ang said panyawan herbal capsule plus mangustin ug ang said panyawan garlic capsule. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha sa pag-inom matag-adlaw sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Lakip na ang said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin ug said panyawan garlic capsule mao kini ang herbal capsule nga makapalibyo sa atong balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ako gani kung magpislango nako, maglain na akong pamati sa lawas tungod nining dili na to malikayan nga daghang trabaho, ma-stress ta, maglabad atong ulo, wala gyud koy laing imnon mga kapanyawan. Ang produkto ra gyud sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin ug said panyawan garlic capsule. Gawa sa simple lang ang sipon, hilanat, ubo, labad sa ulo ug uban pa, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin makatabang usab pagbatok sa sakit nga diabetes, mayuma high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Ang said panyawan garlic capsule makatabang sab pagbatok sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, dunay bad cholesterol, high blood pressure usab, brain cancer o panakit sa ulo tungod sa kuwang o tulog. Busa ka mo diha mga kapanyawan kung doon na mo'y mabatsyagan ng mga balatian sa kalawasan, mamild man na o kanunay na ninyong masinati, ala, imni dayon na sa itong produkto sa said marketing, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin ug said panyawan garlic capsule. Dili mabalaka kaya ang mga produkto sa said marketing mga kapanyawan mapalit na sa tanang suki ninyong mga butika. So balik ta, naarabay uban na itong mga kapanyawan nga dili gyud tig-inom og tambal o kining itawag nga mga paracetamol nga makapawagtang sa batio na itong sakit o kining mga pain relievers. Apan maulagi na, dili sab garantiya nga kung mo inom ta niini, maayo na bata, mawagtang na ba ang atong labad sa ulo. Dili gyud ta makaingon, kay posible man mubalik na ang sakit mga kapanyawan. Kasuway ba mo nga nag-migraine mo mga kapanyawan? Kaya kung mga kapanyawan mo angkon lang ko ha, naagyod ko'y migraine. Pagkalisura gyud sa kinabuhi lagi mga kapanyawan, kung makasinati ka ni, mahimo kang irritable, saputon, o gusto ni mong iparok imong ulo. Aron mawagtang ang nabati nga sakit. Apan dili man na mahimo, no? Kay dili man na mao ang alibyo. Ang alibyo ra gyud mo inom og tambal. Magpa-check up sa doktor mga kapanyawan. Kay kinirabang atong ulo, mauni usa sa mga labihan kasensitibo nga bahin sa atong lawas. Munang di na nimo pwede iparok-parok ra diha. Sa mga naminaw nako karon nga dunay mga migraine, unsa man ang inyong gibuhat, aron dili kamo o dili kayo mabatsyagan ang maong sakit sa ulo. Sama nako mga kapanyawan, muinom basab mo og tambal dayon? Mao kini ang atong sayran karon mga kapanyawan. Kung unsa kining migraine, unsay mga pamaagi aron kini malikayan o kun dili man, unsa sa mga pamaagi aron kini maalibyuhan. Ato kining sawhan mga kapanyawan, uman lang niining pipila ka mga pahinomdom.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatal noong kumbalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Balik ta sa atong programa, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka na ito sa said marketing. Ang migraine mga kapanyawan o sa kaklase sa labad sa ulo diin lahi kini sa ordinaryong pagsakit sa tong ulo nga mahimong masinati kung kapoy na ang atong lawas o na-stress na. Ang nakalahi sa niining migraine sa ordinaryong paglabad sa tong ulo kay one side lamang sa atong ulo ang sakit kung mag-migraine. Masinati usab kini inubanan o pagkalipong, pagdigwa o pagsuka o labihan kasensitive sa hayag o sounds. Maunang sagad sa mga mag-migraine o dunay migraine mga kapanyawan, dili gyud ganahan o saba. Kay makasapot kini nila. Ug kun mahimo, mupiyong na lang o matulog. Kay aron kining mga makasinati og migraine, makarelax sa mata, marelax sa ang imong utok. Ang migraine attacks mga kapanyawan, mahimo kining mula natong pipila ka adlaw. Ug ang kasakit niini, mahimong musamot depende sa daily activities ninyo. Mas maayo mga kapanyawan kung makasinati mo og migraine, ipahuway na lang yun. Alang sa ubang mga tao, doon na sila yung masinati nga warning symptoms mga kapanyawan ug itawag kini og aura. Nga mo tumaw sa dili pa ang main nga migraine. Ang aura mahimong maglakip og visual changes sama sa flashes, sa hayag o blind spot. Ang aura mga kapanyawan mahimong makasinati usab og tingling o gamayng panakit sa usa ka bahin sa imong nawong o sa bukton o tiil. Ingon man naglakip usab sa paglisod og storya. Sa tinud-an na ilang mga kapanyawan ang mga tambal mahimong makapugong sa pipila ka mga masinati nga migraine o maminusan usab ang kasakit nga mabatsyagan sa ulo. Apanubanan sa mga tambal o ang self-help remedies, ingon man ang lifestyle changes mga kapanyawan, mahimong dakong tabang kini. Alang kanato, alang kaninyo nga dunay migraine o dunay masinati nga migraine. Sama na ako mga kapanyawan, dun ako'y mga pagkaon nga likayan tungod kay base sa ako mga pagpanuki-duki, dunay mga pagkaon sab nga makalikay sa migraine o dunay mga pagkaon sab nga makapamino sa migraine. Ang pagkaon og whole, magnesium rich o anti-inflammatory ng mga pagkaon mga kapanyawan sama sa leafy greens, fatty fish o seeds, mahimo kini makatabang pagminos sa gidaghanon kabeses nga ikaw makasinati og migraine. Ingon man, unsa sab kasakit ang masinati o mabatsyagan ining maonga migraine. Ang ubang beneficial foods alang sa migraine mao ang whole grains sama sa brown rice, quinoa o oats nga makastabilize sa blood sugar levels, makalikay usab sa drops nga mahimo makatrigger sa mga migraine attacks. Hydrating options sa mga kapanyawan nga maoy akong buhaton yun hangtod karon aron malikay kita sa migraine mao ang pag-inom og daghang tubig ug pagtaon og mga high water fruits sa mas pakwan nga makalikay nga mauga ang atong utok, ang atong ulo. Lakip sab sa mga beneficial foods sa migraine mao ang luya, ma-fresh man o powder ginger. Magsilbi gyud kini isip natural anti-inflammatory nga mahimo makapaminos sa mga sintomas sa migraine. Atong sayran ang ubang impormasyon kabahin sa migraine human lang niining bulawanong pahinumdom.
7: Ang kapeng adunay timplada o galaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
6: Mayong adlaw, Ate Pris! Oh, ah, wow!
8: Mayong adlaw sa Adelian!
6: Nakakape na ka, ha?
8: Oo! Kada buntag, dili mahimo nga dili ko makainom o kape.
6: Ako sad, Ate Pris. Dili mahimo nga dili ko makainom sa akong paborito nga kape. Ang Sed Panyawan Coffee Mix with Mangosteen. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay maukini ang kaabang ako sa akong pagtrabaho. Lagsik kanunay ang imong lawas kung mo inom kaini. Mahuman yun ang imong mga obligasyon sa trabaho kung ang Sed Panyawan Coffee Mix ang imong imnon. Ang kape nga tinuod yun nga mulaban na to. Dili ka batiog kaluya kung makainom ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban.
8: Maukini ang akong gigamit sa dulyat. Mawag yun ang akong kaluya o kakapoy kung ang Sed Panyawan Coffee Mix ang akong imnon.
6: Tumpak at depres! Sed Panyawan Coffee Mix ginama sa Sed Marketing Incorporated.
8: Kung makuangan mo sa kapait sa kape, pwede mo mupalit ang Sed Panyawan Herbal Capsule aron isagol ni ini aron madungagan ang kapait.
3: Naminaw hapon mo mga kapanyawan sa atong programa, atong paboritong programa, Ang Kasika sa Kabuntagon. Dalit karato sa said marketing. Kung doon ay mga beneficial foods, aron maminusa ng mga sintomas sa migraine mga kapanyawan, adun na sa eating habits, aron malikay nga masinati ang migraine. Kini naglakip sa pagkaon, sa saktong oras, o dili mo skip og meals mga kapanyawan, doon kay ang ubos nga blood sugar, maka-trigger kini og migraine. Ikaduha, stay hydrated mga kapanyawan. Angay makainom gyud ta og baligduha ngadto sa 3 ka litro nga tubig matag adlaw. Mao gyud kini ang paagi mga kapanyawan nga way kontra gyud. Mao kini ang pinaka-safe nga method kay ang tubig daghan gyud kining kaayuhan nga ihatag sa tong kalawasan. Samtang ang katapusang eating habits mao ang pag-identify sa mga triggers o pag-ila kung unsa mga posibleng hinungdan nganong makasinati mangko og migraine. Kini pinaagi sa pag-track o pag-monitor sa imong pagkaon ingon man sintomas nga mahimo kang maghimo og food journal aron makamatiko dayon ka kung unsay hinungdan sa imong migraine. Kini sama sa age, cheese, processed meats og caffeine. Kini atong naisgutan mga kapanyawan, tipik lang kini sa impormasyon kabahin sa migraine. Sa sunod natong episode, atong sutaon ang mga sintomas o mga faces sa migraine. Aron masayod ta mga kapanyawan kung kanusa man di ay moatake ang maong sakit o unsa ang mga pamaagi aron mas aware na ta kung motumaw kini. Wala naman tayo igong oras, mga kapanyawan. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako ning katapusang weekend sa buwan sa Agosto. Buwan ng wika, mandayron mga kapanyawan. Happy buwan ng wika din atong tanan. Manamilit na ko kaninyo. Wala na tayo igong oras, mga kapanyawan. Maayong buntag ni inyong kapanyawan, Radyo Man Marisa Abadies. Amping mo kanunay, mga kapanyawan. Ilabi na sa inyong mga lakaw karong weekend.
9: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa Sand Marketing, Ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP RMN Cebu, Ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa sempanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sempanyawan. Ug karon, ania na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby og Sir John, alang sa hugyawan sa sempanyawan.
10: Hello mga kapanyawan sa kamay adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban. Ania na pod kining aton tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang tinghimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong lawas. Ang mga produkto nga 100% gayud nga adunay pagtubag sa atong mga problema sa kalawasan, no? Sa atong mga kaigsoonan diha nga adunay problema sa high blood pressure o baka pagtaas ilang cholesterol, aduna kitay said panyawan with garlic. Ang kapsula ay suon nga dunay gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Kaning ahos mga galing iso na dunay kini siya ginatawag natong allicin. Nga diin kining allicin sa kani kanindot kaayo nga makatabang sa atong maayong kalawasan, binagid sa pagtangtang ug paglimpyo sa atong mga dugo, no, pagtangtang sa mga impurities nini ug usab ang pagpahimsog. Kay narabay yung mga panahon ni Galaison nga grabe ang pagpangabusar sa lawas. Munang dili magkumpiyansa. Doon na po kita yung said panyawan with mangosteen or said panyawan plus mangosteen. Said panyawan, said Kogon herbal capsule. O ang atong kape, said panyawan coffee mix. O dili po natin ikalimtan ang ato ang mga, ang atong liniment. Ang said liniment oil, no, ang atong haplas nga milagroso nga nagaangkon sa doon mga sangkap nga makatabang sa mas maayon atong kalawasan. Ang methyl salicylate, camphor o gusabang menthol. Bueno, sa masananda, naliagyapon ka ding atong partners health nga maghatag o impormasyon o tabang para sa pag, you know, paghatag o impormasyon sa mas maayon atong kalawasan. Si Sir John. Sir John, sa kamayang adlaw, diya kanimo.
11: si may atlo ng mga Sir Rick Nog. Sara na itong mga ating paminaw. Kamusta ka muna kayo?
10: Sa itong mga viewers and listeners, di ba ni kanunay mga igalaging suon nga ang said, ang hugyawan sa said panyawan, gimog na ug tuyo sa said marketing aron na mas magkaangkon ka ug dugang kahibalo mahitungod sa maayong panglawas. Karong adlaw, Sir John, pag-isgutan na ito, ang usa sa mga factor nga matod pa nila makaangkon ka o high blood pressure o baka makaangkon ka mga ginatawag natong lifestyle diseases, no? Ilabi na yun kaning ginatawag nato nga high blood. Kining pag kaangkon o sobrang stress o usab kaning kakulangon sa katulog. Unsa na yung factor, Sir John, nga nung posible man nga makaangkon rin noong high blood kung panalitan kita kulangan ta kanunay sa katulog o baka kanunay itang stress, no? Laghan kita gihuna-huna. Kaya kanira bang stress usay, hinungdan po ni sa kakulangon sa katulog. Kay the more ka magsikag huna-huna, di na may nung kakatulog hinoon, no? Ang mahitaboy noon, magmabilar ka, kulang na noon kag katulog. Sa may factor o sa may reason, yan ang high blood ang usaka tao, Sir John, kung karun na'y stress o usab kulang sa katulog. Go ahead, Sir John.
11: Kanang pagkatulog, Sir Rick, no? Sa nasa ganaw natin na part sa proseso sa pag alim, no? Sa itong lawas. Sa panahon, manggod sa pagkatulog, no? Labaw na itong pinakatulog, yung natulog. Kanak na time, no? Ang time kung asa ang atong lawas na ga-repair. If ever, ang sa katao, no? Pili ganit siya matulog, no? Walay rest, no?
10: Mm-hmm.
11: Igo lang niya ang rest kanang sa bataw nga na kanaganin marag at patlang ka-uras ang tulog, dua ka-uras, marag tulog manok ba? Kanang mga kinahiya. Dili kita mag-handog na maayo kaya na itong magawas. So, kay saan niya pag-repair, no? Mo ganin na kanino to, malipan sa kanang muntag, like mo, i-analyze to, i-analogy na ito sa makina, no? Ang sakinan, no? Pwede na ito siyang patio, no? Pwede na ito siyang patulogon din na aron na dili na sa magkataas ang mga daot niya, no? Bukan mo na may daot, no? So, kinahanglan niya, ipakita ko sa animo siya sa mga mekaniko aron maayo. Ang kanindot sa itong lawas, ito pinaagi lang sa pagkatulog, no, ma-repair na ang atong lawas, no? So, naayo sa mga mekanismo sa itong panglawas, sa itong sulod, sa itong mga sistema, no, nga nag-aayo siya, pinaagi sa itong kinakaon, sa itong pagkatulog, no, na combination. Pero, kung ang tao ganing, ilang ginapagpaliban, no? Ginapagpaliban nila ang pagkatulog, ang pagpahulay, kana, no, mawanaan po, time, ang lawas, no, replenish mo repairs yung kokalingon. So, kanang hypertension sa Rick, no? Pinaagi po na sa katong pagkayagaw, no? Sa iyahang mga hormones, sa iyang lawas. So, okay. Pagwas lagi ka ng ang tao na dili ka matulog, siyempre, wala yung replenishment. Wala yung pag-ayos, no? So, ang imuhang hormones sa lawas, ang imuhang system, no? Murag wala siya na pahulay. So, usaka o musaka gin ang blood pressure sa tao. So, okay. Madilit lang blood pressure, no? Uban pang mga sakit, no? Pwede mo labad ang ulo, pwedeng magsakit ang lawas, pwedeng magka-UTI, pwedeng nana, no? Tungod kay ang sistema sa lawas, wala siya napahulay, no? Kinahanglan sa lawas na from time to time, within the 8-hour span, no? Sa gabi, makatutukit siya. Aron nga, ma-replenish or ma-repair ang tanang mga nanahot. Labaw na nila itong mga muscles o itong mga kaugatan. So, nana, no? Ang atong heart, isa na siya sa mga rason nga nung muna din ang doktor siya ito, mabahulay, matulog, gilikit magpa-stress, no? Kanama itong mga ginapanguna-una, kinahanglan kita, mangita kita, o naing pamaaki, aron nga mapahulay na itong una-una. Sugod din ha, no? Sa stress pa lang. Di na pa lang, magsugod na ang nagkadaiyang mga problema sa panglawas.
10: Muna, muna importante kaayo, igalag iso, nga itong timanan, nga aside sa magpili kita sa mga insakto mga pagkaon, ato po nga tagaan o insaktong katulog ang itong kaugalingon. And of course, medyo i-manage na ito pag-ayo ang atong stress. Ang sa mga gikaingon nila nga matud pa napamatudan nga maayo kayong mamanage yung stress, kanig yung pag-ampo and of course ang paghatag og peace sa imong kaugalingon. Na kung kay balo na ka nga medyo ikaalaot na nimo, may pagdili na lang nimo sudlon, no, ang matang sa problema para dili na lang pong ka ma-stress pag-ayo. Pero kung panalitan sa trabaho man na or baka sa tuang love life or sa so whatever mangali, no, na di mo gina malikayan nga ma-stress ta. Di ba ilang kanunay mga igalag igsuon nga adun na po'y pagtabang ang insaktong pag-manage sa ito ang stress. Kanabang kay balota kung saan na ito pag-solve ang ito ang mga stress issues sa ito ang kinabuhi. And of course, speaking of stress and lack of sleep, ang said Panyawan Plus Mangustino sa mga napamatulan ng makatabang alang sa pag, you know, hatag o kaayuhan ka na ito, pinagi sa paghatag o maayo o nindot nga sleep, kini gumikan sa gahom sa Mangustin. And of course, doon na po kinailuyang dilaw. Nga di napamatulan kini nga makatabang sa pag-promote sa good hormones na ito sa itong mga lawas or kini ginatawag na itong mga happy hormones para medyo magdili lang kita maka-concentrate pag-ayo, no? Di dito ma-depress or di dito mahagbong nga maglisod sa pag-control sa ito ang stress tungkol sa ito ang mga problema, no? And of course, aside niya, naputay kape ang said Panyawan coffee mix. Nga doon nag-iapoy mangosteen. Doon na po yun siya purple corn, cinnamon, and of course, doon ay Panyawan herb. Nga na pamatulan nga makatabang sa mas maayo na itong kahimsog sa itong mga kalawasan. Unang ko ikaw igalag isoon, kung paminaw ni mo nga mahadlo ka mo inom og kape kay basig dili ka makatulog, ang said Panyawan coffee mix lahi ni siya, no, mas makapromote na hinuon ni siya og mas nindot nga sleep gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga makatabang kanimo sa mas makaparelax sa imong kaunuran, makaparelax sa imong nahuna, makaparelax sa imong self. And aside from that, natagbaw pa ka sa kalami sa kape nga tinuod gyud ni herbal, dili ni siya sama ng mga uban nga mga coffee kunuhay nga mga herbal nga iniginom nimo perting misa. So, kaya nga ito ang coffee, pure nga herbal, nga makaingon kasi mong kagalingon nga lahi ni siya og kalami. In fact, mga igalag ison na anak ko'y kailang basta gali ka ng pamino niya, kapoy ang lawas, muinom din siya kape, no, madugangan na yung energy. Pero ini kagabi, mas hinano kino niya ang katulog. Sa'yo, masawayan na lang sa siyang asawa kay ginahinan siya. Grabe po ka makahago ka. Yung siya po, lang iya pong iingon, maroon itong 5 minuto sa akong katulog. Pagpiyong na ko tulog, pag mata na ko, alasing ko na nga sa kadaon. Murag ina na ba? Meaning to say na hinanok yun ang pagkatulog ng murag nilabay ang pipila ka oras nga pagkatulog niya tungod kay nakapangapi siya sa said Panyawan coffee mix. Sir John, salamat kay sa kagigayunan again nga nagkauban kita ni ining atong hugyawan sa said Panyawan.
12: Yes, salamat kay Sir Vic. No, punta ko tayo pag-iapon sila sa pagsubaybay ng program.
10: Sa itong mga viewers and listeners na karon nga interesado kayo ka sa kanunay nga mga information may tungkol sa health, di man yung kanunay nga dunay programa ang said marketing nga makatabang ka rinyo, ang hugyawan sa said Panyawan, programang naghahatag og impormasyon, kaalam mo gaybalo, aron mahimo kitang luwas sa mga balatian. Hatod ka na to sa said marketing. Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
9: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
20: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
21: Oras sa mga kasama, alas 5.36 na.
22: Headlines, karon.
21: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Trentanyos ka Filipino nga doktor nga apil sa namising sa flash flood sa Nepal.
23: Tulog ka mga official sa EFP o gabugado dugang matistigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
21: Samtang sa mga balitang lokal halad sa pagtuo sa Kapitolyo, ipigayon karong adlaw.
23: Mandawi si Mayor John Kiwano ni highlight sa mga nahimo sa unang tuig sa iyang administrasyon nga katumanan sa iyang mga pasalig at tools sa kampanya.
21: Balit na gawa sa national search operation sa Nepal. Nagparayon, mga nakalas pa rin nga ni Saka o niyabot na sa kapin 400 ka mga tao.
23: Sa negosyo, presyo sa lana, gipabot ka muusos karong sunod si Mana.
21: Ay, may nalang. Pero makaginawa gamay.
23: Uy, big time yan ni Kasamang Arnold. Big time, eh? Ang presyo sa diesel. Nakakog i-os-os.
21: Marag pilaman. Marag
23: mga 3 nga tos 4.
21: Arang-arang
23: lang. Diesel, no? Yamoro ba na mahal-mahal yung karong mga panahon na?
21: Karong presyo sa lana, sa krudo may galag 88.
23: aga na inubinta o na inubinta, no? Depende sa gas station depende. Nga imong palitan.
21: Ah, depende sa gas station. Depende po sa matang sa krudo na ay special, na po'y regular lang krudo. O niya ang gasolina, na po'y na regular, na po'y special. So, depende na may gala sa produkto kay mohang palito.
0: Headlines, karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
21: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
23: Mabuhay, Pilipinas!
21: Mga mahinong danon, ginawa na radyo.
23: Unang balita.
0: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
21: At ano bang impormasyon ngayon na masairan?
23: Ang ayanin mo madunggan, una sa radyo. Una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
1: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
11: Ising na.
0: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
21: At na may galang ang Sabado, Pizza 29, na may galang sa buwan sa Pizza 29 sa buwan sa Agosto, tuwing 2026. Tangahan sa kanitugang parusa sa DYHP, alamin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
23: Kinangin ni Radio Man, Ken Galinea.
21: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. At ang tabi ka na sa lasay, santak na sa buntag, magkatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Mike Buntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-out kami nga nakabos ka Piskay kamaya ni Adlaw Karamigalang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Karong Lunes, may gala holiday. Murag taas-taas ang bakasyon doon sa itong mga kaigsunan. Kaghapon pa, murag tuwa na may gala sa probinsya. Tuwa na may gala sa mga resort. Ito mga may problema sa kwarta, ha? Ang upan na mauli lang sa probinsya, kaya taas may gala ang holiday, taas ang bakasyon. Mga itawag ng long weekend. Kaya Pizza 31 sa Lunes, holiday man, National Heroes Day. Wala nga ang upan, nagswildo og Biyernes, magswildo ka ng adlawa. Managi plano nilang daan, asa sila may gala maglaglang. Asa sila magsuroy-suroy. Ning panahon may gala sa holiday. May buntag sa itong mga kaigsunan dali sa ato, sa sunod, sa sugbo, sa itong mga siringan, ng mga nagpayan, nagpay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagpayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit, ng mga lalabigan, mga siringan ato, ng mga probinsya, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, pinakabayan may gala sa Western and Eastern Visayas, Negros Island Region. May buntag, nag-anot kami nga okay pa sa all right ang inyong kabuntagon, ang inyong pagmata. Labi na sa mga nanay, ganaroon silang tagstag sa kamanga kusina. Nanikisik kayo na may galag bisag sa iyo sa buntag, bisag sa mano. Ay doon naman sa imang lakaw may gala o mga manarbaho sa mano. Muna nga si nanay, permi may gala na sa kusina. Manikisik kayo gina may gala matang buntag. Nagplano unsay lutoon na pamahaw. Ang uban, malibog pa may galaw sa ipamahaw ang karabuntang. Ang saman, mag itlog lang ta. Mag corn beef lang ba ta? Nag beef loop lang ba ta? Mag sardinas lang ba ta? Mag buwan lang ba ta? Ana, scramble egg. Ah, kana. Mga na'y madali-dali, may galang asunan nun sa mga sama na to, ano na mga trabaho na labi na magdali. Ah, kanang itlog at batil na kanihang okay na. Mag-ablig dilata. Corn beef. Awa na. Kumbati ng mga igalang napamahaw. Nga magkape na yun. Ah, inom na yung kape. Sabi na si tatay, oh, kinigamata ni tatay, sus, kape rin ni pagitaon. Asang kape? Para mo lang sig, di ka tuog balik bang kinigmata mga higala. At ang masalamat na itong lamang makagahom sa atong laing adlaw, laing kinabuhi, kining laing pagbata na ito may kinabuntang, laing kinabuhi, gagrasya ni. Kagihatag sa Ginoo nato mga kasama, kagihatagan patag laing adlaw, laing kinabuhi. Samtang sa Bigas Mind, wapasat tayo answer to win promo karon ha, sa Tuesday na ito mubalik. Kay ang atong mga admin officer sa just Tuesday pa may gala mubalik saan? Wala may ikog sa may gala nga magpaabot ang inyohang premium. Wala nga Tuesday lang lang ta magbalik sa to ang answer to win promo. Oy, narada may gala ang expected price adjustments. Oh, rollback sugod karong September 1. Ang diesel may gala 3.50 nga to na sa 4 pesos. 3 pesos and 50 centavos to 4 pesos ang matag litro. Wala ang pag-ubos may gala sa diesel. Onya ang gasolina. Decrease po. Maubos ba may gala? Pero gamay-gamay na ilaha, no? I-compare sa diesel. Doon ay pag-ubos may gala o 25 centavos to 75 centavos per liter. Pero kung yung gasolina, mura mag ibawi rin kasamang Ken. Ito na kalabang semana. No? Ibawi rin. Kay Nisaka from 84 ang 88 naman karon. Ang diha sa kuano sa Petron. Agi ka diha, 88 na. Agi ka na itong 83. Kulang-kulang paghihapon, dapat maabot ng 60 unta. Ipaabot, misang 60 pesos lang, okay na kahit ha. Kung saan mo sa si Trump, eh, kalit naman sa pangatake, misang na okay na itong Street of Hormuz. Diabot naman ng tuig kapinday, no? Ang problema na to sa krudo. Last year, mamani ang nahitabo may gala pagsaka sa presyos krudo. O ka na ba itong February? Ba itong sugod? This year, no? This year lang ba ito? O. Oh. Hindi naman ako ka-inom-dum. Kining mga idaran, magka-idaran na sa mga galawa na. Marag, nakalimot na ito sa... Okay, ito si Check may gala sa kasamang Jesse Samampong. At ang sangsero, may gala mga presyo sa mga naunang palalitons, Birkando, Karong Urasa. Mustahon tayo, may gala, may saka ba yung mga, ang presyo sa itong mga palitunon? Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
2: Yes! Mayong buntag ka sa mga nodog ka sa manggen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP Arimensibo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa ato mga suking tigpaminaw, muhatag nag-presyo sa mga klasik-klasing mga kinasundri sa Carbon Public Market. Tahong, usagatos sang kilo. Halaan, usagatos sang kilo. Bagungon, usagatos sang kilo. Punaw, sinto say sinta ang ngagdo sa sinto o chinta ang kilo. Saan, sinto o chinta ang kilo. Unod sa swagi, 130 ang lapad. Lukot, 200 kilo. Guso, si tinta ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 200 kilo. Aninikad, 120 ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Imbaw, 160 ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Attack, RMN.
11: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays,
3: mga bisyo sama sa pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
21: Dahil sa labang kasama ang JC Samampong, kami gala sa Carbon Public Market, na nagura sa karon sa Kabuntago, na dinabati may gala mga presyo sa kuano, kana mga seafoods, mga sa punaw, saang, lukot, guso, lato, aninikan, scallops, imbaw, kini nga mga pagkaon, mga kalimitang gikan ka sa kanang hangover ka sa mga distor. Sos lumi ay. Higaw po niya matangan ni Mugga. Silian ni Mugga, may. Panington lagi ka lagi. Panington ka ba? Ah, kini dahil yung kano, kini yung lato dahil yun. Guso dahil yun. Ah. Guto mabuntag sa iyo. Tapay ko ano, kining kasag. Kining kasag, mga igala, lami kining kasag. Lami na tunuan mo ng kasag. Halaan. Halaan, kinason ba ng halaan, no? Oh, kinason lagi. Mag-uungon. Punaw. Oh. Sus, lami sa mga sudan na igala, muna mo sudan na nilang kagabi. Eh, sus. Bisag unto, kanang unto ba? Asa nato na mahi mga na ato na ipa kanya ni kwan ni Louis ni magpa magpapalit niya ta des carbon barato ros carbon na tag kwan man kilo imbaw tag kwan ro 160 ang duha ka kilo ni mo ana okay na man kay ina kakao na man tagan news ro mana tag tulo lang magamo ka tag tulo lang ka kwan ba tag tulo lang ka kinason okay na man ang sabaw mi importante ana. Ah, napay ko ano? Kasi swaki nakita na kong balita ni kasama ang GC na. Kana namang mga kinasun. Lami kitong swaki, isan? Tag sintos kwintaw tayo ng kuwan na, kanang lapan. Ito sa kuwan, sa lahog, sa GY nga merkado. Tag sintos kwintaw man. Tag sintos kwintaw mga igala ang lapan sa swaki. Gala! Sabtang sabi ka sa bayan, kasalamat ka sa mga Jesse Samampong. Di ay riprap dito mga igala sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Si Dennis sa, ano, sa Bulacan, Pampanga ni Dennis. Dito na mga igala sa Barangay Santa Rita o sa Barangay Santo Cristo sa Lubao, Pampanga. Ang naanod ni mga igala sa baha. 15 kusugan na isa uwan dito eh. Unya, daghan na mga igala mga lapit sa Bulacan, Pampanga, Metro Manila. Ang na bahaan. Napapisinggit sa mga bata nga, ikulong na yan. Ikulong, dito to sa Bulacan. Sa mga bata nga naninggit, may galang ikon nga, ikulong na yan. Ikulong na yan ang mga kurakot. Limang kaha, mga bata, mga batanon, mga 300 to sila kabuo. Nagchanting. Niubog sa sapa sa baha mga igala dito sa Bulacan. Ya sigig singgit mga igala ikulong na yan mga kurakot. Karon. Ato ni tanawon be na ready na si kasamang Nems. Palihog daw kog play ana Nems dra oh. Balay mga igala nga daplin sa kilid ang sapa gikauna na mga igala awa na apsos tete pagka to nindutar bas balay oy. Oh, pati nindutas balay ra ba oh? Awa. Askan sayangas balay. Kaya mga balay na, karon na, mga kuan na, tingali, mga 1 million kapin. 1 million kapin na sa ang pres kuan na. So sayang nga balay. Oh? Oh? So kasayang balay. Pila lang kapag milok, mga higala na... Nawa daw aso. Oh, napay, napay mga dindot ng mga balay. Ano, kanang mga konkrito ng mga balay, oh. Kano diha pa sila ng tungkol nga dapit pag ito sa paka sa pagkakit? Pura na siya ka naman nga, bitaw nga... Ditukod ka diha na pita sa mananga. Kanang diha, dool yun sa sood yun sa sapa.
4: Ay, ayan na!
21: Oh. Sus, nindot na. Oh, na. Oh, sus, din. Sayang nga balaya.
23: Moderno ra ba? Moderno balaya ka sa mga Arno. No, tara, atop, oh. Kuluruf. Kuluruf ko ng atop, oh.
21: Kuluruf.
23: Oh. Ya, konkreto ang yan, tibok balay.
21: Konkreto balay.
23: Katupan na siguro mga sa unang panahon ka sa mga Arno. Di ba ka istriktohon nila ang pagtukod ng mga bay, doon anang mga sapa.
21: Oh, na, napa ba yung nagtukod pa ka sa mga kin?
23: Oh, napa, eh, mga kilid ay.
21: Wapa ba humano?
23: Ano mga kuwan?
21: Oh. Ongoing. Sus, anay, nagupok, ay.
23: Hindi ka kumpiyansaan na karoon. No?
21: Bisag na ikaw, ano?
23: Naman ay riprap pero ni Humok ba? Ang ilaw man ang kasamang Arnold, likod na ng riprap, yuta, may agyapo na.
21: Wa na, matarong o kuha ng riprap kasamang Ken. So, punta ka na din mo siya, kanabit taong katong gilumbong ito sa ilaw. Bukuan siya ba? Mugunit ko siya, muhawid ko siya mayo. Di na may nana. Substandard na nga, substandard na nga riprap.
5: Wa gabae.
21: Tiaw mo na, oh.
23: Murag yung nitaking.
21: Murag ba, ganabit taon nga.
23: Murag naskuan ba, murag naslide, gani pa yung sapa, oh.
21: Murag bitaw, kanan duaan, kanan balay-balay, kasamang kin, kanan tumba. Oh, kanan kusaw.
23: Ipiwag tanaw, ni mo na ilang riprap kasamang Arnold, nangakita naman na yung mga yuta, na, oh. Ay, no?
21: Bunbun ba na yung kuan kasamang kin, no? Mag ilang yuta, dito murag siyang bunbun ba?
23: Murag bunbun, humukun.
21: Humukun nga yuta. Onya ang riprap pakita ni mo nga murag substandard yun nga riprap ni kasamang Ken oy
23: lagi
21: murag manigwa
23: man tarong sa mga balay di sa kilid no mga gipag-abandon na baka na
21: murag gibandon na tingali ni kay tawo na ni kusog na one one wala hunong nga one dito sa Luzon ba particularmente na dito sa
23: kuy na man ni solar ilang balay kasamang
21: ay solar
23: do na tanawan ng atubangan no solar
21: ay,
23: lang sa man oh.
21: Ay sa
23: tarawang atop. Ah, balik-balik.
21: Balik ko ba?
23: Kuy, ito, ani hayang.
21: Ay sa ha?
23: Oray balay nga na hayang. Uya taon ay.
21: Dili dili man? Dili man solar?
23: Dili na solar kana ah. Itom nga na siyang kilid.
21: Dili oh man.
23: Uya ano ay.
21: Pastilan uya. Ana may gala ang kinaiyahan ha. Kung di kaya nato mga igala, ati mano nang ato kinaiyahan. Nani sad no. Pero kung ato pong gitarong sa nang atong project aning flood control. Di isa na may nana ang ato nga mga kabalayan, mga kasama, no? Kung ato gitarong ba ang pag-implementar ang presyo yun. Ang ato nga gituman, mga gala, kung 50 million, 50 million yun. Ang
23: guba, kontra- guba na gina nilang riprap ka sa mga Arnoldo. Guba na, oh.
21: Guba, kita na. Di ka pa sa unahan, no?
23: Oh, ang kining dapit sa Arikas left side, makita, maklaro man ni mo nga simintado pa, pero

0: na sa mga 2 million tigali.
1: Labing siguro di na maubos og million, no? Kay tanaw ang og imo lang i-consider ang construction materials kung kunti mahala.
0: Kunti mahala na ron. Di na grade pag itong dito skuan.
1: Sayang man ang balay.
0: Bis nga mo ito, barato-barato unta ito nga. Construction material dito gid dapat mag-trade man sa nila tos kagay hindi oros. Nahala. Mani na itabo dito may galas Pampanga. Duha ka mga barangay may galang apektado. Nya kini kini kabalay nani sa Santo Santo Cristo. Kini kabalay mga igala. Nya mani ang nahitabo tungod sa Wayhunong Awan dito sa Luzon area. Hangtod karon doon na paghapoy pipila ka mga dapit may galang na apektuhan. Doon na pa yung mga pagbaha sa Luzon. Labi na may gala sa Metro Manila. Gani, sa kini mga gitanaw na mo dari may galang mga video, doon na pa yung mga nagpost sa social media, baha pagyapon dito may gala sa Luzon na kini nga mga panahon na. Tungod ni sa bagyo, ang bagyo na ba ni Kasamangken? Habagat. Doon na ba yung umabot nga bagyo pa? Nasigpatan may galang pag-asa. Kana sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Ay pa maghapon sa sunod sa Philippine Area of Responsibility. Hala, ato i-check may gala si kasama ang Jane Gallardo sa gawas. Na low pressure ready ang gimonitor ng atong pag-asa. Ato i-check na tataon ang pag-asa mga kasama. Nasa sunod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kagapong adlaw atong i-celebrar ang ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network. Di nagsugod may gala ang RMN dito sa Cagayan de Oro muna ang DXCC. DXCC RMN Cagayan de Oro. 74 katuig ang nakalabay. Dito si Sir Enrico Canoy. Uban ang mga kalagkuhan sa RMN. Dito sa Cagayan de Oro. Kipista masan na may galas Cagayan de Oro kagahapong adlawa. Timing man sana. Dito ang daghang kayong litson kasama ang nito. Ang ato dari, pinisik na lang ni. Ang ato dari, pinisik na lang ni ato dari. Ang ato na lang dari, naiusa ka mo klitson. Nangaon, santa dari. O ba na ito, pananom o kahoy dito, kining tanom sa paglaom dito sa bukid sa Barangay Cantipla. Barangay Tap-Tap ito. Barangay Tap-Tap. Daray. Daray. Ito kung ano yung panin namin. Ay, video na ito. Nakakuha. Nakahimo. Nag-video na sila si kasamang Gerald o kasamang Nimuel. Ay, nabaga ni Alan Tangkawan. Dala, itong talaon yung video ba kay dali kay nakahimo sila dayon. O niya, ilang giinit. Hala, gikan ito sa pagpananom na itong mga fruit-bearing trees na ay manga, na ay santol, fire tree, lumboy, kanang fire tree, mama na ginahimong firewood? Mama na, no?
1: Kanang kuhan niyang buwak nga orange kay kasamang Arnold niya kanang kung summer mura din na siya murag gasigatan out
0: mura din na siya di ay
1: ibabaw mura yung fire tree
0: amin ako kanang kuhan na siya kanang papel himong papel dili din na mao di ay kay basta mo usap ang kuhan mo kuhan na papel na himong papel fire tree din na di ay karang pa ko kabaw mura itong itanom kagahapong adlaw klase-klase lang mga igalang atong ipang tanom. Ni ongot man names sa man atong ikwan kana sige go ni ongot gud dara in celebrations of the RMN 74th founding anniversary bisyo publiko dara dara ni smoke no

no? At mga kabaran ng Galas Arimen, taga-drama ang taga-news department. Enjoy sad ba? Ya, kanang bitaw nga. Ikaw, taga-bukit ka ba? Wale ka sa bukit, may gala ma... Ma-enjoy sad ka?

0: No, kasi matangin ni Porme.
1: Tony, ang sabi mong reaksyon?
2: Dili kay sa radyo lang, nakita gi karong panahon, nakita gi nako karong tiambot taga. Tiambot mo diri. Alipay kay ko. Siko pa minanan, di mo ko kikita gi niya. Karong kita rin ko.
1: Kita ka ni?
2: Attorney Rupel. Di ko paminaw na, kada adlaw ko, paminaw ko niya.

0: Mata bengkel ato ang triplanting kagahapon adlaw. Tanom sa paglaom. Unya nga tong uniform mega lagi himo sa Creative Studio 87. Pinagin nila Ma'am Tata og Sir Chris. Salamat kay Sir Chris og Ma'am Tata sa Creative Studio 87. Sa nindot kayong uniform. Labi nag-i-insert ni kasamang Ken Galinia, apastinan. Huwag i-insert ni kasamang Nestor Humisilio, haskang nindota sa uniform.
1: Nindot kay kasamang Arnold. Muna yung tarawag o nindot kay effect sa camera.
0: Ah, nindot kay effect sa camera. Labi na ang camera bitaw nga kuan
1: kanang para nang imo. Para nang imo nga latest mansanas.
0: Inutang
1: na sinipitan. Pagkanindot.
0: Wa pa mabayar, wa pa magsugod, wa pa magsugod ang bayad.
1: Wa pa madantay.
0: Wa pa maningil.
1: Kama na, kama na, 1 month after.
0: 24 ka buwan, o.
1: Sige lang. Dali, rakayin panahon, ay.
0: Sige lang, ha. Ingon pa akong anak, ha. Sige lang, pa.
1: Magamit man ang trabaho.
0: Ako ha, masanding imuhan.
1: Ako ni ay. Mahali nga supportive, guys.
0: Pwede supportive kayo. Kay, dali, plano nga. Ako ang, yung biniyaan, maiyan, ha.
1: Bago-bago para mapunto, no?
0: Oo, mga katuig sana. Sige, ato may gala ato nga mga kalihukan kagahapong adlaw na dito may gala sa Bukirang Barangay sa Sudan sa Sugbo, ang Barangay Tap-Tap nananumtag mga fruit-bearing trees kay kamanunan ta may gala sa atong kuan, atong panahon, atong kalikupan nga muraog tungod may gala sa climate change. Kinahan lang kita may gala magnanum og daghan nga mga kahoy paron nga maulian ang kahimtang sa atong kalikupan. Og di na ta permi magbaha mga gala og kana maglandslide. Pinagi sa daghan nga mga kahoy nga atong ipang tanom diha sa atong kayutaan. Kamudihan nga namin na kung doon na po yung mga yuta, mga luna din ha. Pananom mo og mga kahoy. Mangayo mo, pwede mo mangayo og seedling sa MCWD. Libre ra matad pa megala sa MCWD o sa diin armaka mangayo mo og seedling na arana diha megala sa maong mga ahensya. Standby sa mga balita megala human lamang sa pipila ka mga buluan ng pahinumdum. Oras oy ni sobra na balita alas 5:07 na.
2: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, anak ay.
8: Pwede lang mga makakas.
7: So anak ko, no, binta na ko.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
9: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit. Makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
12: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
11: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
12: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama yung higit pa matinig.
11: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang di ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original original Koy Herbal Capsule.
10: The original Koy Herbal Capsule.
13: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
14: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
8: Set Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
9: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
10: Ining panyawan ko pe. Kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Dargo.
8: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
8: Living Testimonies.
12: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana ng awa ko kalibang.
13: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman og kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: chocolate. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinumdum nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
8: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
12: sakit. Biodrop Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biodrop Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biodrop Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Biodrop Herbal Capsule.
5: Day andat, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
14: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. May tukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. May taas pag yun ang yung blood sugar.
5: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit da yun og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hamtod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
19: Wala na bukol man.
18: Wala na jud. Wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga. Salamat.
17: The original Koy Herbal Capsule.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget. So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Sabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo.
9: Smart, two.
8: Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo.
9: Plato
8: o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Ora sa mga kasama na 5:23 na.
14: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
13: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Usa ka 30 anyos nga Filipino nga doktor ang nalakip sa namising human sa niigo nga flash flood sa Nepal. Si Dr. Juan Carlos Manalo Katapusan nga ni-contact sa iyang pamilya dinhi sa Pilipinas dito ang Agosto 25 isip kamahin sa iyang ganaandan nga buhaton kung kini anaa sa abroad. Naabot si Manalo sa Nepal sa unang simana sa Agosto aron mo appeal sa Isha Sadguru Guru. Alang sila nga kaila siya tra tour. Usa kini ka sagrado nga pilgrimage kadto sa Mount Kailash o Lika. Manasa Ruvar sa bukiran nga rehiyon taliwa sa Nepal o China. Ang iyang pamilya na kigalayon kini sa Philippine Embassy sa New Delhi oga ni konta, o sa contact person sa pilgrimage sa Denis sa Pilipinas. Apan puros kini nagdumili nga dili pa makakumpirmar kung nakasurvive ba ang maong doktor sa maong kalamidad.
15: Samtang sa mga pambalitan, ang andam na karoon ang Department of Health sa DOH alang sa posibleng pagsaka pa sa mga kaso sa leptospirosis din sa nasod. Ang DOH nakarecord ng 5,486 ka mga kaso sa leptospirosis sa Timok Nasod gikan sa Enero hangtod na sa Agosto 27 karoon tuiga. Samtang mag-uhuspang din sa mga kaso nga natala na itubiagi nga tuig kasusabag ang mga buwan. Panabalaka lang ang DOH nga madugangan pa kini sa masunod ng mga adlaw. Sa naagi nga tuig, ang DOH nakarecord ng 7,163 ka mga kaso gikan sa Enero hangtod sa Agosto o mas taas o 23% kaysa sa mga kaso karong tuiga. Ang Cordillera Administrative Region minitala sa labing daghang kaso sa sakit nga niabot og 542 o gisundan kini sa Metro Manila nga dunay 521 ingon na ang Central Luzon nga dunay 321 ka mga kaso.
13: Tulog ka mga opisyal sa Armando Kusog sa Nasod o gusa ka abogado nga si Attorney Michael Pua ang ginakdang mutistigo sa iyong misuse sa confidential funds sa Department of Education. Labos sa nagpadayang impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa House Prosecution Panel, usa sa mga testigo nga si Colonel Manaros Buransing II, mutistigo kung giunsa ang usa ka military o nga ang usa ka military wala makadawat og reward money o financial assistance ikan sa DepEd. Kinibisan pa man, kunang ang hinsa na gamit sa military activity sa pagpasabot kung giyon sa paggamit ang confidential funds nini. Ang tipamaba sa panel nga si Lanao del Sur, Representative Zia Alunto Duterte. Matod sa House sa Prosecution Panel, usa sa mga testigo nga si Colonel Manaros Buransing II, mutistigo kung giunsa ang usa ka military o nga ang usa ka military wala makadawat og reward money o Confidential Assistance si Cancer Defender. Kiribisan pa man, unang ang hinsa na gamit sa military activity sa pagpasabot kung giyon sa paggamit ang confidential funds nini. Ang tigpamaba sa panel nga si Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Ajong, na mahayag ang prosecution, muso si pagbalik sa mga sertifikasyon nga naglambigit sa EFP o Gusaka Youth Leadership Summit. O ba ng DepEd na digamit sa maong mga kalihukan sa pag-

0: pasabot kung giyon sa paggamit ang confidential funds sa ahensya.
1: Samtang sa nagampang balita gikan sa kauluhan, dunay 42 ka mga testigo ang ombudsman. Alas sa gimo nga case building bato kag kani House Speaker Martin Romualdez. Bahin sa gingon nga kalambigitan niini sa mga flood control scandal diri sa nasod. Si Assistant Ombudsman Mico Clavano dibuti nga kini naglangkob sa 28 ka mga bag-o nga testigo ug ang 14 niini ang kani bodyguard ni Kalni Ako Bicol Party Luis Representative Zaldi Co. Mato ni Clavano mas gitagaan og gibugaton sa ombudsman ang kalidad sa ilang mga pamahayag kaysa sa daghanon. Eksaminon sa ombudsman ang ilang original ng mga affidavit o pagbawi sa mga pahayag sa pipila ka mga testigo subay sa nagpadayong investigasyon.
0: Alas 5.27 na. Mabot sa 200 ka mga opisyal o personel sa Bureau of Fire Protection na ipaubos karon sa investigasyon subay sa igong slot for sale sa ahensya. Mato ni DILG Secretary John Vic Rimulya subay kini sa pagdakop sa Osaka Senior Fire Officer sa San Fernando, Pampanga. Nagingong nga didemanda og 500 milyon pesos gikan sa usa ka aplikante sa BFP aron ni garantiya ang usa ka slot alang kaniya. Di naman ni bag-o kasamang ken nga issue sa una pa rin, no?
1: Sa una pa man ang issue.
0: Natoy gi entrap pud gani ang CIDG sa usa ka Bureau of Fire Protection member diri sa Central Visayas sa una kasamang ken. Diin ang ihang trabaho mao ang pag panguligtas bayad ato mga aplikante nga dinini mo bayaran 50 mil di ka kaso di ka madawat sa di ka kapasar sa neuro nani ba samtang magingong apan ang maong ginagkuon sa kwarta gius-usan nga to sa 300 mil pesos mahala dito no 350 mil. Ato'y amigo na kung nagbaligya ginaya yung kabaw. Pagbaligya siyang kabaw, na suod gisa sa BFP kasamang Ken, dito siya sa Picas Isla. Mato ni Rimulya, ang pagkasikop sa mga BFP official, kamahing kini sa gihimo nga kampanya. Pagguba sa kitawag ini nga nakagamot na nga sistema sa korupsyon diha sa BFP.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan ni Manong Guatan sa Ombudsman ito kang Senador Loren Ligarda o ganak nini nga si Batangas Representative Leandro Leviste pagduso mga counter affidavit pagtubag sa reklamo nga plunder o graft may kalabutan sa gingon nga solar power services ubos sa kompanya ni Leviste. Mato ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na isyo ng kabanduan alas pagpatubag sa inahan o ganak ng mga opisyal. Yung kisyon sa ni Clavano ang nagbalik-balik ang papangayong extension sa medical leave ni Ligarda. Dugang ni Clavano kung doon ay seryoso balatian sa Ligarda o salang kaunta ka medical leave ang request ni ini o dili kay magsigig lugway sa iyang bakasyon.
0: Kini klaro, kini pagpanggukod. Malo na tandaan na ni pag sugod pa lang yun sa pagtingog aning Ligarda o ni Kuan ni Leviste. Akin ni may book doon yun eh. Daan pa rin ko, wali ko masayok. Huwag kita masayok, may galas itong mga pagduda.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito nga papiraguman, may galing paluyuhan ta sa namantog ng herbal capsule sa Kamisayan o Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamungga, garlic, luya o ginseng. Kamay mo hatang, may galing kalayong salawas, karigon sa atong immune system, marganita, daling kamasakit. Musa, ikaw nga napaminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na bubatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original Koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpanigon sa atong immune system. Di tadali bigala nga matakbuyan sa bisan unsang kamatang sa virus, bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas, gamikan sa mga vitamins nga naanin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, and thiamine. Ang original Koi herbal capsule aprobado kini Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring maparin sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing ang exclusive distributor sa original Koi herbal capsule. Maparin kini Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, SM Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimosan niya may gala mapalit ang original Koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olango o Zari Pharmacy sa Guadalupe o sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
1: Taas ba ang presyon si Budigoy? Kabadunay hypertension. Basang taas yung sugar, basi may diabetes sa liyawar kamay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkabagay kayong smart arterial walls. Wapalapot sa imong dugo ang sana karason. Nga nung magka-hypertension ka umataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kris pagkabuta. Pagkabuta sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta ang magrabing imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagad now. Ang DTX 500, dito kini charantine. Gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, katulado sa bang imong BP, apag inom sa DTX 500 matagad daw, makapanintot sa imong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes, induced hypertension, o bisitaw sa magklinika, di alternativo, medicina, and wellness center para sa libreng a consultation, gagamit ang computerized at general machine analyzer. Naakini may mutang sa media, Consulim Street, sa Sibusini ka pwede matawagan sa 416-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama na kasi natin, mamo anang anak ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ga deadlines, kaya man unta kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ngipon, magapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan, ana mas musamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon lang ang deadlines. Kung undunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data. Aim 18 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maoga, balik dahil sa trabaho. Human ang deadlines, mutarget sa hinungdan sa sakit ng ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 36 katuig. Sa paragit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Pas-pas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas nga makaboost sa atong immune system. Ang laing nga mga benefit nga makuha na to sa adlaw-adlaw nga paginom sa Life Extension Vitamin D3, mokin pagpamelo sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate cancer sa mga kalalakinan, colon cancer, guban pag matang sa sabag sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matudaan sa mga clinical nga mga pagtuon nga kantong mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mabalik ang pag-function sa immune system. Importante kini sa ilahang pagpakigbatok sa ilahang sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o niya mutaas ang chance ang magka-survive sa ilahang sakit. So, kung adunay cancer, ha? Gawa sa inyong medication, pwede ka mong mainom og 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matag-adlaw human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, katong mga nag-maintain o mga tambal kay nasakit og diabetes, hypertension o guban pa nga mga balatian makatabang sa mapag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong, mahimong mo inom og Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw alas sa maayo nga panlawas. 12 pesos lang ang matang soft gel ni ini og affordable kaayo. Timani ha, siguraduha nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kay maokanay timailhan nga authentic ang inyong mapalit nga Life Extension Vitamin D3. Pwede mo mapalit niya sa mga butika, apila usab din na sa Life Extension na clinic. Sa mga Life Extension clinic, pwede niyo ma-avail ang libre nga consultation kada adlaw, Lunes at Sabado ka Sabado open kini. Life Extension Clinic sa Cebu City na animay mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Samtang din sa Konsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Sa Picas nga bahay ni Kabakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pagkain ang damo ng Super Fiber kay usama niya ka sa shea nga powder ang sulod. Imulan niya siyang imix o sa kabaso nga tubig. Pwede kang mainom ani ko dali sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi, kana before pod ka nga makatulog. O para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero subdi na sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras, alas 5.36.
3: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Set Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing hospital yun at lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukupso Tungaw.
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ni makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
11: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Paghikap niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.
14: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
8: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry papalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Oras sa mga kasama na 5:44 na.
15: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Magkakasama unsa ba ang mga benepisyo sa regular o daw-daw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, elimina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pang matang sa cancers, kaduri direct na koreksyon sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang ka mga medical nga mga pagtuon, dunay tulog ka matang o ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ana na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells namatay o mamatay kini o maghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang nga quality of life o ginahinay may galang mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer iyaning nga babagan o putlunsan sa vitamin D3 aron nga way magian nga ang nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini nga mapugan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may kala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalibutan sa vitamin D o cancers, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may ganan ito nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan minom siya o unom nga to sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mayroong danong pahinomdom, kinahanglan nga siguraduhon na itong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit na may gala sa mga butika. Mag-amping ta sa mga peking produkto, mga kasama, may mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Samtang sa pikas gabahin, atong sugatong atong kamuntagon, ka positibo kanunay ang atong panlantaw. Pilagis paginom, salamian, o guilty pag yung kayo nga kape kining Vita D Plus Coffee Mix. Mokin ang pinakaunang kape, gadoy sa gulga Vitamin D3. Kay batang sa shay ni ining Vita D Plus Coffee Mix, doon na po'y 200 ayo nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Kandun ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties, nga gitawag kinig mga poly sa karayd sa terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan sa kinig mangosteen, fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dalika pagkadaot sa mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigarita sa isbuntag ang atong imnon, maugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, maka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, apilo sa dina sa Life Extension Clinic.
17: RMN, DYHP, Police, Plater, Ronda, Presinto.
16: Tay close type na multicab na sunog din sa may SRP. Kasama mo sa balita na po, Lauro.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Nagjaman din, gitawag ni mga alas 4 pasado ang taknal sa Kapuron nga dunay nasunog na cross band type na multicab diya ni sa North Bound doon sa El Curso sa may SRP ning atong dakbayan Sugmo. Ining mao multicab nakuhaan pa og video sa atong higala og iyang nahatag dato ang pagbilaab pagyud sa kayo tibok na bahina sa maong multicab nga gipadagiya ni Claire Fernandez o Claire Fernandez matod sa atong kabuderuan ang Mambaling Fire Brigade volunteer maoy ni dagan dayon kay mao may dool-dool na fire engine sa maog dapit o niya na fire out dayon ni nila alas 5:15 nakagawas noon dayon kining driver diya sa suit sa din sugutag aso gidudahan sa itong kabubinuhan yan ulit problema sa wiring sa maong multicap kasama mo sa kabubinuhan sukmo ako niyo Radyo Man po Lauro DYHP Tatak RMN
17: Radyo Mo Nationwide
14: samtang aral program nakapakunod kini sa kanaganon no, sa mga estudyante nga hinay mo abag umubasa ni sa kasamang Ken hinay mo basa. Kasama mo sa balita, Rajaman Raymart Pugoy.
17: DYHP, Tatak, RMN, Report.
19: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, kapin o sa kamilyon ka mga bata ang nakaangat gigan sa pinakaubos nga level sa pagbasa tungod sa Academic Recovery and Accessible Learning kung aral program sa Department of Education kung DepEd. Base sa Independent Evaluation sa Youth Impact o World Bank, mikunhod og 9% ang gidaghanon sa mga estudyante na naglisod og basa, samtang kapin 730,000 usab ang nakaabot sa hustong level sa pagbasa. Subay niini, nagkanayon ang DepEd nga mas hugtan pa nila ang pagpatuman sa aral program aron nga magpadayon ang paglambo sa abilidad sa mga tinunan sa pagbasa. Kasama mo sa Department of Education, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tata, RMN. Kantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape, nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract, nga abunda sa polysaccharides o triterpenes, nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract, nga makahatag o ang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
15: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapun sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
21: niresume na ang Nepal sa rescue operations niini sa mga lugar nga labihang naapektuhan sa miigo nga flash flood. Human gihimo ang paghunong sa maong operasyon tungod sa kabalaka ug kahadlok nga posibleng laing dilubyo na usab ang masinati sa maong nasod. Ang mga residente sa mga lugar nga peligro sa baha giauhag sa pagbalhin na sa mas taas nga dapit. Sa yuniini gisuspenso sa China ug Nepal ang rescue efforts tungod sa kahadlok nga dunay laing katalagman nga moigo sa maong nasod. Ning pagkutlo sa balita niabot na ngadto sa kapin 400 ka mga tawo ang natala nga nakala sa Nepal samtang pipila ka mga American nationals ang giingong pabiling missing umabot sa 1300 ka individual ang wala pa ma-account. Kasama mo sa abroad ngayon ginio Radio Man Marisa Abadies DYA HP tataka amen. Katong mga balita ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas sa tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
16: Santa Parenta sa itong balita, balitang lokal sa kasugbuano, nakadaog sa kapin 20 milyon na pesos na Mega Lotto 645 jackpot prize. Nga gibola ni itong miagi nga buwan. Resize ka wow, po rin ni kasama ang Arnold. 20 million pesos kapin. Hapit mo 21. Kastilan. Suwerte ani niya. Matod sa Philippine Charity Sweepstakes Office, na-claim sa usa ka babae na winner. Na-claim na. Karon lang buwan na na-claim. Babae na ining winner sa Bang Arnold.
14: Masig ikaw to, ha?
16: Yan, nag-ilom-ilom lang ba, no? Ang yung premyo, dito niya na-claim sa PCSO main office sa Shaw Boulevard, Bandaloyong City, sa Kauluhan. Kauba ng iyang kapikas.
14: Siyempre.
16: Kauba ng iyang otin. Siyempre. Ang winner, doon ay ticket number 14, 20, 19, 31, 2, og 11.
14: Wala ako, maring number? Wala ko mapapde lang.
16: Wala ka tangog. Kuwarta na naging batupa.
14: Wala ka kapatan.
16: Ano, oy, no? Matod sa maong mananaog, nagtungha pa rin ko na siya sa college. Dihang?
14: Agudugaya.
16: Robiadugaya. Dako sa siya nagpuhunan sa, pero bawi pa kayo.
14: Bawi.
16: College, estudyante pa siya sa college. Dihang, loyal na kay siya sa maong loto, nga duwa kasabang Arnold. O nagsugod og patad-patad ni mga duwa sa PCSO. Ang resulta, 20.8 million
14: hapit 21 million pesos, oh.
16: Hapit mo 21, yabutan talang tax. Gamay na, pag-ihapon. Naku, pag-ihapon.
14: Naku, pag-ihapon, oh. Taka Mandawi, kuno ni?
16: Wala sulti, eh. Wala. Wala kong dudaya na.
14: Wala kong sulti, masaya taga Cebu.
16: Taga
14: Cebu. Lapo-lapo, maghani, o Mandawi, o Cebu City, na.
16: O saka Cebuana. Ang ito tayo sa kababay, di ay, no?
14: Nakay mo silingan, di ha nga.
16: Di kalitong balhin, di kalitong biya. Di kalitong biya sa ilang kuan. Di ko'y an.
14: Nagduda, magduda na ko. Ay, saan ninyo pangayag balato? Eh, kaya ba yung nagkikuan?
16: Ipunana, no?
14: Gipuhunan.
16: Pero tingan, alam ka, college.
14: College ba?
16: Sa ibana, ibuta talang, bisag na sa 30. Kaya waman sa gisulti ang edad. Udako-dako na po taon sa daig na posta, no? Pero wakit sa musurrender ka sa mga Arnold. Dahil nga, nakapukpo siya ni Ining. 20 million.
14: Nahimong milyonarya. Hala, kamo dyan. So good na, so good na mo dyan.

0: nakatutok na sa unang radyo, unang balita, TYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, makaginawa o jutay ang mga motorista sunod simana, human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa lana. Base sa Mean of Plot Singapore Trading o Foreign Exchange Averages, sa milabay kupat ka adlaw, ni paibaw ang usa ka tinubdan sa oil industry nga ang presyos kada litro sa krudo posibleng muus-us og balik 3.50 ngadto sa 4 pesos. Muus-us usab ang presyos gasolina og balik 25 ngadto sa 75 centavos kada litro. Nasairan nga ang maong kalambuan na subay kini sa maraming pagkunhod sa presyo sa mga produkto petrolyo sa world market. Kasama mo sa negosyo ngayon kini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arnen. Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Mark Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito ka pabrigo, ban, may ganag ipananta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luy, o ginseng. Koy herbal capsule, balato na, epektibo pa. At ang check na kanas kasama ang Julius Malilin kay nanatay winner ka na buntaga. Nasakpan nga linaw sa DYHP makanawat may galag pahalipay kasama ang Julius. Good morning, guys!
3: Good morning, kasama ano? Good morning, kasalagin! Good morning, Chubby!
2: Gimula mo, ginali mo ng... Gimula mo, ginali mo ng lagluto niya, ha?
3: Tayo may buntag!
4: Ah, may buntag, sir.
2: Kisa man eh!
4: Si Ruping Pilyaso, sir.
2: Ruping Bilyasa?
4: Pilyaso.
2: Bilyaso?
4: Pi.
2: Ah.
4: Pilyaso.
2: Bilyaso, pilaidad?
4: 62, sir.
2: 62, Minyo, Ulitao, Biudo?
4: Minyo, sir.
2: Ah, Minyo. Pila ka mo kanak?
4: Pila mo kanak? Walo na ka mo, sir.
2: Walo? Ah, gamay na, gamay na. Punanan pa,
4: sir.
2: Dili na kay daghan, dili na kay daghan. Punanan pa.
4: Ah,
2: pila ka mo kay Bungi Puno?
4: Puna pa ko upat, sir.
2: Bungi Hansa kay...
4: Nanay Bungi.
2: Para, kwan, dosi talan, dosi, o saka dosi na yun. Kini si Mrs. Pila ina ni Mrs.
4: Pareho na mi, sir.
2: Pareho na mo? Pila ina si mong kabagawangan?
4: Portito, sir.
2: Portito na kay Apo, di ay?
4: Dagan na, sir.
2: Dosi kabok. Basta, aligrihan yung pamilya. Habas yung nanay, kadaghan ang pamilya. Mga anak, bibo kayo.
4: Purabuyag, sir.
2: Purabuyag, Wana, imuhan na yung karindirya?
4: Ako na, sir.
2: Okay. Wana yung mong paginabuhi, ana?
4: Okay.
2: Masad, imong asawa?
4: Tiguan, sir.
2: Imong asawa, sad? Tabang, sad, imo?
4: Naasad.
2: Naasad. Imo mga anak, kung sabi mga trabaho na?
4: Naay tiba trabaho sa kumpanya nya ang uban na natabang sa nako.
2: Natabang sa nimo. Unsa na may nahurot nimo diha nga luto na? Unsa na may naluto nimo diha?
4: Ubay-ubay na ni sir.
2: Ubay-ubay bol na.
4: Unsa man na? Naay tay pork chop.
2: Naay pork chop. Naay humba.
4: Ginamay, ginaling. Tinuwa, redaktan. Naay inununan.
2: Ikaw na pinagluto ni tanan?
4: Ako na sir.
2: Sigang labi
4: Purabuyag.
2: Purabuyag town. So, diyan ka mo. Kamu mga suki. Lapanawagan mga suki. Luto na na.

0: Masuk
1: ke ruinnya nih, anak suka dia suka. Ah, suka sih suka saya tuh suka sih suka.
0: Kali ini suka kan mesti lauknya.
1: Ah, ang ini cabau, ini cabau.
0: Oh, ini pa rin sa bawah, sir. Na-tinua.
1: Ay, tinua. O, sabi nang imong tinua, isda. Isda, o, sa ngatin.
0: Kuala, ka nang solid, sir.
1: Solid. Oh, labi ka nang solid.
0: Dilatan
1: ka baboy. Dilatan ka baboy. Oh. Alat, sukari, sukari, sukari. Pero may kababinag BYHP, sir?
0: Kada-adlaw
1: ginay. Kamu na lang gawang tamang ginagbay ka pahalibay.
0: Yehey! Kasi atong nasakpan sa mga reyos sa pahalibay. Gika sa BYHP. Dawa tayo. Bukas.
1: Yehey! Yehey!
0: Lapuhay lang ng sanila siya. Kami kayo na kapitin na tagahumba. Salamat sa area kay inyong mga dawat ang palipay giyan dito sa DHP yung nakasulti ni mo. Salamat sa DHP number one.
1: Yehey!
0: So, kamagyong namunaw di ano, paabot lang ka manamay at asin ka manang sa sunod ang magreot sa mga palipay. Paminaw lang yun, Bunta Kantor, Gabi! Kapag ako rin sa mga lalim na panisganap, himini yung kasamang Julius Bali, DYHP, Tata, Kalime!
1: Birahe! Saba ka din! Saba ka din! Saba ka din! Saba ka din! Birahe! Salamat sa mga Julius Balili, mga kamaray, nakala, sayawi, ang customer man eh! Ang katuman yung dipalit o ga lilatan! Saskang mo goya! Salamat sa mga Julius Balili, kasamang Ken, gawin kasamang Ken!
2: Mga tibaylhan, ngayon ko ang dunay daghang suksin si Malawas, mundil ka regular. Kapag magpagawa sa ibang huga o duwi ka may lisan, mabuti mong tiyan, makasinati kang insomnia. Karunay ka magsakit ang imong ulo para kinsang kalawasan ng lutahan. O yan din pag inhamis ang cooties for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ingo man ang pagkaluya sa itibok lawas. Busa, pagtaga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag ina matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: May buntag ni Robin Loreto Mabahin. Ganamin ako rin sa Bye Bye Leyte sa Bye Bye City Leyte.
2: Kasama ng Arnold, yari tayo ipaybaw sa gagikan ni Bishop Ruben Labajo kasama ng Arnold. Ang atong kani auxiliary bishop sa Cebu. Tuwa naman ni siya dito sa Prosperidad. Bindanaw ni kasama ng Arnold sa Agusan. Tuwa naman ni siya dito ma-assign. Pero ni Asya sa Sugbo kay ang yan ay taong amahan, no? Si Bienvenido si Labajo ni Taliwa ni Edong Agosto 26. O niya, gihaya karon sa may St. Peter Funeral Homes diri sa Imus. Ibalhin ang yan patay ng lawas gato sa complex nga naimutang diya sa kilid sa simbahan sa Santa Teresa de Avila sa Talisay karong Agosto 31 alauna sa hapon kay si Bishop Labajo taga Talisay man sila kasama ang Arnold. Padayon dito ang haya hangtod sa September 3 unya inigka alauna imedia ni Anang Pitsaha September 3 dunay misa alang sa paglubong na sa iyang papa nga si Bienvenido si Labajo.
1: Okay.
2: Niya, katura ba day si Sir Bienvenido Labajo matubang Bishop Ruben Labajo pagka-listener ni Attorney Rufil.
1: Di ay.
2: Oh, kada adlaw maminaw sa programa. Samtang nasa ko'y laing ipahibaw ha kay gikan po ni Jess kasama Jesse Sumampong. Gipahibaw sa akong kasubo nga si Dr. Edelberto Berting Jimena Estumo kanhi Ronda Municipal Councilor namatay po siya itong Agosto 22 kasamang Arnold 87 years old unya gihaya siya diya sa St. Peter Talisay Branch apan karong adlawa karon Sabado alas 10 buntag mubiya na ni paingon dito sa Ronda Catholic Church kay Agto Magnisa Rikiem alas 2 sa hapon unya dayon ilubong mga paryenteng mga higala po gipaybaw ana paybaw ni ini si Rolly Jimena de la Cruz nga gipaagi isa ni kasamang Jesse Sumampong.
1: Mga kasama o mga idol, nani ana ang kahigayunan na kamo makabit-bit o mga papremyo. Apil na sa Biogesic Bit-Bit sa Swerte Raffle Promo. Andama ang inyong mga resibo kung proof of purchase sa Biogesic. 20 kabuok lang sa Biogesic tablet mamahimong ilisan o gusaka raffle coupon. Siguraduha lang na ang resibo sa pagpalit sa Biogesic na nakapit sa kini Agosto Jess onwards. Busa palit na mo o Biogesic sa masunod ng mga pharmacies, 360 Pharmacy, Actimed Pharmacy, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, 7-Eleven Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold Robinson, Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More ShopWise, SM Supermarket onya SBI ang premyo sa minor winners 2,000 pesos opat ang winners ani onya sa tong major winners of major winner 5,000 pesos ang grand draw ang minor winners makadawat opat kabuk mga kasama tag 10,000 pesos onya ang major winner 100,000 pesos ani lang may kala sa DYHP RMNC Cebu aron magpaili sa inyong mga raffle coupon wala man tayo oras. Sangat na lang sa kanito mukhang power sa Sinway HP. Aramin sa buk kami ang inyong mga tig balita.
2: Kaya ni Radio Man, Ken Galenea.
1: Ako sa Miranda Man, Ormo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangturuma sa samang o sa Lunes Pon. Sa samang takna o sa samang Sibiana. Ni kalimot matakalang tanan. Degang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabakadari. Happy weekend!
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
5: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
1: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future. World Connect, you can have the life that you desire.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
15: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Ini lang gyud boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pare makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamihan kailang Sabado o Pitsa 29 na, buwan sa Agosto tuiga 2026.
15: Straight to the point.
10: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Nagunas to may sultanan karong nga buntaga makiksunan, duha ka low pressure area, sod o gawa sa nasod, ang gimonitor karon mahigala sa pag-asa.
15: Straight to the point.
10: Ang LPA naa sulod sa Pilipinas, dunay low nga chance nga mahimong tropical depression. Samtang ang laing LPA nga gawas pa sa Philippine Area of Responsibility kon par, dunay medium nga chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 oras.
15: Straight to the point.
10: Nagatanig pagtagad ng butaga mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Ang problema lang ini mga sukin tigpaminaw gumikan kay bisan paman og dili mo lambo ngadto sa usa ka bagyo, kini mga higalang LPA apan mo pakusog kini sa habagat.
15: Straight to the point.
10: Resulta na pod sa grabe mahigalang baha-baha didto sa kauluhan.
15: Straight to the point.
10: Og bantayanan ang ato mga area sub dinhi sa Kabisayan og sa Mindanao.
15: Straight to the point.
10: Katanig pagtagad dubutaga mahigala kay kining pagbaha porbida. Grabe dai didto sa Pampanga, no? Grabe mahigala mga pagbaha. Ato sa nihatagat pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Unay duha kandana nga balay gani dito mahigala nga na anod yun sa baha.
15: Straight to the point.
10: Katanig pagtagad rubutaga sab sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin alis ato sa mayong balita kay human sa sunod-sunod nga pagtaas sa presyo sa lana karong maabot nga Martes, dunay dakong rollback sa presyo sa diesel, ha? 3 ngadto sa 4 pesos ang matag litro matod pa. O 25 ngadto sa 75 centavos ang matag litro sa gasolina.
15: Straight to the point.
10: Ang atong mga panghinaot, mga pag-ampo nga unta makabuot na gyud sa hingpit ang kahapsay kalinaw diha sa Middle East.
15: Straight to the point.
10: Katari pagtagad rubutaga sa atong pagamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin Cebu Provincial Health Office muhimo og lain-lain og linain nga imbestigasyon. Bahin sa kamatayon sa 7 ka buwan pa nga bata nga gibasol sa inahan mao ang gitarok nga basuna bakuna.
15: Straight to the point.
10: Katari pagtagad sab karong nga buntaga sa atong pagamanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Samtang sa kauluhan, Kongresista Terry Ridon nitataw nga why public o private prosecutors sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga mo resign sa iyang trabaho.
15: Straight to the point.
10: O gani magadugang ang prosecution og tigpamaba nga dili maigo sab sa subjudice rule sa korte.
15: Straight to the point.
10: Sa ring pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon og inyong nga tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Si Congressman Adyong usab mga kahigalaan sa Sambuanga, nibutyag mga higala nga dili na murag wala sa plano nga ilang ipresentar si Colonel Raymond Dante La Chica nga na sa witness stand mga sukid tigpaminaw may labot sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
15: Straight to the point.
10: Nga no man yung kalakiha nga daw hesitant man. Di man nila mga higala ipresentar si La Chica. Dagay makapangutana kay ilagyod mga higala ang ipadako, kabantay mo? O mayroon kagligal na tubag mga sukitig paminaw ang aliases. Ang aliases, silent ang joint circular sa kuwa. Wala siya mga higala mag-ingon nga pwedeng gamiton ang aliases because for practical reason, nagisgotag confidential funds, nagisgotag confidential activities. So, mo'y gipadako ang mahitungod sa aliases. Ikaduha, gasto sa 11 days, mo'y gipadako. Pero sa legal, wa mahigala legal implication, gumikan kay nga makadaot kang Sara Duterte kay naklaro na nga bisag magasto within 11 days within the legal province in Daken.
15: Straight to the point.
10: Within the ambit of legal province, mga sukid tigpaminaw, kinimaong sitwasyon. So, wa, yun. So, kung padakon, pag ginang padakon, Kinsabay naghimo ini mga alias, nga magkatawanan kini mga aliases. Kinsabay nagasto within 11 days. Nga hindi mo nipatawag si Kirinila Chica, nga iya man at tanan.
15: Straight to the point.
10: Away sulti may higala ni Gina Acosta, ang chief of staff, mga higala ni, or ang SDO. Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. Nga iyang gi-release ang kwarta ngadto mga kaigalaan ni Colonel Chica. Og mausab mahigala ang Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortonio. Mausad dito gihapon mahigala ang Chica. So dunay pangan nga maoy naghimo ni ining mga gihimong katawanan nga mga aliases nga maoy gipadako mahigala nga mga aliases nga mao si Colonel Chica nga nun di man siya maoy ipatawag. Ato lang yung agi katawa-katawa mahigala kay murag mahimo magong katawanan mga sukitig paminaw nangita yung kas kamatuuran.
15: Straight to the point.
10: Nga nun di man. Nagkatalik pagtagad rubutaga sab sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Kay medyo atong i-discuss karubutaga ha medyo dako yung kuwang. O dili nila mapresentar sa Chica mga kaigalan. Asa man napita? Ha? Asa man napita mga kaigalan basis na makonvicto Sara as of this time? As of this time ha? Di pa at kumuhin mo konklusyon kaya basi pa dahil doon na pa sa idugan pa mga witnesses. But as of this time, niabot na tayo ika-disnibi ka adlaw mahigala sa impeachment trial pero bida.
15: Straight to the point.
10: Nagkamamo mahigalang prosecution. Manay honest to goodness nga pag-evaluate na ko ha. Sa maong kaso akong i-discuss o dugang unya mga sukit ng paminaw.
15: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahid, ombudsman, adunay 42 ka mga testigo matod pa. Batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
15: Straight to the point.
10: Tawa, ang ka-Martin may galang klaro yun nga doon ay gihatod ng mga malita-malitang kwarta. Ang to doon, wapag yun mga kagalaan mapasaka.
15: Straight to the point.
10: Kato, klaro mo gito nga doon ay mga pictures. Ha? Naghatod o kwarta, mahigala, malimalitang kwarta dito sa panimay, mahigala ni kinini ang Martin Romualdez.
15: Straight to the point.
10: Doon ay mga pictures, pwedeng ma-check o AI generated ba? Hanto doon, case building pag-ihapon. Mauna nga mga Pilipino, dawa na interest mahigala ining impeachment. Kaya laliman ka 19 days nga impeachment trial times 25 million per day, abot ng 475 million ang gasto.
15: Straight to the point.
10: Doon na nabay naprubahan sa 475 million 19 days nga impeachment trial? Wa pa yun.
15: Straight to the point.
10: Di ba tama kahukom? Kay base pa dae sa sunod o doon na pa mahigala i-present ng mga witnesses. But so far, kung imong i-evaluate ang nang labay ng mga witnesses, wag yun mga sukit di paminaw taon.
15: Straight to the point.
10: O niya, wag pa yun. Nusaman, ang quantum of evidence. Ha? Kahit ilang ibalik-balik mahigala, prima facie, kung prima facie. Kung doon ay prima facie, granting for the sake of argument, nga doon ay prima facie evidence. Enough ba na nga quantum of evidence kaya imong tanggalon mahigala, imong ikonbikto ang usa ka vice presidente?
15: Straight to the point.
10: Nga tanig pagtagad robot tagasab sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin na missing a Filipino sa flash flood dito sa Nepal o sa di ay ka doktor nga nagpilgrimage sa maong nasod.
15: Straight to the point.
10: Inuo ko. Ato ning tagad pagtagad sa mahigala sa atong pagmanuban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
10: Sa maong flash flood dito sa Nepal ni saka pa ngadto sa 579 ang matod pa namatay. Samtang libuan paghihapon ang namising.
15: Straight to the point.
10: Iniguban pang mga sikutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni Pugtambal o inguman mga vitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, 1 p.m. at San Gala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150, 0928-504-8150. World Connect, 20 years na po kami.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na, mahigala sa size 34 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ato sa dawaton, mahigala ang report karon sa kauban on board sa patron na lalaking posibleng gidudahan nga informer sa bag-ulang gidakop sa PIDEA ng mga durugista dito sa may tangki talisay, dipusil patay kagabi. Mga problema ang dako, mga kaigalaan, kining informer, mga sukit, di ba binaw? Gidudahan, mahigala nga agent, na gipusil patay. Kinsa kay ba responsable ani mga sukit ni Paminaw. Ato sa Paminaw, ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Radio Man, Attorney Rufiel, eksklusibo ni natong girespondihan kagabi diya sa Maisicho, Salvador, Barangay Tangki, Talisay City. Naglingkod lang diya doon sa Baybayon, kining biktima nga si Jimmy Alvarez, 30 anyos o sa construction worker. Posibleng na dudahan siya informer, tungkol kaya itong iaging adlaw, gironda o gipahigayon ang drug operation sa mga ahinti sa PIDEA sa lugar din. Doon ay nanagakpan ng mga nahilambigit sa pagpayuhot sa giniling drugas. Ang biktima na kitaan pa niya sa atong video niya na naglihok-lihok pa, inungdag niya ikarga niya sa ambulance na yun na may responde sa mga alarma. Apang pipila ka minutos na matay yun siya pag-abot dito sa Talisay District Hospital. Ang Talisay Police, wak pa makahatag o update, hining na oga exclusive report na itong nakuha gabi. Kasama mo sa RNN Patrol Urban State Pilot, this is Umampong, at inyong radyo man, po Lauro, DYHP, Atak RNN.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radio Boy Nationwide!
1: Okay, salamat na Radio Man Paul Lauro sa imong report. Oga, nag-chat na ko si kinini ang Jojo. Aba po, good morning Jo. Aan ko na itong asit na yun. Actually, muna yung nakakuyaw sa mga asit ha. Muna yung explain mga higala nga. Muna nga, mas maig mapatawag to skill nila chika dahi. Muna yung siya guwana. Mapatawag to skill nila chika, duhay mahitabo. Double-edged ng iyang testimonya mga sukit ni Paminaw. Either mapindown si Sara Duterte or ma-explain nila chika mga higala, madisgrasya ang prosecution. Ha? Kaya nga naman yung mga asset, nga naman nganlan, nga naman mo gamit mga aliases ang mga asset, ang mga agents nga tuwa sa ubos, tuwa sa ground. Ay, kanyo, example mga kagalaan, naaan nga asset. Naaan ba kani or tinuod yun yung asset? O, di ipusil patay. Ha? Kaya naman kang mo ipon ka dito mahigala sa sindikato, ibutang kag asset ka sa polis, asset ka sa PIDEA, tuwa ka dito mga kagalaan sa sindikato pagpamaligya ng drugas. Nagpakaroonin nun ka dito nga kauman mo. Kunya dito ang information mahigala imong gibaligya, ha? So muna nga kanang matang information, mahal na ang information because ang pagkuha na ang maong information, risgo sa kinabuhi sa usa ka asset. Muna, sayon pa og mag ngwarta ka og sama itong Viva Max mahigala.

0: Wag yung risgos kinabuhi na nito. Kini mao report ni Pulauro kato ni Mahigalang i-relate sa atong mga latest nga mga discussions karon labot ini mga aliases. Ha? Nga maoy gipadako mga higala pero ang kuwa giklaro naman na mga kaigalaan nga dili man maoy issue gud indaken. Pag issue og EOM dili mao gi-point out ang aliases, dili gani gi-point out mahigala wala gi-point out sad ang 11 days nga paggasto dili mao. So kining pagpadako ini mong issue nga natubag mahigala sa legal, masabot nimo nga more on theatrics ra gyud. Nga lagi gasto din 11 days ana diba? Nya kini ding Senate investigation. Senate impeachment court in 11 days, pila may nagasto inday? 25 million per day. Ha? Sobra pa mahigala sa 125 million.
1: Straight to the point.
0: Og wapon sa joint circular sa kuwa nga ginili mahigala nga magasto kay by quarter man magasto within 1 quarter or within 11 days. Nga na-explain mahigala ni Limuel Ortonio at all sa investigation reckon nga dili na 11 days ang pag gasto ang paghatag mahigala sa mga asset on the ground. But before na by September, pag ingon nga natay budget ani, sugod na si Latsika og himo mga higala sa groundworks. Mauna na siya, doon na arrangement dito sa ubos. Manay kong example kasama ni Store nga, imo nang ipang saaran ba, trabaho lang ta, wapata, pero sige lang, maabtan na ta sildo. Maabtan na ta. Kay mo man itistibon niya ni Ortonio. Nga sila chika in the can by September, unya kana nga quarter, doon na arrangement on the grounds. Muti yung explanation. Doon na arrangement on the grounds. So, pag abot sa kwarta, kay ilang girelease, mahigala, apiki naman, anang tuiga. Ha? So, nagasto ang kwarta, mahigala, sugod mga December 21. Padung na nga to sa December 31. Mamaning testimonya mga sugiting paminaw. Or December 20, nana. Sama na sa akong example nga construction worker lagi may remit sa iyang asawa, gigasto may ilang 10,000 anang usa ka adlaw ra pag-abot sa Domingo, gigasto. Or pag-abot sa weekend, may tunol ang bana sa iyang asawa na hurot o gasto. O ang pasabot mga higala nga nagasto kay questionable na imong asawa. O may asawa ni Dong, na-arrange naman daan ang atong utanganan, na utang naman daan ni Dong. Ngayon, itrabaho ko ng usa ka buwan ng 10,000, imo lang gigastog duha ka adlaw. Udong kay tanawa dito sa utanganan, naay tindahan dito sa kakuan, taas itong listahan. Dito po sa tindahan ni Nistor, taas itong listahan. Tindahan ni Indekin, taas itong listahan. So, kay nagasto og sud lang sa duha ka adlaw, imong ikundinar imong asawa nga imong girimit imong kwarta, ikundinar nimong asa niya gibutang ang kwarta, gilustay niya ang kwarta day. Dili ba unfair? Paminawa sa imong asawa, basi imong asawa dong wabay kay wabay kay hatag-hatag, wabay ka mag-gikas o samtang dito kas trabahuan. Unya di ay mga utang na itong baliranan, among arrangement sa tindahan nga, mukuha lang ko dito, basta kay mubayad inikabot sa Sabado. Dili makarelate ang mga dato anay, but ang mga pobre mahigala ang masa makarelate magod. Tanawa ha, bisa ganing maingon nga, mabita to nagpatabang na to diriday katong mga kuan nga naay makubrang kwarta. Kana pagingon nga naay makubrang kwarta, wa pa ganing makubrang kwarta, nahurot na mga higala sa kuan eh. Nahurot na dito sa utang. Kung na ipasalig, bisag mo loan kag SSS, maingon, ato ka sa tindahan, utang ako niya bugas kay magawasan man, marilisan man may karong kuan. Saad man tong kuan isis nga marilis ang loan karong lunes sa pagkuhaan lang sa kog bugas niya. Inikabot, marilis, bayad. Nahurot o bayad ni Stone Wingo, hindi ka nga gilustay. Ha? Ating nga tagay pagtagad, mga sukitig paminaw. Di ay, klaro-klaro nga explikasyon ay. Pagpangutan ng Bam Aquino, ngadto mahigala ni Limuel Ortonio, nga si Limuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ni Sara Duterte. Kini mo'y credible mga higala nga witness kay dito mga sa dool. O mangutana ka about unsa may prinsipyo anang Sara. Unsa din na Sara, unsa may iyang kanang routine di ay. Ang makasulti ana ang people within her circle. Na kay personal knowledge kay kauban man mo. Nagani mo sulti nga lahi. Ang pangutana ta ngano nakasulti magana? Didto ka? Wa kay personal knowledge. Mo nang sama sa giingon mahigala ni Attorney Pua, gihimo ag istorya man kagilan nga gilabay sa Attorney Pua og laptop ni Sara Duterte. Pangutana kisa may nagsulti. Mo nang giklaro ni Attorney Pua wa intaw na mahitabo eh. Fake news. Tanaw ko ng kaliber ni Attorney Pua mga higala as a lawyer, sugot magunag. Inanaon na kasi mong boss na mabuhi man sa Attorney Pua mga higala mag-practice. Ha? Mabuhi man mag-practice iyang profession as a lawyer. So, ingon sa Attorney Pua, that's fake news. Kisa may musulti nga gilabay si Pua Ogwan, ang ilang gipintalan o maayo ba nga mauni ang batasan, Sara? Kinalang credible ang imong witness nga musulti. Kanon na kaingon maka? Kay dito ko anang panahon nga gilabay si Puwa. Ano dito man ka? Ah, empleyado man ko dito. Or janitor man ko dito. Ano ba? Kanang klaro. Di kayo magawas na ng istorya nga wag yung may bawig asagikan. So, ngayon si Puwa, eh, magtuwa na kay fake news. So, kini si Ortonio, gipangutana mahigal si Ortonio, katuuhan ba si Ortonio? Katuuhan. Nga naman, assistant chief of staff siyang Sara. Unsa may prinsipyo ang Sara? Kinsa may nangutana si Ma'am Aquino, mga sugid ni Paminaw. Kini nga pangutana, di gina self-serving question because the question was raised by a senator judge who is a member of the majority black of the Senate. Dili ni pangutana coming from the defense. Nga makaingon ka ba nga leading question nga aron mo gawas nga tubag. Ang nangutana ang senator judge nga si Ma'am Aquino nga membro sa majority black. Unsay question ni Ma'am Aquino? Nga unsay tubag ni Ortonio nga very credible nga answer? Nga muna akong giingon, mo ni risgo kung mo exhibition ang usa ka party o present o hostile witness. At ang paminahon si Ma'am Aquino nga pangutana o ang tubag ni Ortonio human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:44 na.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
4: Para sa Senate manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
8: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
4: Para sa Senate manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Pinakabarato nga dita
14: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
13: Bagong user.
15: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
16: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong takna, may kilala size 47 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the
0: atong balikan, may kilala itong discussion, Robotaga. Kanang klaro-klaro ba na discussion? Now, ang pangutana, gikan ni Ma'am Aquino, Senator Judge. Si Ma'am Aquino, membro ni sa Majority Black. Unsay pangutan ng Ma'am, unsay tubag mahigala ni Ortonio. Dato pa minaw names. Ah, or ba klaro na to? Sige, sige dong.
9: Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama, na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
18: Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used.
19: Straight to the point!
0: Pause, na. Damage kayo ng prosecution. Eh, sulti ko ba? Katong klaro lang ba? Karang, ang mga naminaw na kuha nga, di prinsipyo ha, ay lang itong naminaw nga, paminaw na upa da yun, pero katong mga nakadawa itong mali-malitang kwarta, di gin mo ka-analyze o tarong. Franka lang yung isurya, once, tabunan ang imong mata o mali-malitang kwarta, di nakakakita sa kamatuuran. Muna prangka ang pag-isurya. Kining pangutan ng Bam Aquino? Iyang ipangutan na si Ortunio. Si Ortunio Mahigala, Assistant Chief of Staff ni Sara. Mayor pa Sara dito. Siya may magkasabot. Kada ba mangutan na ba? Unsa na Sara? Unsa may prinsipyo na Sara? Ang makatubag na kanang tao nga naa sa iyang dool. Assistant Chief of Staff na akini sa iyang circle. Muna yung magkatubag nga, di prinsipyo na Sara, dili na di prinsipyo. Yan, may magkatubag. Labi mingon nga, kana Sara, mahilig na kanang kuanday, pure yun nga kape ang gusto, ana. Kanang buntag na, di why sugar, kuan yun. Kisa may magkasulti, kanang tao nga nasa ang dolman ay dunay personal knowledge. Kay magsulti ka, mahigala nga, amigo ming Sara, kuwan na na. Ano nag-amigo mo? Wala na ka. Nyawa kay supporting explanation day, kuwa na, kuwa kay personal knowledge. Gawas mo yung ka-classmate man eh, o niya, kami gikuyo ganas kuwan. At least doon na ba'y klaro ba? Kinihitabu ang mga kagalan, kinipangutan na, kisa man kunoy, be, o imo i-evaluate niya, ang nangutana si Bam Aquino, ang ipangutana, very credible. Nganong credible? Because naa siya mahigala sa circle ni Sara, unya gipatawag sa nga witness na, dili self-serving witness because the defense was not the one calling him as a witness to sit down at on the witness stand. Gitawag siya as witness by subpoena ad testificandum initiated by the prosecution. My goodness.
19: Straight to the point.
0: Naabot siya dagi, present siya din ha. Dili kay gipresent og tuyo nga aron nga ma nindot ang mapagawas nga istorya about Sara. Dili. Because kini nga witness ang nagpalingkod na nindiha. Dili ang defense but the prosecution kay ilang gihimo nga hostile witness. Di unsay gibuhi ang istorya. Asa man ang paborong istorya na ron. Balik-ibalik ko no gabay dong. Be, evaluate na to. Katong walang di prinsipyo lang ha. Katong di prinsipyo lang fair lang nga mo evaluate. Why malitang na dawat, why kwartang na dawat, klaro-klaro lang. Ang mga tao nga fair lang nga naminaw. Kini pangutana ni Bam Aquino ug ang tubag ni Ortunio, asa man ni may pabor? Di ba ni damaging in the part of the prosecution? Ug pabor hinuon sa depensa?
19: Straight to the point!
0: Ano yung depensa? Kaginan sa depensa? Dili kami may nagpatawag ng mga witness. Dili na among witness. Inyo ng witness. Pero di, may pabor na mo. Parang si Bam Aquino ug na kwan. Talawa ha? Balik dong. Oh, siya to evaluate ba? Kini nga pangutana o kini nga tubag? Asa man ni pabor? Sa prosecution o sa defense? Ha? Sige, ka-proceed, Dong Nems.
9: Oh? Mahalaga ba sa inyo, mahalaga ba sa iyo, sir, na yung perang ito ay nagamit sa tama? Na hindi ito nagamit sa mali o nabulsa lang?
18: Yes, sir. It is important to me, sir, because in the years na nakasama ko rin po si Vice President Sara Z. Duterte, sir, she also would want na money is spent properly for what it is intended to be used for.
9: Okay, last question, Mr.
0: Hindi, natukan si Bam hinoon niyang kwan. Tubag pa mahigala mahinong doon pangutan ng Bam Aquino, importante ba nga kining mo ang kwarta ka na naklaro di pagastulay? Sa o importante gin anak sir kay sa mga tuig nga nag-uban ming Sara Duterte, si Sara gusto sa gyud nga kanang ang kwarta intindit anang kon mga gasto gyud sa tarong, ha? De, ya karon. Why bias ha? Kining line of question ni Bam Aquino o kining line of answer nga gihatag mahigalang Ortunio. Witness kini sa prosecution nga ilang gipatawag, ha? Considered as hostile witness but sila yung nag-initiate niya mapatawag niya. Asa ba yung nakaginansya anima ang witness? Ang prosecution nga nagpatawag sila ba yung nakaginansya o sila ba yung naalkansi? Karo-karo lang mga pag-evaluate ba? Kay mingon sa mga tuig nga sa katuigan ngan kuyog mi Sara sa di gina sa gusto sa gina siya nga unsay intindi nang kwarta magasto gyud anak gyud nga purpose. Siya may credible nga musulti anak kay ngano siya may kuyog ni Sara. Saman mga higala mo oi nasa inyo circle. Og dunay laing tawo nga magsustorya nga gilustay ang kwarta. Asa man ngano na kaingon maka bisag ingon na kang janitor magugo dito dito kus duol. Kita gyud ko. Sa mga anak lang, ato tanawon sa connection. Layo na gani kanya, ikaw may musulti nga gilustay, lisod kayong tuuhan because you do not have the personal knowledge. So kini nga witness, mo'y dunay personal knowledge, kung saan ay prinsipyo ang Sara Duterte. Ang prinsipyo na emang higalang, gusto siya nga, kanang sa dugay ang katuigan nagkuyog ming Sara, gusto sa gyud siya nga, kanang kwarta nga, kwan, magasto gyud sa klaro, gyud niya agastuhan. So karon, ang pangutanan da koron, why bias lang? Fair evaluation. Kani nga line of testimony. Asa mo'y nakapabor ani? Ni pabor ang prosecution ani o ni pabor ang depensa? So, mo dai na gustong Sara karon. Usaon man pagkonbikto man akong giingon. Hangtod na 19 days na lang mahigala sa impeachment trial pina. Alcance ang defense. Alcance ang prosecution. Ginansa ang defense. Dapat sulting lakso, no? Ang sulting lakso, mga kaigalaan. Usa man ang pagkonbikto, Sara, nining tubaga, mahigala nga, maayo man ay prinsipyo, Sara, nga ang gusto mag-isang ang kwarta nga, intindin na niya. Dapat sulting lakso na. Kinis lakso po, Senator Judge ni, member po ni sa Majority Block. Usa may sulting lakso? Sige daw, play daw, play. Alitang lakso? Sige daw. Okay, gamay lang kayo, ha? Okay na, sige.
20: Kasi sa ngayon, nanguhula kami. Saan ba napunta yung pera? Ano yung present security classification? Has it been declassified or is it still classified information?
18: Sir, I would have no idea po, sir. First,
20: Teka muna. Terminated na po ba yung PFP? Terminated na? Tapos na?
18: If in terms of the activities, sir, I would assume, sir, na tapos na po.
20: Therefore, sir, kung tapos na, declassified na.
18: As to the terminology, sir, unfortunately.
20: Declassified meaning hindi na ito classified information. You know, I'm trying to drive at this scenario, no? Kasi ang dami sa amin, nagtataka talaga, totoo ba talaga yung mga aliases? Totoo ba nakatanggap sila ng reward, ng informants money, para lang matapos na yung aming panghula, baka pwedeng maipresenta all the documents relative to the PAPs, relative to the PFP, relative to the expected outcome. Para lang makapag-decision kami. Kasi sa ngayon, nanguhula kami. Saan ba napunta yung pera?
0: Oh, pause. Talawa. Nya, within 19 days, karon ha, mag-decision ang Senate Impeachment Court, wagi sa ebidensya. Ang sulting ortonyo, ang sulting ortonyo, wagi, kaya na Sara, sa among pagdugay, pagkuyog, sa pangutan ng BAM, gusto ginsang ang kwarta, klaro din ang pagkagasto. Karon si Lakson, sa sulting Lakson, dahil hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Nanguhula pa sila mga higala. Pero imo i-convicto ang tao na nanguhula pa mga ganit di ay. I-convicto ni mo ang tao by overwhelming evidence. Convince yun ka. Karon nanguhula pa man sila eh. Asa pa na? Padong kwarta. Tuwa lagi ni Lachika kwarta. Ha? O, na may presumption of regularity. So regular tong kang Lachika, ang burden of proof nga dunay problema, to asa prosecution, asa kaprobar pa, hanto doon. O na, gawas ba ba lakso na? Ha, dahil hanggang ngayon, nang huhula pa kami. So karon, imo na yung konbiktuhon ang tao o manghuhula lang ka, di na kakinalag Senator Judge at ng kalakihan, makuha na kag, na may daghang mambaraha na skarbon, pwede sila na lang mo'y atong pabarahaon. No. Panalisod mga higala, karon hantod karon, mga hula na itagantagaan pa sila, asa man yung kuana? Gatagantagaan pa ka, imo, Jesus Ginoo ko. Simple kayo, bisa mga, di kinahanglan og, law student, minaw sa kong program, sabot sila nga, because in case of doubt, remember ha, og labor case gani in case of doubt, ang judge mo, timbang-timbang niya, doon ay doubt sa iyang pagtimbang-timbang sa kani. Ibutantap, empleyado versus employer. Itimbang-timbang ni mo, doon ay doubt, pulos maayog mga arguments, mayong abogado sa employer, mayong abogado sa labor, niya man maayong pagkatimbang-timbang. Now, in case of doubt, malibog ang judge. The doubt must be resolved in favor of labor. Ha? Muna, inigabot sa magkasukaso, gani, dili, gani, overwhelming,

0: mapildi. Sagad may labor case, mapildi ang employer. Nga naman, in case of doubt, the doubt must be resolved in favor of labor. Pag-abot niyo criminal case, ang quantum of evidence, imong iprobar mahigala beyond reasonable doubt. Nadili ganit kaprobar mahigala, bisag pag sadaan pa ng tauhana, kuwang ang quantum of evidence, the doubt must be resolved in favor of the accused. Simple kaya na nga mga principles of law, mga sukintig paminaw. Karon, as of this time, selection sila, nagmanghuhula pa kami. Saan na yung manghuhula? Dili ba na doubt? Kada kong doubt, anak mahigal, doubtful sila na unsa mani. Kada kong pagduda dahi unsa mani kahana sa, nabay sa sara ni, wabay sa akin, ang huhula pa man sila hantun doon. Ay kung panalitan o muingon ta nga ang paghukom sa usa ka tao, sadan o dili, pinaagi na lang o panghuhula, di na takay na judge sa nang kalakiha. Ang atong kinahanglan na may daghang mambarahan as karbon. Ay, yung laksyon, hanggang ngayon nanguhula pa kami. Ha? Hanggang ngayon nanguhula pa kami. Now, kung gusto ka nga, tinuod ba na mga aliases o dili, ipatawag sa chika. Ano di ba ipatawag sa chika? Ipatawag si Kearney la chika kasi ay maka-explain, anak. Gusto ka nga, maklaro-klaro lang. Ha? Yung laksyon hanggang ngayon, nanguhula pa kami. Ang pangutanan na koron sa mga naminaw na toron, labi na katong patungong take bar exam, sa usaka senaryo nga ang dako ka ng doubt nga nanguhula pa ka, imo ba i-convicto di ay ang usaka tao sa imong basihanan nga paghula-hula lang, pagtagantagan na, imo man ang hula din, no? Ha? Kaya kung mauhuna, bida, na may daghang maghimad-himad mo, dala ito itong himuong huwis. Ugi na ebidensya may basihan, ang basihan sa pagkakaroon di ka ng hula-hula na lang pagkakuyawa. Ah, ay, gawas ba ban laksun hanggang ngayon ang huhula pa kami? Muna akong giingon, as of now, kung ako'y mo evaluate, klaro-klaro pag-evaluate ba, bida, na ikan, dislibig adlaw na sa impeachment trial, nagasto nag 475 million. Kamamo mahigalang prosecution. Prangka na nga pagkaistorya. Sa akong evaluation na, okay niyo, kita magin mo sa tubag ni Ortonius question ni Bamakino, kining pamahayag niya laksyon nga nanguhula pa sila ron. Ano, klaro ba? Nga makaingon mo nga itong analysis, may klarong analysis. Ha? Gika na mahigala nato base sa itong prinsipyo. Kaya klaro-klaro lang. So muna nga, di pa kumukonclude, kaya basi paday doon na pa sa idugang i-present unya, o maabot, but as of now, wapag yun. Hanap pa mahigalas jis panas kung maohon.
1: De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong takna na alas 7:01 na standby. Alas sa RMN 558 Manila. Musunod na kanon dayon.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Christian Bascones. Araw po ngayon ng Sabado, August 29, 2026. At narito na ho ang ulo ng mga balita. Ilang lugar sa Central Luzon nalubog sa baha kahapon dahil sa walang tigil na pag-ulang dulot ng habagat. Ilang bahay tinangay ng rumaragas ang tubig. Tulay sa Tarlac City, bumigay! Mahigit 5,000 kaso ng leptospirosis na itala ng DOH ngayong taon. Pamilya ng Pilipinong nawawala sa flash flood sa Nepal, umapila ng tulong. Bilang ng mga nasawi sa trahedya, sumampa na sa halos 600 habang halos 2,000 ang nananatiling nawawala. Panukalang 2027 national budget, may pork barrel pa rin ayon sa isang kongresista. Paulit-ulit na pagpapalawig ng medical leave ni Senator Loren Legarda, pinunaan ng ombudsman.
4: Sana ko ay sumagot na po yung mag-ina sa kanilang kaso. Hindi naman ito witch hunt, hindi naman natin tinatarget ang kung sino man.
3: Palitan ng piso kontra dolyar.

sara sa all-time low na 62 pesos. Mega Job Fair at iba't ibang aktibidad kasabay ng ika-74 na anibersaryo ng RMN Networks, naging matagumpay kung saan 74 job seekers hired on the spot.

0: Mga kasama, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng magandang araw. At sa detalye ng ating mga balita, nalubog na naman sa bahang ilang lugar sa Central Luzon kahapon dahil sa walang humpay na pag-ulang dala ng habagat. Sa barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino, Zambales, isang bahay ang bumigay dahil sa pagragasan ng tubig sa ilog matapos na masira ang dike. Nakalikas naman ang pamilyang nakatira sa nasirang bahay bago ito bumagsak. Halos maabot din ng tubig ang ginagawang temporary footbridge sa barangay habang pinasok din ng baha ang barangay hall. Sa bahay naman ng San Felipe, tuloy-tuloy ang rescue and evacuation operations ng MDR Remo sa mga binahang bahay sa barangay San Rafael. Ilang katutubong aita ang indilika sa sitio Anagka sa barangay Rosete. Nakaranas din ng malawakang pagbaha sa ilang barangay sa Botolan. Mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang bumigay na dike sa Bukhaw River dahil sa posibilidad na pag-apaw ng tubig. Sa Lubao, Pampanga, 4 huma kasama na bahay pa rin ang nilamon ng rumaragasang tubig dahil sa pag-apaw ng Santo Cristo Dam. Ayon kay Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda, nasira ang bahagi ng retaining wall at slope protection ng dam dahil sa pagbara ng mga punong kahoy sa ilang openings ng dike. Samantala, mag-aalas 12 ng hating gabi kanina ng maputol at bumigay ang Ninoy Aquino Beach sa Tarlac River sa lungsod ho ng Tarlac. RMN Network News. Mahigpit na binabantayan ngayon ang ilang lugar sa Bulacan kasunod ng pagpapakawala ng tubig ng Ipo Dam sa bayan ng North Sagaray. Alas 9 na kagabi nang buksan ang isang gate ng Ipo Dam dahil sa pagtaas ng water level nito bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Nasa 35 cubic meters per second ang papakawalang tubig ng dam. Una nang inabisuan ang posibleng epekto nito ang bayan ng Angata o Angata, Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridela, Pulilan, Kalumpita, Paumbong, Hagonoy at lungsod ng Malolos. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kasama. Habagat pa rin ho ang magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon ngayong weekend. Ayon po sa pag-asa, dulot ito ng low pressure area sa loob na at labas po ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huling namataan ng LPA sa loob ng bansa sa layong 560 kilometers east, northeast ng Itbayet, Batanes. Inaasahang mabubuo ito bilang bagyo sa mga susunod na araw at tatawaging bagyong Pilandok. Samantala, patuloy ding binabantayan ang isa pang LPA sa labas ng bansa na may katamtaman at tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Nagdeklara na ang suspensyon ng pasok po ang mga pampubliko at pribado na mga paaralan. Lahat po yan ng antas ng paaralan sa mga sumusunod na lugar sa bansa. Sa Metro Manila, Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Sa Maynila rin po, sa Caloocan at Navotas, shift to alternative delivery modes. Habang sa Pangasinan naman, sa Dagupan at Alaminos. Sa Bulacan, North Sagaray, Santa Maria, Kalumpit at Malolos, shift to alternative delivery modes. Habang sa Masinloc, Zambales naman po, nagpatupad rin ng kahalintulad na suspension po ng pasok. Sa San Fernando, shift to alternative modes o delivery modes, para naman po yan sa Pampanga. Samantala, mga kasama, nakapagtala ang Department of Health ng 5,486 na kaso ho ng leptospirosis mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. May pinakamataas na kaso ang Cordillera Administrative Region o CAR na umabot sa 542, kasunod ang Metro Manila na 521, at ang Central Luzon naman na may 391 na mga leptospirosis cases. mas mababa ito ng 23% sa nagdaang taon kung saan naitala ang 7,163 na kaso ho sa kaparehong panahon. Ginpaman, inaasahan na tataas pa ito sa mga susunod na araw matapos ang mga malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Paliwanag ng DOH na ang bakterya na nagdudulot ng leptospirosis ay may incubation period pa ng hanggang 2 linggo. Dahil dito, 33 leptospirosis fast lanes ang binuksan sa mga ospital ng DOH sa mga apektadong reyon. Nagtatag din ng mga inter-hospital referral network upang maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga tertiary specialty center. Patuloy naman ang paghimok ng ahensya sa publiko na iwasan ang paglusong sa tubig-baha at magsuot ho ng kagamitang pangkaligtasan kung kinakailangan. Sampung minuto makalipas ang alas 10 o alas 7 ng umaga. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng Pilipinong napaulat na nawawala sa flash flood sa border puya ng Nepal at Tibet sa China. Kahapon ang kumpirmahin ng Philippine Embassy sa New Delhi na kabilang ang mga Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo sa mga nawawala base sa opisyal na datos ng Nepal Tourism Board. Sa isang social media post, sinabi ng kapatid ni Manalo na si Ciara na huli na nila itong nakausap noong August 25, isang araw bago ho ang trahedya. Ang huling alam na lokasyon nito ay sa immigration office sa Gironga. Handa naman daw ang embahada na tumulong sa paghahanap sa nawawalang Pinoy. Samantala, sumampa na sa halos 600 ang bilang ng nasawi sa malagim na flash flood, habang halos 2,000 naman ang nawawala kabilang ang higit 500 turista. Sa ibang balita naman, founder ng foundation kung saan sumama ang nawawalang Pilipinong doktor ay kaugnay pa rin po ito na balita, ha? Sa Nepal, kinumpirmang nasa loob ng binahang gusali ang lahat ng mga pilgrimage noong naganap ang flash flood. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulepa.
1: Pinumpirma ni Jagadish Jaggi Vasudev o Sadguru, isang Indian guru at founder ng Isha Foundation, na kasama itong nawawalang Pinoy sa 60 pilgrims sa loob ng gusali ng maganap ang matinding flash flood. Una lang pinumpirma ng Nepal Ministry of Foreign Affairs na kasama si Juan Carlos Manalo sa mga nawawala sa flash flood sa Nepal. Ayon kay Sadguru, nasa looba ng immigration building sa Gironga, Nepal, ilang minuto bago ito tinangaya ng rubaragasang tubig. Anya, huli ito nga nakatanggap ng mensahe mula sa group leader ng grupo na nasa immigration building ilang minuto bago nangyari ang insidente. Pagkatapos ito ay hindi na aktibo ang cellphone ng leader at hindi na nila ito makontak. Nabilang sa 80 pilgrims na nasa immigration building ang 34 na lalaki at 46 na babae mula sa iba't ibang panig ng mundo.
2: One each from Finland, Hungary, Israel, Lithuania, Philippines, Portugal, Russia, and South Africa. Looking at the scale of destruction, it looks bad. The entire group was there in the building.
1: Narito na nawagan na rin ng tulong itong pamilya ni Manalo para mapabilis ang paghanap sa 30-anyos na doktora. Ayon sa DSA, nagpag-ugnayan na rin ang embassy sa India at Honorary Consulate General sa Nepal at sa mga otoridad para tulungan ang mga apektado Pilipino sa nasaang bansa. Kasama mo, Arimen Rajuman Gerald Di Unet.
0: Samantala, 27 pamilya na sunugan sa San Fernando City sa La Union. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera.
3: RNN Live Report.
4: Pansamantalang nanunuluyan sa mga barangay hall ang nasa 27 pamilyang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Ilocano Sur, San Fernando City, La Union, madaling araw ng August 28, 2026. Batay sa inisyal na ulat, umabot sa 12 kabahayan ang napinsala sa insidente habang patuloy pang kinukumpirma ng mga otoridad ang kabuuang bilang ng mga residenteng naapektuhan. Kasalukuyang nanunuluyan ang mga pamilya sa mga barangay hall ng barangay Tangki at barangay Ilocano Sur habang inihahanda ang mga kinakailangan ng tulong para sa kanila. Agad namang rumisponde ang Provincial Government of La Union sa pamamagitan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nagpadala ng 2 fire truck upang tumulong sa Bureau of Fire Protection sa pag-apula ng sunog. Naghatid din ang PDRRMO ng Emergency Medical Services upang mabigyan ng agarang tulong ang mga residenteng naapektuhan ng insidente. Personal din ininspeksyon ni Special Assistant to the Governor Mark Christopher Ortega ang lugar at inalamang kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan. Samantala, patuloy na isinasagawa ang verifikasyon sa lawak ng pinsala at bilang ng mga residenteng naapektuhan habang inihahanda ng pamahalaang panlalawigan ng mga ayuda at iba pang kinakailangang tulong para sa mga pamilyang nasunugan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, The Talk RMN.
3: RMN Live Report.
0: Isang rider daw ho ang sugatan matapos sumalpok sa truck. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lucena, si Idol Edgardo Maceda.
3: RNN Live Report!
5: Sugatan ng isang motorista na sumalpok ito sa lumilibal na dump truck patungong Ecotourism Road sa intersection sakop ng Barangay Cota, Lusod ng Lucena. Sa kuwang video, makikita na hindi parehas nagbinor sa nasabing lugar ang 2 sasakyan na kinasagutan ng truck at isang motorsiklo. Tila hindi napansin ng rider ang truck kaya ito ay bumangga na nagtamo ng sugat na naisugo naman sa paggamutan. Patuloy naman sa imbisigasyon ng mga otoridad sa pangyayari. Kasama mo sa Raman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumasada, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: Nagsampa ang Office of the Ombudsman ng panibagong reklamo ng malversation at graft sa Sandigan Bayan laban kay dating ako, Bicol Representative Saldico, 2 niyang staff at 8 opisyal ng DPWH. Kauna ito sa Ghost Flood Control Project sa kahabaan ng Balagtas River sa Bulacan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 77.2 million pesos. Base sa investigasyon, paulit-ulit ang pag-aaproba ng mga bayad sa construction trading na Sims Construction sa kabila ng non-existing na proyekto. Una nang kinasuhan ni Ko o si Ko noong Nobyembre 2025 ng isang bilang ng malversation at 2 bilang ng graft sa Sandigan Bayan. Kaugnay naman ito sa sira-sirang proyekto ng SunWest sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga naman ng 289.4 million pesos. Sinasabing beneficial owner si Ko ng SunWest.
3: RMN Network News.
0: Samantala, pork barrel na nanatili umano sa panukalang 2027 national budget. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
6: Ibinunyag ni House Deputy, Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pananatili ng pork barrel sa panukalang 2027 national budget. Kaya naman babala ni Tino sa publiko, asahan na ang malawakang insertions sa pambansang pondo sa susunod na taon, lalo na sa budget ng Department of Public Works and Highways. Tinukoy ni Tino na ang plano ng DPWH na magsumite ng institutional amendments sa National Expenditure Program ay hindi simpleng pag-amyenda sa nauna nitong isinumite, kundi pagpapasok ng mga proyekto na for later release o FLR ang pondo. Gitinyo, patunay ito na kahit nagpapatupad ng reforma sa budget process, ay nananatili pa rin ang pork barrel system dahil nailulusot pa rin ang mga congressional amendments, insertions at iba pa. Bunsod nito, itiniyak ni Tinyo na mahigpit niyang bubusisiin ang DPWH budget, lalo na ang alokasyon para sa pagpapatayo ng mga silid-aral. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: RMN RNN Live Report.
0: Mga GOCCs, nawala ng pakinabang pero pinopondohan. Dinabubuwag ng isang senador. Kasama natin sa balitang yan, si Ranjuman o si Ranjuman Conde Batak.
3: RNN Live Report.
7: Pinabubuwag ni Senator Ping Lacson sa gobyerno ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na maituturing na non-performing o bigong gampanan ang mandato pero laging nabibigyan ng pondo. Sa pagtalakay ng 2027 national budget, iginit ni Lacson na limitado lang ang pondo ng gobyerno pero taon-taon ay nabibigyan ng pondo gayong hindi na kumikita at wala ng pakinabang. Mungkahi pa ni Lacson na kung hindi man mabuwag, ay wag na lamang ponduhan sa susunod na taon. Posible anyang hindi binubuwag ang GOCC dahil sa humanitarian consideration bunsod ng mga empleyadong maaaring mawala ng trabaho. Gayunman, kailangan nang ikonsidera ang mahigpit na fiscal space ng gobyerno. Tugon ni Finance Secretary Frederick Go, may 21 GOCCs na ang magsasara na o kaya ipa-absorb sa ibang ahensya. Pero mabagal, matagal at masalimuot pa ang magiging proseso nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Ranjuman Conde Batak, Tatak RMN.
3: RMN Network News.
0: Alas 7:19 na ho mga kasama. Mga balitang dapat antabayanan sa RMN Network News. Usap-usapang pagbibitiw ng ilang miyembro ng prosecution, itinanggi ng House Prosecution Panel.
8: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
9: Si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval para sa 74th anibersaryo ng RMN.
10: Isang mainit na pagbati sa buong RMN Networks sa inyong 74th anniversary. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang RMN. Sa radyo man at sa mga makabagong platforma, patuloy kayong naghahatid ng balita, impormasyon at mga kwentong mahalaga sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ang impormasyon, napakahalaga ng kapagkakatiwalaan at responsableng pamamahayan. Maraming salamat sa RMN sa patuloy na pakikinig sa tinig ng ating mga kababayan at sa pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit sa Pilipino. Mula sa pamalang lungsod at sa buong Malabon, hangad namin ang marami pang taon na makabuluhan at tapat na paglilingkod, RMN. Patuloy niyong abutin ang mas marami pang Pilipino at maging boses ng bawat komunidad. Maligayang 74th na anibersaryo, RMN Networks. Mabuhay po kayo!
9: Si Senator Risa Ontiveros para sa 74th anibersaryo ng RMN.
11: To the men and women of RMN, congratulations and mabuhay sa 74 na taong paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at commitment sa larangan ng malayang pamamahayag. Gabayan sana kayo ng Panginoon sa inyong patuloy na serbisyo sa ating mga kababayan. Cheers to 74 remarkable years and to many more years of serving, informing, and inspiring Filipinos. Maligayang ika-74 na anibersaryo, RMN Networks.

0: News. Mga sama alas 7:23 o 23 na hon ng magandang umaga. Umarangkada na ang special election sa Dasmariñas City sa Cavite para mapalitan sa Kongreso ang pinatalsik na si dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Alas 5 kaninang madaling araw nang simulaan ang botohan na tatagal hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Limang kandidato ang naglalaban sa posisyon, sina Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupal Aga, Lysander Aguilar Ordenesa, Jacinto Bautista Franny Jr. at si Dasmariñas City Mayor Jennifer Barzaga. Target ng COMELEC na may proklama ang bagong kinatawan ng distrito bukas sa August 30. Samantala, kaugnay ng pagdaraos ng halalan, ipinatutupad ngayon sa Dasmariñas City ang liquor ban. RMN Network News. Pinabulaan na ng House Prosecution Panel ang usap-usapang ilang abogado ng prosecution ang magbibitiw para italagang full-time spokesperson. Kasunod po ito ng inilabas na guidelines ng Senate Impeachment Court sa sub-judice rule o pagbabawal sa prosecution, depensa, respondent at senator judges na magkomento sa publiko hinggil sa merito ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mananatiling buo ang 11 miyembro ng House Prosecutors at lahat ng private prosecutors hanggang matapos ang paglilitis. Samantala, may inisyal na listahan na aniya sila ng mga ikinokonsidera bilang maging tagapagsalita ng prosecution. Tumanggi muna si Ridon na pangalanan ng mga ito na aniyay galing sa mga kasalukuyan at dating miyembro ng Kamara. Kuha muna tayo ng sitwasyon dyan ho sa Dasmariñas Elementary School. Makakasama natin sa balitang yan, update mula kay Radyoman Chelsea Arcilla.
1: Live report. Patuloy na dinadagsa ng mga rehistradong botante ang mga precincts dito sa Dasmariñas City, Cavite para sa special election para mapunan ang nakabakanting pwesto ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dito tayo dumiretso sa Dasmariñas Elementary School ngayong umaga dahil ito rin yung unang paaralan na binisita ni COMELEC Chairperson George Garcia. Maulan ngayon dito, Radyoman Christian, sa Dasmariñas City, pero as early as 4 a.m. ay may mga botante nang pumunta, lalo na yung mga senior citizens, persons with disability at mga buntis para bumoto simula alas 5 hanggang mamayang alas 7 o hanggang ngayong alas 7. Alas 7 ng umaga hanggang alas 3 naman ng hapon ikakasa yung regular voting, pero pasado alas 8 ay may mga naka-standby ng mga botante sa mga tents na itinalaga ng nasabing ikwalahan, habang may iba naman na nasa waiting shed malapit sa gate naghihintay. Hindi naman nahirapan itong mga botante dahil pagpasok na pagpasok pa lang sa gate ay may mga personnel lang ng paaralan at COMELEC na nag-a-assist hanggang sa makarating sila sa kanilang mga precincts na pagbobotohan. Sakaling mahirapan nga itong mga botante na pumunta sa mga precincts dahil nasa lakas ng ulan, ay posible umanong i-extend ang voting period ayon kay COMELEC Chairperson Garcia. May mga naka-standby naman na pulis sa loob at labas ng paaralan para siguruhin na magiging payapa ang nasabing eleksyon, habang may mga ambulansya namang naka-standby sa labas ng paaralan in case of emergency. Samantala, sa ngayon naman ay kasalukuyang binibisita ni COMELEC Chairman Garcia ang DJMP ng Dasmariñas City at magkakasa rin siya ng ocular inspection sa arena ng Dasmariñas City kung saan ikakasa ang canvassing o pagbibilang ng kabuoang boto mamayang hapon. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchel si Ercilia sa TAP RMN.
0: RMN Network News. Samantala, hindi pa nakikita ng prosecution ang pangangailangang iharap sina Colonel Raymond Lachica at Ramil Madriaga bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Lachica ho ang dating pinuno ng Vice Presidential Security Group na itinuturong pinagbigyan ng 2022 confidential funds ng OVP habang nagpakilalang bagman ng bise naman si Madriaga. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbosa, pahaharapin muna sila sa paglilitis Sa susunod po na linggo, sina Retired Colonel Manaraos o Manaros Borancing at Colonel Magtanggol Panopio.
2: Sa punto ngayon, ito as we speak, hindi pa kailangan. Meron pa kasi kaming tatlong
3: i-presenta
2: na witness, di ba, DSPAL? Tatlo pa yata yun. Hindi naman dapat nakafocus sa kanila yung usapin ng ano eh. Ang ini-impeach dito, ang ating pangalawang pangulo. Ang pinag-uusapan dito yung maling paggamit at maling pag-liquidate ng pera na tinatawag nating confidential and intelligence funds. No? Kailangan lang natin ipakita na merong pag-approve o imprimatur ang ating pangalawang pangulo tungkol dito sa paggamit na ito.
0: Kumpiyansa naman si House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na matatahi ng AFP witness ang buong kwento ng paggasta sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Layunin na kanilang testimonya na malaman kung paano napasama ang AFP certifications sa liquidation ng pondo.
4: Matatahi na yung buong kwento, kumbaga. Makikita natin kung paano ginastos, saan napunta, ba't walang resibo, ba't walang additional information tungkol saan nagamit. Saka yung mga hanging questions po na kay Ortonio, saka hanging questions po kay Ginang Acosta, magkakaroon po ng konting ilaw. No? Hindi po nila trabaho yan na kumuha ng pera at ipamudmud o ipamigay yung mga pera na yan. Ang trabaho po nila dyan is to secure yung kanilang vice president. No?
0: Yan po si House Deputy Speaker at La Union, Representative Paulo Ortega V. Sinita ng Office of the Ombudsman ang ilang beses na pagpapalawig ng medical leave ni Senator Loren Legarda. Sa gitna ito ng pag-iimbestiga ng Ombudsman para sa kasong plunder kaugnay ng nabigong 10 billion peso solar projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, hindi tuloy maiwasan ng ahensya ng pagdudahang may seryosong sakit talaga ang senadora. Nakadagdag din aniya sa panghihinala ang sabay nilang paglabas ng bansa ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste na humiling naman ng 2 buwang travel authority sa Kamara. Apelan ni Clabano sa mag-ina, sagutin na ang kanilang kaso.
5: Ang pinaka-punto po kasi ng investigators po natin, itong pagmahal no, ng ating kuryente ay may kinalaman dito sa nangyaring ghost electricity na sinulong po ng mag-ina. Kung natapos nila at na-fulfill po nila yung kanilang promise dati na mag-deliver ng sapat na requirement para sa kuryente natin, ay sana hindi ganito kataas ang presyo ng kuryente ngayon. Sana ho ay sumagot na po yung mag-ina sa kanilang kaso. Hindi naman ito witch hunt or hindi naman natin tinatarget ang kung sino man. Ang gusto lang natin malaman, ano ba talaga ang nangyari dito?
0: Si Assistant Ombudsman Mico Clavano sa panayam ng DZXL Arimen Manila. Una nang itinanggi ng mag-ina ang mga alegasyong plunder sa kontrata ng solar project. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na may nakakapasok ng mga international groomers sa loob ng group chat ng larong Roblox. Ayon kay Remulla, nakita nila sa GC ng Roblox ang mga sinasabing extremist conversations na nangihikayat ng mga manlalaro na gumawa ng karahasan. Dagdag pa niya, ang mga lingwahe na ginamit ng nasabing chat ay criminal in nature. Kaya naman, nais ng kalihim na iba ng ganitong klaseng na mga laro na tinatangkilik ng milyong-milyong mga kabataan sa Pilipinas.
6: May ginamit sa Roblox ay chat group na yan. Maraming naging friend. The language na names are criminal in nature, inciting the teenagers to violence. Kaya gusto namin ibang na yung ating passengers. At saka international scale ng at rumors.
0: Kaugnay nito, iniimbestigahan na ng pulisya ang mga online groomers na nanghihikayat sa mga menor de edad na gumawa ng karahasan. Una nang inihayag ni Remulla na naimpluwensyahan ng ganitong laro ang grade 8 shooter sa Zamboanga City na nagresulta sa pagkasawi ng isang grade 10 na biktima nito at ng mismong estudyanteng namaril. Samantala, suportado ng kalihim ang panukalang higpitan ang paggamit ng internet sa mga batang edad 14 pababa.
3: So we gave our opinion, dapat 14 years and below ay restricted na ang use of the internet. But it is not our call, Congress na lang yan. So it was taken up yesterday during the budget hearing and they were in support of it, but we will see how the legal process goes, how the judicial, the process of the lawmakers do that that will result in this.
0: RMN Network News. Ang Philippine National Police inihahanda na ang mga tauhan nito para sa paggamit ng bagong body-worn camera na may artificial intelligence. Kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Marjo Domingo.
6: RMN Live Report!
7: Inihahanda na ng Philippine National Police ang mga unit at personnel nito para sa mga bagong body-worn cameras na may artificial intelligence o AI. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang nasabing AI-enabled body cameras ay magpapalakas sa pagdokumento ng mga police operations ng mas klaro at mas maasahang footage. Anya, makakatulong ito para mapreserba ang mga ebidensya, masuportahan ng mga isasagawang investigasyon at pananagutan ng mga personnel. Ayon pa kay Nartates, ang itong teknolohiya ay magpoprotekta hindi lamang sa publiko, kundi pati sa mga police para makita ang tunay na pangyayari habang isinasagawa ang mga operasyon. Tiniyak naman ito sa publiko na mga body cameras ay gagamitin ng mga police para transparency at accountability sa mga operasyon at naayon sa umiiral na batas at polisiya. Noon ang sinabi ni SALG John Vicrimulla sa ginap na briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng DILG na bumibili ang PNP ng 10,000 hanggang 20,000 bagong body-worn camera na may AI ngayong taon. Isama mo sa BZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
6: RMN Live Report!
0: Ang Malacanang nagbabala sa panganib ng dayuhang impluensya sa liderato ng bansa. Kasama natin sa balitang yan mula sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar.
6: RMN Live Report!
8: Nanawagan ng Malacanang ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes at soberanya ng bansa kasunod ng ulat na ilang politiko umano ang tumatanggap ng suporta mula sa China. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan maging malinaw ang paninindigan ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Babala ni Castro, hindi dapat hayaang maimpluwensyahan ng dayuhang interes ang pamumuno at mga polisiya ng bansa. Mahirap anya kung ang isang leader na namumuno sa Pilipinas ay kontrolado o naiimpluwensyahan na ibang bansa dahil maaaring ibang interes at naratibo ang isulong nito sa halip na kapakanan ng mga Pilipino. Giit ng Malacanang, dapat manatiling nasa kamay ng mga Pilipino ang pagpapasya sa direksyon ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
6: RMN Network News.
0: Alas 7:36 na ho mga kasama. Naitala sa kasaysayan ng Pilipinas ang pinakamababang antas ng halaga ng piso kontra dolyar sa pagsasara ng kalakalan kahapon. Umabot sa 62 pesos and 26 centavos ang US dollar na pinakamababang naitala sa magkasunod na araw. Sa pagbubukas ng trading, naitala ang palitan sa 62 pesos and 5 centavos na mas mababa noong makaraang araw na nasa 61 pesos. Ang patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Amerika at Iran ang sanhi raw ho ng pagbaba ng halaga ng Philippine currency. Samantala, naging matagumpay ang pagdaraos ng iba't ibang aktibidad kasabay ng pagdiriwang ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks sa Mega Job Fair sa Robinson's Novaliches sa Quezon City. 74 ang hard on the spot mula sa halos 1,000 nag-apply ng trabaho.
9: Happy po kasi po ilang buwan na rin po akong tambay sa bahay.
10: Salamat po kasi nagkaroon ng chance. Almost 2 months na rin nung nag-aanap ako ng work. So, malaking opportunity ito na, na nakita ko and na-hired on the spot agad.
11: Thank you po dahil naisip po nila na magkaroon ng program ng ganito sa sobrang dami po na walang work. Magkakaroon na po ako ng financial para po sa next next year po kasi bala ko po kasi mag-college na ulit.
12: Sobrang worth it po na in-organize po nila to at sobrang worth it po na pumunta po dito kasi po meron po talagang opportunity na naghihintay po para sa mga job seekers po na nandito.
0: Makasama yan po yung sunurang tinig ng ilan mga aplikante na hire on the spot. Congratulations ha. Bukod sa job opportunities, marami rin ang nabigyan ng mga serbisyo gaya ng libreng gupit ng buhok, medical at dental services na may kasama pang gamot, HPV screening, PhilHealth encoding, family planning counseling, bloodletting at marami pang iba. Naghandog naman ng awitin para sa mga dumalo sa aktibidad ang singer-songwriter na si Myrus. Lubos ang pasasalamat ng Arimen sa mga nakiisa at naki-celebrate sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng radyo man ng DZXL News, 93.9 IFM Manila, RMM Marketing Media Ventures, RMN Foundation Incorporated, at sa ating mga partners at sponsors. Ang mga sumusunod, ang Quezon City Public Employment Service Office, Quezon City Health Department District 5, ang Department of Labor and Employment Quezon City Field Office, ang Quezon City LGU, Councilor Joseph Joe Visaya, Rotary Club of Kamuning, Robinson's Sombaliges and Robinson's Mall, Lingkod Pinoy, Dr. Jose and Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, ang Bohinger Ingelheim, ang Maynilad, Manila Water, Aboitiz Power, Virginia Food Incorporated, ang Wingzilla, AMC Audio and Lights, at ang City Clothing. Tanggap po muna tayo ng sitwasyon mula dyan sa Salisa Elementary School sa Dagupan City, kaugnay po ng 74th RMN Anniversary Mission 2026. Makakasama po natin mula sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera. Happy anniversary, Idol Joanna!
6: RMN Live Report!
13: Tama ka dyan, maghahatid ng iba't ibang libreng serbisyong medikal at pangkomunidad ng Radio Mindanao Network sa mga residente ng Dagupan City bilang bahagi ng pagdiriwang ng 74th anniversary nito sa pamamagitan ng RMN Mission 2026 handang tumulong sa iyo Medical and Public Expo ngayong August 29. Gaganapin po itong aktibidad dito mismo sa may Salisay Elementary School Gymnasium dito sa Dagupan City at magsisimula po yan alas 8 ng umaga. Kabilang sa mga libreng serbisyong handog sa publiko ang medical check-up, pamamahagi ng vitamins, massage, haircut, food distribution at iba pang serbisyong pangkomunidad. Pangungunahan naman ng Maria Purina Panay Feeding Program ang pamahagi ng pagkain bilang bahagi ng layunin ng ornament na maghatid ng tulong at malasakit sa mga komunidad. Tampok din sa pagdiriwang ang isang public expo na magsisilbing pagkakataon upang mabilada at magsuportahan ang iba't ibang lokal na negosyo, produkto at serbisyo. Ang programa ay hatid ng RMN Network, RMN MMC, RMN Foundation at 104.7 IFM Dagupan sa tulong ng Government of Dagupan at Barangay Salisay Council sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang ahensya, lokal na pamahalaan at sponsors. Bukas at libre para sa lahat ng nagsabing aktividad bilang bahagi ng pagbunta sa 74 na taon ng serbisyo, impormasyon at malasakit ng RMN sa bawat Pilipino. Kasama mo lang dito sa IFM Dagupan si Idol Joanna De Vera sa Talk RMN.
6: And Network News.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito sa RMN Network News. Ako po si Christian Bascones. Mula po sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. At sa lahat po ng ating mga kababayang Ilocano na imbag nga bigat.
14: Init na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
6: Live via
15: satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: Headlines sa itong mga balitang lokal, notado ka drug pusher sa tangke talisay, nga nung kabuan ng gipanidas kapulisan, dakparigyatos by bus operation, ito miaging gabi. Samtang balita sa sports, Kevin Kiambao, Guy Soto, mi aswad sa kadaugan, sa Gilas, ni G. Suganob, andam na siyang world title eliminator. Kini ang headlines sa itong mga balita.
16: RMN News, diretso, balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang!
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain!
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
10: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
3: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you
4: ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: At oras! Karoon, alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sunod sa trabaho? Dili palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga. Maring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance ay may more than 25 nutrients from A to Z na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Alas 7:49 na karon sa detalye na sa atong mga balita. Dotado nga drug pusher sa tangke talisay nga anong kabuan ng gipanid-as ka pulisan og sa PDEA na dakpan gyud atol sa bypass operation. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nadakpan ng yun ang notadong drug pusher sa sudi sa Talisay atol sa bypass operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o Talisay City Police Station alas 6:07 kagabi sa Sitio Salvador, Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Si PDEA 7 Regional Director Joel Plaza ila silang target o nadakpan sa ihaga mga sakop nga si alias Peter, 53 anyos, na residente sa Boga, Barangay. Nasakmit sa mga operatiba sa PDEA 7 o sa Talisay City Police Station ang unom kaputo sa gituang sabu nga motimbang sa 80 gramos doon ang estimated average market value nga 544,000 pesos ang mga nakuha ng evidence sa gidusun na kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa imong chemical analysis matod ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga unong kabuuan nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado human madawat ang impormasyon gikan sa laga kasaligang tinubdan gingong nga makabaligyan ni og 100 grams nga siyabu matag simana gikan siyang supplier. Gandam na ang kasong kanapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165 ang ipas saka sa PDEA 7 bato kang alias Peter. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Radyoman Arlo Samante ni YHP Tatakar Men.
6: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
0: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
15: Mga kasama ako niyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Nula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mood na kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sa mood na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
16: Sports ngayon! Sports ngayon!
5: Ato balita sa sports, yatod karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasabag Edward Ligas, linya na to ron. Kasabag Edward, Mike Buntag.
17: Mayong buntag kasamang kayan, kining atong balita sa sports, yatod kanyo sa DTX 500. Mibida kagabi ino sa ilang dua sa Jordan, sila ni Kevin Kiambao, kay Soto, CJ Perez, oga Dwight Ramos. Kulbahinam kaayo ang mga dua tali sa Jordan o sa Gilas sa Pilipinas. Sa first quarter, gilubong pag-ayo no, ang Gilas sa 28-14 ngadto na sa second quarter naninguha ang Gilas nga makaduol gyud og pinaagi ni Carl Tamayo pagdayong tapos sa first half no nakapasod kini og 3 points diin na gikat na lang sa 5 points no ang labaw sa Jordan 44-39 dito sa third quarter wala na sa sayong bahin naangol si Carl Tamayo og gawa na kini pa makabalik no og duwa sa Gilas nya dito ha nagpuli-puli na ang labaw og nilabaw na usab no ang Gilas og 6 points apan giire sa pod kini sa Jordan tungod kaya maayo kayo ang ilang shooting percentage no 56% labi na sa 3 points area og ngadto ha dito sa fourth quarter dumadaog na ang Jordan naglabaw sila 72-70 apa nakahimo gyud og basket si CJ Perez diin wala kini points sa first half nakahimo kini basket nga moy nagtabla 72 all sa overtime game dito na ang naglabaw gyapon ang Jordan apa na napatabla kini og naglabaw dito na natabla ang score og nakaitsa og 3 points no si 79 all apan nakaitsas og 3 points si Kiben Kiambao diin na nanigoro na ang mga fans ini nga mudaog na gyud og sa maong duwa apan nakahimog sayop no sa inbound play sa nakahimo kinig 5 seconds violation si Scotty Thompson og diin nakapasod og duha no ang Jordan pidaagi ni Freddy Ibrahim og didto sa position pa sa Jordan ang maong pipila na lang kasegundo dito si Muhammad Olajuwon no mihimo kinig milusot kini apan maayong pagkabutaltal ni Kai Soto og na expire na ang

0: ang Gilas Pilipinas, nakaipsot sila pinaagi sa score nga 82-81. Malipayon si coach sa Team Con, bisan pa man tuod og hapit gyud madisgrasya ang Gilas, og klaro kayo nga gikinahang lang gyud nila no ang performance ni Justin Brownlee, bisan pa man og ni step up no ang mga pipila ka mga Gilas players. Si Kai Soto may nango sa opensa no sa Gilas Pilipinas, pinaagi sa iyang 18 puntos, 14 ka rebounds og 2 ka blocks, samtang ni puno usab si CJ Perez og 16 puntos. Ang 16 puntos niya nakuha gid kini sa hole no sa second half, 4 ka rebounds og 2 ka assist, samtang si Kiben Kiambao nga usas mga gitawag nga hero sa mga duwa, mitali kini og 14 puntos, 5 ka rebound og 2 ka assist, samtang si Dwight Ramos mitampo usab og 14 puntos, 5 ka rebounds og 3 ka assist. Samtang ang naparot nga Jordan, gipanguluhan kini Pridi Ibrahim, pinaagi sa iyang 22 puntos og ang ilang naturalized players nga mo average unta og 27 puntos. Maayo kini nagwardiya no ni Scotty Thompson nga ni score lang kini 19 puntos, samtang si Olajuwon mi score kini og 17 puntos. Og mang adlawa alas 8 gabi ikontra moduwa ang Gilas Pilipinas kontra sa Iran alang sa fourth window sa PIBA qualifying cup sa PIBA World Cup sunod tuig. Arita sa boxing, duha ka semana sa dili pa ang ilang away ni Sibinati Nunsinga. Andam na si world title contender Reggie Suganob no sa ilang away ni Nunsinga. Matod ni Suganob, sakto gyud ang iyang preparation, ang iyang mental toughness, ang iyang physical strength no, og focus siya tungod kay naa siya mo away sa ilang tugkaran sa atubangan gyud sa mga bulanon, og gusto usab niya ipainimalos no ang iyang kapilian ni adtong 2023 dito sa South Africa, diin mo oray na kini nagbuling-buling no sa iyang record no sa boxing si Sibinati. Sa laing bayan usab si Sibinati, samtang si Sibinati si Nunsinga gusto usab nga makabalik og away alang sa world title. Si kung kinsa ang mudaog tali ni Nunsinga og ni Suganob, mauna niya makunta nga mandatory challenger ni Pamnansak Simsri nga sa Thailand nga mao isay kampion no sa light flyweight division sa IBF world title. Ang away ni Suganob og Nunsinga mahitabo karong September 12 diha mismo sa Tagbilaran City. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals may resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o cold sa panig. Tumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, excuse me, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Araman.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Kanya mga kasama, mga idol, ayaw kalimot ha, pwede mo makaari diri sa atong istasyon para makapailis mo ni Anang